0: Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radio Pilipinas.
5: Radio Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
9: Bangon, bayang mahal.
10: Bangon,
9: bangon, bayang mahal.
10: Pag-uusapan,
9: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Tatalakayin,
9: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
10: At sasagutin,
9: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
10: 738 AM.
8: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pagbalik po namin sa amin pong frequency 738 kHz po sa inyong mga AM bands. Sahan ang mas malakas at mas komprehensibong pagbibigay serbisyo namin sa inyo. Ang magandang Biyernes ng umaga, mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, at kayo po ay nakikinig dito sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Umana na naman kagabi ang propaganda machine ng bansang China dahil po matapos magpalabas ng isang AI video ng China, ng China Daily. I think this is a news agency. Depicting, ano po, ay sinasalarawan na ang Pilipinas daw ay puppet. Ano, kasi may nakikita tayong ano, doon sa video. Let's talk about some of the symbolism doon sa AI video. Apparently, tayo ay unggoy. Unggoy ang depiction ng na ipinalabas na isang AI video. Ano ba yan? Tinamad pa eh, no? In AI video pa. Hindi na lang gumawa. Wala ba kayong artist dyan? But again, yung mga symbolism noon, mga kababayan, tayo raw, puppet, no? Ng dalawang malalakas na kapangyarihan. Tayo raw, unggoy na kinokontrol ng dalawang kapangyarihang ito. Bakit kaya ganun? Ano? Yung bansang China, kapag nabanggit lang ng kaunti si Winnie the Pooh, bakit kaya nagagalit? Hindi ko rin maintindihan eh. Pero ang depiction sa atin, unggoy na nakabarong. Hindi ko maintindihan. Ano po, alam nyo naman mga kababayan, talagang malakas ang kampanya ng China tungo sa disinformation. Yun ang ano eh, yun ang battleground po natin ngayon mga kababayan. This is now the modern age of warfare. Ang labanan na ng impormasyon, ng disinformation para linlangin at lokohin ang atin pong mga kababayan.
9: Bangon,
10: bangon,
9: bayang mahal.
10: Bangon, bayang mahal.
9: Dito sa Radyo Pilipinas
10: 738 AM.
8: Bing isang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, pero ang nakakatawa rito mga kababayan, naalala nyo pa yung mga Chinese scholars na sinasabi na ang Batanes daw ay part no ng China historically. Ano, parang yung history yata ng China, puro fabricated eh.

0: Saan ba natin nakakuha yung mga salitang made in China? At ano ba ibig sabihin nun? Alam ko, pag sinabing made in China, kadalasan peke. Nakakatawa doon, mga kababayan, ibinawi na nila yung pag-aaral kung saan sinasabi nga nila na part daw at dati raw teritoryo yon ng Taiwan. And ito ang narrative ng China, dahil daw ang Taiwan, ang bansang Taiwan ay pag-aari daw ng China, only lends substance doon sa kanilang pag-aaral na ang Pilipinas daw, ang bahagi daw ng Pilipinas, particularly ang Batanes, ay pag-aari din ng China. Ano ba? Ano kayang delusyon na naman ito? Grabe naman itong mga karatig bansa natin. But anyway, kagabi, ano po? Nagkaroon ng isang pahayag ang ating pong Defense Secretary, Secretary Gilbert Chodoro. Sinubukan natin siyang makapanayam ngayong umagang ito, but unfortunately, the good secretary is not feeling well, ano, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, let's all pray, no, na talagang agad na gumaling ang ating pong butihing kalihim along with the well, Mr. Jay Tariela, ano po, ang ating isa rin sa mga nagtatanggol ng soberenya po ng ating bansa. As well as Secretary Gibo Chodoro. Itong mga lalaki na ito, itong mga mama na ito, sila po yung nagtatanggol, ano? Sila po yung nasa front lines, ika nga, nung laban ng ating pong bansa kontra sa disinformation na ipinapakalat ng bansang China. Kaya mga kababayan, paalala po natin sa inyo, huwag po kayo magpapalinlang, huwag po kayo magpapaloko, lalong-lalo na kung yung sinusuportahan yung politiko, maka pro-China.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: I think meron din tayong kasabihan eh. Tayong mga Pilipino. I don't think hindi ito isang kasabihan, but ito ay laging nasasabi ng ating mga kababayan. Ayan, lumabas na ang tunay na kulay. Just to say, lumabas na ang tunay na kulay. No, paano nga ba tayo nakikita ng China? Ginagalang ba tayo ng China bilang isang bansa as a sovereign nation? Well, makikita nyo dito sa nangyaring o ipinalabas na AI video, saan ang depiction sa atin ni Unggoy na kinokontrol, ano, puppet na isang unggoy. Nakikita natin, ano, paano tayo nakikita ng China. Ano, huwag po tayong padadaig sa ganitong mga propaganda na inilalabas ng China. Well, knowing China's history, alam nyo naman, mga kababayan, sanay na sanay yan sa mga propaganda. Bantala, ang oras po natin, 15 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin muna natin ang ilang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan.

0: Bago po natin pagpatuloy yung ating mga binabanggit, tanggapin muna natin ang pag-uulat ng ating kasamahan, si Kuyang Alvin Baltasar, kaugnay po ng sitwasyon sa Philippine Merchant Marine Academy para sa pagtatapos ng PMMA Saligirang Class of 2026, kung saan ang panauhing pandangal nga po ay ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasama, Kuyang Alvin Baltasar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Kuyang Alvin.
2: Yes, Palan. Alas 9. Nang umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Philippine Merchant Marine Academy, dito sa San Narciso, sa Bales. At ito yung nag-ugnayan pa rin doon sa gagawin pagtatapos ng PMMA sa Saligirang Class of 2026. Na nasa mahigit 300 mga kadete ang kanila sa magtatapos para sa taong ito. Ginugo ang graduating class ng mga kadeteng nagtapos sa Bachelor of Science in Marine Transportation at Bachelor of Science in Marine Engineering na inaasahang magsisilbi sa industriya ng maritime ng bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Pala lang, ilang sa mga nakita na itong makakasama ng Pangulo dito sa okasyong ito ay si ating Secretary Giovanni Lopez ng DOTR at ang Commandant ng Philippine Coast Guard at si Admiral Ronnie Hill Gaban. Ganun din itong si Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. So lalian, magbabalik tayo mamaya as soon as dumating na. Meron ang mga pagdaan natin dito na may PMMA dito sa San Narciso, lalawigan ng Siambanes. Ako din balda sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Pilipinas.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltasar. Bayanan natin ang mga ragdagang ulat ni Kuyang Alvin Baltasar, kaugnay po yan no, ng pangunguna ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gaganaping event dyan sa naturang lugar na yan.

0: Mantala, tanggapin muna natin ang ilang pang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan na sa labas po ng ating himpilan. Valenzuela Police naka-alerto kasunod ng napaulat na security threat sa ilang eskwelahan sa Valenzuela. Ang ulat na yan mula kay Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nananatiling naka-heightened alert ang Valenzuela City Police Station kasunod ng mga kumalat na social media posts na naglalaman ng umano'y banta sa seguridad sa ilang eskwelahan sa Valenzuela kabila ang Malinta National High School, Malinta Elementary School at ang Valenzuela City School of Mathematics and Science. Ayon sa Valenzuela Police, agad itong nag-deploy ng mga tauhan sa mga naturang paaralan para magsagawa ng security assessment, makipag-ugnayan sa school administrator at pinalakas rin ang police visibility sa pamamagitan ng foot at mobile patrols. Kasabay nito, nagsagawa rin ito ng intelligence gathering at masusing investigasyon kabilang ang pagkipag-ugnayan sa cybercrime authorities para matukoy ang nasa likod ng kumalat na social media post. Sa ngayon, tiniyak naman ng pulisya na wala pang beripikadong impormasyon na may aktwal o nalalapit na banta sa mga naturang paaralan. Nanawagan naman ito sa publiko na manatiling kalmado at umiwas sa pagkapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon online. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Artificial intelligence video ng Chinese media tungkol sa 2016 Arbitral Award at paglalarawan ng mga Pilipino bilang unggoy, maring kinundina ng Department of Foreign Affairs. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalagan at maring kinundina ng Department of Foreign Affairs ang isang AI-generated video na inilabas ng state-controlled Chinese media outlet na China Daily tungkol sa 2016 Arbitral Award at paglalarawan sa mga Pilipino sa editorial cartoon bilang monkey o unggoy na lampas na umano sa lehitimong political debate at hayagang gumagamit ng panlalait, hindi makatao at racist na paglalarawan sa mga Pilipino. Sa isang statement, sinabi ng DFA na nire-reject ng Pilipinas ang mga maling naratibo at pambabuluktot sa katotohanan ng China hinggil sa Arbitral Award o usapin sa West Philippine Sea at naninindigan din ang kagawaran laban sa paglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na lubhang nakakasakit, nakakabahala at hindi katanggap-tanggap. Gate pa ng DFA ng hindi pagkakasundo sa mga usaping legal at pampolitika ay hindi kailanman nagbibigay katwiran sa paggamit ng mga larawang mapanakit, mapanlait na walang puwang sa sibilisadong diskurso ng isang responsableng bansa. Dahil ang ganitong uri ng imahe at maling impormasyon ay lalo lamang nagpapalalim sa kawalan ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Samantala, nagdedemandaman ang ating bansa ng agad alisin ang naturang video at paglalathala ng mga kalintulad na content at inihikayat ang China na itaguyod ang dignidad, paggalang at katotohanan sa pampublikong diskurso. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ilang senior officials ng Philippine National Police umangat ng ranggo. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang limang senior officials nga ng Philippine National Police ang tumaas ang ranggo sa promotion order ng PNP na may petsang July 16 mula sa pagiging Brigadier General ay umangat sa pagiging Major General sila Rodrigo Maranan, ang acting director ng Philippine National Police Academy, kay din si Dindo Reyes na director ng Directorate for Controllership. Bukod sa kanila ay meron ding mula sa pagiging Colonel ay na-promote bilang Brigadier General sina Pierre Figueroa, Ronaldo Fulo at Aaron Mandia. Nagpaabot naman ng PNP ng pagbati sa mga bagong promote na opisyal nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maynila, nakapagtala ng tatlong COVID-19 case at ang publiko pinag-iingat. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaalala ang Manila Health Department o yung MHD sa publiko na mag-ingat laban sa wild diseases ngayong tag-ulan. Batay sa ulat nitong July 16, tatlong bagong kaso ng COVID-19, isang kaso ng leptospirosis at tatlong kaso ng dengue ang naitala sa Maynila. Wala namang bagong kaso ng cholera, typhoid fever, influenza-like illnesses, at severe acute respiratory infection. Mula January 1 hanggang July 16 naman, umabot na sa 1,961 ang kabuuang kaso ng dengue, 773 ang influenza-like illnesses, 240 ang severe acute respiratory infection, 94 ang leptospirosis, 60 ang COVID-19, at 57 naman ang typhoid fever at 3 ang cholera. Pinaalala ka na ng MHD ang mga residente na panatilihing malinis ang kapaligiran, alisin ang naipong tubig, uminom ng malinis na tubig at agad magpakonsulta sa health center kapag nakaranas ng anumang sintomas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
6: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Aras po natin, 25 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
6: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Ako si Lenny Bergasohas, taga Katanduanes, Barangay San Jose Street, Banawang. Bali, natulungan po ako ng SLP sa halagang 20,000 pesos. Malaking pasasalamat po ito dahil dagdag na po ito sa aking mga kabuhayan, dadagdag po sa aming tindahan para lumago po, para doon ko na rin po kukunin yung pang-araw-araw na gastusin ang aking anak sa pag-aaral para makatulog. Maraming salamat po sa bumubuo po ng SLP, ng Bicol Region, at ganun din po sa ating Pangulong si Ferdinand Marcos. Maraming salamat po sa programang ito.
22: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
23: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
19: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko
24: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tatlumpu't isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 104.3 FM po muna tayo napapakinggan. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, mabanggit ko lang yung pinag-uusapan po natin kanina, mga kababayan. This is also a very blatant show of racism. Diba, bakit naman tayo pinagmumukhang ganon, no, ng bansang China? Di lamang po yung mga nakikita natin dun sa AI video, but of course not just the depiction, mga kababayan, kung hindi yung mismong simbolismo noon, screams of racism. Sabi nga ni Commodore J. Tariela, wala pong puwang sa modern society ang racism. Oh, sana itong mga taong ito ay mahimasmasan naman kayo sa mga ginagawa nyo. Samantala, ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, kahapon, meron pong napabalitang bomb threat, no, sa isang paaralan sa Occidental Mindoro. Alamin po natin mismo mula sa Chief of Police ng Sablayan Municipal Police Station. Makakausap natin ngayong umaga, Police Lieutenant Colonel Wilson B. Cuevo, kaugnay po ng pagkakakilanlan. Sino nga ba ang pinagmulan nitong bomb threat na ito? Joining us this morning, Police Lieutenant Wilson Cuevo. Sir, magandang umaga po.
27: Sir Hal, magandang umaga rin po at ganun din po sa inyo na mamunood po din.
0: Opo. Sir, tama ba itong natanggap namin balita? Isa pong minor de edad ang pinagmulan ng bomb threat dito po sa isang paaralan sa Occidental Mindoro.
27: Tama po yan, Sir Al. Yan po yung lagbasin po sa aming investigation. Na-confirm, pinonfirm po yan, Sir.
0: At ilang taon po ito?
27: According to the parents ko, sir, nung nakausap po namin, 13 years old, Sir.
0: 13 years old. At ito pong batang ito, of course, sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act, hindi siya pasok doon sa 15 years old and na threshold. Rather, hindi siya lalagpas doon sa 15 years old na threshold. So sino po ang nakaninong pangangalaga ngayon itong minor de edad na ito?
27: Currently, sir, nag-aandar po siya sa intervention counseling ng ating municipal social MSWD o sir, ng Caglayan, sir.
0: Opo. At yung mga magulang niya, na-inform na rin dito sa kanyang ginawa?
27: Yes, sir. Actually, sir, yung parents mismo, sir, ang nag-confirm sa involvement ng kanilang anak, sir.
0: Sir, pwede ba naming malaman saan pong paralan ito nangyari?
27: Ito po sir ang nangyari sa ano po sir? Sa Santa Lucia National Institute sir, Sablayan sir.
0: Sa Sablayan po, sa Occidental Mindoro. Sir, balikan lang natin ng konti ano po at paikuwento po sa ating mga kababayan. Paano po natin nalaman? Ang mga magulang po ba ang nagsuplong dito sa batang ito?
27: Sige po sir, ganito po yun sir. Para mabigyan po ng linaw ang lahat, sir. Una po kasi, sir, malaman yung threat, yung bomb threat through the messenger account po ng DepEd Santa Lucia High School, sir. First chat po nung fictitious na messenger account na nagnangalang ikaw bahala, sir, around 5:58 nung July 13. So, nung nalaman po ito ng ating mga principal, ay agad pong isinalam sa lahat ng concern. So, nung araw din po, sir, July 13, between 8 to 9 p.m., dahil gabi na po namin talaman yung incident na bomb threat, ay agad po na nakipag-uglayan po kami, kasama po yung 4-0-pit maneuver company ng RMSB, nagsandak po ang kapulitan po ng patrolling doon sa lugar. So, and same date din sir, July 13, around 9:28 p.m., nag-chat po ulit yung pakilalang ikaw bahala, sir. So, humihingi po siya ng paumanhin at hindi na raw po ipupuloy yung plano na pambobomba. So, yun po yung unang pangyari. And then, on July 14, sir, sa pangunguna po ng aming provincial na si Police Colonel Ali Jose A. Diotente, na nagpadala po sila kagad ng pinadala po yung provincial AOB and canine unit po from Occidental Mindoro. So, nung umaga po na yun, lahat po ng nabanggit na school, nagkandak po ng family and clearing operation. And lucky sir, wala po na trace, wala po na trace ng explosives or any pwedeng gamitin na pampatabok po, sir. So, na-clear po lahat yung school na binanggit. Kasi, sir, nung una talaga, sir, hindi lang yung isang school ang binanggit. May mga involved din na other school, kaya nagtandak din kami ng paneling din, sir. So, lahat po yun, sir, after clearing, sir, sinend over po yun, sir, sa mga school administrator.
0: Opo.
27: And then, nung July 14 din, sir, nag-request na rin kami, sir, na assistant ng Regional Anti-Cybercrime Unit to pinpoint the location kung saan po nang nagaling yung chat, yung nagsachat po na yun, sir, noong July 14. And then, nagkaroon na po kami, sir, ng mga initial na possible na person of interest. Kaya, inikutan na po namin nung time na yun. And then, around the 12:54, sir, 12:54 noong same na araw, July 14, nag-chat po ulit siya, sir. Ang ano niya po ay humihingi po siya ng paumanhin at sinonfirm niya, sir, na hindi na po itutuloy yung plano na pambobomba. So, yung araw din na yun, sir, nakatanggap din po kami na information from our principal na may umami na po. Kaya nagtagawa po, nag-schedule po sila ng pagpupulong with the parents at kami po, kapulitan and then mga school administrator po, sir.
0: Okay.
27: So, noong July 15, sinagawa po, sir, yung meeting na yon and nakausap po namin directly yung parents. But prior to that, sir, Meron na kaming idea that time kung sino po yung ating nag-chat na nag-gray ng bomb threat. Dahil nga po doon sa location na, dahil po sir yung location na, pinpoint po yung turn ng ating regional anti-cybercrime unit. So napuntahan na rin po nung araw na yun. But pinapangalagaan po kasi namin yung pagkataon ng ating first offender dahil po nalaman po namin ito ay minor.
0: Opo.
27: So, noong July 15, sir, around 1:30 p.m., doon po namin nakaharap mismo yung magulang. Hindi po namin nakaharap yung bata dahil minabuti po muna na wag po muna ano dahil para po hindi po pangalagaan ng kanyang pagkatao, sir.
0: Opo. Police Lieutenant Cuevo, sir, maputol ko lang po kayo. Dahil hindi nyo nga po nakausap itong minor de edad, ano raw ang dahilan? Kung nakausap niyo po yung magulang, ano raw ang tinuturong dahilan bakit ginawa ito ng bata? Of course, hindi ito normal na ginagawa ano po, ng mga minor de edad. May nagtulak ba sa kanya para magbiro? May nagtulak ba sa kanya para gawin ito?
27: Actually, sir, yung doon sa kung pagbabasihan natin doon sa chat niya, sir, ang nakalagay po doon, kaya nakatutok din po kami dahil ang reason po ay yung namamahiya daw po, pinapahiya. But according to the parents, yung sa father mismo, sir, nung nakausap niya po itong kanyang anak at umamin sa kanya, itong bata po pala, sir, ay nakaka-experience ng bullying since elementary until pumasok siya ng junior high hanggang ngayon, sir. And then, yun nga po, hindi rin nalaman agad, sir, na ating mga kinaukunan dahil wala naman pong report na ipinapadala even sa school po, sir, na nagkakaroon po pala ng bullying. But yung bata po, sir, nire-report po siya, nire-report niya po yung mga nangyayari sa magulang. Kaya lang, sir, hindi nga po nakakarating sa school administrator, kaya na wala pong nangyaring intervention. So, lumalabas po, sir, ay bullying daw po, sir, yung reason niya, sir. Opo. Kung bakit na nagawa yun, sir.
0: Opo, Police Lieutenant Colonel, kung nakausap niyo po yung mga magulang, bakit daw hindi nila inire-report na yung anak pala nila nabubuli na sa paaralan? Napag-usapan niyo po ba yun?
27: Yes, sir, napag-usapan po yun. Natanong po din namin yun. Kung bakit? Ang nalaman po nung magulang, ang advice po ng magulang sa kanya, hanggat kaya niya pong umiwas, umiwas na lang daw po siya para hindi po dumala yung ginagawa sa kanya. So, yun po, nagkaroon ng, sabi na po natin na may pagkukulang po dahil hindi na po nagkaroon ng intervention dahil natin hindi po nakarating sa school.
0: Apo. And lastly po, Police Lieutenant Colonel Wilson Cuevo, sir, ano po ang mga napag-usapan nyo rin kasama ng mga paaralan dyan po sa Occidental Mindoro, not just dyan sa may Sablayan, ano po. May binabanggit kasi kayo kanina, no? Hindi lamang pala doon sa paaralan na binabanggit, may mga iba pa. Ano po ba yung mga security measures na ginagawa po ng inyong municipal police station para maiwasan po yung ganyan? Kahit biro, ano po, hindi po maganda kasing biro yan. At lalo na ngayon, nauuso yung mga school-related violence. Ano po ba ginagawa natin para maiwasan po yung ganyang mga insidente?
27: Yes, sir. Actually, sir, ng mga school po dito sa Sablayan, sa sobrang dami, sir, nag-iikot po kami sa mga school to conduct symposium. But I believe, sir, and even yung mga ibang nakausap kong school ay hindi pa po namin pwedeng mapasukan ng mga symposium activities because of the new curriculum, sir, yung grading system na which is hindi pwedeng pasukan daw po, sir, ng other activities. But ngayon, sir, kailangan talaga, sir, tumayag na rin yung some of the school administrator na maganda kami ng mga symposium para iparating po sa ating mga estudyante, yung mga ganun pong biro ay hindi po siya maganda, malaki po yung naging epekto. So continuous po, sir, yung ginagawa namin na education sa ating mga mag-aaral through symposium activities, sir, and nagkakandak din po kami, sir, ng full deployment sa mga school. In random basis, sir, kasi napakarami po ng eskwelahan po dito sa Sablayan, kaya hindi po namin nadideployan ng araw-araw, but nirarandom po namin yung sir, iniikutan po namin din, nadideploy po kami sa mga security. And yun nga po sir, tuloy-tuloy po yung mga other interventions na ginagawa po namin. And then, we will be launching sir yung police council or sa school. It is a program of our provincial director there na magkaroon ng, in every school, magkaroon po ng police counselor. Bukod po sa guidance counselor ng school, ay ito pong police po natin ang magiging kuya-kuya po nila to, para yung mga na-involve po sa mga bullying cases or pag may mga incident po tayo ng bullying, mismo yung police na rin po ay tutulong para magbigay ng counseling sa atin po mga estudyante. Yun po yung mga ginagawa po namin ngayon, sir.
0: And with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang pong ito. Police Lieutenant Colonel Wilson Cuevo, mabuhay po kayo sir at maraming salamat po ano sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa Sablayan Municipal Police Station.
27: Yes sir, thank you rin po Sir Al at mabuhay din po tayong lahat.
0: Buhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Police Lieutenant Colonel Wilson B. Cuevo, ang Chief of Police ng Sablayan Municipal Police Station.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Kababayan, yan po ang ating panayam sa Chief of Police ng Sablayan Municipal Police Station. Ang pinaka talaga na-pick up ko doon, bakit hindi sinabi ng mga magulang doon sa school na yung anak nila ay nabubuli? Namang mga bata, kapag ka kayo nabubuli, huwag po kayong mag-resort doon sa mga ganyang biro. Kahit hindi pa biro, lalong-lalo na, huwag niyong seseryosohin yung ganyang mga bagay. Lala ko rin dito sa ating mga guro naman, hindi kasi porke hindi nagsumbong sa inyo yung bata, responsibilidad niyo yan habang nasa loob ng paaralan, responsibilidad niyo po yung well-being ng bata. Intindihan natin na napakarami ng trabaho ng mga teachers, ng mga guro, ng mga school staffs. Pero mga kababayan, yung pagmamalasakit goes a long way. Yung pong nakikita lang natin yung bata na parang balisa, nakikita natin yung bata medyo withdrawn dun sa klase, or minsan siya ang nagiging tampulan ng tukso, i-check natin kung ano yung nangyayari dun sa bata. Baka mamaya kasi akala natin biru-biruan lang, hindi na pala biru-biruan yon. At medyo nagkakaroon na ng mental trauma yung ating mga estudyante.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Oras po natin, 47 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico,
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: ang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa.
10: Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
12: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
10: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin natin ang ilang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Emergency dredging sa Macabalo River, malaking tulong sa pagbawas ng baha sa Legazpi City, Albay. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
15: Malaki ang natulong ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtugon sa suliranin sa pagbaha sa Legazpi City. Ito ang inihayag ni City Engineering Office Head.
14: Pabalikan natin ang ulat niyan ni Gary Carl Carillo mula po sa Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, higit 50,000 mga magsasaka at mga mangingisda sa Eastern Visayas nakatanggap ng 120 milyong pisong ayuda. Ang ulat na yan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Umabot sa higit 50,000 magsasaka at mangingisda sa 35 local government units sa Eastern Visayas ang nakatanggap ng kabuang 120 milyong piso na tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program ayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 piso. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtas ng presyo ng langis at gastusin sa produksyon na nararanasan ng mga magsasaka at mangingisda. Bahagi ito ng hakbang ng pambansang pamahalaan upang masuportahan ang kanilang kabuhayan at mapanatili ang produksyon ng pagkain. Ayon kay Leonardo Menchola, isa sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang natanggap na ayuda dahil sa patuloy na pagtas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. Anya, makatutulong ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagpasalamat din ang isa pang benepisyaryo na si Rogelio Padilla sa Department of Agriculture. Sinabi niyang gagamitin niyang ayuda para sa pagbili ng gasolina sa pangingisda habang ang matitirang halaga ay ilalaan sa pagbili ng bigas at sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Ayon sa DA Regional Field Office 8, patuloy nitong ipatutupad ang mga programang direktang nakatutulong sa mga komunidad upang mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa rehiyon at sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Balikan natin ang ulat ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Emergency dredging sa Macabalo River. Malaking tulong sa pagbawas ng baha sa Legazpi. Ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Malaki ang natulong ng pambahaan of public works highways and bridges sa pagbukon sa Suliranin ng pagbaha. Ito ang inihayag ni Chief Engineering Office Head Engineer Kutipo at sa ng pagbaha ng Macabalo River. Ito po ko sa panibang nag-amark senior na pagbaha ang akbang sa pagbaha. Ayon kay Engineer Kutipo, itatabi itong araw ng sunset ng DPWH sa lecture kung saan saan ang naat ng DPWH. Anyang matagal sa pagpapro na kaya nga 50 ton na pumabagsak sa gasto sa ay kadalo sa makapalit bago sa umutos at alcohol. Sa pagpapalat sa paglilingis ay mas makapabilis ang at mababawasan ang pagpaha. Masayang itahat iniinto sa ating baha it sa lungsod ng Gaspi at ngayon pinakaha. Kaya ito ang direct ang bahagi sa Lipa Marcos at alakasin ng Master Kitchen Project sa mga araw sa bagong Pilipinas, Gary Carl Rito, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Maraming salamat Gary Carl Carillo at ang sa pamamagitan po ng ulat na yan ni Gary Carl Carillo. Pansamantala na tayo magpapaalam ngayong Biyernes ng umaga. Magpapasalamat tayo sa ating pong nakapanayam kanina ang Chief of Police ng Sablayan Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Wilson Cuevo. At maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakapanayam sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jomarie Refarial, Boss Mark Bokiron, at si Miss Sino nga ba? Nalimutan ko yung pangalan ni Miss Mary Ann Milos. Ayan. Maraming salamat din sa aking mga nakasama from our production side, Miss Tess Ramirez, Christopher Tirambulo, and Miss Glory Faye Bagon. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, ang tabayanan po ang mga susunod nating mga pagbabalita. Ihatid sa atin yan ni Sir Tommy Reyes mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ating Sir Leslie Bocobo, nag-iisang kolumnista. Yan, isang komentarista, isang batigang broadcaster. Yan, Boss Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
7: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:56 ng umaga.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. panauhing pangdangal sa pagtatapos ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026 sa Zambales. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Alas 9 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, lalawigan ng Zambales. Ito upang pangunahan ang pagtatapos ng PMMA Saligirang Class of 2026. Makakasama ng Pangulo sina Acting Secretary Giovanni Lopez ng DOTR, PMMA Superintendent Joel Abutal, Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis, ganon din si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Binubuo ang graduating class ng mga kadeteng nagtapos sa Bachelor of Science in Marine Transportation at Bachelor of Science in Marine Engineering na inaasahang magsisilbi sa industriya ng maritime sa Pilipinas sa iba't ibang mundo. Nasa 355 na mga kadete ang sinasabing kabilang sa PMMA sa ligirang class of 2026. Mula sa Lalawigan ng Zambales, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Department of Education nakatuon sa proactive prevention para palakasin ang proteksyon sa mga paaralan mula sa karahasan. May live report si J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hindi lang nakasalalan sa Department of Education ang laban para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan. Ito ay matapos ang National State School Summit na binigyan din ni DepEd Secretary Tony Angara na mahalaga ang suporta ng mga magulang, komunidad, lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor para makapagligtas ng mga buhay. Sinabi na kalihim na nakatuon ngayon ang kanilang atensyon sa proactive prevention. Anong sunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Na palakasin ang mga pamamaraang proteksyon sa mga paaralan kasunod na rin ang mga nagdaang incident na karahasan labatid na sa active threat drill na ipinag-utos na sa mga paaralan dapat ay magkaroon ng kanilang active threat response plan ang mga eskwelahan na angkop sa kanilang mga partikular na kapaligiran sa halip na gumagamit ng one size fits all na template. Samantala sinabi na kalihim na nagbigay na gabay na ang mga breakout session kahapon sa mga critical na aspeto ng seguridad tulad ng school.
19: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
20: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
21: Muli, isa pong mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atin po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team, ang ating pong executive producer for today, Ms. Drizel Nanyong. Sa ating master control, kasama natin si Ms. Milo Junela and of course sa ating wirecast, si Hero. At katuwag din natin ang ating kasamang si Mr. J. Arevalo sa ating live audio streaming. Tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan live sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast. Gamit ang ating shortwave transmitters sa through the facilities of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, masusubaybayan po nyo ang programang ito at mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para masubaybayan po ninyo ang programang ito at mga iba pang programa sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw na ito, siksik, diglig at umaapaw na naman ang ating usapan. Ano po, maghahatid kami ng mga impormasyon, talakayan at panayam na layo ni pong mabigyan kayo ng maliwanag at objektibong pananaw sa mga kaganapan dito sa ating bansa at mga magagandang balita at kaganapan na nangyayari din po sa ating inang bayan. Sa likod ng mga nangyayaring kaguluhan, sa isyu sa politika, sa ating pang-araw-araw na kabuhayan, gayon na rin ang mga nangyayari sa labas ng ating bansa, lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. And speaking of pinag-uusapan dito sa ating bansa, sa loob ng inyong inang bayan, of course, isa po dyan ang tinututukan natin na nangyayari ngayon sa Senado bilang isang Senate Impeachment Court. At nito po mga nakalipas na araw, nagsimula na po noong July 6 yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So nagkaroon na po ng mga testigo ang prosecution, dalawang testigo, si NBI agent Kalilong, gayon din si NBI Regional Director Lotok, ang ikang na direct examination at na cross examine, nagkaroon ng redirect at nagkaroon din ng recross, ano po. At just recently nagkaroon din ng oral arguments sa Senado kasama ang mga senator judges, prosecution at defense panel para sa mga iba pang mga issue tatahakin ng impeachment trial, lalo na pag ang pinag-uusapan po natin ay yung mga paglalatag pa ng iba pang ebidensya o testigo para po sa itatakbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Just to remind po yung ating mga kababayan, ano po, yung unang pinag-usapan o unang mga araw o linggo ng impeachment trial sa Senado ay sumentro muna sa Article 4, yung po yung grave threats, ano po, at sedition. At itong mga susunod na araw, mayroon pa hong inaasahang isa pang testigo mula sa prosecution. Ito ay si NBI Director mismo, NBI Director Matibag, ang inaasahang ikang uupo sa witness stand para magkaroon ng direct examination mula sa prosecution, at umaasa rin tayo na magkakaroon ng cross-examination dyan. Pero marami pa rin pong mga ikang nilatag doon sa oral arguments, at marami pa tayong dapat bantayan sa impeachment trial sapagkat hindi lang naman po Article 4 ang nakasalang dito. Meron pa hong Article 1, Article 2 at Article 3. At para bigyan po tayo ng mas malawak na pananaw tungkol sa mga nangyaring kaganapan itong mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo dito sa impeachment trial, at ano ang maaari nating asahan sa susunod na linggo, ano po, at mga maaari pa nating malaman sa side ng prosecution, makakasama po natin ngayon ang ating lead prosecutor ng ating prosecution panel mula sa House of Representatives. Walang iba kundi ang ating Second District Representative, Representative Jerbil Jinky Luistro. Maganda umaga po, Representative Luistro, at welcome po sa programang Global na Tayo.
1: Good morning po. Good morning sa lahat ng mga sumusubaybay, and thank you for having me here in Global na Tayo.
21: Nako, kami po ang dapat magpasalamat, Representative Luistro, sa oras sa pinagkaloob po niyo sa ating programa para malaman din, hindi lang ng ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, maging yung ating mga OFWs at Filipino diaspora, ang ikang nangyayari ngayon at maaari pang mangyari sa susunod na mga linggo tungkol po dito sa impeachment trial. Alright, unang katanungan ko po para lang magkaroon po ng malawak na konteksto ang ating mga kababayan. Sa kasama ko yung takbo ng impeachment trial, ano po yung pangkahalatang assessment ninyo bilang head ng prosecution panel? Nasa tamang direksyon ba tayo sa House prosecution? If we're talking about the House prosecution, nasa tamang direksyon ba? Are we in the exact time frame na nakikita natin sa kabuang takbo ng impeachment trial, Representative Luistro?
1: Siguro mas mabuti pong liwanagin natin that by prosecution, no, we are referring to both the House prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors. Ito po sina Attorney Lorna Kapunan, sila Attorney Marfoa, sila Attorney Jay Tolosa, no, Attorney Ray Robles, at Professor Teddy Teh, no? Okay. So marami po tayong mga private prosecutors or counsel for the prosecution na tumutulong sa House prosecutors. And ever since, it has always been our belief na anuman ang ginagawa ng prosecution, this is always a collective effort of each and every one of us. So kahit po sinong makita nyong tumatayo sa podium, it represents the collective effort of the entire prosecution team. Ano? And it is in this light na ako po ay nagpapasalamat dito sa ating mga counsels for the panel of prosecutors na talagang sila'y mga abogado de campanilla, but they are doing this voluntarily at ika nga

0: para sa ibang testigo, no?
1: Mm-hmm.
0: So, sabi ni Attorney Capuna sa prosecution team, we should know when to stop.
1: Okay.
0: Pag nakita mo na nailatag na, na-establish na yung gusto mong punto, why do you have to present the other witnesses kung napatunayan na? At isa pang mahalagang punto, no? During their cross, naalala natin si Attorney Binluan even used our video.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Diba?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So, for us, that is an admission by the defense of the authenticity of the video.
1: Yes.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: So,
1: mm-hmm.
0: why present Attorney Zuloica?
1: Mm-hmm.
0: As a matter of fact, same reason yan eh, kung bakit hindi namin ipre-presenta si Captain Belinda Bello.
1: Mm-hmm.
0: Ito dapat yung magsasabi na ako po yung nag-present ng transfer order ni Zuloica from the house to
1: yun.
0: To the hospital.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So anong kahalagahan ang sasabihin ni Captain Bello na nakita niyang nasa loob talaga ng detention center yung dalawang yun, that nakita niya si Zuloica nandoon kasama ang vice presidente.
1: Mm-hmm.
0: But all these testimonies are likewise in line
1: mm-hmm.
0: towards
1: mm-hmm.
0: saying na totoong doon naganap yung
1: mm-hmm.
0: video conferencing, totoong sinabi ni vice presidente yung mga salitang yun doon sa video conferencing. Same reason kung bakit dinispense din namin yung dalawang reporter
1: mm-hmm.
0: na nandoon sa video conferencing in the person of Mikael Flores and Bones Magsumbol, no? Dapat ipre-presenta din niya ng prosecution para ano? Para sabihin din nila na bahagi sila ng video conferencing at narinig talaga nila ang Vice Presidente na sinabi yung makatagang yun. Pero during the last trial, tayo
1: yes.
0: mismo nag-manifest sa impeachment court. Ito po hindi na rin namin ipre-presenta sapagkat
1: mm-hmm.
0: kami po ay naniniwala na yung sasabihin nila ay na-establish na dun
1: mm-hmm.
0: sa naunang testimonya ni Agent Kalilong at
1: mm-hmm.
0: ni Attorney Lotok.
1: Ayun, okay. Pero Representative Luiso, I hope you would allow me to ask this question. Kasi during the course of the cross-examination ng defense panel, lagi nagpa-pop up dito yung issue na kung may nakausap nga ba si Vice President Sara Duterte na ika nga, let me use the word na contract. Medyo ano yan, medyo pinapalagan ng prosecution panel yung word na contract, ano, pero may nakausap na tao si Vice President Sara Duterte. Yung issue po na yon ginagamit din ng prosecution na kung totoo nga bang meron siya nakausap. By legal parlance, by way of law, kinakailangan po ba talaga na maipakita na may talagang physical at may tao talaga nakausap ang Vice President just to establish the grave threat under Article 4?
0: Sa amin, yung the fact na may kinausap siyang tao na gagawa nito, no? Number one, ni-raise natin yung res ipsa locator. Pangalawa, it is an admission against interest, no? In other words, for the prosecution, whether ma-disclose o hindi
1: mm-hmm.
0: kung sino yung taong kinausap, for us, grave threat has been consummated already.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Yung krimen ng grave threat by way of saying may kinausap na kung tao, no, na papatay kay ganito, for us, that has been consummated already. At least the act of grave threat.
1: Mm-hmm.
0: As to whether or not matutuloy yung naging paksa ng pagbabanta, ibang usapan yun. That
1: mm-hmm.
0: will constitute another crime, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang pinag-uusapan natin dito is grave threat. And magandang ipunto din to sa ating mga kababayan. Let us make a distinction between an ordinary criminal proceeding where the discussion of the elements of the crime is really necessary, no?
1: Mm-hmm.
0: Unlike in an impeachment proceeding where the grounds are entirely different, not
1: mm-hmm.
0: necessarily the offense, but ano yun? Culpable violation of the Constitution, ano pa? Bribery, treason,
1: mm-hmm.
0: graft
1: mm-hmm.
0: and corruption, high crime, and betrayal of public trust, no? Magandang ibahagi yung transcript ng Constitutional Commission, no? Dito sa diskusyon nila ng betrayal of public trust at saka high crime, ang
1: mm-hmm.
0: sabi nila dyan, I think it's Justice Maumbong yata, no? Ang sabi niya, it can be less than a crime, but grave and serious enough to constitute high crime and betrayal of public trust, no? Ibig sabihin, even the framers of the Constitution are aware na iba yung ordinary criminal proceeding kaysa sa dito sa impeachment proceeding. As a matter of fact, to highlight that point, ibinigay po ito sa Kongreso. The prosecution, the House of Representatives has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Habang ang Senado naman, they have the exclusive power to try and decide, no?
1: Yes.
0: Ang punto po natin, hindi po lahat ng taga-Kongreso ay abogado. As a matter of fact, even the senator judges,
1: yes,
0: mas lamang ang non-lawyers, no? But be that as it may, ang sabi ko nga, hindi material dito kung lawyer o non-lawyer ang senator judge. Because this is not an ordinary criminal proceeding. And that is in fact the purpose of the Constitution when they gave this power to the Senate, no? Kasi kung ang purpose nila ay gawin itong parang ordinary proceeding in court, di dapat sa judiciary ibinigay. Sapagkat ang judiciary ang talagang expert pagdating sa mga proceedings, rules, and even as to the question of what constitutes the crime. But apparently, maliwanag sa Konstitusyon. Ito'y ipinagkaloob sa ating mga senador, our senator judges. I think it was pointed out by Senator Pia during the last hearing na ilan lamang silang abogado doon, no? But ito naman po'y personal opinion ko lang. Kung ito'y court proceeding, aba, dapat abogado at least, no? Lahat ng mga hukom. But since this is not a court proceeding, this is an impeachment trial, ang mahalaga lang, meron kang correct sense of what is right and what is wrong. Meron kang correct sense ng what is proper and what is improper. Meron kang correct sense kung dapat ba yan to say na fit ang public official to the office or not. Meron kang correct sense kung makakatulong ba yan sa mga Pilipino o hindi. I think that is what is important.
1: Okay. Now that meron pa ho tayong next week si NBI Director Matibag ang isasalang ulit, o isasalang na sa witness chair, ano po, Representative Luis Tro. So, kay Director Matibag po, ito na yung pinakahuli nating testigo for the Article 4. And ano bang maaaring ma-expect ng ating mga kababayan na pwedeng isiwalat o itestigo o ipahayag ni NBI Director Matibag bukod pa sa naging pahayag ni NBI Agent Kalilong at Regional Director Lotok?
0: Okay, so ito kay Attorney Lotok natin mismo naririnig kasi paulit-ulit yang itinatanong ng mga senator judges, mayroon ba talagang kinontratang assassin? Mayroon ba talagang kinausap na tao? Nalaman na ba kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker, no? May sinasabi si Agent, si Attorney Lotok na baka ho ang tamang taong sumagot niyan ay yung aming kasama sa Intelligence Division o kaya po ay ang director namin, no? So, let's see from what will happen on Tuesday kung ano ba ang magiging testimonya ni NBI Director. Kung masasagot na ba niya itong katanungan ng mga senador at ng maraming tao, sino ang kinausap ng Vice Presidente, no? Because I think yung the fact na sinabi ito ng Presidente, sabi Vice Presidente, sabi pa kanya, no joke, no joke, no? Na ito'y seryoso, ay napatunayan na nung dalawang nauna, no? Pero ang sabi ko nga kanina, whether or not ma-disclose yung pagkatao ng assassin o taong kinausap, that's beside the point, no? That's beside the point. For the prosecution, established na, na consummated yung act of grave threat. But we will hear from Director Matibag kung ano ba ang naging kaganapan na iba pa dito sa NBI kaugnay nitong impeachment trial na ito.
1: Nako, Representative Luis, no, aabangan po ng mga kababayan natin yan. Malaking ano yan, malaking revelation yan kung sakasakaling may mabanggit nga si Director Matibag na meron na nga talagang nakausap at baka ma, you know, in the process eh ma-shed light na yang question na yan. Pero sa mga susunod po after ng Article 4, I think ang susunod po na isasalang na article is patating po sa I think confidential funds. Am I correct, Representative Luistro?
0: That is correct. At sa atin pong articles of impeachment, siya po yung Article 1, confidential fund, no? At ito po yung pinangungunahan naman ng aking kasamang congressman sa katauhan ni Representative Joel Chua ng Maynila, no? Kaya talagang ako po ay I feel proud na all of us are really taking an active part in this constitutional process, no? At akin pong kinikilala ang kagalingan, kagitingan ng mga kasama kong miyembro ng House of Representatives. Ganoon na rin po sa mga private prosecutors sa pagtindig nila para sa konstitusyon, para sa accountability mechanism, at para sa sambayan ng Pilipino.
1: Siguro last question na lang po, Representative Luis. So, syempre, bukod po sa confidential funds, tututukan din ang ating mga kababayan ng unexplained wealth na kasama dito sa articles
0: and
1: of impeachment.
0: Very crucial po dyan sa unexplained wealth, yung aming mga hinihilig na sampina sa impeachment court na naging paksa ng oral argument sa pagitan ng prosecution at ng depensa. Ako'y nagpapasalamat kay Dean Chel Jokno, no? Na of course, Dean po siya ng law school ng LaSalle na naging member ng House of Representatives. He's a seasoned practitioner also. Hindi kami nagkamali when we decide na si Congressman Chel Jokno ang tumayo para sa prosecution in this oral argument, no? This is very crucial sapagkat dito po sa botohan ng mga senator judges na magaganap ngayong darating na Lunes kung papayagan ba o hindi ang aming kahilingan na masampina ang bank documents, ang AMLAC records at ang BIR records. Dito po nakasalalay yung aming huling artikulo na ipresenta, which is unexplained wealth.
1: How confident are you, Representative Luis, at ang ating kabuuan ng ating prosecution panel that the senator judges will judge favorably dito sa pagbubukas ng access para sa BIR files ni Vice President Sara Duterte together with his husband?
0: Well, we would like to believe, no? We would like to believe that they have a correct appreciation of constitutional process, no? This is impeachment trial at ito na po yung ultimate recourse. Ultimate, ibig sabihin, when the infraction, when the irregularity, when the violation is so gross, so serious, and so grave, the ultimate recourse of the Filipino people is to impeach the erring impeachable official, no? Napakahalaga po nito sapagkat ito po'y mandato ng konstitusyon at boses ng taong bayan. At we honestly believe and we maintain that no one can stop the impeachment court from exercising its power. Nung sinabi po sa saligang batas, the Senate has the exclusive power to try and decide all cases of impeachment. Aba, ibig sabihin ho, walang pwedeng makailam. No? At maging ito hong pag-i-issue ng subpoena, this is part and parcel of the power, exclusive power to try and decide. How will you try if you will not be compelling the production of this pertinent documents? How will you try if you will not give opportunity to the impeachment court to look into these documents, di ba? And since it is exclusive power of the Senate, aba, hindi ho pwede ang ibang ahensya at lalong hindi ho pwede ang judiciary na makialam sa prosesong ito sapagkat ito yung exclusive power ng Senado. And when we say exclusive power to try, it does include the exclusive power to issue subpoena all important documents.
1: Mm-hmm. All right. Representative Luis, to siguro ito, matatalo ko lang, you're a seasoned lawmaker together with other members of the prosecution panel, even yung mga private prosecutors natin. Pero ang question ko is for our lawmakers who are acting as prosecution dito sa impeachment trial. Of course, you work around the political arena, okay? Kasama po sa trabaho yun. Pero hindi ba kayo nag-iisip na, halimbawa, malapit na naman ang susunod na mga eleksyon, hindi nyo ba inisip na, teka, pag ginawa namin ito, alam naman natin na meron pa ring large following ang Duterte clan, hindi ba nyo inisip na baka maka-apekto ito sa anumang future political plans ko in the future? May halong politika ba dito, or this is purely out of responsibility under the Constitution?
0: Alam po ninyo, nagsisinungaling ako pag sinabi kong wala kaming iniisip ng mga apprehensions o pangamba. Of course, there are always apprehensions. Tama po kayo doon. Pero that is the significance of constitutional duty. Pag sinabi ho nating duty, wala akong choice. Mm-hmm. Ang members ng House. But to follow, no? Mm-hmm. Tsaka kami po'y inelect. Hindi naman po kami nag-volunteer, no? The 11 House prosecutors were elected by the super majority members of the House of Representatives. Maybe yung bumoto sa impeachment, that is 257. Siguro it's safe to assume even more than that, mm-hmm, elected us to become prosecutor in this impeachment trial, no? Since we were elected and since this is the mandate of the Constitution, we have no option to refuse, mm-hmm, to decline, mm-hmm, to beg off, no? Dahil duty po ito, our only option is to follow. And that is the reason why we are here. Aba, hindi ho ito madali, di ba? Mm-hmm. Na balikan mo ulit ang pag-aaral mo sa rules on evidence. Paulit-ulit mong basahin ang Constitution. Ganun na rin ang Senate rules on impeachment. At I will really wish to commend my fellow prosecutors sapagkat kung naaalala nyo po, ay nagkaroon pa ng unang impeachment noong 19th Congress.
1: Mm-hmm. Yeah. Yes, yes. Mm-hmm.
0: 8 out of 11 prosecutors were members also of the first prosecution team. Mm-hmm. So, ibig sabihin, simula February 2025 hanggang sa oras na ito, ay hindi pa ho kami tumitigil mag-aral dito, mm-hmm, sa impeachment na ito. Mm-hmm. Kasi, bagaman hindi po natuloy yung first impeachment, ay maalala nyo po, February 2026, ayan na naman, the same grounds of impeachment against the Vice President. Pagkatapos, nauna pa po yun sa presidente, bagaman ito po ay na-dismiss for failure to comply in sufficiency in substance. No? So, hindi po biro, mag-aral, balikan, tingnan itong mga dokumento. And isa lamang po ang dahilan sa lahat ng ito, sapagkat ito yung mandato ng Konstitusyon at bilang mga halal ng taong bayan, halal ng kapwa naming congressman, we are simply following the duty imposed upon us by the Philippine Constitution.
1: Right. Siguro last na lang po ito, Congress Representative Luis, ano pong mensahe ninyo sa publiko, maging sa ating mga overseas Filipino workers na nakikinig at nanonood sa inyo at nakatutok po sila. Itong ating mga OFWs, nakatutok po talaga itong mga ito sa nangyayari ngayon sa impeachment trial. Ano pong maring mensahe nyo sa kanila? And of course, baka naman ho pwedeng ano naman ang maaari nyo maging mensahe sa bukod sa publiko, mensahe na rin po niyo sa defense panel sa mga darating pang mga ikang impeachment trial sa mga susunod na araw at sa mga susunod na linggo, Representative Luistro.
0: Para po sa lahat ng ating mga kababayan, kung saang panik man ang mundo kayo naroroon, no? Kami po ay inyong samahan. Tutukan po natin itong impeachment trial na ito because please understand, ito po ay hindi tungkol sa amin. Ito po ay hindi tungkol sa depensa. Ultimately, ito po ay tungkol sa kagalingan ng taong bayan, no? Ako personally, I wish to believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Most especially sa mga OFWs na nakatutok sa programang ito, no? I remember in my opening statement, I said, may isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan ko kailangan lumayo upang mapaaral ko ang aking mga anak? We've been dreaming for a better government, no? Kaya kayo po ay makisali sa impeachment trial na ito sapagkat lahat ng ito ay para sa inyo, no? We've been dreaming for better leaders, better government, better nation. Huwag po natin na isa walang bahala itong kagalingan ng pagkakaroon ng impeachment trial. And of course, sa defense, no, I hope that we will be fair enough in presenting our respective evidence, no? Sapagkat ito naman trabaho rin lang namin, ang trabaho namin ilatag ang ebidensya, no? You will be given your own opportunity to present your evidence, no? And at the end of the day, ang senator judges po ang hahatol dito. Bagaman, we understand kung ano mang hatol ng senator judges, they will be judged as well by the Filipino people, no? Ako po ay sa isang banday natutuwa because itong impeachment trial na ito, it only means that democracy is working, the voice of the people is still supreme, and that we agree on one point. We need to uphold the mandate of the Constitution. I think on that point, nagkakasundo ang senator judges, ang prosecution at ang defense. We need to follow. Kailangan nating sundin kung anong sinasabi sa saligang batas. And that is why we have this impeachment trial.
1: And with that, Representative Luis Tro, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin at sa oras na pinagkaloob niyo sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora, maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa sa pamamagitan po ng panayam na ito. Maraming salamat po, Representative Luis Tro.
0: Maraming salamat po. God bless everyone. Salamat po.
1: Yan po ang ating Representative Luis Tro, ang ikang head po ng prosecution panel. Ano po, dyan po sa ating impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At nakausap po natin si Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, ang second district representative ng province ng Batangas. At siya po tumatay ang House Lead Prosecutor kasama ng iba pa nating mga congressman o lawmakers sa House of Representatives na bumubuo sa prosecution panel. Kasama na rin of course ang ating mga private prosecutors. Ano po? Ayan. Ngayon naman, tayo naman ay dadako sa iba pang aspeto na nangyayari dito sa loob ng ating lipunan. Nako, eh medyo kapansin-pansin po, tumaas daw po ang presyo ng mga locally produced rice. No? Medyo tumaas ang presyo. At medyo halos nagko-kompetensya na sila ng mga imported rice sa ating mga merkado, sa ating mga pamilihan. I think tumaas ng piso hanggang 2 piso. To some, medyo tumaas ng 3 hanggang 4. Ano kaya ang dahilan nito? Pero yan ay ilan lamang sa mga katanungan natin. Pero ang pinaka-aspeto ng ating panayam ngayon kasama ang National Food Authority, ito po ang kanilang, may bago silang tayong ano, meron silang bagong tayong post-harvest facility dyan sa Iloilo. Ano po? At ito ay nagkakahalaga ng 355.4 million pesos. Itong bagong post-harvest facility na ito. Para saan ba itong bagong post-harvest facility na ito? At bakit ganito kalaki ang halaga? 355.4 million pesos. Ano ba ang meron dito sa bagong post-harvest facility na ito sa Dumangas kumpara sa iba pang mga pasilidad ng National Food Authority? At sino ba ang sino ang mga target na beneficiaries ng post-harvest facility na ito dyan sa Iloilo? At paano ito makatutulong sa pagpapataas ng rice production sa bansa sa panig po ng National Food Authority? Nasa linya na po natin ng komunikasyon ngayon ng ating buting administrator ng NFA. Walang iba kundi si Administrator Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Si Ray Sampang po ito. Good morning.
5: Hi, good morning Ray. Oh, salamat. No? Medyo long time no here.
1: Oo.
5: Maraming salamat sa pagkakataon ulit.
1: Then, ako, kami po yung dapat magpasalamat. Long time no here nga po, Administrator Lacson. Anyway, diretso na po ako sa aking mga katanungan, ano po, Administrator. Maaari po ba niyo yung ipaliwanag kung ano itong bagong post-harvest facility ng NFA sa Dumangas? Sa Iloilo ito, na nagkakahalaga ng 355.4 million pesos, Administrator Lacson.
5: Yes, tama Ray, 355 million peso worth facility yan. Pero kasama na dyan yung building, yung mga backod, yung mga dadaanan, plus yung mga equipments, no?
1: Mm-hmm.
5: Ang maganda rito, Ray, ang bagong facility nito ay talagang modern.
1: Mm-hmm.
5: At meron din itong packing line, meron itong multi-pass rice mill na meron color sorters.
1: Mm-hmm.
5: So meron din itong sistema kung saan pwede itong ilagay sa mga tanner bag. So makabago talaga ito, Ray, no? And magandang brand ito, Bueller, ang ating pinalagay dito.
1: Alright. So makabago o makabagong teknolohiya ang nakalagay dito sa post-harvest facility dito sa Dumangas. So how can this help our farmers, Administrator Lacson?
5: Yes, tamang-tama yan. Dahil itong ating tinatayo, eh, wala namang iba tayong nasa isip kundi ang makatulong sa ating magsasaka. Alam mo sa ngayon, no, currently ang capacity natin to dry palay na versus our target ay 10% lang ng ating target ang kaya nating tuyuin.
1: Mm-hmm.
5: So anong epekto nun? Karamihan kapag dinala ng magsasaka yung fresh palay nila sa atin, sasabihin natin, "Ma'am, sir, pasensya na. Puno ang bilaran natin, may gumagamit na ibang magsasaka or puno itong dryer natin, hindi namin matutuyo. Kayo na po magpatuyo at balik na lang po ninyo." Ngayon, sa bagong facility na ito na kauna-unahan sa na in-inaugurate natin sa Pilipinas out of the 36 na itinatayo natin. Eh ang epekto nito, yung magsasaka pagpunta sa NFA at kahit basa, let's say doon sa Dumangas, sa laki ng ating mga dryer, kaya na nating tanggapin.
1: Mm-hmm.
5: So, hindi na natin sasabihin, patuyuin nyo po muna or what, kasi meron na tayong mga dryers.
1: Mm-hmm.
5: Kaya nitong patuyuin na sa isang araw, no? Kung 2 batches ang gagawin natin, kaya nitong patuyuin ng 240 metric tons or 4,800 bags equivalent. Kaya nitong tuyuin sa isang araw.
1: Okay, ganun kalaki. Pero why, bakit sa ano, bakit sa Dumangas, Iloilo natin itinayo ito? Ano, sino ba ang mga primary target beneficiaries dito, Administrator Lacson?
5: Yes, tama, magandang tanong 'yan. Bakit sa Dumangas? Bakit sa Iloilo? Unang-una, Iloilo in particular is a very big rice producing province, no, including the whole of Region 6, malaki ang production dyan. At alam mo, sa amin, sa operation sa NFA, ang primary source ng ating bigas na dinadala sa Cebu or Region 7, alam naman natin, kulang ang production dyan ng palay sa Region 7, no, particular sa Cebu. E napakaraming population dyan. Ang natural source po niya, Region 6, dyan po nang gagaling ang bigas. So, sa ngayon, dahil wala tayong ganong capacity to dry and to buy more, wala tayong rice milling dyan, alam mo po ba na ang kinukuha na natin ng source ng bigas para sa Cebu ay nanggagaling pa ng Region 4 sa Mindoro. So, mat lumalaki yung cost natin, pero wala tayong magawa, no? Ngayon, with the establishment of this rice facility dito sa Dumangas, eh makakatulong na ito na mabawasan natin cost sa logistics and at the same time makakapag-supply na siya ng maigi sa Cebu, no? Actually, Rhea, kung nabibigla tayo bakit sa Dumangas, actually sa buong Iloilo province, tatlong ganyang kalalaking facility ang ating tinatayo.
1: Tatlo.
5: Yes, diyan ganyan ka importante ang Iloilo sa operation ng National Food Authority.
1: Alright, tatlo ito. So may dalawa pang tinatayo kasalukuyan with the same capacity, technology.
5: Yes, tama po yan. Tatlo po yan. Isa po sa, yan nga yung in-inaugurate natin sa Dumangas, yung pangalawa ay sa Dueñas, at yung isa ay sa Haro, Iloilo City.
1: Oh, okay. Sa Haro yung isa. Pero sa Central Luzon ba meron tayong ganito na ganito kalasing teknolohiyang post harvest facility? Kasi noon ako nasanay yung mga kababayan natin pag sinabing Central Luzon is this is the rice granary of the Philippines. Wala na bang hindi na ba ganoon kalakas mag-produce ang Central Luzon ngayon? Administrator.
5: Well, still ano Ray, still Region 3 is the top rice producing region for rice, no? Sa tanong mo, wala bang ganito sa region? Naku, marami din, Ray. I think tatlo rin ang tinatayong ganyan sa Central Luzon. Isa rin pagkilala naman sa ambag ng Central Luzon, no, as a rice producing region. Kasi si Region 3 naman, at saka together with Region 2, marami din tayong tinatayo dyan, sila ang nagsusupply sa NCR naman. Kanya ganun ang laki ng investment natin sa mga riyong yan, no? Region 6 nga, sunod, hopefully Region 3 na yung mag-inaugurate or Region 2, meron din sa Region 5. So, nationwide, 36 lahat yan, Ray.
1: Okay. Nationwide, including Mindanao, of course, Mindanao region.
5: Yes, meron tayo dyan. Region 9, Region 12, Region 11, meron tayo dyan.
1: Alright, so ito pala ano lang, ito pala sa Dumangas eh. Ito pa lang yung ito yung latest na naitayo, pero marami na naitayo at marami pang darating na itatayo in the near future. Okay.
5: Actually, yan yung kauna-unahang natapos. Okay. Out of the 36, no? Yung iba in various stages, yung iba patapos na yung paglalagyan, yung yung structure, at yung iba naman nandiyan na ang mga makina, sinasalpak na. So, hopefully, in a month time, meron na ulit tayong i-inaugurate. And another month, palipas ka, another inauguration. Tuloy-tuloy na po ito. Pero Rhea, it may sound like napakarami nito, no, yung 36, no, pero alam mo ba, kulang pa rin yan. In terms of drying capacity, kahit may tayo na natin lahat yan, ang drying capacity natin, aakyat lang to 27% from the current 10%. So madadagdagan lang ng 17%. Kaya marami pang dapat itayo, no? Kung 'yun ang pag-uusapan, including sa rice milling capacity kulang pa rin yan. Aabot lang yan sa 40 hanggang 80. Kanya ko naman sinasabing hanggang 80. Kung sasagarin natin pa, handa rin ang rice mill ng 16 hours, yun, aabutin ng 80% capacity.
1: Okay. Now, on other topic sa Administrator Lacson, nagsabi rin po ang NFA na handa na rin kayong bumili ng fresh o yung basang palay sa halagang 21 pesos. Can we confirm this? At kung totoo ito, kailan po magsisimula itong pamimili na ito ng wet or fresh palay mula sa ating mga magsasaka at the price of 21 pesos per kilo?
5: Ah, yes, no. Doon sa inauguration sa Iloilo, nag-announce si Secretary Kiko Laurel, no, na para masuportahan ang magsasaka sa taas ng inputs, fertilizers, crudo, gagawing 21 peso per kilo ang fresh palay, no. Ngayon, doon sa tanong mo naman na ready na ba na tumanggap si NFA ng fresh palay, no. Doon sa mga natapos na like sa Dumangas, ready na tayo tumanggap. At doon sa mga matatapos pa, makakahabol bago mag-anihan, yun, makakatanggap na tayo ng fresh palay. At doon sa mga facilities natin na malalawak ang solar pavement, no, yung drying pavement, doon nakakatanggap tayo, pero syempre first come first serve basis. But generally, as I've mentioned, no, currently 10% lang ang kaya nating tuyuin nationwide. At kaya nga pinapaspasan natin itong mga facilities na to para makatulong agad.
1: Okay. So malapit na po kasi ang tama ba, harvest season, tama po ba, September, Administrator?
5: Sa ngayon, taniman, kasagsagan ng taniman sa pag-iikot namin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, taniman ngayon.
1: Taniman.
5: No? Pabilang okay. ka ng 100-220 days sa anihan na yan. So, roughly, yes, end September, October, November, anihan na yan. Hopefully, marami pa yung matatapos. Kanya pinapukpok natin lahat ng ating mga regions na nagpapatayo ng mga ganitong facilities na paspasan, no? Sabihan ng mga contractor na bilisan, na wala nang delay.
1: So, masasabi po ba natin, Administrator, nasa lean months tayo ngayon? At pag sinabi natin lean ngayon, months, kaya pa tumaas ang presyo ng local produced rice sa merkado?
5: Sa ngayon po, talagang lean months dahil taniman, walang inaani ngayon, tapos na. Pero ang DA naman, alam naman natin na sila yung nagmamanage ng sitwasyon, no? Meron namang mga pinayagang pumasok na importation just to augment yung kakulangan during the lean months. At yan ay naasahan naman nating ihihinto pagdating ng anihan. So binabalansi lahat ng interest ng consumers at ng magsasaka.
1: Ayun. Siguro, pero ito, lagi may nagtatanong sa akin dito, Administrator. I hope you would permit me to ask this question. Ano po, ulitin ko lang. May nagtatanong po kasi, pag bumili ba ng palay ang NFA sa mga magsasaka, kinakailangan ba bulto o by truck ang dadali ng magsasaka? O pwede bang maski 10 sako lang, 5, 10 hanggang 12, mga small volume ba? Tatanggapin ba yan ng NFA regional offices natin?
5: Naku, welcome na welcome yan. Tinatanggap na rin yan kahit maliliit ang volume. In fact, nag-institute ako sa lahat ng warehouses, I think late 2024 pa. Meron tayong fast lane for small farmers. Ano ang ibig sabihin nun? 70 sako pababa, separate kang linya. Meaning, meron kang fast lane, ika nga. Tinatanggap natin yan kahit naka-tricycle. In fact, mas gusto nating matulungan yan. Mas marami tayong natutulungan. Sa ngayon, ang maximum na pwedeng ibenta ng isang magsasaka sa atin, no, kung meron siyang 2 hektarya, maximum 200 bags. Okay. Kung sumobra ng ilan, may 1-2 sako, understandable na yan. 200, pero roughly 200 per magsasaka, tinatanggap natin.
1: Ayun, okay. So 70 bags pababa, walang problema. Tatanggapin at bibili.
5: Sa fast lane.
1: Sa fast lane, okay. At lahat ng regional offices natin, ganun ang direktiba po ninyo, Administrator?
5: Yes, oo. Matagal na ito. Late 2024, early 2025, in-institute na natin to. Okay. And pwede nilang puntahan yung mga warehouses natin na kung saan pwede silang magbenta. And at the same time, ibahagi ko na rin, no, Sa ngayon, kasalukuyan, nag-uugnayan sa mga magsasaka. Meron na tayong pinatupad na bago, yung PO system. Ngayon pa lang, nagtatanim ka pa lang, ipaschedule mo na kay NFA, kanilang kaani. Tapos, pumirma ka ng kasunduan itong purchase order. Bibilhin namin yung palay mo, sigurado. Basta dalin mo sa oras na yon at pasok sa quality standard, of which ini-explain na agad kung ano yung quality standard habang nag-uugnayan. Eh, siguradong maano ka, makukuha yung palay mo.
1: Baba. Anong sistema po yan, administrator?
5: PO system ang tawag natin.
1: POC?
5: Purchase order, meaning PO.
1: PO system. Okay. Alright.
5: Purchase order.
1: Ba, maganda yan ah.
5: Pasunduan.
1: Maganda yan ah. So, ibig sabihin, nagtatanim pa lang, para, kumbaga, sinisecure mo na sa NFA na may pupuntahan yung
5: para
1: mahaharvest mo.
5: Oo, tama. Para kang contract growing.
1: Yes,
5: no?
1: yes.
5: Mature market ka.
1: Ako, maganda yan. Sayang, at medyo kulang tayo sa oras, pero babalikan ko po kayo dyan, administrator, ha? Dyan sa PO system na yan. Maganda yan, maganda yan. Oo, maganda yan. Maraming salamat, administrator, ha? Thank you very much, administrator.
5: Okay, walang anuman, Ray. At maraming salamat sa mga nakikinig.
1: Thank you very much. Ang ating pong NFA administrator, Dr. Larry Lacson. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa putong ito, susubukan po natin makipag-ugnayan sa ating kalihim Secretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers. Ito po ay patungkol dito sa unang-una, yung pagbubukas po ng Migrant Workers Office ano po sa Cambodia. Yan. Ano po kasi may bagong bukas po na Migrant Workers Office sa Cambodia. Anitong I think if I'm not mistaken July 14 na nabuksan po ito. At mismo ng ating kalihim Secretary Cacdac together with our Philippine Embassy official sa Cambodia pinangunahan ang pagbubukas ng MW office na ito. Ngayon, speaking of the MW office, Migrant Workers Office sa Cambodia, malaking tulong po ito sa ating mga Filipino workers sa Cambodia, maging sa mga nagiging biktima ng human trafficking, ano po, yung mga na-scam, na yung mga na-human traffic na mga kababayan natin. Remember, meron pong mga ika nga, naging kaganapan diyan yung natatandaan niyo yung mga surrogate mothers, mga Pilipina na ginawang surrogate mothers. Tapos yung mga nabibiktima ng human trafficking, dinadala sa mga scam hubs, no? Online scam hubs. Eh, alam niyo po, yan po ngayon ang isa sa mga maaring kagyat na maging tututukan ng MW office ng Cambodia together with, of course, DMW, OWA at ng ating Philippine Embassy sa Cambodia. Actually, meron na pong kagad na natulungan na ma-repatriate ang DMW, OWA at ang ating Philippine Embassy sa Cambodia na ilang mga biktima ng human trafficking. Nung pagbukas na pagbukas po ng MWO office na yan, meron kagad na pauwi dito sa Pilipinas na mga biktima ng human trafficking dyan po sa Cambodia. Ano? At hindi lang yan, alam nyo ba, gusto ko itong malaman. Alam nyo, meron pa, bukod kasi sa Cambodia, napakaraming magandang kaganapan mula sa ibang bansa, lalo na sa pamamagitan ng ating Department of Migrant Workers sa panguna ng ating kalihim, Secretary Hans Leo Kakdak. Nasalidyan na po natin ang ating kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Kakdak, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
14: Yes, magandang umaga, Sir Ray, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
1: Alright, Secretary Kakdak, kamusta po ang pagbubukas ng kauna-unahang MW Migrant Workers Office sa Cambodia? Pinangunahan niyo po yan together with our Philippine Embassy sa Cambodia.
14: Yes, maraming salamat, Kare, sa pagbibigay pansin dito. Maganda po yung pagbukas natin ng ating Migrant Workers Office, our 44th Migrant Workers Office in Cambodia. And nagkaroon tayo ng mga Filipino community members na nakadaupala din natin na nag-witness nung pagbubukas at malugod nating ibinigyan ng kumpirmasyon at assurance ang mga kababayan natin na dahil dito mapapaigting. Talagang literal na tayo ay nandoon na sa kanilang doorstep o sa kanilang komunidad para tanggapin lahat ng kanilang nais idulog, mga dokumentong nais nila iproseso at mga serbisyo, no, na ilalaan natin para sa kanila. Maganda yung lugar, ha? It's a three-story facility. Bahay siya but three stories. Kaya't medyo maluwag ang pwesto at dahil doon ay pwedeng mga opisina at mga meeting rooms, mga tipanan na mga lugar kung saan pwede magdaos ng mga ilan din mga meeting at events. So maganda siya, maganda yung lugar, komportable sa ating mga kababayan.
1: Will that location and building, Secretary Kakdak, can also shelter yung mga distressed OFWs natin?
14: Yes, meron din siya. Actually, yung third floor.
1: Okay.
14: Yun yung ginagamit natin na lalo na sa panahon ngayon kung saan na meron tayong mga OFWs na nangangailangan ng tulong, yung mga nagiging biktima doon ng human trafficking, illegal recruitment, doon natin sila i-shelter.
1: Alright. Now, syempre, ang pag sinabi ko sa ating Cambodia, marami tayong mga kababayan na nabibiktima ng human trafficking na nadadala sa Cambodia. Hindi lang naman sa Cambodia, meron din sa Myanmar, meron din sa Thailand. Ano po?
14: Yes.
1: Pero kapansin-pansin nung binuksan po yung bago pa magkaroon ng MW office sa Cambodia, marami na tinutukan ang DMW ng mga kaso ng human trafficking at natulungan. Pero isa sa napansin ko nung nabuksan po yung MW office, kagyat meron kayo napauwi agad, Secretary, na biktima ng human trafficking.
14: Mga ilang daan na rin yung napauwi natin na mga halos 1,000 na ang napauwi natin na mula nung na huling 4 na taon kasi unfortunately nagsimula ito mga 4 years ago. Andiyan pa rin nga si Secretary Toots Oble nung nasimula itong effort na ito. But of course, nagkaroon ng malawakang crackdown kasi doon ng mga scam hubs noong Disyembre until ngayon. So patuloy ang paglilikas ng mga kababayan natin mula doon, yung mga nagtatrabaho doon sa scam farms na sinasara, nagka-crackdown ng Cambodian military, Cambodian law enforcement. Kaya talaga napaigting, no? At may mga ibang nasyonalidad nga, ibang lahi na nangalampag pa sa kanilang mga embahada para sila masagip at mapauwi. Pero in the case of the Philippines, naging malinaw yung proseso, naging epesyente yung proseso. I have to mention the Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro at Ambassador Tata Mayo kasi talagang naging very smooth ang ugnayan ano, with the Philippine Embassy in Cambodia.
1: Now, bukod sa Cambodia kasi Secretary Kaktak, may tinutukan akong isang napakagandang kaganapan sa tulong na rin ng ating DMW at MW office sa Dubai. Dalawang taong gulang na batang Pilipina na inabandona, I think 4 months old pa lang ito, inabandona na sa Dubai, sa UAE, na napauwi na ito o naiuwi na ito sa Pilipinas. So, how was DMW able to do this, Secretary Kaktak?
14: Yes, of course, yan ay in partnership pa rin with the DFA. Kung ang tanong na lamang ay in partnership, kung ito ay sinasagawa ba ngayon pa lamang o sa regular na basis, yes, regular program natin to pagpapauwi ng mga OFW na nasa stranded. Kaya't siya ay of course isang kaso ng na-stranded na anak ng naging na-abandoned at infancy during infancy. Kasama niya yung ating social worker. Siya ay naging under the care of a family village in Dubai. Tapos binigyan ng kukulang koordinasyon sa ating migrant workers office. At para siya ay pag-uwi naman, tinurn over na natin sa Department of Social Welfare and Development.
1: Naka-uwi na pala itong bata June 9.
14: That's right, that's June right. Sinamahan ng ating social worker doon.
1: Alright. No, that's one good news. That's very good news. Pero bago kita bitawan, Sek, alam kong busy ka ngayon, marami kang schedule today. Pero patuloy pa rin kasi yung girian sa pagitan ng US at ng Iran sa Middle East at itong Strait of Hormuz mukhang sinara na, according to Iran, sabi na sarado, pero sinasabi ng US, hindi sarado ang Strait of Hormuz. Ang pinaka-importanting tanong dito, kamusta po yung mga Filipino seafarers natin na hanggang ngayon naipit pa rin dyan sa Strait of Hormuz? Although alam ko meron na po tayo mga, meron na nailabas na mga Filipino seafarers at natulungan ng DMW na Filipino seafarers na makalabas sa Strait of Hormuz. Pero yes, meron pa rin tayong naiwan sa loob, Secretary.
14: Yes, 3,400 ang nakalabas na. However, there are around 3,000 who still remain. So we continue to monitor their situation. Kahapon, nakapulong ko lamang virtually yung mga post natin, mga labor attache natin sa apektadong lugar sa Gulf States. Yung meron tayong pagkakaroon ng assurances na patuloy naman ang normal na buhay sa mga apektadong bansa at nais nating ipahiwatig na handa naman tayo since mula pa nung nagsimula itong sigalot na ito in partnership with the DFA, kung maalala nyo, tayo inatasan ng ating Pangulo na magkaroon ng coordination with DFA para tulungan yung mga kababayan natin sa abroad. Ngayon, meron tayong nakahandang financial assistance. Patuloy yung ating financial assistance na binibigay on the ground. Mga 18,000 na ang nakinabang sa financial assistance na binibigay natin sa mga OFWs na hindi na uwi pero apektado ang trabaho. Ngayon, doon sa na uwi ay 10,500 na yung napauwi natin sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na bigyan ng tulong yung mga kahit gustong umuwi at yung mga hindi umuuwi. Hindi pa uuwi, pero apektado yung trabaho.
1: Alright. With that, Secretary, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo. Not unless meron pa po kayong mahalagang mensahe, impormasyon na gustong ibahagi sa ating mga kababayan. Go ahead po, Secretary.
14: Yes, sa ating mga kababayan, patuloy lang po ang ating serbisyo sa inyo. Manalig po kayo na patuloy tayo magbibigay ng serbisyo at ganap ng proteksyon para sa inyo. Dumulog lang po kayo, 1348 hotline that is shared by the OWA. But of course, we also want to provide information through the Facebook pages ng ating mga migrant workers offices. Dumulog lang po kayo. Lahat po ng migrant workers office natin, 43 all around the world, have their respective Facebook pages kung saan pwede kayong dumulog ng inyong mga concerns. Meron ding contact number doon. But the shared hotline with OWA is 1348 and 632 kung nasa labas ng bansa, dadagdagan lang ng 632-632-1348. Maraming salamat, Kare, sa pagkakataon ito.
1: Maraming salamat din po ang ating butihing kalihim ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipindid na ng edisyong ito ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng Global na Tayo team, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Ang tabayanan ng mga susunod nating programa sa Radyo Pilipinas World Service ang ating English Service Platform Program, Dateline Malacanang, kasama

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
1: Mula sa lalawigan ng Sambales, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling bukas at mas pinatatag pa ang ekonomiya ng Pilipinas para sa mga mamumuhunan. Kasunod ng isinagawang roundtable meeting kasama ang regional leaders ng Singapore. Ilan nga sa mga nakadaupang palad ni Pangulong Marcos ang top executives, investors at business leaders ng Singapore. Kasama sa mga tinutukan ng punong ehekutibo sa nasabing pulong, ang pagbibida sa pagkamit ng Pilipinas sa upper middle income status, matatag na workforce ng bansa, gayon din ang mga isinusulong na economic strategy at trade and policy reforms ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang Build Better More, Luzon Economic Corridor at ilan pang big ticket economic programs at projects ng bansa. Ang Milken Institute ay isang non-profit, non-partisan think tank o think tank sa Singapore na binubuo ng mga leader mula sa sektor ng pagnenegosyo, finance, government service at philanthropy na nakatutok sa global economic challenges.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mananatiling aktibo at maaasahang partner ang Pilipinas sa pagbuo ng mas makabago, konektado at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Yan po ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaharap ang mga leader ng Future Economic Cooperation Council. Nakatuon ang talakayan sa pagtutulungan ng gobyerno at negosyo para harapin ang nagbabagong ekonomiya at buksan ang mga bagong oportunidad sa Indo-Pacific region. Ang pulong ay bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa mga regional business leader at investors sa Singapore para isulong ang Pilipinas bilang destinasyon ng kalakalan at pamumuhunan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan ng exceptional na marka ng isang ekonomista ang naging matagumpay na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, kung saan nakaharap nito ang Singaporean business leaders at investors. Sa panayam ng programang Boses kay economist at market analyst Professor Astro del Castillo, sinabi nitong nailatag ng maayos si Pangulong Marcos ang key economic strategic points ng pamahalaan, kabilang ang economic reforms na isinusulong ng gobyerno. Naging maagap din ng Pangulo na ibida ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status na sinertipika ng World Bank, dahilan para lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at negosyo sa bansa. Umapila rin si Del Castillo sa pamahalaan na mas tutukan pa ang ease of doing business measures upang mas makahikayat ng mas maraming investor.
5: Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon, no? Pasinan. So talagang it could be one attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no?
4: Samantala, ikinagalak din ni Professor Del Castillo ang naselyohang investment deal ng ABC Impact sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. upang mapalakas pa ang healthcare system ng bansa. Mahalagaan niya kasing mamumuhunan pa rin o na rin ang bansa sa healthcare, lalo pat hindi naman pabata ang populasyon ng bansa at dapat ding matutukan ang human capital ng Pilipinas.
5: Aki ang ating populasyon. At tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no? Para mas mapabilis, no? Lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health mo and related investments na medically related, no? So magandang balita to, no?
4: Yan po ang mga pahayag ni economist at market analyst Professor Astro del Castillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na 6 hanggang 7 bansa ang inaasang lalagda at magiging kasapi na sa Treaty of Amity of Cooperation in Southeast Asia o TAC para sa week-long Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meetings sa darating na July 24. Ayon kay DFA spokesperson for ASEAN Affairs, Dominic Xavier Imperial, ang signatory countries ay kakatawanin ng kanikanilang foreign minister na ipipresenta sa 50th anniversary hosting ng Pilipinas sa TAC. Inaasahang dadaluhan ng aabot sa

0: Na pong delegado ang nasabi aktibidad na kinabibilangan ng contracting parties at bagong signatory countries. Sa kaparehong aktibidad, inaasahan ding bubuo ang ASEAN ng bagong mekanismo o modality of engagement para sa mga party members at kahit pa ang mga bansang hindi parte ng ASEAN Dialogue at Sectoral Dialogue Partners na mapailalim pa ang engagement sa ASEAN.
1: The commemorative activity on July 24 will include a signing ceremony for countries acceding to the treaty, followed by the inaugural high-level conference of the high contracting parties to the TAC, which is the first of its kind in ASEAN, and a gala dinner to be hosted by the President of the Republic of the Philippines. On the margins of the AMM, PMC, and TAC meetings, the Secretary will also meet with select foreign ministers on a bilateral basis to discuss matters of mutual concern.
0: Si DFA spokesperson for ASEAN Affairs, Dominic Xavier Imperial.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Minamadali ng gobyerno ang pag-abot sa 101 billion pesos na privatization target ngayong 2026 ayon kay Finance Undersecretary at Chief Privatization Officer Michael Peter Alejandro. Target ng gobyerno na isa-pribado ngayong taon ang tatlong flagship assets, kabilang ang Mile Long Building, Food Terminal Incorporated at 20% stake sa South Luzon Expressway. Samantala, tumaas ang unsolicited offers mula sa pribadong sektor para sa maliliit na properties. Makaraang revisahin ang privatization guidelines. Ang privatization ay bahagi ng hakbang ng gobyerno para pakinabangan ang mga hindi nagagamit na asset at makalikom ng pondo para sa mga gastusing pampubliko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinitingnan ngayon ang Aurora Pacific Economic Zone o APECO, ang apat na malalaking infrastructure projects para mas makahikayat ng maraming pumumuhunan sa Freeport ng Silangang Luzon. Kabilang sa mga proyekto, ang panukalang Kasiguran International Newport, Kasiguran International Airport, High-Speed Road Network at isang railway project. Samantala, pupulungin ni APECO President and Chief Executive Officer Lawyer Gil Taway IV ang mga opisyal ng Public-Private Partnership Center upang formal na isumite ang panukala para sa feasibility studies ng mga proyekto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pilipino para ibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Una lang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin ng administrasyon ang suporta sa 7.5 milyong low-income households sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program, kasama ang 2.5 milyong poor at near-poor households. Tig 2 piso kada buwan din ang matatanggap ng 1.5 milyong low-income workers at kanilang mga pamilya mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre.
4: Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na madagdagan pa ang bilang ng walang gutom kitchen sa buong bansa na posibleng umabot sa 12 outlet pagsapit ng taong 2027. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge Ramil Mapoy, hakbang ito ng gobyerno para matugunan ang involuntary hunger o sapilitang pagkagutom sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City at magdadagdag pa ito ng tigi isang pasilidad sa National Capital Region, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026.
5: Ano po mga kababayan po na gusto pong makahanap ng platform para po gawin ang kanila corporate social responsibility or gusto lang po makatulong sa ating mga kababayan, we're looking po for volunteers and for donation. Kung sino po ang gusto mag-celebrate ng birthday or ng kahit anong celebration, Walang Gutom Kitchen is open for you.
3: Samantala, patuloy ang panghihikayat ng DSWD sa publiko na maging volunteer o di kaya'y magbigay ng donasyon para makatulong sa tuloy-tuloy na operasyon ng Walang Gutom Kitchen. Ayon kay Mapoy, malaking tulong ang donasyon ng mga individual, grupo, kumpanya o organisasyon para mapakain ang mga individual na labis na nangangailangan. Bukas na bukas din ang Walang Gutom Kitchen at ang DSWD para sa mga individual at organisasyong nais maging katuwang sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain.

0: namin dito for pag-locate kung saan is may high incidence po ng...
1: Si Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DSWD Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge National Finals. Umarangkada na ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Balikan natin ang report na yan ni Mary Ann Bastasa.
1: Sa iba nating balita, pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission ang pagsuspindi sa no disconnection policy hanggang Oktubre. Ito ay dahil pa rin sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Una lang pinayagan ng ERC na suspindihin ang polisiya mula Mayo hanggang Hulyo habang pinapayagan ng installment payment sa mga ito, layon ng pagpapalawig na ibsan ang pasanin ng mga consumer sa gitna ng epekto ng Middle East conflict.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert mamayang gabi. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanatiling manipis ang supply ng kuryente sa Visayas Grid ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ito ang dahilan ayon sa transmission company kaya't isa sa ilalim nila sa yellow alert o naturang grid mula alas 6 hanggang alas 7 mamayang gabi. Ayon sa NGCP, nanatiling bagsak ang 7 planta habang may 17 gumagana. Subalit na sa derated o kulang na supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status kapag hindi nagtutugma ang operating margin sa kinakailangan supply ng kuryente para sa transmission para maabot ang contingency requirement. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Itataas ng National Food Authority o NFA ang buying price ng palay sa darating na anihan sa Setyembre ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Layon itong mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka sa gitna ng tumataas na presyo ng langis at fertilizer bunsod ng tensyon sa Middle East. Dahil dito, magiging 21 pesos per kilo na ang buying price ng palay, mas mataas kumpara sa naunang 17 pesos per kilo. Hindi naman papayagan ang ahensya na makapasok ang imported rice sa alinmang pantalan sa Iloilo mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang katapusan ng Nobyembre. Ang Iloilo ay isa sa pinakamalaking rice producing area sa Visayas na may 5% ng rice production sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na tinututukan ang Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng nasa 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz. Nilinaw ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hindi na hostage ang nasabing mga tripulante at patuloy pa rin tinutupad ang kanilang tungkulin. Nananatili ring seaworthy ang sinasakyan nilang barko at patuloy na natatanggap ng mga seafarer ang kanilang sahod at benepisyo. Samantala, nasa 3,718 Filipino seafarers na ang ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz noong July 6 at 7. Subalit muling sinuspindi ang kanilang ruta dahil tumitindi na naman ang tensyon sa Middle East.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs o DFA ang inilabas na artificial intelligence o AI generated video at editorial cartoon ng Chinese state-run media outlet na China Daily patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, patuloy pa rin ang kanilang kampanya sa paglaban sa maling naratibo at information distortions na ginagawa ng China patungkol sa Arbitral Award. Gayon pa ng kagawaran, hindi katanggap-tanggap, offensive at isang act of distress ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy base sa inilabas na AI video ng China Daily. Pinapatanggal na ng DFA ang video at iba pang editorial cartoons dahil ito umano ay misinformation at mas nagpapalalim ng pagkawala ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at China.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas tututukan pa ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapaigting ng Yes to Ayos Disiplina Campaign, particular sa mga paaralan at educational institutions. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Artes, mahalaga kasi na maumpisahan na ang paglilinang ng kahalagahan at disiplina sa mga kabataan upang mapanatili ang kaayusan at pagsunod sa mga ipinatutupad na alituntunin sa Metro Manila. Nakipag-ugnay na rin ang MMDA sa Department of Education o DepEd para magtulungan para mas marami pang programa na konektado sa Yes to Ayos Disiplina Campaign ang mailunsad. Tinitingnan na rin ngayon ng MMDA ang isang grand launch ng Yes to Ayos Disiplina Campaign sa buong Metro Manila.
5: Kailangan talaga natin mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan. Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaking launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
3: Yan ang pahayag ni MMDA Chair Attorney Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kasamang palalakasin ng Department of Education ang mental health services at learner reporting mechanisms ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, hindi kasi sapat ang active threat drills para pigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Aniya, dapat ding pangalagaan ang mental at emosyonal na kalusugan ng mga estudyante sa pamamagitan ng ligtas na helpline. Dahil dito, palalawakin ng DepEd ang National Learners TeleSafe Contact Center Helpline sa lahat ng rehiyon para sa kumpidensyal na pag-uulat ng mga estudyante. Makakatuwang din ito ang National Center for Mental Health sa pagbibigay ng psychological support services ng mga mag-aaral. Ilan sa ipatutupad ng mga eskwelahan ang localized anti-bullying measures at basic security protocols kabilang ang regular na pag-iinspeksyon sa mga bag ng estudyante.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa lagay ng panahon, isa ng tropical depression ang dating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na pumasok ito sa bansa. Posible raw malusaw ito sa mga susunod na araw at magiging low pressure area. Samantala, umiiral ngayon ang habagat, partikular sa extreme northern Luzon. Magiging maalinsangan at mainit naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang napakahalagang papel ng komprehensibong disaster preparedness at management plan anumang sakuna ang dumating sa bansa. Ito ang naging pahayag ni Magalong sa naging paggunita sa July 16, 1990 Luzon earthquake na kumitil ng maraming buhay at sumira ng hindi mabilang na ari-arian. Malaki na umano ang natutunan ng bansa sa nasabing 7.7 magnitude na lindol na naging pundasyon ngayon ng bansa sa pagbuo ng mas angkop at napapanuhong plano kontra sa mga kalamidad. Giit pa ng alkalde, dapat nang paigtingin pa ng bansa ang hakbang nito sa pagbuo ng comprehensive plan sa disaster preparedness and response, gayon din sa crisis management.
6: Particular incident na kasap is about time. I would like to learn ng isang comprehensive plan and disaster preparedness and response. And at the same time, crisis management.
1: Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:27 ang ating oras, Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kanang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:28 na po ang ating oras ngayong araw ng Biyernes. Sa iba nating balita, isinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati para sa ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, regular na nakikipag-ugnayan ng Pangulo sa agency heads kaugnay ng kanilang tagumpay, mahalagang programa at malalaking inisyatiba. Tumanggi naman ang Malacanang na talakayin ang detalye sa security arrangements sa zona, subalit tiniyak na handa ang gobyerno sa mga kinakailangang hakbang.
9: Tapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang zona speech. Ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 100% ng handa ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, planchado na ang lahat ng kanilang paghanda, partikular sa latag ng seguridad sa Kamara. Bagamat wala pa silang namomonitor na banta sa gaganaping SONA, ay pinaghahandaan pa rin nila ang anumang untoward incidents sa labas ng batasang pambansa. Ani de la Cruz, mahigpit na ang koordinasyon nila sa Philippine National Police at iba pang miyembro ng otoridad upang matiyak na walang mangyayaring anumang security breach sa SONA.
10: Kung tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th of June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na planchado lahat.
3: Si House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Matagumpay na naisagawa ang walkthrough at ocular inspection sa loob ng batasang pambansa kasunod ng nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mismong si House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil ang nanguna sa pag-inspeksyon sa loob ng Kamara para tiyaking planchado na ang lahat ng paghahanda. Muli namang nagpaalala si Secretary Garafil sa mga dadalo sa SONA na magsuot lamang ng modest clothing. Bunsod ng nauna ng deklarasyon na magiging simple lang ang gagawing SONA at wala ring ilalatag na red carpet. Isa rin itong akto ng pakikiisa sa bawat Pilipino na humaharap sa iba't ibang krisis at upang ipabatid ang sinseridad ng pamahalaan sa mga kinakaharap na pangsubok ng bansa.
11: Who are in the plenary? Mm-hmm. Pero outside, syempre mas siguro the same number there. Because the other congressmen, they have also their own guests. Pero this the plenary can seat like 1,000. Mag-implement kami ng security measures for everyone who will be entering the
1: Yan ang pahayag ni House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahan ng Malacanang na walang magiging drama sa mga susunod na yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang ipresenta ng prosecution ng mga saksi sa Article 4 ng impeachment na tututok naman sa issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon sa Palace official, tulad ng maraming Pilipino, hanga din ng Malacanang na manaig ang katotohanan sa likod ng nasabing issue.
9: Asahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na siya babiyahe patungong Bangkok, Thailand para sa isang anti-scam summit at sa halip ay dadalo na siya sa impeachment trial sa susunod na linggo. Sa panayam kay Matibag, iginiit nito na personal sana siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel at magkakaroon sana sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan. Pero magpapadala na lang ng representative ang NBI para dito. Git naman ni Matibag, nakahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment.
12: i-approve na lang natin, and I already communicated to Director Cash Patel na we will just request for some other time and some other occasion sa ibang lugar na lang para magawa natin yon.
1: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagdami ng trolls sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, senyales ng desperasyon ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nawag na senyales ng desperasyon ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ang biglaang pagdami ng mga online trolls at mga personal na atake laban sa kanila. Ayon kay Kapunan, layon lamang umanong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga ebidensyang inilatag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Kapunan, hindi dapat mapagkamala ng publiko na tunay na sentimiento ng mamamayan ang pagdagsa ng mga troll accounts sa social media. Ipinaliwanag pa ng veteran lawyer na madaling manipulahin ang mga kampanya sa internet gamit ang teknolohiya kung saan kayang gumawa ng iilang operator lamang ng ilusyon na tila napakarami ng sumusuporta sa isang panig. Anya, lumilihis na mga batikos laban sa prosekusyon sa halip na ipaliwanag ang legal na argumento. Mas pinipili na anya ng mga ito na magpakalat ng mga personal na pag-atake. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
14: Short answer, desperate na sila. Kanya yung troll armor siguro nila ina-activate. The other thing is, pag tinignan po natin yung mga trolls na yan, hindi na yung arguments, legal arguments.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sinumang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na may kapangyarihan ang mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang pasaway na testigo, abogado o sinumang tao. Kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. Gayunpaman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa mga ganitong usapin.
15: Kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Isa dyan is yung i-reprimand sila, admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
1: Yan po si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nasa 41 milyong pisong halaga ng iba't ibang illegal na droga mula inbound parcels galing sa iba't ibang mga bansa. Nasa Batang Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Central Mail Exchange sa Pasay City. Ang report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Chet, nasa bat ng nasa 41 million na pisong halaga ng illegal na droga sa Central Mail Exchange Center dito nga sa Pasay City. At personal nga, Chet, ano na in-inspection dito ni Custom Commissioner Ariel Lipormoseno. 39 na parcel na naglalaman ng marijuana, ecstasy, kush at shabu ang nakumpiska dito nga sa Central Mail Exchange Center. Mula ito sa mga bansa, Ched, ng India, Estados Unidos, Germany, Spain, Canada, United Kingdom at Netherlands. Ikinubli ang illegal na droga sa mga pagkain, bag, alahas, librong pambata, laruan at Christmas decorations. Sinabi ni Pomoseno na malamang wala pang iniulat na peking mga pangalan ng mga consignee, pero tinutukoy pa rin nila ang mga responsable sa likod ng mga illegal na droga. Nakikipag-ugnay na ang BOC sa kanilang mga counterparts sa iba't ibang mga bansa para malaman kung sino ang nagpadala at kung saan mismo nang galing ang naturang mga illegal na droga. Chet, mula pa rin dito sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Philippine Archery Team naka-bullseye ng 13 gold medal sa kompetisyon sa Singapore. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
17: Naging matagumpay ang Philippine Archery Team sa 3 araw na Singapore Youth Archery Championship sa Bukit Gombak Stadium. Ito ay matapos tumarget ang 21 Pinoy archers edad 18 pababa ng 13 gold, 10 silver at 7 bronze medals. Nakipagtagisan sila kontra China, Hong Kong, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia, Laos at Singapore. Matapos nito ay nag-courtesy call kahapon ang koponan sa Philippine Sports Commission kung saan sila tinanggap ni PSC Chairman Patrick Gregorio at PSC Commissioner Edward Haiko. Ikinatuwa naman ni World Archery Philippines President Bing Reaport ang tagumpay ng bansa at sinabing oras na para muling makilala ang Pilipinas sa archery. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:39 na po ang ating oras. Ang damayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
19: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
18: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
19: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
18: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: I'm Churchill Lacang, owner of Green Thumb Haven Agricultural Farm and a member of the South Organic Vegetable Growers Association, producer and supplier of vegetable in the island. 2 years na po akong nagiging exhibitor ng kaliwa. Malaki po ang nagiging impact sa amin kasi po market to consumers diretso and direkta po nabibili, marami na din namamakyaw kasi mura po. Nararamdaman po ng mga consumers yung farm to consumer direkta, wala ng middleman. Kaya po, yung malaki pong tulong sa amin kasi hindi lang kami ang nagbenefit yung mga ano, pati yung mga consumers din at saka yung farmers na hindi na lalabas yung mga production from market po. Kaya in 2 years of being an exhibitor, marami na pong ano, tulong na naibigay. Kaya salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos sa inisyatibo ng Kaliwa ng Pangulo. Dahil dito po, lumawak ang aming market at saka nararamdaman yung tunay na affordable, sariwa na produkto na galing mismo sa farmers. Salamat po.
0: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
22: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
23: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 16 minutes bago mag-alas 12 na tanghali, balik tayo sa ating mga balita. Dito sa Luzon, 88.99% ng mga Pangasinense rehistrado na sa National ID System ng PSA. Ang detalye mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Umabot na sa 2.837 milyong residente ng Pangasinan ang nairehistro sa National ID System ng Philippine Statistics Authority o ang PSA Pangasinan hanggang 3 ng Hunyo 2026. Ayon kay Registration Officer 2 Gavino Bigail, katumbas ito ng 88.99% ng kabuang populasyon ng lalawigan batay sa 2024 Census of Population. So, unang semestre ng 2026 na itala ng PSA Pangasinan ang pagpaparehistro ng 6,412 na batang edad 0 hanggang 4 na taong gulang at 44,322 na individual na 5 taong gulang pataas. Ani Gail, ang kabuang bilang ng mga nairehistro sa naturang panahon ay katumbas ng 182.5% ng itinakdang target ng ahensya sa parehong panahon. Patuloy ring pinapalawak ng PSA Pangasinan ang akses sa mga serbisyo ng National ID sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor, gayon din ang pagsasagawa ng mobile registration sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
26: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
26: News Nationwide.
3: Pagsisimula ng Rice Derby 2026 sa Eastern Samar, hudyat ng mas makabagong pagtanim ng palay si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Formal nang sinimulan ang seeding activities para sa Rice Derby 2026 sa lalawigan ng Eastern Samar bilang bahagi ng pagsusulong ng Department of Agriculture ng makabago at climate resilient na teknolohiya sa produksyon ng palay. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar at mga pribadong kumpanyang pang-agrikultura ang pagsasabog ng binhi gamit ang precision seeding at drone-assisted seeding. Layunin nito ang mapabilis ang pagtatanim, mabawasan ang gastusin sa paggawa at mapahusay ang pagtubo ng mga pananim. Isinasagawa ang Rice Derby sa halos 150 hektaryang demonstration area sa mga barangay ng Gapang at Hikontol sa bayan ng Dolores. May 26 na kumpanyang kalahok na nagpapakita ng iba't ibang teknolohiya tulad ng hybrid rice seeds, biofertilizers at soil ameliorants upang maikumpara ng mga magsasaka ang bisa ng mga ito sa aktual na kondisyon ng Bukirin. Ayon kay Farmer Cooperator Nilda Bula, malaking tulong ang paggamit ng makabagong teknolohiya dahil mas naging epesyente at mas madali ang kanilang pagtatanim kumpara sa tradisyonal na pamamaraan. Patuloy namang i-monitor ang performance ng mga teknolohiyang ito sa buong cropping season upang makatulong sa pagpapataas ng ani at pagsusulong ng napapanatiling produksyon ng palay sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
26: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
26: News Nationwide.
1: 11:48 ang ating oras. Pag-angat sa pwesto ng bayan ng Binmalay sa Cities and Municipalities Competitiveness Index para sa Region 1, resulta ng maayos na pamamahala ayon sa kanilang alkalde. Si Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi na lamang sumasabay sa pag-unlad ang bayan ng Bimalay, kundi unti-unti na rin nagiging huwara ng mahusay na pamamahala. Ito ayon kay Mayor Pedro Merera III ang ipinapakita ng pag-angat sa pwesto ng munisipalidad sa Cities and Municipalities Competitiveness Index sa Ilocos Region. Matatanda na sa kanyang nadlang State of the Municipality Address o SOMA, ibinahagi ng alkalde na mula sa dating pwesto nito na ika-68, umangat ang Bimalay sa 15 ng 106 na munisipalidad sa buong Region 1. Ayon sa opisyal, nangahulugan ito na tumaas din ang antas ng kita ng kanilang bayan kung saan mula sa 51 million pesos ay lumago ito sa mahigit 300 billion pesos. Higit pa nito, hindi nagkataon lamang ang pag-akyat ng Bimalay ng 53 pwesto sa nasabing index na kanyang inilarawan bilang pambansang sukatan ng kahusayan ng mga lokal na pamahalaan. Ito anya ay bunga ng maayos na pamamahala, disiplinadong paggasta, mahusay na pagpaplano at tapat na paglilingkod ng bawat kawanin ng pamahalaan, kaya naman dapat itong ipagmalaki ng bawat Bimalayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rubaldi Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Meron lang tayong papapasukan na isang mainidinit na balita, isa pang suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Arestado na rin. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
26: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
6: Jed, hawak na nga ng mga otoridad ang isa pang suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ang KPNP Public Information Officer at Acting Spokesperson ng Police Colonel Allen Ray Coe, sumuko ang isa pang suspect kaninang umaga ng ang papel din ay isang lookout. Samantala, nilinaw ni Coe na lima na ang tinitingnang suspect sa krimen at hindi apat dahil dito may isa pang suspect na hinahanap ang pulisya. Nananatili namang robbery o pagnanakaw ang motibo sa pagpatay sa Amerikano at wala umanong kinalaman sa kanyang trabaho bilang marine biologista. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
3: Report. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating kasama si J. Mark Dagala para sa kapapasok na balitang yan. Tungo na tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan, tulong sa pagbaha ng DPWH sa Legazpi, Albay. Malaking bagay si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay sa ulat.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Malaking na ipulong ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways sa pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa Legazpi City. Ito ang inihayag ni City Engineering Office Head Engineer Clemente Ibo kasunod ng nagpapatuloy na emergency dredging sa Macabalo River bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang mga hakbang sa flood mitigation. Ayon kay Engineer Ibo, nasa 18th araw ng emergency dredging operation ng DPWH sa Macabalo River kung saan daang-daang sakunan ng mga basura ang naalis ng DPWH. Anya, mahalagang naturang proyekto dahil tinatayang 50% ng tubig ulan na bumabagsak sa Legazpi City ay dumadaloy sa Macabalo River bago ito umagos patungo sa Albay Gulf. Sa nagpapatuloy na paglilinis at pagpapalalim ng ilog, mas mapapabilis ang daloy ng tubig at mababawasan ang panganib sa pagbaha sa mga karating na komunidad. Kaya masayang ibinahagi ni Engineer Ibo na ang dating bahain na Rizal Street sa lungsod ng Legazpi ay hindi na ngayon binabaha. Isinagawa ang proyekto bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Marcos na palakasin ang mga flood control at disaster mitigation projects sa mga lugar na madalas bahain. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dumako tayo sa Visayas, kwarto ni Neneng Project ipinagkaloob sa benepisyaryo sa lungsod ng Kalbayog sa Samar. Si Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas Kalbayog para sa ulat.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Formal na itinurn over ng Department of the Interior and Local Government, DILG Samar, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kalbayog, ang natapos na kwarto ni Neneng sa benepisyaryo nitong barangay sa Kalilihan sa Kalbayog City. Layunin ng proyekto na mabigyan ng ligtas at pribadong silid ang mga batang babae at kababaihang kabilang sa mga vulnerable sector. Bahagi ito ng mga hakbang upang makatulong sa pag-iwas sa incest domestic abuse at iba pang uri ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hiwalay at mas maayos na tulugan, inaasahang mapapalakas ang seguridad at dignidad ng benepisyaryo. Patuloy ang pagkikipagtulungan ng DILG sa LGU sa pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng mas ligtas at mas maayos na pamumuhay para sa mga kababaihan at kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mula naman sa Mindanao, East Mincom patuloy na naka-alerto dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang area of responsibility. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy na naka-alerto ang buong Eastern Mindanao, Komando East Mincom, partikular na ang disaster response units nito dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang areas of responsibility. Inihayag ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga local disaster risk reduction management offices o LDRRMO sa mga lugar na sakop nito upang agad makahatid ng kinakailangang tulong. Ayon kay Manuel na naka-standby na ang kanilang search and rescue teams at mga air assets para agad makatugon sa mga kinakailangan ng mga local government units. Pinuri naman ng opisyal ang mga LDRRMO dahil mas nakikita na nito ang kahandaan sa panahon ng disaster dahil mayroon na itong sistema na ipinapatupad lalo na sa koordinasyon sa ibang ahensya. Bukod dito, inilahad din ni Manuel na mayroon pang mga units na nakadeploy sa mga lugar na lubhang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol dahil sa patuloy na rehabilitation efforts. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 17, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: Isang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas.
2: News nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko. 738.
2: Sports Radio 918,
0: Radio Magazine 1278,
2: at Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Papapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3,
4: Radio Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
0: Radio Magazine,
2: Servicio Publico,
0: the AM and FM collab
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas,
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Accomplishments at mga programa ng Department of Environment and Natural Resources para sa patuloy na pagsulong ng bagong Pilipinas at ipag-uusapan kasama si DENR Secretary Juan Miguel Cuna. Secretary Cuna, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
9: Isang makakalikasang tanghali po sa ating lahat. Kay Joshua Asequeng, Yusek Albert, at lahat po ng nakikinig po at nanonood.
8: Okay. Sek, pag-usapan po natin itong DENR Express. Ano po ba ang layunin nito at paano po ito makakatulong sa publiko?
9: Maraming salamat po sa tanong nyo. Maliwanag po ang kautusan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una, pabilisin po ang mga proseso na mga nang tanggapan po namin ang kagawaran namin. Pangalawa, ilapit po ang serbisyo sa tao. Pangatlo, gumawa ng mga hakbang para po mapagaan ang buhay ng tao. So naisip po ng aming kagawaran na hindi po natin dapat isipin na madali para sa ating mga kababayan na pumunta sa aming mga tanggapan o kahit na meron po kami mga online permitting systems na madali po para sa kanila. So naisip namin, buwan-buwan po namin ginagawa, iba't ibang lalawigan sa lahat ng rehiyon ng ating bansa, pinupuntahan ng aming mga regional offices at gumagawa po ng mga help desk para sa iba't ibang mga issuances na galing po sa aming kagawaran. In this way, makakatipid po ang ating mga kababayan, hindi na po kailangan pumunta sa regional offices, kahit na yung mga CENRO or Community Environment Office or PENRO, Provincial Environment Office, dapat natin isipin, hindi ganun kalapit pa rin sa ating mga kababayan. So, iniikot po namin buwan-buwan itong mga help desk through the DENR Express. At nakita po namin na na-appreciate ng ating mga kababayan dahil napapaliwanag ng husto kung anong mga dapat nila kunin, lalong-lalo na po yung mga micro, small and medium enterprises na natin po sa Pilipinas na backbone ng ating ekonomiya para mapadali sa kanila, mapaliwanag ano yung mga kailangan nila based dun sa nature ng kanilang negosyo. At in this way, nakasiguro rin po kami na dumadami ang compliance sa mga environmental laws.
10: Sir, paano naman nakatutulong ang DENR Express sa pagpapataas ng environmental compliance ng mga negosyo at ibang permit holders?
9: Well, kailangan po nating isipin, hindi lahat ng mamamayan ay pamilyar sa mga batas, saka mga batas environmental laws, saka mga pulisiya po namin in the DENR. So, kailangan namin mag-exert ng extra effort to explain to the people, based on the nature of your business, etong kailangan kunin. For instance, kung kinakailangan ng environmental compliance certificate dahil yung negosyo nyo ay posibleng may impact sa ating environment saka sa mga komunidad dun sa area, or kailangan yung kumuha ng pollution control officer. So tinitrain po ito, that they will undergo training para po yung pollution control officer, siya pong ay gagabay at magsasabi sa may-ari po ng negosyo kung ano ang mga batas na kailangan na bigyan ng pansin at kung anong kailangan gawin para maging compliant sa mga batas na yon. So these are instances where makakatulong po kami on the ground. Pati po mga tree cutting permits and kung meron po kayong mga hazardous waste sa inyong mga offices, in your establishments, kailangan mag-register po kayo as a hazardous waste generator. Kung may discharge po kayo ng wastewater, you need to obtain a wastewater discharge permit. Kung meron kayong mga emissions, kailangan nyo ng permit to operate. So lahat to napapaliwanag, napapadali ang pagkuha ng mga permit. At also, in advance, bago po itayo yung mga DNR Express sa iba't ibang lalawigan, binibigyan na namin ng publiko ng advance notice on ano yung mga requirements for the different possible applications of issuance.

0: marching order po natin from day one since I assumed ay sa proseso po, pabilisin ang proseso. Pero ang mahalaga po ay yung monitoring natin sa enforcement. Pagka nagsimula na ang mga proyekto at saka mga negosyo, doon po dapat nakatutok ang mga regional offices namin. Kung malalaking mga proyekto po ay kinakailangan mag-create ng MMT, yung tinatawag nating MMT or multi-partite monitoring teams. This is composed of different individuals, hindi lamang po ang DNR. Merong taga-civil society na nandun, taga-local government unit, merong taga-industry, para may regular pong body na minomonitor po ang operations of any project or any business na kailangan na ng MMT. In this way, we will be able to determine kung tuloy-tuloy po ang compliance nitong mga establishments na to, itong mga operations na to, dahil for instance, kung may ECC po sa ay meron po mga kondisyon, hindi po nagtatapos na pag na-issue ang ECC, tapos na po. Kinakailangan throughout the life of the operations of a particular project, ito pong mga conditions na to, tuloy-tuloy po ang pag-comply ng proponent ng project doon sa mga conditions na yon.
1: Alright. And Secretary, tama po, parte po ng pagpapabilis ng proseso, meron din po mga digital innovations o online platforms na ginagamit ngayon sa ilalim po nitong DNR Express para po mas maging accessible itong servisyo para sa publiko.
0: Opo. Meron pong mga online permitting, pero kailangan rin po namin kilalanin na hindi po pinakamaganda sa mundo ang ating Wi-Fi. Yung ating, so, at yung mga ibang kababayan natin, kailangan natin na pansinin din na nahihirapan po sila sa ibang mga proseso katulad po ng online payment or pag-upload ng mga dokumento, which is why inilapit natin sa tao itong mga serbisyo natin para maturuan sila kung paano gawin. And over and above this, Joshua, yung mga pamahalang lokal, the local government units, kinakapacitate din po namin para makaturo kasi, siyempre, hindi naman 24/7 nandun ang DNR sa iba't ibang mga lugar, pero yung pamahalang lokal nandun po. So, kung sila, marunong din silang magturo o turuan yung ating mga kababayan dun po sa mga online permitting namin kung anong kailangan gawin, kung paano gagawin, nakakatulong din po.
2: So, Sec, para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, ano naman po itong MV NILAD at ano yung kahalagahan nito sa rehabilitasyon ng Manila Bay?
0: I thank you very much, Asik Wing. Itong MV NILAD po, isang barko, 25-footer vessel na for collection ng marine litter po. Ito po ay nakuha ng ating bansa sa kagandahang loob ng the Republic of Korea and yung COICA po. So, malaki po ang pasasalamat natin dito dahil state-of-the-art na marine litter vessel po ito na hindi lamang para po pumulot ng marine litter, kung hindi, meron po siyang capability po para ma-address yung mga oil spill po natin, a 300-meter oil boom po siya on board para po pag nagkaroon ng oil spill, makocontain po yung itong langis sa tubig, mas madali pong i-recover yung oil pagka ganon.
2: Saan ito nakadock, Sec?
0: Para... Sa port area po siya nakadock. Pero ang operations po niya, since under the Manila Bay Rehabilitation Program po ito, gagamitin po siya for three regions dahil tatlo po ang region under the Manila Bay region. These are NCR, Region 3 and Region 4A. So Central Luzon saka yung Calabarzon area. So yun ang iikutan po nitong MV NILAD nito. And we are very thankful po for this vessel.
1: At so, maaari din po i-deploy ito kung sakasakali magkaroon ng maritime incident na merong oil spill, pwede din siyang i-deploy.
0: Opo, hindi lang para sa oil spill, meron po siyang firefighting capability rin. Merong tinatawag natin na water monitors, parang yung parang water cannon siya. Naka-ano po dun. So, napakalaking bagay po ito para sa atin.
3: Naunahan nga ako ni Secretary dun sa water cannon na ginagamit pang patay ng apoy. So, paano makakatulong? Dahil ibang bansa na rin pinag-uusapan natin, Secretary, at may naman nabanggit ho kayo ng mga bansa. Andito po yung Republic of Korea. Paano sila nakakatulong sa pangmatagalang pangangalaga ng Manila Bay?
0: Well,

0: Alam niyo po, itong marine litter po natin na malaking suliranin, hindi lamang sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, lalo na sa Asia. Kailangan po ang pagtutulungan pagdating po sa addressing marine litter, cross-border po o iba-ibang bansa. At siyempre, since developed country ang Korea, may kakayahan po siya, may mga technology po siya na makakatulong po sa developing countries katulad natin. Kaya po, masayang-masaya po kami at talagang nagpapasalamat sa kanila, sa kanilang kagandaang loob.
1: Okay. And sa ngayon po, Sec, ano na po ang mga naging epekto ng mga programa ng DNR sa rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagbawas po ng marine litter? Kumusta na po ngayon?
0: Actually, we've proven na nagiging successful ang efforts, hindi lamang po ng DNR, ng iba't ibang mga ahensya, pati pamahalang lokal na tumutulong po sa atin. In 2023, ang base po sa datos natin, for every meter ang napupulot po na marine litter ay mga 60 pieces of marine litter. In 2024, naging 50 na lang po for every meter. And then last year, medyo malaki po yung improvement, naging 30 pieces of litter for every meter po na kumukuha po ng litter itong mga vessels po natin na maliliit na tumutulong po sa atin. Eh nakakatulong din po ang ginagawa nating paglalagay ng mga trash trap, lalo na po sa mga estero natin na dumadaloy papuntang Manila Bay. So, mas mabilis po nakukuha yung mga basura po natin. And I'd like to think po, mas nagiging conscious ang ating mga mamamayan din. Nakakatulong din po ang paglilipat ng ating mga kababayan na nakatira sa mga tabing estero. Dahil po, itong nagiging isa sa pangunahing dahilan sa aming pag-aaral na dumadami yung marine litter po sa katubigan natin.
2: So, Sec, marami na pong taon na nire-rehabilitate ang Manila Bay. So, sa kasalukuyan, ano po yung pinakamalaking pagbabago yung makikita sa kalidad ng tubig at sa kalinisan po ng lugar?
0: Well, sa kalinisan ng lugar, gaya ng sabi ko po, nabawasan na yung volume ng marine litter na nakokolekta. Pagdating po sa water quality naman, malaki na rin po ang improvement. Ang unit of measurement po na ginagamit natin for fecal coliform ang tinitignan natin ay most probable number over 100 milliliters. Yun po ang basehan natin. Dati po, milyon-milyon lahat ng sampling station na ginagamit po ng EMB, ng Environmental Management Bureau. Ngayon po, nasa 1,000 na lang. I mean, wala pa po tayo dun sa standard na gusto natin, pero maliwanag na nag-i-improve po siya. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin kasama ang MMDA, pamahalang lokal, at iba pang mga civil society na kaibigan natin na tumutulong po sa atin tuloy-tuloy po. So I think this joint effort of the different sectors has really helped us, including Pasig River po.
3: At tila, Secretary, may iba pang bansa na tumutulong. Kamakailan naman ay naglagda ang Pilipinas at Canada ng Joint Declaration of Intent para sa pagmimina. Ano po yung kahalagahan, Sec, ng dokumentong ito para sa karaniwang Pilipino?
0: Ay, maraming salamat, Yusek. Ito pong nilagdaan natin sa Canada na Joint Declaration of Intent between Canada and the Philippines, naganap po sa pagbisita ng ating Pangulo, his official visit to Canada, where he met the Prime Minister. Ito po, ang loob niya actually is for energy, a joint declaration of intent for energy and natural resources. So sa natural resources side po tayo, particularly on critical minerals. So ang Canada po, ang bansang Canada, isa sa pinaka-advanced pagdating po sa mining practices, mining operations. And ang linalaman po nitong JDI na ito ay essentially framework siya kung paano magtutulungan ang bansang Canada at ang ating bansa pagdating po sa critical minerals. So ang linalaman po nito ay tuloy-tuloy po taon-taon magkakaroon ng mga dialogue between the Philippines and Canada. Magkakaroon ng mga workshop, capacity building, possible technology transfer, including posibleng makabisita yung ating mga experts dito, technical experts, particularly in the Mines and Geosciences Bureau, makapunta sa Canada to personally observe the practices and the operations of the different mining operations in Canada. At yung ibang mga experts naman ng Canada, pwedeng lumipad rin po dito, tumingin sa ating mga operations, obserbahan ng ating mga operations para makapagbigay ng mga suggestions and recommendations paano tayo pwede mag-improve.
3: Sec, para lang po sa mga tulad ko na hindi ko kasi alam kung ano yung ibig sabihin ng critical minerals, ano po mga halimbawa nito at saan ba sila ginagamit?
0: Iba-iba po. Meron, of course, may ginto po tayo. May ginto, meron tayong nickel, meron tayong copper, iba pang mga rare earth elements, katulad ng mga scandium na nagagamit sa mga spaceship, aeroplano, mga ganon. So, marami po tayong iba't ibang mga minerals, critical minerals. Ngayos ko lang po ibahagi sa inyo, out of our 30 million total land area in the Philippines, ang tinitignan na posibleng merong pong deposit, may laman po, na minerals ay 9 million hectares po. Pero sa kasalukuyan, around sa current na meron po tayong mga tenurial instruments, kung tawagin yung mga MPSA or FTAA, ang kinocover lang po niya, a little over 800,000. Oh. So the potential po is still there and we are working hard na lalo pong makahikayat ng mga investors dito. Pero actually, marami na pong on their own ay nagmamanifest ng kanilang kagustuhan na mag-invest po dito. Tinitignan lang po nila, siyempre, yung mga proseso po natin and other factors. Yun po ang tinatrabaho ng gobyerno. Hindi lamang ng DNR, kundi po iba't ibang mga ahensya na involved po sa entire mining process. Ayon na rin po sa kautusan ng ating Pangulo.
1: Okay. Sec, pag sinabi pong pagmimina, hindi po pwedeng mawala yung usapin tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Sa inyong pananaw, paano po makakatulong ang kasunduhang ito upang maisulong ang responsableng pagmimina?
0: Thank you, Joshua, sa tanong ninyo. Nice ko lang pong ipabahagi. Prior to that official visit of President Marcos to Canada, earlier this year, noong March po, nagkaroon po sa Canada din po ng tinatawag nating PDAC conference. So this is a Prospectors and Developers Association of Canada conference. Malaking conference po ito na lumahok iba't ibang mga experts and companies on mining from around the world. At nakapag-participate po tayo doon through our Mines and Geosciences Bureau. So, doon po sa pag-uusap nila for halos isang linggo doon, ay nakapag-identify po tayo ng tatlong possible areas of cooperation na sa aming palagay na may improve o gaganda ng gusto ang ating operations dito. Ang una po ay ang digital governance. So, merong technology po na present po sa ating mga taga Mines and Geosciences Bureau na buong proseso po sa pagmimina ay makakasama dito. It's a platform po for online registry and permitting. So, from application, throughout the process, pati na po yung mga pending processes nila sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, makikita po doon, matatrack nila kung ano nangyayari sa mga proseso. At kahit na po na-approve na yung kanilang mining permit, yung MPSA or FTAA, pati yung ECC po, nakikita rin po doon, makikita nila even after yung approval, yung compliance ng mga kumpanya na magmimina dito sa atin kung nagagampanan po nila itong mga pag-comply sa mga conditions ng ECC at iba at yung nung MPSA. So, nakikita po namin sa ganitong paraan, mas magiging transparent, mas magiging mabilis ang ating pagsisimula ng mga nagmimina. Pangalawa po, another area of cooperation na nakita ay yung sa mines tailing and waste management. Dahil ito po ang nagiging problema natin pagka, siyempre, pag may mga waste, paano ang ginagawa dito na treatment or dinidispose. So, ang plano po, the proposal of the, actually, ng Canada, the Canadian government, they will come and visit a few mining sites and observe kung paano po ang ginagawang mga practices natin. And then eventually, recommend certain methods at systems to improve on our waste management. At yung last po, yung critical minerals mapping. Ito po ang proposal po ng Canada through their Geological Survey of Canada at saka yung NRCan, that's the Natural Resources Canada. Sila po ay nagpo-propose to help in the critical minerals digital mapping. In this way, mas mapapabilis po ang pag-identify natin ng mga areas na merong talagang deposit para mapabilis rin ang proseso. So ma-identify, hindi na tayo magfo-focus sa mga lugar na alam natin hindi masyadong maraming deposit po o laman para po mapabilis ang mga proseso natin. So these are three areas of cooperation that we hope to pursue. Pero confident po kami na matutuloy po itong mga usapan namin. Dahil tuloy-tuloy po, very aggressive ang discussions. The Embassy of the Philippines in Canada and the Canadian Embassy here in the Philippines, tuloy-tuloy po ang dialogue with us in the DNR.
2: So, sir, paano makikinabang yung mga lokal na komunidad, lalo na yung mga naninirahan sa mga mining areas, sa pagtutulungan na ito?
0: Well, pagka nagkaroon po ng mga mining operations sa isang lugar, unang-una, nagkakaroon ng mga access sa mga lugar na ito na dati wala pa, katulad ng mga kalye. So, sigurado po, ang value ng ating mga lupa dito aakyat. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na SDMP. Tayo lang po sa buong mundo ang gumagawa nito para sa mining industry po natin. Ang ibig sabihin ng SDMP ay Social Development Management Program. So each company must allot 1.5% of their total operational cost para dito sa SDMP. So gagamitin po ito para po tulungan ang komunidad sa area. So, at gumawa po kami ng bagong policy last year, early this year, na kailangan alinsunod po ang SDMP programs sa Sustainable Development Goals po natin under the UN na kasama po, syempre, poverty alleviation. So, ang pinagagamitan nito, just to give you an example, nagpo-provide ng scholarships, nagdadagdag ng mga classrooms doon sa area, naglalagay ng maliliit na ospital, among others. And of course, dahil po meron ng komersyo sa area, yung employment ng mining company, halos lahat nanggagaling sa communities surrounding the mining area, ay nanganganak din po ng maliliit na mga negosyo at nakakatulong sa mga tao in terms of livelihood.
2: So sir, bago natin iwanan yung usapin sa pagmimina, no? Magmula nung umupo kayo, kumusta naman po ang pagmimina dito sa Pilipinas? Sumusunod po ba sa mga panuntunan, yung mga mining companies, lalo na po yung reforestation kasi may mga lupa na hindi na talaga mapapagmina ulit kapag nagamit na siya. Yeah. Sumusunod ba sila sa reforestation?
0: Yeah. Thank you very much, Asik Kweng. A few years ago, naglabas po kami ng policy. Pagdating po sa pagmimina, may tinatawag ngayon tayong policy that allows only a maximum disturbed area at any given time. So, dati po, kahit kung ang MPSA mo, sabihin natin, 5,000 hectares, pwede kang magbungkal at pwede kang magmina in any area at any given time. Ngayon po, isang particular area lang muna, so maximum disturbed, makapag-umpisa sa ibang area. So, I think this is important dahil pagkatapos po ng 25 years at kung magkaroon ng another 25, so 50 years, pagdating sa dulo, kung dun pa lang natin na obligahin ang mga kumpanya na mag-rehabilitate, baka magkalimutan na po. So this is, we think, a very significant policy which we are implementing already.
1: Alright, talaga naman punong-puno ng impormasyon at accomplishments. Unang bahagi pa lang po yan. Bayan, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan kasama sa DNR Secretary Juan Miguel Cuna sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Philippine National Police at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. kasama si Colonel Alan Rayco. Larigado Live ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
5: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Harper. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Vivi Sala.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon at syempre kasama pa rin natin si DNR Secretary Juan Miguel Cunha. Secretary, mula noong December 2025, nagsimula ang DNR na magtayo ng mga water filtration at water refilling stations sa mga lugar na walang access sa ligtas na inuming tubig. Paano po nabuo itong programang ito?
1: Well, thank you very much, Ate Queng. Noong 2023 po, naglabas po ang ating Pangulo na Executive Order creating the Water Resource Management Office sa ilalim po ng DNR. So, yung mga ibang mga water-related na agencies ay napailalim po, napasailalim po ng WRMO. So, ito pong mga projects na minention po ninyo, ayon na rin po ito sa kautusan ng ating Pangulo na dapat ipaabot natin ng serbisyo sa pinaka malalayong lugar or the most underserved. So ang tinignan po namin at tinarget po natin ang mga lugar na dapat talagang tulungan. Of course, yung mga island barangays po natin at mga lugar na iba pa kahit na hindi island pero mahirap puntahan. So right now, we have 175 ongoing projects in different iba-iba pong status. Pero may 13 na po tayong nakompleto sa iba't ibang lugar. To name a few, meron po sa Bohol, meron po sa Zamboanga, Bulacan, Mindoro, Sorsogon. So just to name a few. At we feel na magandang-maganda po itong mga proyektong ito at labis na kinatutuwaan ng mga tao doon dahil sa hirap na dinadaanan nila just to get clean drinking water. In fact, if I may share, nakapunta po ako sa isa sa mga proyektong yun para tingnan lang ang operations po niya sa barangay Tumalutab sa Zamboanga City. So, tumawid po kami ng dagat. We had to, binigyan po kami ng pagkakataon ng Coast Guard na gamitin ang kanilang boat. So, it took us over an hour to get there. So, pagdating po doon sa barangay Tumalutab, kasama po namin ang barangay officials, tinignan na namin yung ano, uminom pa ako doon sa yung water. So desalination yun eh. Desalination, filtration siya. So dahil tubig, dagat ang gamit po doon. Sobrang tuwa po ng mga tao, kinausap po namin. Dahil ang nangyayari sa nakaraan, either may magdadala galing sa mainland ng tubig pang inom, kung walang madadala, sila ang tatawid po, which would take them over 2 hours. Siyempre, gagastos pa po ang ating mga kababayan. Pero ang binabayaran po nila between 50 to or 60 to 80 pesos per 5 gallons. Dahil dito sa proyektong ito, ang binabayaran lang po nila ay between 20 to 30 pesos. Pero at hindi na nila kailangan umalis po ng barangay nila, ng island. So they're very thankful dahil pinabahagi po nila sa amin na ang pinagkukuhanan nila doon on the island itself ay isang deep well po doon na madalas maraming nagkakasakit ng tiyan. At so we're very happy na nakita po namin kung gaano kalaki ang tulong sa ating mga kababayan doon.
2: Nabanggit niyo, Secretary, na yung ngayon, dating pinagkukunan ng tubig ay nagiging sanhi ng sakit sa tiyan, no? So, ito pong ginawa nating bago na ating mga desalination or kung depende sa lugar ho niyo, kasi kung ano yung gagawing filtration, paano tinitiyak ng DNR na ligtas at pumapasa sa National Drinking Water Standards ang tubig na ipinamamahagi?
1: Thank you very much, Yusek. Alam niyo po, mga kababayan, ang gumagawa ng National Drinking Standards ng tubig po ay ng drinking water ay ang DOH po. Sila ang namamahala dyan. So this goes through a process. Ina-analyze po ng husto at laboratory tests itong tubig po natin bago po i-share po sa mga komunidad, bago payagan inumin. So sinisiguro po natin, yun po ang pangunahing purpose ng pagdala natin po doon, itong refilling and itong mga filtration projects natin to provide ready potable water for yung mga communities po natin, lalo-lalo na po yung pinaka-underserved.
3: Okay. So, para mas ma-appreciate itong mga water filtration services na ibinibigay natin, pakipanawal po, gano'n po ba kasi? Kasi may mga videos sa social media na gumagawa ng mga deep well na mano-mano nilang inuhukay yung lupa at doon sila kumuha ng tubig.
1: Well, ito na nga po ang ina-address natin by coming up with these projects. Dahil alam namin, hindi po madali ang access to clean drinking water ng ating mga kababayan. So, naisip namin, magtayo tayo ng kung talagang walang available na fresh water sa area na for filtration or to provide just a refilling station, kailangan may maliit na desalination plant doon para malinis ang tubig at magkaroon ng pagkakataon na ang ating mga kababayan to access clean drinking water. I think this is a basic commodity, tubig, na we take it for granted. Hindi po na nakakamit ng ating mga kababayan. Kaya talagang, I think it's a very, very relevant project and program under the administration of President Marcos na nakakatulong po sa ating mga kababayan.
0: So, Sec, given the situation, paano naman po masisiguro ng DNR yung pangmatagalang operasyon at syempre yung maintenance sa mga pasilidad na ito?
1: Maraming salamat, Ase Kweng. Actually, itong sinabi kong 20 to 30 pesos na sinisingil ka for every 5 gallons, dun po ginagamit yon sa maintenance and the operations of these facilities. Dun po, so, wala pong, hindi po sinisweldohan ng mga tao, nag-a-assign lang po ang isang asosasyon doon or yung barangay, kung sino mo mamahala, naturuan po ng ating mga tao tsaka yung supplier ng facilities kung anong mga kailangan gawin, anong kailangan linisin, how often kailangan na gawin itong mga bagay na ito. Pero yung that amount there is for that purpose, para sa maintenance po.
2: Secretary, napakaganda ng kwento dun sa ano pangalan to ba, Tumalutab, nung binanggit po ninyo. Ilan pa pong mga island barangays tulad nito sa buong bansa, more or less, ang nakikinabang na sa programang ito? At ilan pa po ang target ninyong mabigyan ng access sa malinis na inuming tubig? I'm sure marami hong nanonood at nag-aabang.
1: Yeah. Well, ang gaya po ng sabi ko, we have 175 proposed projects ongoing, different, iba-iba po ang status niya. May 50 na po na with notice to proceed. So, we're hopeful mapabilis po natin itong mga ginagawa natin at para makatulong po sa ating mga kababayan.
3: And sa ngayon po, ano po ang pinakamalaking hamon naman na kinakaharap ng DNR sa pagpapatupad po ng programang ito at paano niyo po ito tinutugunan?
1: Well, siyempre po, yung choices natin ng mga site natin, dahil ang tinitignan natin, yung pinaka-underserved na mahirap pa puntahan at madala ng serbisyo, yun ang pangunahing criteria natin. Pero siyempre, since may mga structure po ito, kailangan siguraduhin natin na ligtas yung area, dahil pagka, siyempre, hindi ligtas yung area, walang mamahala dito ng maayos, ay baka masayang lang po ang mga projects na ito. So those are the main challenges, of course, including the budget for these projects.
0: So ito, ibang usapin naman, Sec, ano naman po yung layunin ng River Easement Rehabilitation Projects ng DNR sa Pampanga at sa Bataan?
1: Hi, thank you very much, Ase Kweng. Nabisita po natin, I think, a month ago, itong dalawang lugar na ito, dahil kasama na rin po ito sa Manila Bay Rehabilitation Program natin. Una, pumunta po kami sa Balanga, Bataan, at maganda po, nakadalo po si Governor Joy at Garcia nung nandun po kami para ma-inaugurate po namin yung linear park doon sa isang barangay na dati-rati po nakatira po doon ang ating mga kababayan, mga informal settlers. Yung lugar po, tabing ilog at siyempre hindi ligtas. Hindi ligtas yung lugar. Siyempre may mga batang tumatakbo, maaaring mahulog po sa ilog. At medyo masukal yung area, medyo madumi. At nakakadagdag rin po yun sa pagbaha nila sa area. And of course, nakapatong rin sila sa easement. At ayon sa ating batas, dapat yung easement, open area po yan. So, part of the Manila Bay Rehabilitation Program, naglaan po tayo ng pondo doon. Para first, sa pakikipag-ugnayan sa DSUD, mailipat itong mga kababayan natin sa mas ligtas, mas maayos, mas malinis na lugar. So nalipat po sila. And some of them, nakakatuwa po, were there. Bumisita po sila ng inauguration at nagpasalamat sila, nakalipat sila. Pero they could still, they were near enough to still enjoy that open space ngayon. So ang nakita po namin doon, pagbisita po namin, may mga kabataan, nagsiskateboard, nagbibisikleta, may mga taong nagsasama-sama lang doon, nagkwekwentuhan, at tapos dinagdagan po natin ng greening sa area rin. So, sa aming palagay, malaking tulong po ito sa komunidad. Open spaces are very important. Lalong po kung magkaroon ng mga katulad ng earthquake sa isang lugar, kailangan po ng mga open space para makapunta ang mga tao may pupuntahan para makaiwas po sa injuries. So, this area, pinakikinabangan na po ng ating buong komunidad. At yung naman paglipat po namin sa Pampanga, sa Sasmuan, Pampanga in particular, medyo maliit po na munisipyo ito. Kaya itong nagawa nating linear park doon na ginawa nilang plaza na po nila. Doon na po nila ginagawa lahat ng activities nila, mga pagpupulong, pwede rin po magbisikleta doon, pwede maglaro mga bata, tapos may mga benches po sila pa, may picnic area. So, masaya po kami dahil nakita namin yung pakinabang sa mga tao at kasama na rin po sa instructions ng ating Pangulo na dapat yung mga communities natin gawing livable and climate resilient communities. So, importante po ito. Pagdating po sa climate change adaptation, kung tawagin, ibig sabihin maging preparado tayo para sa mga sakuna na makakarating. Isa sa mga hakbang para magawa natin ito, ilayo natin ang mga tao, gumawa tayo ng mga space na hindi sila masyadong malapit sa mga ating mga ilog, mga estero.
3: At nabanggit nyo nga po na nagagamit nila yung espasyo, no? Kamusta po yung kanilang kabuhayan?
1: Okay naman po. In these areas, iba-iba naman ng kanilang mga, no? May mga mangingisda rin po dito sa areas na to. So, malaking tulong po sa kanila. Because pag meron po tayo mga naniniraan sa tabing dagat, tabing ilog, malaki po ang posibilidad na nakakadagdag po sa marine litter natin. So nakaka-apekto rin po sa hanap buhay ng ating mga kababayan, lalo-lalo yung mga mangingisda po.
2: At dahil nabanggit na rin, Secretary, yung ating litter na pwedeng maging sanhi ng basura at pagbabaha later on, medyo mag-iiba tayo ng topic, Bayan. Nakita nyo, siksik sa impormasyon mula sa ating DENR Secretary. Bukod sa pagpapaganda ng paligid, paano po makakatulong ito namang linear parks sa flood mitigation, river rehabilitation, at pangangalaga ng ating mga daluyan ng tubig?
1: Thank you, Yusek. Gaya lang sabi ko kanina, unang-una, mawala ang mga tao sa tabing ilog at mababawasan sigurado ang loading ng pollution po natin, lalo-lalo yung mga plastics. So, siguradong makakatulong po yan. Tapos, dinadagdagan po natin ng greening, binibigyan natin ng seedlings sa yung lugar at gumagawa tayo ng mga greenery sa area na makakatulong din po pagdating sa flood mitigation. Ang ginagawa ng aming mga regional offices, tuloy-tuloy rin po ang information and education campaign natin pagdating po sa pagtatapon ng basura. Ayon po sa batas 9003, Republic Act 9003, kailangan may MRF lahat ng barangay or at least a cluster of barangays, itong materials recovery facility. So, yung iba, nagtatayo ng MRF para to comply lang with the law, pero hindi talaga nagagamit ng maayos. Ibig sabihin, itong MRF kasi, ito dapat yung lugar kung saan dinadala yung pwedeng recyclable or yung mga biodegradable waste na pwedeng i-compost para gawing fertilizer. Kung organized kasi itong MRF na to, malaki ang mababawas. So waste diversion, malaki ang mababawas na basura na pupunta po sa mga landfill natin.
3: At napag-usapan na po natin yung pagtatapon ng basura. Just to reiterate at para panawagan na rin sa ating mga kababayan, ano po o gaano po kahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan at ng mga komunidad sa pagpapanatili malinis at maayos ng ating mga linear parks kapag natapos na po ang ating proyekto?
1: Well, magsisimula po ang lahat pagdating sa basura sa barangay. Kinakailangan po ang ating mga barangay talagang siguraduhin. Unang-una, kung maaaring segregation at source, mag-umpisa in every household. Dahil marami pong mga kagamitan na hindi natin naiisip pero pwede pong i-recycle. pwedeng i-reuse. At yung mga biodegradable waste, gaya ng sabi ko kanina, pwedeng i-compost. So may use halos lahat ng bagay. Ang gusto natin, malesen natin ang kinakailangan residual waste kung tawagin na kailangan dalhin sa ating mga landfill. In that way po, mababawasan ang leakage natin kung tawagin. Ibig sabihin yung napupunta sa mga katubigan at sa mga lansangan natin. So the barangay, the LGU, plays a big role. Kami naman po, in the DNR, we try to assist in terms of capacity building and information and education sa paggawa po ng 10-year solid waste management plan na naaayon sa batas. Tinutulungan po namin. Importante itong plano na to kasi iba-ibang lugar, iba-ibang klaseng basura ang meron. So may pag-aaral na ginagawa po dyan. Ang tawag nito, WACS, yung Waste Analysis and Characterization Survey. So in that manner, you will be able to determine what type of waste management method ang dapat gamitin sa isang lugar.
0: So sir, may plano po ba ang DNR na ipatupad din yung ganitong river rehabilitation at linear park projects sa iba pang lungsod at talawigan sa bansa? Or kung meron na silang ganun, like sa Marikina, doon sa Pasig River, meron silang river wall na ginawa ring park. Opo. So pero nasira uli siya eh. Opo. This was after Ondoy, tapos nasira uli siya nung nagkaroon naman ng typhoon na Rolly at saka Ulysses. Opo. So paano po ba ang project nyo dito na i-rehabilitate yung ganitong mga park tapos i-improve pa po yung mga meron ng existing?
1: Thank you, Ase Kweng. Yes, actually, yun ang part of the management program nitong. Meron kaming Manila Bay Coordinating Office, so at yung tatlong regions na sinabi ko, NCR 3 and 4A, na kasama po ito sa Manila Rehab Program na itong mga communities natin na malapit po sa mga katubigan, kailangan i-improve natin yung kalagayan nila lahat to make them safer and to make these areas cleaner. Saka, para mapakinabangan na rin ang mga tao itong mga open spaces na to and the greenery that we will be able to provide. May mga seedlings po kami na para ipabahagi sa ating mga barangay. So this is one of the main programs. Nakita mo namin this last year na very effective tsaka kapakipakinabang itong mga ganitong klaseng proyekto na nakakatulong talaga sa mga mamayan, sa mga komunidad na ito.
2: Secretary, siguro bilang panghuli na lamang po, no, at dahil ako po ay nasa National Nutrition Council, marami yung mga nanonood sa atin, yung mga kawani ng National Nutrition Council, mga nutritionist, dietitians. July is National Nutrition Month. Ang tema po natin ngayon, at saktong-sakto mga kababayan, hindi ko alam ang Secretary of Environment na makakasama namin, ang ating tema ay Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Sec, ano po ba ang kaugnayan sa inyong pananaw, kasi siguro sa inyong kababayan, at ano kinalaman ng Department of Environment dun sa ating wastong pagkain na dapat sapat sa lahat?
1: Thank you very much, Yusek. Well, kasi kami po ang meron tayong National Greening Program, unang-una. Meron tayong mga community-based forest management agreements with mga people's organizations. So, itong mga lugar na ito na marami pong tinatanim, ay pwede ito ay makipag-ugnayan po sa inyo sa DOH also on the magagandang mga dapat itanim po natin na magiging nutritious. All-out support po kami dyan. Nakikita namin gaano kahalaga ang ginagawa po ninyo now under Philippine Nutrition Month. Dahil banggit ko po kanina sa iyo, Yusek, na importante yung nutrition para sa ating mga kabataan lalo na. Dahil makakatulong ng gusto sa educational attainment nila. Yung kanilang ability to absorb. Malaking bagay po ang nutrition. We will definitely support your program.
2: Salamat po, Secretary, para maiwasan natin yung tinatawag na brain stunting.
3: Yun. And Secretary, ano pa po ang aasahan ng ating mga kabayan mula sa inyong ahensya sa mga susunod na buwan at taon?
1: Thank you, Joshua. Well, tuloy-tuloy po tayong magpapabilis ng ating mga proseso, number one. Nakita po namin na isa sa mga hindi gusto ng ating mga mamayan sa pamahalaan in general at particular sa aming ahensya na medyo tumatagal ang mga proseso. Kailangan maging conscious po kami na itong mga proseso namin ay pagka natapos natin ng mabilis, mapabilis po natin, makakaroon ng mga trabaho, makatulong po kami sa ekonomiya at sa taong bayan in general. So that's one. At lalo po nating palalawakin ang pagdating ng serbisyo sa ating mga kababayan dahil gaya ng sabi ko earlier, ay nakita po namin, we recognize the fact na hindi po madali para sa ating mga mamamayan ay pumunta sa mga tanggapan namin kahit na meron na sa region, sa laki ng ating bansa, sa dami ng ating mga population at sa hirap ng buhay, mahirap po pumunta sa mga tanggapan. So we will continue to do this every month, itong DNR Express po natin at we're hopeful na marami pa tayong matulungan.
0: Nako, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga marami ding impormasyon na ibinahagi ninyo sa amin ngayong araw. Napakalawak ng DNR, di ba? So, siksik actually bitin kasi ang lawak ng DNR, marami pa kayong mga attached agencies. Yes. Eh. So, sana mayroong part 2. So, maraming salamat po, DNR Secretary Juan Miguel Cuna.
2: Thank you, sir.
1: Thank you, sir. Thank you very much.
0: Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: sa harap ng sambayanan. Subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial. Katotohanan. Pananagutan. Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyong PTV.
1: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
2: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
3: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
4: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
5: Artsy Craftsy!
4: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
6: Lahat tayo nag-aantay ng sagot.
7: Makakabit natin yung hustisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
8: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
9: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
10: So, kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
11: Walang pinipili ang hustisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
0: Katotohanan, pananagutan, katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
12: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Sa puntong ito, humingi muna tayo ng updates na mula sa National Nutrition Council kay Undersecretary Albert Domingo Yusek. Sa pagdiriwang po ng 52nd Nutrition Month sa bansa, naglabas po ang National Nutrition Council ng mahalagang mensaheng dapat unawain at tandaan ng ating mga kababayan. Ano-ano po ang mga mensaheng ito, yung mga key messages, Yusek?
13: Yes, una sa lahat, Joshua, maraming salamat din, Ase Kweng. Dahil naglabas ng mga mensahe, ang ating NNC, maglalabas rin po ako ng plato on air. Pero kasama ko ito sa mga mensahe. Lagi niyo pong naririnig, no? Diba? Lagi kong sinasabi ko ito noon at ito ay ang ating pinggang Pinoy. Dahil ang ating Nutrition Month ngayong July, ang pinag-uusapan natin ay ano ba ang tamang dapat kainin. Dapat po dun sa ating plato, at kung makikita nyo po yan, ay yung ating rice or carbohydrates ay nasa 33%, medyo lampas ng konti sa 1/4. Yung ating gulay ay 33% rin po yan. Yung ating mga prutas ay 17%. Di ba? Mahirap sa math. Ase Kwensha. Tsaka Josh. Tapos yung ating grow foods, ayun yung mga kalila ng mga panahon natin eh. Yung Go, Grow, Glow. Yun ang mga grow foods, yung ating mga karne, proteins, oils, another 17%. Importante ho itong pinggang Pinoy, kahit ang ating tema ay yung sinasabi nga na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasi kung nasusunod natin yung tamang pinggang Pinoy, hindi dapat sobra-sobra yung pagkain natin. That's one key message. At makakatipid tayo dun sa transportation costs. Dahil sabihin mo, Ase Kweng, gusto ko mas maraming lechon mula sa Cebu. At hindi lang basta-basta lechon, dapat Cebu. Ilipad pa yung baboy mula Cebu, di ba? So, may carbon footprint po yon. Ang daming pwedeng i-connect dito sa usapin ng Nutrition Month 2026.
12: Alright. Pero ito, Yusek, tanong ko po dun sa yung portion ng pagkain. No? Paano natin masisiguro na abot kaya pa rin ito sa bawat pamilya at praktikal?
13: Kung ano yung portions natin, kung gano'ng karami sa plato, nasa atin naman po kung anong uri ng pagkain ang pipiliin natin. Halimbawa, imbes na, kung Garrick, na nakita natin yung ating protein, no? Yung protina, 17%.
12: Yes.
13: Eh, Exaggeration lang po to. Huwag naman tayong kumuha ng parang wow, steak, di ba? Wagyu. Of course, protein rin po yun. Yan. Pero hindi naman kailangan gumastos eh. Pwede rin tayong kumain ng sariwa at again, environment. Mas maganda kung yung sariwa kung tayo'y nakatira malapit sa dagat. Yung nahuhuli ng ating mga kapitbahay na mangingisda. Kung tayo ay malapit sa isang manukan, baka manok yun. So, imbes na iba-iba at mahal yung piliin, may mga mapipili ho tayo. At meron hong mahabang listahan ng ating NNC at ang ating DOST Food and FNRI, Research Institute, na may listahan ito.
14: So, Yusik, nabanggit mo yung ugnayan ng nutrisyon at kalikasan. Paano po nakaka-apekto yung pangangalaga sa ating kapaligiran sa pagkakaroon ng sapat, ligtas at syempre masustansyang pagkain para sa bawat Pilipino na kailangan din nating encourage na kumain niya na sundin iyong yung pinggang Pinoy at iwasin yung mga processed food.
13: Tumutuwa talaga sila, Asik Weng, at matutuwa rin ho kayo. Iugnay natin yung sagot. Paano pag pinangalagaan natin yung kalikasan? Kasi kailangan mag-landing, kailangan mapunta sa platong ito yung pagkain natin. Eh kung ang pinag-uusapan natin ay gulay, tapos sa kanina, nagsalita ang Secretary Kuna, sabi niya na dapat pagdatapos minahin ng isang lugar, rinerehabilitate. Ibig sabihin, dapat tubuan uli ng halaman, ng puno na nagbibigay ng prutas, ng mga gulay na pwedeng ilagay sa pinggang Pinoy. So, mahalaga yung environmental care na sinasabi. Pati yung sinasabi ni Secretary Kuna kanina, yung sa water, di ba yung tubig? Although drinking water yung pinag-usapan, ang maalat na tubig, hindi yan pwede ipandilig basta-basta eh, sa ating mga halaman, mamamatay yung mga halaman. So, pati yun, may linkage yung ating climate change, yung paninigurado na maganda ang ating kalikasan. Papunta yan dun sa pagkain, pinapatubo natin at kinakain at para makaiwas tayo sa stunting.
15: Yan. And Yusek, sa kabila nga po ng iba't ibang programa, gaya po na nabanggit ninyo, ng pamahalaan na nanatili pa rin hamon ang malnutrisyon sa ilang komunidad, ano pa po ang mga pangunahing hakbang na isinusulong ng NNC sa ilalim po ng Philippine Plan of Action for Nutrition para po matugunan ito?
13: Alam mo, Joshua, nakita namin na sa mabilisang analysis namang, no, na mula doon sa 3 years old pataas, kaya na ng DepEd, meron nga feeding programs ng DepEd. At syempre, hindi lamang tayo puro feeding programs. Meron din tayong paninigurado na tama yung kinakain at natututo magluto at pumili. Pero ang ginagawa natin under sa ating Philippine Plan of Action of Nutrition at also in implementation dun sa ating Republic Act number 11148, which is yung kalusugan ng ina at inahanap ko, baka magkamali ako sabihin, kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act, no? The first, tawag kasi namin dyan, first 1,000.
16: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
17: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
17: Radyo Pilipinas World Service.
16: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
17: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas World Service Online. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa isang eksperto kaugnay po sa kamakailang claim ng Chinese scholar na sakop daw ng Taiwan itong Batanes. Hihimayin po natin yan, ang paksang na yan. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang isang cultural anthropologist po mula sa University of the Philippines, walang iba kundi si Dr. Nestor Castro. Sir Castro, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw, Win, at magandang araw din sa ating mga tagapakinig.
0: Opo. Sir Nestor, napatawag po kami dahil nga po dun sa kamakailang claim nga po ng isang Chinese scholar po dyan sa may Batanes, kung saan sinasabi po niya na bahagi daw ng Taiwan itong Batanes. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ito pong Taiwan ay isang isla po na matatagpuan po dyan sa may bahagi po ng sa hilagang bahagi po ng ating bansa, particularly pinakamalapit po dyan po sa may Batanes. Sa ngayon, dahil nga po mayroon tayong tinuturing na One China Policy, tingin po natin sa ang tinitingnan po natin na pinaka masasabi nating legit na China ngayon ay yung mismong People's Republic of China, which is yun nga po yung capital nila ay Beijing. Pero sa ito naman pong Taiwan ay tinuturing nila na bukod na bansa sila, at sinasabi nga po nila na meron silang sarili yung future, kaya meron nga po silang demokratikong gobyerno po dyan. At the same time, ito pong Beijing government ay kiniklaim nga po itong Taiwan bilang renegade province nga po do, at hindi nga po nila ay sinasantabi yung posibilidad na kunin muli nila yung Taiwan po sa pamamagitan nga po ng dahas. So ito nga po Sir Nestor ay yung nabanggit ko nga po, sa inyo pong pananaw bilang pong anthropologist, paano po nyo masasabi na wala pong pundasyon yung pinalalabas na argumento ng Chinese scholars, which yung nabanggit ko nga kanina, na sinasabi nila ito daw pong Batanes ay part nga raw ng Taiwan?
2: Okay, so ang background nito ay noong July 9, pinublish sa media ng People's Republic of China na nagkaroon ng pagpupulong ang kanilang mga academic scholars sa Jinan University. At dito, napag-usapan nila na ang Batanes ay parte ng China. Ang batayan nila kasi yung pinakatimog na bahagi ng Taiwan, ito ang tinatawag na Orchid Island sa Ingles o Lanyu Island sa wikang Chino. Ang mga tao rito, ang tawag nila sa sarili nila ay Tao, at ang kanilang wika at kultura ay kapareho ng wika at kultura ng mga Ivatan ng Batanes. Hmm. So para sa mga scholars na ito ng China, kung kahalintulad ang mga tao ng Orchid Island sa mga tao ng Batanes, at ang Taiwan ay bahagi naman ng China, kung gayon ang Batanes din ay bahagi ng China. So ito ang kanilang argumento na sa aking palagay ay napaka-illogical na argumento.
0: Opo. Ayun nga po, nababanggit nga natin yung ginagawang pinalalabas nga pong naratibo nga naratibo na pinalalabas nitong mga Chinese scholar nga po dyan sa may China. And Dr. Castro, ano-ano po ba yung mga matitibay na patunay na yung Batanes ay talaga naman talagang sa Pilipinas po talaga itong Batanes Island?
2: Isang sinasabi ng China ay dahil daw ang land formation ng Taiwan at ang land geologic formation ng Batanes ay magkarugtong. Siyempre na nagkaroon na ng dagat. Pero kung titignan natin ito ayon sa mga ekspertong geologists, oo, tama yun. Pero ang Taiwan ay hindi naman geologically kaugnay ng mainland China. Sa katunayan, dudugtong pa ito sa Okinawa at papuntang Japan. So yung argumentong geological ay walang batayan. Ikalawa, ito pananaw naming mga anthropologists, kaya ako nag-react kasi dahil isa sa mga Chinese scholars ay isang Chinese anthropologist. Ang sabi niya, dahil magkapareho ng kultura sa Batanes, therefore, nararapat lang na ito ay maging parte ng China. Pero alam natin na ang ethnicity o ang kultura ay hindi otomatikong kahalintulad ng mga political boundaries. Tignan natin halimbawa ang Southern Philippines, meron tayong mga mamamayan na tinatawag nating mga Badjaw. May Badjaw din sa Sabah, sa Malaysia. May Badjaw din sa Celebes, sa Indonesia. So tri-border sila. At walang at hindi dahil doon ay parte kayo ng Malaysia, parte kayo ng Indonesia, parte kayo ng Pilipinas. Dahil alam naman natin arbitrarily binuo ang mga political boundaries ng mga estado. Ikatlo, nung nagkaroon ng tao sa Lanyu at sa Batanes, that was about 5,000 years ago or more, eh wala pa namang bansang China. So hindi po pwedeng i-claim ng China ang something na nangyari thousands of years ago. So dito

0: ang Batanes.
1: Mm-hmm.
0: So, alam natin nung dumating ang mga mananakop na Kastila sa Pilipinas ay ang mga Espanyol na eventually nasakop ang Batanes, nasakop din nila ang maraming portions ng Taiwan, nakapagtayo ng mga Spanish fort sa Taiwan at pinapamahalaan ng mga Espanyol ang Taiwan na noon ay tinatawag bilang Formosa, pinapamahalaan mula sa Pilipinas. So, baka tayo pa nga ang may batayan na mag-claim na ate ng Taiwan. Something na hindi naman natin ginagawa dahil mabait tayong bansa.
1: Yun nga, Doc Castro, kasi nga parang lumalabas nga pong yung nilabas na pag-aaral nga po nito mga Chinese scholar na to ay naiuugnay natin dun sa recent lang po na nangyari between the Taiwan ethnic group nga po, yung sinasabi nga po yung mga tao, and din dito po din sa may part ng Batanes kung saan nagkaroon nga po ng paglalayag, which is binuhay po nila yung tradition na yun kung saan yung mga ethnic group nga po from Taiwan sa may Orchid Island ay pumunta nga po dito sa may Batanes, at bahagi na po nila bahagi na po yun ng kasaysayan ng dalawang isla na hindi naman na kumbaga masasabi natin na may ugnayan po talaga yung dalawa na yun.
0: Tama yun. Siguro kung hindi naganap yun quite recently, kung saan ang isang bangka na tinatawag ng mga tao, yan yung grupo sa Taiwan, sa Lanyu, ano? Pumunta sila sa Batanes, sakay-sakay ang isang malaking bangka na tinatawag nilang Tatala, at ang tawag naman doon ng mga ibatan sa Batanes ay Tataya. Ito ay isang fishing boat. Pumunta sila sa Batanes bilang isang friendly visit at para ma-renew ang isang karanasan nila bago pa ang panahon ng pananakop. Ito kinikwento rin ng mga ninuno ng Batanes na dati malayang nakakapaglayag ang mga taga-Batanes papunta sa Lanyu at ang mga taga-Lanyu papunta sa Batanes. Sa katunayan, may dating tradisyon ang mga taga-Lanyu na kapag mag-aasawa na sila, dapat makabalik sila sa Batanes. Parang isang paraan ng ritual. Kaya nang siyempre nagkahati dahil hindi na naituloy yon dahil ang Pilipinas ay nasakop ng Espanya, tapos ng Amerika, ang Formosa naman nasakop ng mga Hapon, tapos ng dating Kuomintang government ng China. So, hindi na nangyari yon, pero ni-restore ang people-to-people ties. At yon nag-trigger sa China, parang ninervyos ang China na parang, teka, bakit nagiging friendly ang Pilipinas sa Taiwan? Di
1: Opo.
0: ba may one China policy kayo? At
1: Mm-mm.
0: ito ang nagtulak sa aking palagay na i-claim nga natin ang Batanes.
1: Opo. Kasi kung tutuusin naman talaga, Dr. Nestor, hindi naman talaga maitatanggi kahit paano, maganda yung relasyon natin sa Taiwan eh. Sa mga nakalipas na
0: Totoo.
1: Taon, lalo na nakakatuwang natin yan kapag may mga sakuna, nagbibigay sila ng ayuda sa atin. At the same time, may pagkakataon din po na ang Pilipinas nagpadala rin po ng tulong sa mga taga-Taiwan. And nababanggit nga rin po ng Japan, kasi nga meron din nga pong territorial dispute nga po ang Japan dyan sa may China na nagiging very sensitive ang China kapag usapin talaga ng teritoryo nga po.
0: Totoo yun. Ha? Kaya kahit wala tayong political na relationship sa Taiwan, hindi natin siya nire-recognize bilang isang independenteng bansa. Pero meron consulate ang Pilipinas sa Taiwan at ganun din ang Taiwan sa Pilipinas at napakalakas ng ating cultural at economic cooperation. So, sa katunayan, mas magandang relationship natin sa Taiwan kaysa
1: Opo.
0: sa mainland China.
1: Opo. Ayun nga po. Sir Nestor, eto matapos nga po yung yung ingay po dyan sa issue nitong pangangkin po ng Chinese scholar dyan po sa may Batanes bilang bahagi nga raw po ng China, ay later on binura po ng Jinan University itong papel ng Chinese researchers. Pero

0: Pero may mga ulat pa po na yung research paper po ay makikita pa rin daw po sa ilang pahayagan po ng China. Alam naman natin yung mga ganito pong pag-aaral ay kinalaunan po, ginagamit din po ng pamahalaan po para sa pagsusulong ng kanilang mga interes. Sa pagkakataong ito po, may research paper nga, ngunit wala pang official po na suporta mula sa Chinese government. Bigyan po natin kahit paano ng fair ano yung Chinese government pagdating dyan. Pero po sa perspektiba nyo po, bilang pong anthropologist, gaano po ba dapat na matiyak na yung pag-aaral gaya po nito ay may sapat dapat na batayan?
1: Unang muna yung binanggit mo na binura na ng Jinan University yung original post, sa aking palagay ay dahil napahiya sila. Nag-boomerang kasi maraming tumira doon. Baliktad pala. Mas meron pa na tayong karapatan na i-claim ang mga lugar na ito sa Taiwan. So, umatra sila. Pero tama ka, pinagpapatuloy itong i-share ng mga Chinese trolls. So, sa China, maingay pa rin sila. Sa atin, ay, walang naniniwala sa propaganda ng China. Ako at mga kasamahan kong anthropologists sa Pilipinas, kaya kami nag-react dito dahil hindi dapat gamitin for political objectives ang mga cultural studies. Kasi sinasabi nung isang anthropologist ng China na ito ang patunay na parte ng China ang Batanes. Hindi po pwede yun. Kasi ano yun eh, drawing yun eh. Halimbawa, sa Pilipinas, marami tayong nahuhukay na mga Chinese porcelain sa mga libingan ng ating mga ninuno kasi nagiging pabaon yan sa mga patay ng ating mga ancestors. Ibig sabihin ba nun ay parte tayo ng China? Hindi. Ang ibig sabihin lang nun, meron tayong pakikipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga sinaunang Chino. At something yon na dapat ipagmalaki ng dalawang bansa. Pero para i-corrupt yung ebidensyang yon para sabihin, oh, kita nyo na, parte pala kayo ng China, eh, sobra yon. Hindi meron dapat ethics ang mga social scientists na hindi sila nagpapagamit sa propaganda.
0: Opo. Speaking of propaganda, ito nga po, may kumakalat nga na naman pong video. Itong isang state-run media nga po dyan sa China na pinapalabas ay mga onggoy raw po tayong mga Pilipino. At binibigyan din po ng masamang pakahulugan yung ugnayan natin sa Amerika at saka po sa Japan. Ngayon po, Sir Nestor, sabi nga po ng ating mga official ng pamahalaan, marapat lamang na paintindi po natin sa ating mga kababayan yung kahalagahan po ng pagtatanggol sa ating teritoryo po. Sa gitna nitong mga pangaagaw po tsaka pangangamkam ng China, bilang anthropologist po at professor po dyan sa University of the Philippines, ano po yung mensahe nyo po sa ating mga kababayan?
1: Dapat hindi natin pinapahintulutan ang mga ganitong pagbabaluktot sa kasaysayan, pagbabaluktot sa ebidensya, at yung iba kasing mga Pilipino sasabihin, eh wala tayong magagawa, talaga namang bully ang China, ganyan, wag nyo na lang pansinin. Pero ang delikado ron, pag hindi mo pinansin, merong mga ilang sektor ng mga Pilipino na naniniwala. At meron, aminin natin, meron pa tayong mga kababayan na sunod-sunuran sa China, mga puppet ng China. May nabasa na lang ako na isang blog na sinasabi na ay, talaga namang maganda ang relasyon ng Pilipinas sa China. Meron pa nga tayong dating pangulo na nagsabi, siguro magandang maging probinsya na lang tayo ng China. So kaya natin tinututulan ang ganitong mga klase ng narrative para din sa ating mga kababayan na huwag kayong magpadala, maging mapagbantay kayo sa fake news. At anumang maliit na porsyento, kahit na isang dangka lamang na porsyento ng ating teritoryo ay dapat nating ipagtanggol. Ito ang kahulugan ng pagiging Pilipino.
0: Opo, well said po, Dr. Nestor, na dapat pangalagaan natin at dapat protektahan po natin ang ating teritoryo. Maraming salamat po, Sir Castro, sa naibahagi niyo pong oras sa amin ngayong araw po.
1: Welcome.
0: Opo. At ito po ang ating naging panayam kay Dr. Nestor Castro, isang cultural anthropologist po mula sa University of the Philippines, kaugnay po sa usaping pagturing ng Chinese scholar sa Batanes bilang bahagi raw ng Taiwan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tatlong araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore naging produktibo. Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinida ng punong ehekutibo sa Singaporean business leaders. Para sa Kabuuang Ulat, nandito si Raquel Bayan.
3: Balik bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ng tatlong araw na matagumpay na working visit sa Singapore. Sa post-visit statement ng Pangulo, ibinahagi nito ang ilan sa mga ibinunga ng kaliwatkanang aktibidad niya doon. Sa naging pulong kasama si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, natalakay ang pagpapaigting ng bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang paggamit ng oportunidad bunsod ng artificial intelligence at pagpapatatag ng balikatan sa linya ng kalusugan at social development. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na makapulong ang iba't ibang business leaders sa kanyang working visit. Kabilang na dito ang ABC Impact, kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa dekalidad ng healthcare services. Gayun rin ang Singtel Group, kung saan tinalakay ang mga inisyatiba para sa pagpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas na makakatulong ng malaki sa digital transformation ng bansa. Sa roundtable discussion naman ng Milken Institute, kung saan nakasama ni Pangulo Marcos ang business leader sa Singapore, binigyan din ng Pangulo ang pananatiling matatag at bukas ng Pilipinas para sa mga pamumuhunan.
4: These business engagements covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. As a newly designated upper-middle-income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Mananatiling aktibo at maaasahang partner ang Pilipinas sa pagbuo ng mas makabago, konektado at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makaharap ang mga lider ng Future Economic Cooperation Council. Nakatuon ang talakayan sa pagtutulungan ng gobyerno at negosyo upang harapin ang nagbabagong ekonomiya at buksan ng mga bagong oportunidad sa Indo-Pacific region. Ang pulong ay bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa mga regional business leader at investor sa Singapore upang isulong ang Pilipinas bilang destinasyon ng kalakalan at pamumuhunan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pilipino upang maibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalawakin ng administrasyon ang suporta sa 7.5 milyong low-income households sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 3.5 milyong benepisyaryo ng pantawid pamilyang Pilipinas Filipino program at walang gutom program, kasama ang 2.5 milyong mahihirap at near poor households. Tig 2,000 piso rin kada buwan ang matatanggap ng 1.5 milyong low income workers at kanilang pamilya mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre.
5: Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Department of Social Welfare and Development target na mapalawig pa ang naaabot ng walang gutom kitchens sa buong bansa. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Mary Ann Bastasa.
6: Tuloy-tuloy na palalawakin ng Department of Social Welfare and Development ang programa nitong walang gutom kitchens na target na gawing 12 pasilidad pagsapit ng 2027. Isa ito sa mga hakbang ng DSWD para matugunan ang involuntary hunger o hindi kusang gutom sa bansa. Sa kasalukuyan, meron ang walang gutom kitchen sa Pasay City dito sa Metro Manila, sa Cebu City at Zamboanga City sa Mindanao. Ayon sa DSWD, magdadagdag pa ito ng tigi isang pasilidad sa NCR, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026. Ayon din kay Walang Gutom Kitchen OIC Ramil Mapoy, bukas ang programa sa lahat ng nakararanas ng gutom, lalo na sa mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan. Nakasunod din ang menu nito sa Pinggang Pinoy ng NNC, kaya may sapat na nutrisyon para sa bawat kumakain. Mula ng ilunsad ng Desyembre 2024, nakapagsilbi na ang Pasay City Kitchen ng mahigit 300,000 pagkain, habang nakapagbigay naman ng 6,000 meals ang Cebu City Branch at 3,000 libreng pagkain naman sa Zamboanga City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Inaasahang tataas pa ang buffer stock ng bigas buwat sa bagong post-harvest facility na pinasinayaan ng National Food Authority o NFA sa Dumangas, Iloilo nitong Miyerkules. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, ibinida nito ang post-harvest facility na siyang kauna-unahang pasilidad na natapos sa bansa. Ayon kay Lacson, tampok sa pasilidad na nagkakahalaga ng 355.4 million pesos ang isang rice mill na may kapasidad na 10 tonelada kada oras at isang mechanical grain dryer na may kapasidad na 240 tonelada kada araw, bagay na nagbibigay daan sa NFA na bumili, magproseso at mag-imbak ng palay ng mas epesyente. Sinabi rin ng opisyal na 36 ang kabuuang ipinatatayong mga post-harvest facilities sa buong bansa na makakatulong sa mga magsasaka. Bukod pa sa pasilidad, itataas na rin anya ang buying price sa mga fresh palay sa 21 pesos kada kilo upang masuportahan ang mga magsasaka sa mga gastusin sa pagtatanim.
7: Sa bagong facility na ito na kauna-unahan sa na in-inaugurate natin na sa Pilipinas out of the 36 na itinatayo natin. Eh ang epekto nito, yung magsasaka pagpunta sa NFA at kahit basa, let's say doon sa Dumangas, sa laki ng ating mga dryer, kaya na nating tanggapin. So hindi na natin sasabihin patuyuin niyo po muna or what, kasi meron na tayong mga dryers. Kaya nitong patuyuin na sa isang araw, no? Kung dalawang batches ang gagawin natin, kaya nitong patuyuin ng 240 metric tons or 4,800 bags equivalent. Kaya nitong tuyuin sa isang araw.
0: Administrator Larry Lacson.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita ay sinasapinal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, regular na nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan kaugnay ng kanilang tagumpay, mahahalagang programa at malalaking inisyatiba. Tumanggi naman ang Malacanang natalakayin ang detalye sa security arrangements sa SONA. Tiniyak naman ito na handa ang gobyerno sa mga kinakailangang hakbang.
5: Tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. Ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahanda naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
0: Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Kaugnay pa rin sa nalalapit na SONA, 100% ng handa ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, planchado na ang lahat ng kanilang paghahanda, partikular sa latag ng seguridad sa Kamara. Bagamat wala pa silang namomonitor na banta sa isasagawang SONA, ay pinaghahandaan pa rin nila ang anumang untoward incident sa labas ng batasang pambansa. Ani de la Cruz, mahigpit na ang koordinasyon nila sa Philippine National Police at iba pang miyembro ng otoridad upang matiyak na walang mangyayaring anumang security breach sa SONA.
8: Nagkaroon tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th of June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na planchado lahat.
0: The House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Matagumpay na naisagawa ang walkthrough at ocular inspection sa loob ng batasang pambansa. Isinagawa itong halos 2 linggo bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismong si House Secretary General Cheloy Villicaria Garafil ang nanguna sa pag-iinspeksyon sa loob ng Kamara upang tiyaking planchado na ang lahat ng isinagawang paghahanda. Muli namang nagpaalala si Garafil sa mga dadalo sa SONA na magsuot lamang ng modest clothing bunsod ng naunang deklarasyon na magiging simple lamang ang gagawing aktibidad at wala ring ilalatag na red carpet. Pakikisa na rin ito sa bawat Pilipino na humaharap sa iba't ibang krisis at upang ipabatid ang sinseridad ng pamahalaan sa mga kinakaharap na pagsubok ng bansa.
9: Mga 1,000 people who are in the plenary. Mm-hmm. Pero outside, syempre, mas siguro na sila. Because the other councilman, they have called for their own guests. Pero this plenary can seat like 1,000 people. Mag-implement kami ng security measures for everyone who will be entering the compound.
0: Nang pahayag ni House Secretary General Cheloy Villacaria Garafil.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Iginit ng Malacanang na hindi panggigipit sa mga senador sa impeachment trial ang layunin ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Ginawa ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang pahayag makaraang questionin ng ilang senador ang timing ng planadong investigasyon para ma-pressure umano ang mga senator judge sa impeachment proceeding. Kabilang sa iimbestigahan ng NBI ang umano'y 10 billion peso sa unliquidated funds sa pag-host ng bansa sa 2019 SEA Games, kakulangan ng bidding para sa ilang proyekto at kontrobersyal na 50 million peso cauldron. Buwelta ni Castro, mandato ng NBI na imbestigahan ang anumang irregularidad sa proyekto ng gobyerno.
5: Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito pang-gigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahan ng Malacanang na walang magiging drama sa mga susunod na yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro makaraang tapusin ng prosekusyon ang pagpresenta ng mga saksi sa Article 4 ng impeachment na tututok naman sa issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon sa Palace official, tulad ng maraming Pilipino, hangad din ng Malacanang na manaig ang katotohanan sa likod ng nasabing issue.
5: Inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na siya babiyahe pa Bangkok, Thailand para sa isang anti-scam summit at sa halip ay dadalo siya sa impeachment trial sa susunod na linggo. Sa panayam kay Matibag, iginiit nito na personal siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel at magkakaroon sana sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan. Pero magpapadala na lamang ang nang kinatawa ng NBI para rito. Gate naman ni Matibag, nakahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment.
10: Pinurgo na lang natin, and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion sa kasibang lugar na lang para magawa natin yon.
0: Pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Iginiit ni dating National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na ang Operation Romanov ay orihinal na babala laban sa pamilya Marcos at hindi laban kay Vice President Sara Duterte o sa pamilya Duterte. Sinabi ni Santiago na ang salitang Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Maisug Rally noong Enero ng 2024. Sa naturang rally, binalaan umano ni Mayor Baste ang Pangulo na bago ito matulog ay isipin nito ang sinapit ng pamilyang Romanov, ang huling royal family sa Russia na binitay noong 1917. Nagpahayag naman ng pagkagulat ang dating NBI chief nang biglang magbago ang kwento sa internet kung saan ikinalat ng ilang vlogger tulad ni Princess Bawi na ang Oplan Romanov ay isang lihim na plano ng Administrasyong Marcos upang itumba ang pamilya Duterte. Kaugnay nito, nanindigan si Santiago na handa siyang tumestigo sa Senate Impeachment Court para ibahagi ang kanyang kaalaman kaugnay ng naturang usapin.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Balitaan pa rin sa Senado, nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sino mang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na may kapangyarihan ang mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang testigo, abogado o sino mang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. Gayunman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa mga ganitong usapin.
11: may kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity. Ako ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
0: Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kumpiyansa ang prosecution head para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nasusunod nila ang timeline mula sa kanilang isinumite sa Senate Impeachment Court. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay House Lead Prosecution Panel Representative Gervil Luistro, sinabi nito na mas mabilis pa ang takbo ng pagdinig sa impeachment trial ng ikalawang pangulo dahil nabawasan ng mga testigo na ipresenta nila sa korte. Ito ay sa kadahilan ng ang mga sasabihin ng mga susunod na testigo ay nabanggit na ng dalawang nauna na nilang ipresenta mula sa mga naging cross-examination ng defense team. Binigyang diin din ng kongresista na anumang ang ginagawa ng prosekusyon, ito ay resulta ng kanilang mga napagkasunduan at magre-representa sa buong prosecution panel.
12: We are in the proper timeline, no? Tayo po ay saktong-sakto sa ating na-perceive noon na magiging timeline for the presentation of witnesses on the first article, although that is Article 4, that is threat, no? But based on our order of presentation, yan po ang aming sinumite sa impeachment court. As a matter of fact, hindi nga lang po sakto eh, mas maaga pa, no?
0: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecution Panel Representative Gervil Luistro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs or DFA ang inilabas na Artificial Intelligence o AI-generated video at editorial cartoon ng Chinese state-run media outlet na China Daily patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, patuloy pa rin ang kanilang kampanya sa paglaban sa maling naratibo at information distortions na ginagawa ng China patungkol sa Arbitral Award. Giit pa ng kagawaran na hindi katanggap-tanggap, offensive at isang act of distress ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy base sa inilabas na AI video ng China Daily. Pinatatanggal na ng DFA ang video at iba pang editorial cartoons dahil ito umano ay misinformation at mas nagpapalalim ng pagkawala ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at China.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. mariing tinuligsa ang AI video propaganda na inilabas ng isang Chinese state media. Ayon sa Kalihim, ang panunuya ng nasabing video laban sa Pilipinas, pagpapakita ng kahibangan at kahinaan ng Chinese Communist Party. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si J. Mark Dagala.
13: Hayagan tinuligsa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang inilabas sa propaganda materials ng state-owned media na China Daily na inilalarawan ang mga Pinoy bilang mga unggoy. Sa inilabas sa pahayag ng Department of National Defense, sinabi ni Teodoro na ang panunuya sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas at ang pagiging marahas sa mga Pilipino ay pagpapakita lamang ng kahibangan ng China. Pinatutunayan din anya ng Chinese Communist Party ang kahinaan nito kaya tumahantong sila sa racism, pagbabanta at paghahasik ng galit dahil bigo silang ipagtanggol ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo. Dahil dito, nanindigan si Teodoro na walang sino man sa DND at AFP ang makikipag-usap sa Partido Komunista ng China, gayon din sa mga ahensya nito. Ang kabaliwan ng Partido Komunista ayon kay Teodoro ay malinaw na hindi ito dapat patulan pa at pansinin. Para sa Bagong Pilipinas, Ibar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, Philippine Coast Guard nagpahayag ng pagkondena sa inilabas na AI video ng isang Chinese state media patungkol sa Pilipinas. Ang kabuang ulat, idedetalye ni Lawrence Tanhoco.
14: Kinondena ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, ang inilabas na video ng China Daily, ang state-controlled media ng China, na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na sunod-sunuran sa Japan at Estados Unidos. Ayon kay Tariela, tahasang racism at paghamak sa dignidad ng mga Pilipino ang nilalaman ng mahigit isang minutong video. Binatikos din nito ang umano'y pagmamaliit nito sa 2016 Arbitral Award na inilalarawan lamang bilang isang kwentong ginawa ng US at Japan. Iginit ni Tariela na walang puwang sa kasalukuyang panahon ng anumang uri ng racism, lalo na kung ginagamit ito upang maliitin ang isang bansa at lahi. Aniya, dapat kundinahin ang gayong pag-atake sa pagkakakilanlan ng mga Pinoy at sa mga prinsipyong kinikilala sa ilalim ng international law. Hinamon din ni Tariela ang mga personalidad na naunang nanawagan na humingi siya ng paumanhin sa China na manindigan din ngayon at hingin sa Beijing ang paghingi ng tawad sa mga Pinoy. Binigyan din ng opisyal ng PCG na hindi dapat pahintulutan ng mga Pilipino ang anumang pagtatangkang yurakan ang kanilang dignidad at karapatan sa West Philippine Sea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, formal nang binuksan ng Department of Migrant Workers o DMW ang 44 na Migrant Workers Office o MWO sa Phnom Penh, Cambodia nitong Hulyo 14 taong kasalukuyan upang lalo pang mapalawak ang serbisyo at proteksyon para sa mga Overseas Filipino Worker o OFW sa naturang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, malugod nitong ibinahagi ang tagumpay ng operasyon ng bagong tanggapan. Ayon sa Kalihi, malaking tulong ito para sa mga Pilipinong nangangailangan ng mabilisang pagproseso ng mga dokumento at iba pang mahalagang serbisyong pampamahalaan. Kinumpirma rin ni Secretary Cacdac na ang bagong MWO sa Cambodia ay magsisilbing pansamantalang shelter o tuluyan para sa mga distressed na Pilipino, partikular na ang mga naging biktima ng talamak na human trafficking at illegal recruitment. Sa katunayan, kasabay ng formal na pagbubukas ng tanggapan, ay kaagad na napauwi ng DMW, katuwang ang mga lokal na ahensya ng Cambodia, ang ilang daang Pilipinong nasa gip mula sa mga mapang-abusong sitwasyon, kung kaya't napaigting pa ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa mga sindikato ng illegal recruitment sa rehiyon. Samantala, hiningan din ng pahayag ang Kalihim hinggil sa kalagayan ng mga Filipino seafarer na patuloy na naiipit sa mapanganib na sitwasyon sa Strait of Hormuz sa gitnang silangan. Binigyang diin ni Secretary Cacdac na may humigit kumulang 3,000 tripulanteng Pilipino pa rin ang kasalukuyang naglalayag at naiipit sa naturang kipot bunsod ng tensyon, habang nasa 400 naman ang ligtas na nakalabas na sa lugar.
15: So we continue to monitor their situation. Kahapon nakapulong ko lamang virtually yung mga post natin, mga labor attache natin sa apektadong lugar sa Gulf States. Yung meron tayong pagkakaroon ng assurances na patuloy naman ang normal na buhay sa mga apektadong bansa, at nais nating ipahiwatig na handa naman tayo mula pa nung nagsimula itong sigalot na ito, in partnership with the DFA, kung maalala nyo, tayo inatasan ng ating Pangulo na magkaroon ng coordination with DFA para tulungan yung mga kababayan natin sa abroad. Ngayon, meron tayong nakahandang financial assistance, patuloy yung ating financial assistance na binibigay on the ground. Mga 18,000 ang nakinabang sa financial assistance na binibigay natin sa mga OFWs na hindi nauwi pero apektado ang trabaho. Ngayon, doon sa nauwi ay 10,500 na yung napauwi natin. Sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na bigyan ng tulong yung mga kahit gustong umuwi at yung mga hindi umuwi. hindi pa uuwi, pero apektado yung trabaho.
0: Alright. Secretary Hans Leo Cactac.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Nananatiling ligtas at epektibo ang deworming para protektahan ang mga bata. Ito ang iginiit ng Department of Health kasunod ng pagkasawi ng isang grade 4 student matapos ang deworming. Ayon sa DOH, halos 3 dekada nang ginagamit sa public health program ng Pilipinas ang deworming medicine na albendazole at narekomenda ng World Health Organization. Paliwanag pa nito, pagkatapos ng deworming ay maaaring makaranas ang bata ng mild at temporary side effects tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, diarrhea o skin rashes. Inatasan naman ng kagawaran ang health workers at mga lokal na pamahalaan na mahigpit na sundin ang safety protocol sa panahon ng deworming activities sa mga eskwelahan at komunidad. Hinimok din ng publiko na iwasan ng maling impormasyon ukol dito para hindi magdulot ng takot at hadlang sa pangangalaga sa kalusugan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, kahandaan sa sakunan ng lokal na pamahalaan ng Mapandan sa Pangasinan, pinalakas sa tulong ng idinaos na Weather at Radio Operations Seminar. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula Radyo Pilipinas Dagupan.
16: Nanggawa na seminar sa lokal na gobyerno na Mapandan, Gianluyaga, Pangasinan, Yaka Sentro on Weather and Climate Awareness Seminar, 10 Restricted Land Mobile Radio Operations bilang kabiyangan na selebrasyon ng National Disaster Resilience Month yain daulo na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Diyad minsahe ng Mayor Carl Christian Vega, indanito so kaimportante ana panagparaan, tampol ya koordinasyon, tan pankakasakay na gobyerno tan sa komunidad, pia napabisgag so abilidad niya balay niya unresponde, nagsari kalamidad tan arumiran emerhensya. Unungad saya, inbaga na sa isuston pikakabat, tan epektibon komunikasyon sa importanteng bangatla, ud pangipaalagay na mas maligan tan mas malata komunidad. In paliwawa na sa representative ng Lapod DOST Pag-asa Dagupan, so importante ang impormasyon ni Paakaran El Nino, bagyotan arumiran peligro, at panahon niya mga apekta at komunidad. Lagan niya in paliwawamat, so uston operasyon tan pangusar na restricted land mobile radio bilan importante ang kagawaan at komunikasyon, lagan at emergency tan disaster response. Sa Abitlan Seminar, so inatindian na sari miyembro na MDRMC, School DRM Coordinators, Ambulance Drivers, Representative Manlapod Mapte, General Services Office, Tan Arumiran Opisyal, Yad Rural Health Unit, Tan Municipal Social Welfare and Development Office. Yad panamaglay na sarayan aktibidad, itutuloy na lokal ang gobyerno na Mapandan ya pabiskagan. So, inkaparaan na nanduruman sektor, tansay kooperasyon na komunidad ya mamaarap at sa kuya ligtas, maletan akaparaan ya baloy. Manlalapod Dagupan City, Sara Kebiab, para Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Sara. Samantala, balita naman sa Kalinga. Department of Social Welfare and Development nagkaloob ng community livelihood facilities sa mga residente ng Dupligan at Mabaka sa bayan ng Tanugan o Tanudan sa Kalinga sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
17: Dagop sa gasota residente di Barangay Duplican ken Mabaka Tanudan itinepaayan ti Barbaro a Community Livelihood Facilities kalpasan ngem paima dagitoy ti DSWD babaen iti project Lawat Binhi dagiti benepisyaryo ket pakairamanan dagiti miyembro ti Farmers Association iti Mabaka ken pagugupumian organization iti Duplican a nakakumpleto iti 20 alda wa cash for work activities tapno may pasdag iti fish pond ken nurseries. Kinuna ni Project Development Officer 2 Ivy Mariano iti DSWD Swat Kalinga ababaen iti Project Lawat Binhi saan lang nga temporaryo at trabaho iti naipaay para kadagiti beneficiaryo no dikat naramat iti community assets amang promote iti water sufficiency, food security, kin climate resilience. Sigun kini Mariano, dagiti proyekto kat karaman iti flagship intervention iti sidong ti Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation iti DSWD iti panggap ang mapapiksa iti resilience ken adaptive capacity dagiti marigrigat ken vulnerable families. Nagbalik iti implementasyon dagiti proyekto, babaan iti kolaborasyon dagiti partner agencies kas ATB Far Kalinga anang 32,000 a finger links para iti tunggal may sa barangay karaman iti technical assistance para iti implementasyon ti Project Lawa. Kastapay ngayon pa ay iti Office of the Provincial Governor iti special fund nga agatag 2 million pesos para iti seed si nurseries and technical support para iti Project Binhi. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Amelia mula Cordillera. Baba naman tayo sa Southern Luzon. Mga pamilyang apektado ng El Nino sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro nakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Si Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
18: Nakatanggap ng karagdagang tulong ang mga pamilyang naapektuhan ng kakulangan sa supply ng tubig dulot ng El Nino sa Puerto Galera, Oriental Mindoro matapos mamahagi ang DSWD Field Office Mimaropa ng mahigit 670 family food packs at potable water. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, mahigit 500 pamilya sa Barangay Santo Niño at mahigit 150 na pamilya sa Barangay San Antonio ang nabigyan ng agarang ayuda bilang tugon sa epekto ng El Nino. Isinagawa ang pamamahagi alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang maagap at tuloy-tuloy na paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga pamilyang apektado. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DSWD Field Office Mimaropa sa lokal na pamahalaan ng Puerto Galera upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng kinakailangang suporta sa mga apektadong residente. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Mara. Balita pa rin sa Mimaropa, tatlong individual na gumamit ng illegal na chainsaw na dakip sa El Nido, Palawan. Mula Radyo Pilipinas Palawan, nagbabalita si Jillian Faye Ibanez.
19: Inkasuhan niya mga otoridad ang tatlo ka mga lalaki matapos nga madakip kasangapon sa aktong agapamutol ang ingambligan nga kaway gamit ang imbabawal nga makinarya sa probinsya iyang Palawan. Aglunsad iigulping operasyon ang Wildlife Enforcement Officers North and Provincial Government of Palawan sa Purok 3 Barangay Manlag sa munisipyo iyang El Nido para patadengan ang talamak nga illegal logging sa lugar. Nabal sa mga suspek ang darwaka unit ang chainsaw nga mamang ingagamit sa pagtumba igpagarit sa mga puno nga falkata igapitong nga ara good ka permit alin sa gobyerno. Inglalabag ang tatlong adakap nga suspek ang Republic Act number 9175 o ang Chainsaw Act of 2002 pati rinda ang Presidential Decree number 705 o ang Revised Forestry Code tingad sa bagkan rehistrado andang kagamitan. Apanawagan ng Palawan Council for Sustainable Development staff sa publiko nga maging mapagmapanid ig-ibag ang anumang krimen laban sa kalikasan sa andang hotline. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jillian mula Mimaropa. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Doctor of Medicine Program formal nang inilunsad sa Northern Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
20: formal nga ginlansar ang Doctor of Medicine Program sa University of Eastern Philippines, UEP, nga magahatag mas harani nga oportunidad sa mga Nortehanon nga makaeskwela sa medisina. Nagtikang naluwat kumarawat aplikasyon ang programa yana bulan Hulyo kahuman matagan permit sa Commission on Higher Education para sa una ug ikaduha nga tuig san kurso. Ginestablisar ang College of Medicine sa bisa sa Republic Act number 11972 para makabulig sa pagbaton sa kakulangan sa mga doktor sa rehiyon ug maibanan ang gastuson sa mga estudyante nga sadto kinahanglan pa mag-eskwela sa gawas sa probinsya. Nag-abriliwat ang Universidad sa full scholarship para sa mga kwalipikado nga estudyante nga mag-e-enroll sa unang batch sa programa. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvez para sa Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat, Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Lungsod ng Bislig sa Surigao del Sur, ipinagdiwang ang 48th National Disability Rights Week. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
22: Nakig-uban ang lokal nga panggamhanan sa Bislig City pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o Persons with Disability Affairs Office sa pagsaulog sa ika-48 nga National Disability Rights Week 2026 kaniadtong Hulyo 15 sa Bislig City Cultural and Sports Center. Gidala sa tema nga Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development, ang selebrasyon nagtumong sa pagpalig-on sa pagpanalipod sa mga katungod, dignidad ug kaayuhan sa mga persons with disabilities samtang ipasiugda ang patas nga oportunidad ug inklusibong kalambuan sa komunidad. Ato sa tibuok adlaw nga kalihukan gipahigayon ang mensahe gikan sa mga lokal nga opisyal, orientation kabahin sa katungod sa mga PWD, mga diskusyon nga pang-edukasyon, mga pasundayag sa kultura ug laing-laing makalingaw nga kalihukan. Yatagan usab ug libreng serbisyo ang mga partisipante sama sa PWD Unified ID System Registration, Medical Mission ug Konsulta Caravan pinaagi sa tab sa nagkadaing ahensya o organisasyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Angel mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. Philippine National Police Maritime Group sa Sulu nakiisa sa selebrasyon ng ika-31 Police Community Relations Month ngayong Hulyo. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
23: Indigenous pakarajaan in Tiakamasin Sulu Maritime Police hapaguhan ni Police Major Ayman Kamlon bilang bahagi sa pagsabo nila ay kakatuan tagisa tahun Police Community Relations o PCR Month abiha on July. Agi Chief PCR Police Master Sergeant Al Hadi Baiting kay man kapataan na jambatan sinhulo ay nagkahampis in gift-giving activity nila sinhamis kasunuan pa inisin food pack distribution na suno mga adlaw. Nakaunarisab na sila nakapaaon sin coastal cleanup sin Sabtu Halitayon Beach. Timaod kanila ay mga rakyat sa barangay Umangay Hapatikul, Iban United Kabalikat Civicom, ang pagkasunuan sa pagtanong bakaw. Maksudin ni mapatarang para ayat in suway paghambukan sa katanim pag-ayad at kakaya-kayaan. Ang ipahibayting mahal ka yung panauri kanila sa rakyat habat maparagbo sa kawajib kanila magjaka iban magpatutusin kahanungan na binaywayan. Lapay na yung pagparagbo sa sustainable development iban pagjaka ha marine environment. Nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Umabot sa $2.71 billion ang cash remittances noong Mayo, ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ng 2% kumpara sa $2.66 billion sa parehong buwan noong nakarang taon. Pinakamalaking bahagi ng padala ay nagmula sa Estados Unidos, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Samantala, personal remittances, kabilang ang cash na ipinadala sa bangko sa informal channels at remittances in kind, ay tumaas din ng 2.1% sa $3.03 billion mula sa $2.97 billion noong Mayo 2025. Patuloy na itinuturing ang remittances bilang isa sa pinakamahalagang lifeline ng ekonomiya dahil malaki ang ambag nito sa household spending at pangkalahatang paglago. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 3% ang household consumption sa unang quarter ng 2026.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang lahat ng power distributors na ihinto muna ang electricity service disconnections bilang bahagi ng mga hakbang para protektahan ang consumers sa gitna ng umiiral na energy emergency. Sa advisory na inilabas noong Hulyo 16, sinabi ng ERC na saklaw ng suspensyon ang residential at business consumers na may hindi nabayarang bills para sa billing period mula Agosto hanggang Oktubre. Inutusan din ang distribution utilities o DUs na magbigay ng flexible payment arrangements kabilang ang staggered o deferred payment schemes upang maibsan ang bigat sa mga consumer. Ayon sa ERC, ang mga consumer na may monthly consumption na hindi lalampas sa 200 kilowatt per hour ay maaaring magpaliba ng bayad para sa covered billing period. Ang deferred payments ay dapat bayaran ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan mula sa pagtanggap ng bill. Ang installments ay ilalagay sa mga susunod na billing statements. Hinimok ng ERC ang mga may kakayahang magbayad na ipagpatuloy ang regular na pagbabayad upang makatulong sa stability ng power sector. Kasabay nito, inatasan ng komisyon ang power generators at transmission service providers na payagan ang DUs na i-defer ang settlement ng kanilang obligasyon. Saklaw nito ang partner generation companies, Power Sector as Assets and Liabilities Management Corporation o PSALM, National Power Corporation, National Transmission Corporation, National Grid Corporation of the Philippines at independent power producers.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na inalis na ang pansamantalang import ban sa mga hayop at produktong maaaring tamaan ng foot and mouth disease o FMD mula sa Hungary matapos ideklarang FMD free ang bansa ng World Organization for Animal Health. Sa pamamagitan ng Department Circular No. 34, pinayagan muli ang pag-angkat ng FMD susceptible animals, karne at animal byproducts mula sa European nation. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang desisyong nakabatay sa siyensya ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng mahigpit na proteksyon sa livestock industry at pagpapanatili ng matatag na food supply. Sinabi ng DA na makatutulong ang lifting ng ban sa pag-diversify ng supply sources at pag-iwas ng sa biglaang pagtaas ng presyo dahil sa global outbreaks, climate disruptions at volatile food markets. Epektibo ang muling pag-angkat 15 araw matapos mailathala ang circular sa opisyal na website ng DA at mairehistro sa Office of the National Administrative Register. Noong nakarang taon, naglapas ang DA ng Memorandum Order 16 bilang precautionary measure matapos ang FMD outbreak sa Hungary.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Nagbabala ang Department of Energy o DOE na may big-time oil price hike sa susunod na linggo, kasunod ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Strait of Hormuz na muling nagpapainit sa sigalot sa Middle East. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director,

0: Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na pinag-aaralan na ang panibagong fuel subsidy at fare increase dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 17 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 64 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 80 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakalaga ng 9 na piso at 10 sentimo ang sangyuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakalaga ng 7 piso at 86 na sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 83 piso at 9 na sentimo. Nasa 70 piso at 55 sentimo ang euro, 43 piso at 71 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakalaga ng 16 na piso at 42 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Isang buwan matapos ilipat ang kanyang training base sa Athens, Greece, patuloy na umaangat ang porma ni Filipino Olympic pole vaulter EJ Abuena matapos magtala ng season best 5.85 meters sa Meeting Madrid 2026 nitong Biyernes oras sa Maynila. Ang clearance na 5.85 meters ay nagbigay kay Abuena ng silver medal, habang ang German na si Bo Kanda Lita Baire ang naguwi ng ginto sa 5.9 meters. Nakakuha naman ng bronze si Pedro Buaro ng Portugal matapos ding tumalon ng 5.85 meters. Sa Instagram, nagbiro si Abuena tungkol sa suot niyang berdeng medyas sa berdeng track ng Madrid, sabay pangakong tatawirin niya ang mas mataas na bar sa susunod na pagkakataon. Noong nakarang linggo, nagtala si Abuena ng 5.81 meters sa Fly Athens Street Pole Vault, ngunit nabigo sa podium finish dahil sa countback. Siya ngayon ay nasa number 14 sa Men's Pole Vault World Rankings. Lumipat si Abuena sa Athens noong nakarang buwan at nagsasanay sa ilalim ng bagong head coach na si Marcin Cepanski. Kasama rin niyang nag-ensayo ang world number 2 at kapwa Olympian na si Emmanuel Canales sa training facility na ginamit noong 2004 Athens Olympics. Ayon sa 30 anyos na Olympian, ang paglipat sa Greece ay bahagi ng mas malawak na plano para mapalakas ang kanyang tsansa na makapag-uwi ng medalya sa 2028 Los Angeles Olympics.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tuluyan nang ipinadala ng rain or shine si Gian Mamuyak sa Phoenix kapalit ang isang future first round pick matapos aprubahan ng PBA ang trade nitong Hulyo 16. Nasa deadlock ang rain or shine at Mamuyak sa usaping kontrata, kaya't nagpa siya ang Elasto Painters na i-trade ang isa sa kanilang pinaka-consistent na two-way guards, kasama ang season 53 second round pick kapalit ang Phoenix first round pick sa parehong season. Auto-extended ang kontrata ng 6'2 guard hanggang dulo ng season matapos mabigo ang magkabilang panig na magkasundo sa extension. Ayon sa Titan Management Group, susubukan ni Mamuyak na makipagnegosasyon para sa 3-year

0: deal sa Fuel Masters. Sa paglipat niya, tinatapos ni Mamuyak ang kanyang stint sa team na pumili sa kanya bilang 5th overall pick noong season 47 draft. Sasanib siya ngayon sa batang core ng Phoenix na kinabibilagan ni na Tyler Teo, Kai Balungay, Jason Perkins, Ken Tuffin at rising star Richie Rivero. Para sa Rain or Shine, malaking dagok ang pagkawala ni Mamuyak dahil sa offense at defense na dala ng 27 anyos na gwardya. Mas lalong tumitindi ang pressure kina Adrian Nocum, Anton Asisto, Felix Lemeti at Andre Karakot na punan ang bakante. Kapansin-pansin, tulad ni Mamuyak, auto-extended din si Karakot habang patuloy ang negosasyon para sa bagong kontrata.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Nakabawi ang Philippine Tennis Team matapos talunin ang Uzbekistan sa kanilang Asia-Oceania Group 3 tie nitong Webes isang araw matapos silang mabigo kontra Jordan. Binigyan na maagang kalamangan ng Pilipinas ni Jed Olivares na tinapos si Amir Milushev sa straight set 6-3-6-2 sa unang singles match. Nadulas naman si AJ Lim sa ikalawang singles na natalo kay Sergey Fomin 4-6-2-6 kaya't nauwi ang laban sa do or die doubles. Doon na sinelyuhan ni na Ruben Gonzalez at Francis Casey Alcantara ang panalo matapos talunin si na Damir Abdusamadov at Abdulaziz Usmonyonov 7-6 at 6-4 para sa victory ng Pilipinas. Ang panalo ay mahalaga para sa national team, lalo't parehong natalo ang Philippines sa singles laban sa Jordan noong Miyerkules. Ginaganap ang tie sa Kuala Lumpur, Malaysia bilang bahagi ng Asia-Oceania Group 3 Round Robin. Sa promotion format, ang top 2 sa bawat grupo ay aangat sa Group 2. Ang number 1 sa bawat grupo ay otomatikong papasok sa World Group 2 sa susunod na taon habang maglalaban ang dalawang runners-up para sa playoff slot. Susubukan ng Pilipinas na ipagpatuloy ang momentum sa susunod nilang laban kontra Singapore.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpakita ng matapang na laban ang Philippine Blue Girls, ngunit tuluyang nabigo sa powerhouse at defending champion Japan 4-0 sa WBSC Women's Softball World Cup Group Stage sa Lima, Peru nitong Hulyo 16. Pinahirapan ni Nasako Miwa at Mio Sakamoto ang Filipina batters na pinayagan lamang ng isang hit habang kumamada ang Japan ng shutout win. Binomba ng Japanese squad si April May Minanga ng 5 hits na nagresulta sa 4 na runs. Dalawa rin ay mula sa 2-run double ni Saori Yamauchi sa bottom of the first inning. Dalawa pang runs ang nadagdag sa second inning mula sa runs batted in o RBI hits ni na Ayana Nakagawa at Kyoko Ishikawa. Pumasok si Mary Joy Alpiche bilang reliever sa second inning at nagtakitang gilas. Pinayagan lamang ang Japan ng 3 hits sa mahigit 5 innings. Ngunit huli na ang paghabol na itakda na ang damage sa early frames. Ito na ang ikalawang sunod na talo ng Blue Girls matapos ang 8-4 loss kontra world number 16 Venezuela. Kung may positibong takeaway, ito ang katotohanang pinahirapan ng Blue Girls ang Japan nang higit kaysa ibang teams. Bago talunin ng Pilipinas, dinomina ng Japanese ang Great Britain 9-1 at Peru 9-0. Nananatiling optimistiko si Amateur Softball Association of the Philippines o ASAPHIL President Gene Henry Lulier na pinuri ang puso at composure ng koponan. Dagdag niya, nakatutok na ang team sa susunod na assignment, ang Puerto Rico.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao. Sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampa. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli, isa pong mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atin po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team, ang ating pong executive producer for today, Ms. Drizzle Nanyong. Sa ating master control, kasama natin si Ms. Milo Junela, and of course sa ating wirecast, si Hiro, at katuwang din natin ang ating kasamang si Mr. Jay Arevalo sa ating live audio streaming. Tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan live sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast. Gamit ang ating shortwave transmitters through the facilities of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, masusubaybayan po yung programang ito at mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para masubaybayan po ninyo ang programang ito at mga iba pang programa sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw na ito, siksik, diglig at umaapaw na naman ang ating usapan. Ano po, maghahatid kami ng mga impormasyon, talakayan at panayam na layunin pong mabigyan kayo ng maliwanag at objektibong pananaw sa mga kaganapan dito sa ating bansa at mga magagandang balita at kaganapan na nangyayari din po sa ating inang bayan. Sa likod ng mga nangyayaring kaguluhan, sa isyu sa politika, sa ating pang-araw-araw na kabuhayan, gayon na rin ang mga nangyayari sa labas ng ating bansa, lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. And speaking of pinag-uusapan dito sa ating bansa, sa loob ng inyong inang bayan, of course, isa po dyan ang tinututukan natin na nangyayari ngayon sa Senado bilang isang Senate Impeachment Court. At nito po mga nakalipas na araw, nagsimula na po noong July 6 yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So nagkaroon na po ng mga testigo ang prosecution, dalawang testigo, si NBI agent Kalilong, gayon din si NBI Regional Director Lotok ang na-direct examination at na-cross-examine, nagkaroon ng redirect at nagkaroon din ng recross, ano po. At just recently, nagkaroon din ng oral arguments sa Senado kasama ang mga senator judges, prosecution at defense panel para sa mga iba pang mga issue tatahakin ng impeachment trial, lalo na pag ang pinag-uusapan po natin ay yung mga paglalatag pa ng iba pang ebidensya o testigo para po sa itatakbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Just to remind po yung ating mga kababayan, ano po, yung unang pinag-usapan o unang mga araw o linggo ng impeachment trial sa Senado ay sumentro muna sa Article 4, yung po yung grave threats, ano po, at sedition. At itong mga susunod na araw, meron pa hong inaasahang isa pang testigo mula sa prosecution. Ito ay si NBI Director mismo, NBI Director Matibag, ang inaasahang uupo sa witness stand para magkaroon ng direct examination mula sa prosecution. At umaasa rin tayo na magkakaroon ng cross-examination dyan. Pero marami pa rin pong mga nilatag doon sa oral arguments at marami pa tayong dapat bantayan sa impeachment trial sapagkat hindi lang naman po Article 4 ang nakasalang dito. Meron pa hong Article 1, Article 2 at Article 3. At para bigyan po tayo ng mas malawak na pananaw tungkol sa mga nangyaring kaganapan itong mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo dito sa impeachment trial at ano ang maaari nating asahan sa susunod na linggo, ano po, at mga maaari pa nating malaman sa side ng prosecution, makakasama po natin ngayon ang ating lead prosecutor ng ating prosecution panel mula sa House of Representatives. Walang iba kundi ang ating second district representative, Representative Jerbil Jinky Luistro. Maganda umaga po, Representative Luistro, at welcome po sa programang Global na Tayo.
5: Good morning po. Good morning sa lahat ng mga sumusubaybay and thank you for having me here in Global na Tayo.
4: Nako, kami po ang dapat magpasalamat, Representative Luistro, sa oras na pinagkaloob po niyo sa ating programa para malaman din, hindi lang ng ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, maging yung ating mga OFWs at Filipino diaspora, ang ikang nangyayari ngayon at maaari pang mangyari sa susunod na mga linggo tungkol po dito sa impeachment trial. Alright, unang katanungan ko po para lang magkaroon po ng malawak na konteksto ang ating mga kababayan. Sa kasama ko yung takbo ng impeachment trial, ano po yung pangkahalatang assessment ninyo bilang head ng prosecution panel? Nasa tamang direksyon ba tayo sa House Prosecution? If we're talking about the House Prosecution, nasa tamang direksyon ba? Are we in the exact time frame na nakikita natin sa kabuang takbo ng impeachment trial, Representative Luistro?
5: Siguro mas mabuti pong liwanagin natin that by prosecution, no, we are referring to both the House Prosecutors and the Council for the Panel of Prosecutors. Ito po sina Attorney Lorna Kapunan, sila Attorney Mar Foa, sila Attorney Jay Tolosa, no, Attorney Ray Robles, at Professor Teddy Teh, no? Okay. So marami po tayong mga private prosecutors or Council for the Prosecution na tumutulong sa House Prosecutors. And ever since, it has always been our belief na anuman ang ginagawa ng prosecution, this is always a collective effort of each and every one of us. Mm-hmm. So kahit po sinong makita niyong tumatayo sa podium, it represents the collective effort of the entire prosecution team. Ano? And it is in this light na ako po ay nagpapasalamat dito sa ating mga councils for the panel of prosecutors na talagang sila yung mga abogado de campanilla, but they are doing this voluntarily at ika nga nila, it's payback time. Matagal na daw sila sa practice, panahon na para sila naman ay tumulong sa pagsiservisyo sa bayan. Now about your question kung nasa timeline ho ba tayo, yes, we are in the proper timeline, no? Tayo po ay saktong-sakto sa ating na-perceive noon na magiging timeline for the presentation of witnesses on the first article, although that is Article 4, that is threat, no? But based on our order of presentation, yan po ang aming sinumite sa impeachment court. As a matter of fact, hindi nga lang po sakto eh, mas maaga pa, no? At kagaya po nung ating manifestasyon nitong huling trial, ay masusi po naming pinag-aaralan. Depende po sa exigency ng trial. Kung na-cover na ba ang testimonya nung iba pang ipre-presenta na testigo. Because if so, then we have reason to dispense with the testimony of the upcoming witnesses pa. No? Labis yung napakahusay nitong nauna nating testigo. sa katauhan ni Agent Kalilong at ni Attorney Lotok ng NBI. At tama po yung sinasabi ng aking kasama si Congressman Noy Defensor, Lawrence Defensor, na siyang pinuno nitong threat article, no? Kapag totoo ang sinasabi ng testigo mo, eh kahit balibaligtarin mo yan, kahit pa anong ikot ng tanong mo, eh hinding-hindi magbabago ang katotohanan na kanyang sinasabi sa harap ng impeachment court. And that's what we realized dito kay Agent Kalilong at kay Attorney Lotok. Ang haba ng cross-examination, di ba? Yeah. As a matter of fact, parang mas mahaba pa kaysa sa direct examination. My God! At pagkatapos, in-exhaust hanggang re-cross, di ba? Plus, I think marami ding naging questions sa mga senator judges natin. Pero very consistent ang naging testimony nilang dalawa. And that is why kami humahanga dito sa dalawang ahenteng ito ng NBI. Talagang lalo kong iginalang. Personally, ah, of course, I've known NBI na nag-iimbestiga. I've known them na mahirap ang trabaho nila. I've known them na kakibat nito dapat naiintindihan nilang batas. Lalo kong hinangaan ang National Bureau of Investigation upon seeing these two witnesses testify before the impeachment court, no? At balikan ko lang yung sinabi ko kanina, we are on the timeline, and as a matter of fact, earlier pa nga. Bakit earlier? Because in total, pito ang dinispense namin na supposed witnesses pa for threat for the reason na yun palang sasabihin nila. Eh, pasok na sa naging testimonya nitong naonang dalawa, no? So, pinoint out ni Attorney Capuna, yan. Surplusage, kalabisan na. Redundancy, paulit-ulit na. Lack of necessity, hindi na kailangan. And ultimately, syempre, we adhere to the principle of due process. And that includes the right of the respondent to speedy trial. No, gusto ko rin lang i-point out, ito pong right to speedy trial ay hindi lang po para sa respondent. Even the Filipino people has the right to speedy trial, because if indeed ay kailangang ma-convict ang respondent kung talagang may ebidensya, of course it is the right as well of the Filipino people to seek justice at the earliest possible time.
4: Yes, that's true. Pero having said that, Representative Luistro, yung withdrawal ng pito, like you said, na testigo, kasama na doon, of course, si OVP or Office of the Vice President Chief of Staff, Zulaika Lopez. Yeah.
5: So, that is correct.
4: Yes. Sa tingin nyo po, doon sa naging mga pahayag ni Agent Kalilong at ni Regional Director Lotok, we really don't need any statement or testimony from Attorney Zulaika Lopez at this juncture.
5: Alam po ninyo, si Attorney Zulaika, ang purpose ng pagpresenta sa kanya ay upang patunayan na nandoon siya sa video conferencing sa loob ng detention center, no? Na personal niyang narinig at nakita na sinabi ng Vice Presidente yung mga katagang may kinausap na akong tao upang patayin ang presidente, ang first lady, at ang former speaker of the house, no? Pero maaalala nyo yung testimony ni Agent Kalilong, na established niya na authenticated yung video, di ba?
4: Okay.
5: So this will be a repetition only of what Attorney Zulaika will say, kasi proven na authentic yung video. Why do we have to present Attorney Zulaika? Na ang purpose lang naman namin eh sabihin sa harap ng impeachment court na nandun siya sa video conferencing at narinig niya mismo ang Vice Presidente na sinabi iyon. The authenticity of the video has been proven already. So we really realize na hindi na kailangan na ilatag pa ang testimonya ni Attorney Zulaika. Kamukha din ng dahilan para sa ibang testigo, no? So sabi ni Attorney Capuna sa prosecution team, we should know when to stop.
4: Okay.
5: Pag nakita mo na nailatag na, na-establish na yung gusto mong punto, why do you have to present the other witnesses kung napatunayan na? At isa pang mahalagang punto, no? During their cross, naalala natin si Attorney Binluan even used our video.
4: Yeah.
5: Diba? So, For us, that is an admission by the defense of the authenticity of the video.
6: Yes.
5: No? So why present Attorney Zulaika? As a matter of fact, same reason yan eh, kung bakit hindi namin ipre-presenta si Captain Belinda Bello. Ito dapat yung magsasabi na ako po yung nag-present ng transfer order ni Zulaika from the house to to the hospital. So anong kahalagahan ang sasabihin ni Captain Bello na nakita niyang nasa loob talaga ng detention center yung dalawang yon, that nakita niya si Zulaikang nandoon kasama ang vice presidente. But all these testimonies are likewise in line towards saying na totoong doon naganap yung video conferencing, totoong sinabi ni vice presidente yung mga salitang yun doon sa video conferencing. Same reason kung bakit dinispense din namin yung dalawang reporter na nandoon sa video conferencing in the person of Mikael Flores and Bones Magsumbol, no? Dapat ipre-presenta din niya ng prosecution para ano? Para sabihin din nila na bahagi sila ng video conferencing at narinig talaga nila ang vice presidente na sinabi yung makatagang yun. Pero during the last trial, tayo mismo nag-manifest sa impeachment court. Ito po hindi na rin namin ipre-presenta sapagkat kami po'y naniniwala. Yung sasabihin nila ay na-establish na dun sa naunang testimonya ni Agent Kalilong at ni Attorney Lotok.
6: Ayun, okay. Pero Representative Luiso, I hope you would allow me to ask this question. Kasi during the course of the cross-examination ng defense panel, lagi nagpa-pop up dito yung issue na kung may nakausap nga ba si Vice President Sara Duterte na let me use the word na contract. Medyo ano yan, medyo pinapalagan ng prosecution panel yung word na contract, ano, pero may nakausap na tao si Vice President Sara Duterte. Yung issue po na yon ginagamit din ng prosecution na kung totoo nga bang meron siya nakausap. By legal parlance, by way of law, kinakailangan po ba talaga na maipakita na may talagang physical at may tao talaga nakausap ang Vice President just to establish the grave threat under Article 4?
5: Sa amin, yung the fact na may kinausap siyang tao na gagawa nito, no? Number one, ni-raise natin yung res ipsa locator. Pangalawa, it is an admission against interest, no? In other words, for the prosecution, whether ma-disclose o hindi kung sino yung taong kinausap, for us, grave threat has been consummated already. No? Yung krimen ng grave threat by way of saying may kinausap na kung tao, no, na papatay kay ganito, for us that has been consummated already. At least the act of grave threat. As to whether or not matutuloy yung naging paksa ng pagbabanta, ibang usapan yun. That will constitute another crime, no? Ang pinag-uusapan natin dito is grave threat. And magandang ipunto din to sa ating mga kababayan. Let us make a distinction between an ordinary criminal proceeding where the discussion of the elements of the crime is really necessary, no? Unlike in an impeachment proceeding where the grounds are entirely different. Not necessarily the offense, but ano yun? Culpable violation of the Constitution. Ano pa? Bribery, treason, graft and corruption, high crime, and betrayal of public trust. No? Magandang ibahagi yung transcript ng Constitutional Commission, no? Dito sa diskusyon nila ng betrayal of public trust at saka high crime, ang sabi nila dyan, I think it's Justice Maumbong yata, no? Ang sabi niya, it can be less than a crime, but grave and serious enough to constitute high crime and betrayal of public trust, no? Ibig sabihin, even the framers of the Constitution are aware na iba yung ordinary criminal proceeding kaysa sa dito sa impeachment proceeding. As a matter of fact, to highlight that point, ibinigay po ito sa Kongreso.
6: Mm-hmm.
5: The prosecution, the House of Representatives has exclusive power to initiate all cases of impeachment. Habang ang Senado naman, they have the exclusive power to try and decide. No?
6: Yes. Uh-huh.
5: Ang punto po natin, hindi po lahat ng taga-Kongreso ay abogado.
6: Mm-hmm.
5: As a matter of fact, even the senator judges,
6: yes,
5: mas lamang ang non-lawyers, no? But be that as it may, ang sabi ko nga, hindi material dito kung lawyer o non-lawyer ang senator judge. Because this is not an ordinary criminal proceeding. And that is in fact the purpose of the Constitution when they gave this power to the Senate, no? Kasi kung ang purpose nila ay gawin itong parang ordinary proceeding in court, di dapat sa judiciary ibinigay. Sapagkat ang judiciary ang talagang expert pagdating sa mga proceedings, rules, and even as to the question of what constitutes the crime. But apparently, maliwanag sa konstitusyon. Ito'y ipinagkaloob sa ating mga senador, our senator judges. I think it was pointed out by Senator Pia during the last hearing na ilan lamang silang abogado doon, no? But ito naman po'y personal opinion ko lang. Kung ito'y court proceeding, aba, dapat abogado at least, no? Lahat ng mga hukom. But since this is not a court proceeding, this is an impeachment trial, ang mahalaga lang, meron kang correct sense of what is right and what is wrong. Meron kang correct sense ng what is proper and what is improper. Meron kang correct sense kung dapat ba yan to say na fit ang public official to the office or not. Meron kang correct sense kung makakatulong ba yan sa mga Pilipino o hindi. I think that is what is important.
6: Alright. Now that meron pa ho tayong next week si NBI Director Matibag ang isasalang ulit o isasalang na sa witness chair, ano po, Representative Luis Tro. So kay Director Matibag po, ito na yung pinakahuli nating testigo for the Article 4. And ano bang maaring ma-expect ng ating mga kababayan na pwedeng isiwalat o itestigo o ipahayag ni NBI Director Matibag bukod pa sa naging pahayag ni NBI Agent Kalilong at Regional Director Lotok?
5: Okay, so ito kay Attorney Lotok natin mismo naririnig kasi paulit-ulit yang itinatanong ng mga senator judges, mayroon ba talagang kinontratang assassin? Mayroon ba talagang kinausap na tao? Nalaman na ba kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker, no? May sinasabi si Agent, si Attorney Lotok na baka ho ang tamang taong sumagot niyan ay yung aming kasama sa Intelligence Division o kaya po ay ang director namin, no? So, let's see from what will happen on Tuesday kung ano ba ang magiging testimonya ni NBI Director. Kung masasagot na ba niya itong katanungan ng mga senador at ng maraming tao, sino ang kinausap ng Vice Presidente, no? Because I think yung the fact na sinabi ito ng Presidente, sabi Vice Presidente, sabi pa kanya, no joke, no? Na ito'y seryoso, ay napatunayan na nung dalawang nauna, no? Pero ang sabi ko nga kanina, whether or not ma-disclose yung pagkatao ng assassin o taong kinausap, that's beside the point, no? That's beside the point. For the prosecution, established na consummated yung act of grave threat. But we will hear from Director Matibag kung ano ba ang naging kaganapan na iba pa dito sa NBI kaugnay nitong impeachment trial na ito.
6: Nako, Representative Luis, to aabangan po ng mga kababayan natin yan. Malaking ano yan, malaking revelation yan kung sakasakaling may mabanggit nga si Director Matibag na meron na nga talagang nakausap at baka in the process ma-shed light na yang question na yan. Pero sa mga susunod po after ng Article 4, I think ang susunod po na isasalang na article is yung pagdating po sa I think confidential funds. Am I correct, Representative Luistro?
5: That is correct. At sa atin pong articles of impeachment, siya po yung Article 1, confidential fund, no? At ito po'y pinangungunahan naman ng aking kasamang congressman sa katauhan ni Representative Joel Chua ng Maynila, no? Kaya talagang ako po ay I feel proud na all of us are really taking an active part in this constitutional process, no? At akin pong kinikilala ang kagalingan, kagitingan ng mga kasama kong miyembro ng House of Representatives. Ganoon na rin po sa mga private prosecutors sa pagtindig nila para sa konstitusyon, para sa accountability mechanism, at para sa sambayan ng Pilipino.
6: Siguro last question na lang po, Representative Luistro. Siyempre, bukod po sa confidential funds, tututukan din ang ating mga kababayan ng unexplained wealth na kasama dito sa articles
5: and
6: of impeachment.
5: Very crucial po dyan sa unexplained wealth, yung aming mga hinihiling na sampina sa impeachment court na naging paksa ng oral argument sa pagitan ng prosecution at ng depensa. Ako'y nagpapasalamat kay Dean Chel Jokno, no? Na of course, Dean po siya ng law school ng LaSalle na naging member ng House of Representatives. He's a seasoned practitioner also. Hindi kami nagkamali when we decide na si Congressman Chel Jokno ang tumayo para sa prosecution in this oral argument, no? This is very crucial sapagkat dito po sa botohan ng mga senator judges na magaganap ngayong darating na Lunes, kung papayagan ba o hindi ang aming kahilingan na masampina ang bank documents, ang AMLAC records at ang BIR records, dito po nakasalalay yung aming huling artikulo na ipresenta, which is unexplained wealth.
6: How confident are you, Representative Luis, at ang ating kabuuan ng ating prosecution panel that the senator judges will judge favorably dito sa pagbubukas ng access para sa BIR files ni Vice President Sara Duterte together with his husband?
5: Well, we would like to believe, no? We would like to believe that they have a correct appreciation of constitutional process, no? This is impeachment trial at ito na po yung ultimate recourse. Ultimate, ibig sabihin, when the infraction, when the irregularity, when the violation is so gross, so serious, and so grave, the ultimate recourse of the Filipino people is to impeach the erring impeachable official, no? Napakahalaga po nito sapagkat ito po'y mandato ng konstitusyon at boses ng taong bayan. At we honestly believe and we maintain that no one can stop the impeachment court from exercising its power. Nung sinabi po sa saligang batas, the Senate has the exclusive power to try and decide all cases of impeachment. Aba, ibig sabihin ho, walang pwedeng makailam. No? At maging ito hong pag-i-issue ng subpoena, this is part and parcel of the power, exclusive power to try and decide. How will you try if you will not be compelling the production of this pertinent document? How will you try if you will not give opportunity to the impeachment court to look into these documents, di ba? And since it is exclusive power of the Senate, aba, hindi ho pwede ang ibang ahensya at lalong hindi ho pwede ang judiciary na makialam sa prosesong ito sapagkat ito yung exclusive power ng Senado. And when we say exclusive power to try, it does include the exclusive power to issue subpoena all important documents.
6: All right. Representative Luistro, siguro ito, matatalo ko lang, you're a seasoned lawmaker together with other members of the prosecution panel, even yung mga private prosecutors natin. Pero ang question ko is for our lawmakers who are acting as prosecution dito sa impeachment trial. Of course, you work around the political arena, okay? Kasama po sa trabaho yun. Pero hindi ba kayo nag-iisip na, halimbawa, malapit na naman ang susunod na mga eleksyon, hindi nyo ba inisip na teka, pag ginawa namin ito, alam naman natin na meron pa ring large following ang Duterte clan, hindi ba niyo inisip na baka maka-apekto ito sa anumang future political plans ko in the future? May halong politika ba dito or this is purely out of responsibility under the Constitution?
5: Alam po ninyo, nagsisinungaling ako pag sinabi kong wala kaming iniisip na mga apprehensions o pangamba. Of course, there are always apprehensions. Tama po kayo doon. Pero that is the significance of constitutional duty. Pag sinabi ho nating duty, wala hong choice ang members ng House but to follow, no? Tsaka kami po'y inelect. Hindi naman po kami nag-volunteer, no? The 11 House prosecutors were elected by the super majority members of the House of Representatives. Maybe yung bumoto sa impeachment, that is 257. Siguro it's safe to assume even more than that elected us to become prosecutor in this impeachment trial, no? Since we were elected and since this is the mandate of the Constitution, we have no option to refuse, to decline, to beg off, no? Dahil duty po ito, our only option is to follow. And that is the reason why we are here. Aba, hindi ho ito madali, di ba? Na balikan mo ulit ang pag-aaral mo sa rules on evidence. Paulit-ulit mong basahin ang Constitution. Ganun na rin ang Senate rules on impeachment. At I will really wish to commend my fellow prosecutors sapagkat kung naaalala nyo po, ay nagkaroon pa ng unang impeachment noong 19th Congress.
6: Yes.
5: 8 out of 11 prosecutors were members also of the first prosecution team. So, ibig sabihin, simula February 2025 hanggang sa oras na ito, ay hindi pa ho kami tumitigil mag-aral dito sa impeachment na ito. Kasi bagaman hindi po natuloy yung first impeachment, ay maalala nyo po, February 2026, ayan na naman, the same grounds of impeachment against the Vice President. Pagkatapos, nauna pa po yun sa Presidente, bagaman ito po ay na-dismiss for failure to comply in sufficiency in substance. No? So, hindi po biro, mag-aral, balikan, tingnan itong mga dokumento. And isa lamang po ang dahilan sa lahat ng ito. Sapagkat ito yung mandato ng Konstitusyon at bilang mga halal ng taong bayan, halal ng kapwa naming congressman, we are simply following the duty imposed upon us by the Philippine Constitution.
6: Siguro last na lang po ito, Congress Representative Luis, ano pong mensahe ninyo sa publiko maging sa ating mga overseas Filipino workers na nakikinig at nanonood sa inyo at nakatutok po sila. Itong ating mga OFWs, nakatutok po talaga itong mga ito sa nangyayari ngayon sa impeachment trial. Ano pong maaring mensahe nyo sa kanila? And of course, baka naman ho pwedeng ano naman ang maari nyo maging mensahe sa bukod sa publiko, mensahe na rin po ninyo sa defense panel sa mga darating pang mga ikang impeachment trial sa mga susunod na araw at sa mga susunod na linggo, Representative Luistro.
5: Para po sa lahat ng ating mga kababayan, kung saang panik man ang mundo kayo naroroon, no? Kami po ay inyong samahan. Tutukan po natin itong impeachment trial na ito because please understand, ito po ay hindi tungkol sa amin. Ito po ay hindi tungkol sa depensa. Ultimately, ito po ay tungkol sa kagalingan ng taong bayan, no? Ako personally, I wish to believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Most especially sa mga OFWs na nakatutok sa programang ito, no? I remember in my opening statement, I said, may isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan ko kailangan lumayo upang mapaaral ko ang aking mga anak. We've been dreaming for a better government, no? Kaya kayo po'y makisali sa impeachment trial na ito sapagkat lahat ng ito ay para sa inyo, no? We've been dreaming for better leaders, better government, better nation. Huwag po natin na isa walang bahala itong kagalingan ng pagkakaroon ng impeachment trial. And of course, sa defense, no, I hope that we will be fair enough in presenting our respective evidence, no? Sapagkat ito naman trabaho rin lang namin, ang trabaho namin ilatag ang ebidensya, no? You will be given your own opportunity to present your evidence, no? And at the end of the

0: dahil natutuwa because itong impeachment trial na ito, it only means that democracy is working, the voice of the people is still supreme, and that we agree on one point. We need to uphold the mandate of the Constitution. I think on that point, nagkakasundo ang Senator Judges, ang prosecution at ang defense, we need to follow. Kailangan nating sundin kung anong sinasabi sa saligang batas. And that is why we have this impeachment trial.
1: And with that, Representative Luis Tro, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin at sa oras na pinagkaloob niyo sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora, maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa sa pamamagitan po ng panayam na ito. Maraming salamat po, Representative Luis Tro.
0: Maraming salamat po. God bless everyone. Salamat po.
1: Yan po ang ating Representative Luis Tro, ang ikang head po ng prosecution panel. Ano po, dyan po sa ating impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At nakausap po natin si Representative Jervil Jinky Beatrix Luis Tro, ang second district representative ng province ng Batangas. At siya po tumatay ang House Lead Prosecutor kasama ng iba pa nating mga congressman o lawmakers sa House of Representatives na bumubuo sa prosecution panel. Kasama na rin, of course, ang ating mga private prosecutors. Ano po? Ayan. Ngayon naman, tayo naman ay dadako sa iba pang aspeto na nangyayari dito sa loob ng ating lipunan. Nako, medyo kapansin-pansin po, tumaas daw po ang presyo ng mga locally produced rice. No? Medyo tumaas ang presyo. At medyo halos nagko-kompetensya na sila ng mga imported rice sa ating mga merkado, sa ating mga pamilihan. I think tumaas ng piso, hanggang 2 piso. To some, medyo tumaas ng 3 hanggang 4. Ano kaya ang dahilan nito? Pero yan, ilan lamang sa mga katanungan natin. Pero ang pinaka-aspeto ng ating panayam ngayon, kasama ang National Food Authority, ito pong kanilang, may bago silang tayong ano, meron silang bagong tayong post-harvest facility dyan sa Iloilo. Ano po? At ito ay nagkakahalaga ng 355.4 million pesos. Itong bagong post-harvest facility na ito. Para saan ba itong bagong post-harvest facility na ito? At bakit ganito kalaki ang halaga? 355.4 million pesos. Ano ba ang meron dito sa bagong post-harvest facility na ito sa Dumangas kumpara sa iba pang mga pasilidad ng National Food Authority? At sino ba ang sino ang mga target na beneficiaries ng post-harvest facility na ito diyan sa Iloilo? at paano ito makatutulong

0: sa ika nga pagpapataas ng rice production sa bansa sa panig po ng National Food Authority. Nasa linya na po natin ng komunikasyon ngayon ng ating buting administrator ng NFA, walang iba kundi si Administrator Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Si Ray Sampang po ito. Good morning.
1: Hi, good morning Ray. Oh, salamat, no? Medyo long time no here.
0: Oo.
1: And see. Maraming salamat sa pagkakataon ulit.
0: Eh, nako, kami po yung dapat magpasalamat. Long time no here nga po, Administrator Lacson. Anyway, diretso na po ako sa aking mga katanungan, ano po, Administrator. Maaari po ba yung ipaliwanag kung ano itong bagong post-harvest facility ng NFA sa Dumangas, sa Iloilo ito, na nagkakahalaga ng 355.4 million pesos, Administrator Lacson?
1: Yes, tama Ray, 355 million peso worth facility yan. Pero kasama na dyan yung building, yung mga backod, yung mga dadaanan, plus yung mga equipments, no? Ang maganda rito, Ray, ang bagong facility nito ay talagang modern. At meron din itong packing line, meron itong multi-pass rice mill na merong color sorters. So meron din itong sistema kung saan pwede itong ilagay sa mga tanner bag. So makabago talaga ito, Ray, no? And magandang brand ito, Bueller, ang ating pinalagay dito.
0: Alright. So makabago o makabagong teknolohiya ang nakalagay dito sa post-harvest facility dito sa Dumangas. So how can this help our farmers, Administrator Lacson?
1: Yes, tama-tama yan. Dahil itong ating tinatayo, eh, wala namang iba tayong nasa isip kundi ang makatulong sa ating magsasaka. Alam mo sa ngayon, no, currently ang capacity natin to dry palay na versus our target ay 10% lang ng ating target ang kaya nating tuyuin. So anong epekto noon? Karamihan kapag dinala ng magsasaka yung fresh palay nila sa atin, sasabihin natin, "Ma'am, sir, pasensya na." Puno ang bilaran natin, may gumagamit na ibang magsasaka or puno itong dryer natin, hindi namin matutuyo. Kayo na po magpatuyo at balik na lang po ninyo. Ngayon, sa bagong facility na ito na kauna-unahan sa na in-inaugurate natin sa Pilipinas out of the 36 na itinatayo natin. Eh ang epekto nito, yung magsasaka pagpunta sa NFA at kahit basa, let's say doon sa Dumangas, sa laki ng ating mga dryer, kaya na nating tanggapin. So hindi na natin sasabihin patuyuin niyo po muna or what, kasi meron na tayong mga dryers. Kaya nitong patuyuin na sa isang araw, no? Kung dalawang batches ang gagawin natin, kaya nitong patuyuin ng 240 metric tons or 4,800 bags equivalent. Kaya nitong tuyuin sa isang araw.
0: Okay, ganun kalaki. Pero why, bakit sa Dumangas, Iloilo natin itinayo ito? Sino ba ang mga primary target beneficiaries dito, Administrator Lacson?
1: Yes, tama, magandang tanong 'yan. Bakit sa Dumangas? Bakit sa Iloilo? Unang-una, Iloilo in particular is a very big rice producing province, no, including the whole of Region 6, malaki ang production dyan. At alam mo, sa amin, sa operation sa NFA, ang primary source ng ating bigas na dinadala sa Cebu or Region 7, alam naman natin, kulang ang production dyan ng palay sa Region 7, no, particular sa Cebu. Eh, napakaraming population dyan. Ang natural source po niya, Region 6, dyan po nanggagaling ang bigas. So, sa ngayon, dahil wala tayong ganong capacity to dry and to buy more, wala tayong rice milling dyan, alam mo po ba na ang kinukuha na natin ng source ng bigas para sa Cebu ay nanggagaling pa ng Region 4 sa Mindoro. So, lumalaki yung cost natin, pero wala tayong magawa, no? Ngayon, with the establishment of this rice facility dito sa Dumangas, eh makakatulong na ito na mabawasan natin cost sa logistics and at the same time makakapag-supply na siya ng maigi sa Cebu, no? Actually, Rhea, kung nabibigla tayo bakit sa Dumangas, actually sa buong Iloilo province, tatlong ganyang kalalaking
0: Mm.
1: facility ang ating tinatayo.
0: Tatlo, tatlo.
1: Yes, diyan ganyan kaimportante ang Iloilo sa operation ng National Food Authority.
0: All right, tatlo, tatlo ito. So may dalawa pang tinatayo kasalukuyan with the same capacity, technology.
1: Yes, tama po yan. Tatlo po yan. Isa po sa, yan nga yung in-inaugurate natin sa Dumangas, yung pangalawa ay sa Dueñas, at yung isa ay sa Haro, Iloilo City.
0: Oh, okay. Sa Haro yung isa. Pero sa Central Luzon ba meron tayong ganito na ganito klaseng ka-teknolohiyang post-harvest facility? Kasi noon, ako nasanay yung mga kababayan natin pag sinabing Central Luzon is this is the rice granary of the Philippines. Wala na bang hindi na ba ganoon kalakas mag-produce ang Central Luzon ngayon? Administrator?
1: Well, still, ano Ray, still, Region 3 is the top rice producing region for rice, no? Sa tanong mo, wala bang ganito sa Region 3? Naku, marami din, Ray. I think tatlo rin ang
0: Uy,
1: ating
0: okay.
1: tinatayong ganyan sa Central Luzon. Isa rin pagkilala naman sa ambag ng Central Luzon, no, as a rice producing region. Kasi si Region 3 naman, at saka together with Region 2, marami din tayong tinatayo dyan, sila ang nagsusupply sa NCR naman. So, kanya ganun ang laki ng investment natin sa mga regyong yan. No? Region 6 nga, sunod, hopefully, Region 3 na yung mag-inaugurate, or Region 2, meron din sa Region 5. So, nationwide, 36 lahat yan, Ray.
0: Okay. Nationwide, including Mindanao, of course, Mindanao region.
1: Yes, oh, meron tayo dyan. Region 9, Region 12, Region 11, meron tayo dyan.
0: All right. So, ito pala ano lang, ito pala sa Dumangas eh. Ito pa lang yung ito yung pinaka ito yung latest na naitayo, pero marami na naitayo at marami pang darating na itatayo in the near future. Okay.
1: Actually, yan yung kauna-unahang natapos.
0: Okay.
1: Sa out of the 36, no? Yung iba in various stages, yung iba patapos na yung paglalagyan, yung warehouse, yung structure, at yung iba naman nandiyan na ang mga makina, sinasalpak na. So hopefully in a month time meron na ulit tayong i-inaugurate, and another month palipas ka, another inauguration. Tuloy-tuloy na po ito. Pero Ray, it may sound like napakarami nito, no, yung 36, no, pero alam mo ba kulang pa rin yan in terms of drying capacity. Kahit may tayo na natin lahat yan, ang drying capacity natin aakyat lang to 27% from the current 10%. So madadagdagan lang ng 17%. Kaya marami pang dapat itayo, no? Kung 'yun ang pag-uusapan, including sa rice milling capacity, kulang pa rin 'yan. Aabot lang 'yan sa 40 hanggang 80. Kanya ko naman sinasabing hanggang 80, kung sasagarin natin pa andarin ang rice mill ng

0: susuportahan ang magsasaka sa taas ng inputs, fertilizers, krudo, eh gagawing 21 peso per kilo ang fresh palay, no? Ngayon, doon sa tanong mo naman na ready na ba na tumanggap si NFA ng fresh palay, no? Doon sa mga natapos na, like sa Dumangas, ready na tayo tumanggap. At doon sa mga matatapos pa, makakahabol, bago mag-anihan, yun, makakatanggap na tayo ng fresh palay. At doon sa mga facilities natin na malalawak ang solar pavement, no? Yung drying pavement, doon nakakatanggap tayo, pero siyempre first come first serve basis. But generally, as I've mentioned, no, currently 10% lang ang kaya nating tuyuin nationwide. At kaya nga pinapaspasan natin itong mga facilities na to para makatulong agad.
1: Okay. So malapit na po kasi ang ano, ang tama ba, harvest season, tama po ba, September, administrator?
0: Sa ngayon, taniman, kasagsagan ng taniman. Sa pag-ikot namin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, taniman ngayon. No?
1: Taniman,
0: pabilang
1: okay.
0: Ka ng 100, 220 days sa anihan na yan. So roughly, yes, end September, October, November, anihan na yan. Hopefully, marami pa yung matatapos. Kanya pinapukpok natin lahat ng ating mga regions na nagpapatayo ng mga ganitong facilities na paspasan, no? Sabihan ng mga contractor na bilisan, wala nang delay.
1: So masasabi po ba natin, Administrator, nasa lean months tayo ngayon? At pag sinabi natin
0: sa
1: lean
0: ngayon,
1: months, kaya ba tumaas ang presyo
0: yun
1: ng local produced rice sa merkado?
0: Sa ngayon po, talagang lean months dahil taniman, walang inaani ngayon, tapos na. Pero ang DA naman, alam naman natin na sila yung nagmamanage ng sitwasyon, no? Meron namang mga pinayagang pumasok na importation just to augment yung kakulangan during the lean months. At yan ay naasahan naman nating ihihinto pagdating ng anihan. So binabalansi lahat ng interest ng consumers at ng magsasaka.
1: Ayun. Siguro, pero ito, lagi may nagtatanong sa akin dito, Administrator. I hope you would permit me to ask this question. Ano po, ulitin ko lang. May nagtatanong po kasi, pag bumili ba ng palay ang NFA sa mga magsasaka, kinakailangan ba bulto o by truck ang dadali ng magsasaka? O pwede bang maski 10 sako lang, 5, 10, hanggang 12, mga small volume ba? Tatanggapin ba yan ng NFA regional offices natin?
0: Naku, welcome na welcome yan. Tinatanggap na rin yan kahit maliliit ang volume. In fact, nag-institute ako sa lahat ng warehouses, I think late 2024 pa. Meron tayong fast lane for small farmers. Ano ang ibig sabihin nun? 70 sako pababa, separate kang linya. Meaning, meron kang fast lane, ika nga. Tinatanggap natin yan kahit naka-tricycle. In fact, mas gusto nating matulungan yan. Mas marami tayong natutulungan. Sa ngayon, ang maximum na pwedeng ibenta ng isang magsasaka sa atin, no, kung meron siyang 2 hektarya, maximum 200 bags.
1: Okay.
0: Kung sumobra ng ilan, may isa, 2 sako, understandable na yan. 200, pero roughly 200 per magsasaka, tinatanggap natin.
1: Ayun, okay. So 70 bags pababa, walang problema. Tatanggapin at bibili.
0: Fast lane.
1: Sa fast lane, okay. And lahat ng regional offices natin, ganun ang direktiba po ninyo, Administrator.
0: Yes, oo. Matagal na ito. Late 2024, early 2025, in-institute na natin to.
1: Okay.
0: And pwede nilang puntahan yung mga warehouses natin na kung saan pwede silang magbenta. And at the same time, ibahagi ko na rin, no? Sa ngayon, kasalukuyan, nag-uugnayan sa mga magsasaka. Meron na tayong pinatupad na bago, yung PO system. Ngayon pa lang, nagtatanim ka pa lang, ipaschedule mo na kay NFA, kanilang kaani. Tapos, pumirma ka ng kasunduan itong purchase order. Bibilhin namin yung palay mo, sigurado. Basta dalin mo sa oras na yon at pasok sa quality standard, of which ini-explain na agad kung ano yung quality standard habang nag-uugnayan. Eh, siguradong makukuha yung palay mo.
1: Anong sistema po yan, Administrator?
0: PO system ang tawag natin.
1: POC?
0: Purchase order, meaning PO.
1: PO system. Okay. Alright.
0: Purchase order.
1: Maganda yan ah.
0: Para sa kasunduan.
1: Maganda yan ah. So, ibig sabihin, nagtatanim
0: yes
1: pa lang, para, kumbaga, sinisecure mo na sa NFA.
0: Yes.
1: Na may

0: pupuntahan yung
1: Para kang
0: mahaharvest mo.
1: Oo, tama, tama. Para kang contract growing,
0: Yes,
1: no?
0: yes, yes, yes.
1: Mature market ka.
0: Ako maganda yan. Sayang at medyo kulang tayo sa oras pero babalikan ko po kayo dyan, administrator, ha? Dyan sa PO
1: Oo,
0: system na yan.
1: pag-usapan natin
0: Maganda
1: sa
0: yan,
1: mga
0: maganda yan.
1: susunod na, no?
0: Oo, maganda yan.
1: Marami
0: Maraming
1: tayong pwedeng
0: salamat,
1: pag-usapan
0: administrator,
1: dyan.
0: ha? Thank you very much, administrator.
1: Okay, walang anuman, Ray. At
0: Yeah.
1: maraming salamat sa
0: Thank
1: mga
0: you.
1: nakikinig.
0: Thank you very much ang ating pong NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo busy sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa putog ito, susubukan po natin makipag-ugnayan sa ating kalihim Secretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers. Ito po ay patungkol dito sa unang-una, yung pagbubukas po ng Migrant Workers Office ano po sa Cambodia. Yan. Ano po kasi may bagong bukas po na Migrant Workers Office sa Cambodia. Itong I think if I'm not mistaken July 14 na nabuksan po ito. At mismo ang ating kalihim Secretary Cacdac together with our Philippine Embassy official sa Cambodia pinangunahan ang pagbubukas ng MW office na ito. Ngayon, speaking of the MW office, Migrant Workers Office sa Cambodia, malaking tulong po ito sa ating mga Filipino workers sa Cambodia, maging sa mga nagiging biktima ng human trafficking, ano po, yung mga na-scam, na yung mga na-human traffic na mga kababayan natin. Remember, meron pong mga ika nga, naging kaganapan dyan, yung natatandaan nyo yung mga surrogate mothers, mga Pilipina na ginawang surrogate mothers. Tapos yung mga nabibiktima ng human trafficking, dinadala sa mga scam hubs, no? Online scam hubs. Eh, alam nyo po, yan po ngayon ang ika nga, isa sa mga maaring kagyat na maging tututukan ng MW office ng Cambodia. Together with, of course, the MW, OWA, at ng ating Philippine Embassy sa Cambodia. Actually, meron na pong kaagad na natulungan na ma-repatriate ang DMW, OWA at ang ating Philippine Embassy sa Cambodia na ilang mga biktima ng human trafficking. Nung pagbukas po ng MWO office na yan, meron kaagad na pauwi dito sa Pilipinas na mga biktima ng human trafficking dyan po sa Cambodia. Ano? At hindi lang yan, alam nyo ba, gusto ko itong malaman. Alam nyo, bukod kasi sa Cambodia, napakaraming magandang kaganapan mula sa ibang bansa, lalo na sa pamamagitan ng ating Department of Migrant Workers sa panguna ng ating kalihim Secretary Hans Leo Cacdac. Nasalinya na po natin ang ating kalihim ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Secretary Cacdac, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
11: Yes, magandang umaga, Sir Ray, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
0: Alright, Secretary Kakdak, kamusta po ang pagbubukas ng kauna-unahang MWO Migrant Workers Office sa Cambodia? Pinangunahan niyo po 'yan together with together with our Philippine Embassy sa Cambodia.
11: Yes, maraming salamat ka Ray sa pagbibigay pansin dito. Maganda po yung pagbukas natin ng ating Migrant Workers Office, our 44th Migrant Workers Office in Cambodia. And nagkaroon tayo ng mga Filipino community members na nakadaupala din natin na nag-witness nung pagbubukas. At malugod nating ibinigyan ng kumpirmasyon at assurance sa mga kababayan natin na dahil dito mapapaigting. Talagang literal na tayo ay nandoon na sa kanilang doorstep o sa kanilang komunidad para tanggapin lahat ng kanilang nais idulog, mga dokumentong nais nila iproseso at mga serbisyo, no, na ilalaan natin para sa kanila. Maganda yung lugar, ah. It's a three-story facility. Bahay siya but three stories. Kaya't medyo maluwag ang pwesto at dahil doon ay pwedeng mga opisina at mga meeting rooms, mga tipana na mga lugar kung saan pwede magdaos ng mga ilan din mga meeting at events. So maganda siya, maganda yung lugar, komportable sa ating mga kababayan.
0: Will that location and building, Secretary Kakdak, can also shelter yung mga distressed OFWs natin?
11: Yes, meron din siya. Actually, yung third floor.
0: Okay.
11: Yun yung ginagamit natin na lalo na sa panahon ngayon kung saan na meron tayong mga OFWs na nangangailangan ng tulong, yung mga nagiging biktima doon ng human trafficking, illegal recruitment, doon natin sila i-shelter.
0: Alright. Now, syempre, ang pag sinabi ko sa ating Cambodia, marami tayo mga kababayan na nabibiktima ng human trafficking na nadadala sa Cambodia. Hindi lang naman sa Cambodia, meron din sa Myanmar, meron din sa Thailand. Ano
11: yes.
0: Pero kapansin-pansin, nung binuksan po yung bago pa magkaroon ng MW office sa Cambodia, marami na tinutukan ang DMW ng mga kaso ng human trafficking at natulungan. Pero isa sa napansin ko, nung nabuksan po yung MW office, kagyat meron kayo napauwi agad, Secretary, na biktima ng human trafficking.
11: Mga ilang daan na rin yung napauwi natin, mga halos 1,000 na ang napauwi natin mula nung huling 4 na taon kasi unfortunately nagsimula ito mga 4 years ago. Andiyan pa rin nga si Secretary Toots Oble nung nasimula itong effort na ito. But of course, nagkaroon ng malawakang crackdown kasi doon ng mga scam hubs noong Disyembre until ngayon. So patuloy ang paglilikas ng mga kababayan natin mula doon, yung mga nagtatrabaho doon sa scam farms na sinasara, nagka-crackdown ng Cambodian military, Cambodian law enforcement. Kaya talaga napaigting, no? May mga ibang nasyonalidad nga, ibang lahi na nangalampag pa sa kanilang mga embahada para sila masagip at mapauwi. In the case of the Philippines, naging malinaw yung proseso, naging epesyente yung proseso. I have to mention the Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro at Ambassador Tata Mayo kasi talaga naging very smooth ang ugnayan, ano, with the Philippine Embassy in Cambodia.
0: Now, bukod sa Cambodia kasi, Secretary Kakdak, may tinutukan akong isang napakagandang kaganapan sa tulong na rin ng ating DMW at MW office sa Dubai. 2 taong gulang na batang Pilipina na inabandona, I think 4 months old pa lang ito, inabandona na sa Dubai, sa UAE, na napauwi na ito o naiuwi na ito sa Pilipinas. So, how was the MW able to do this, Secretary Kakdak?
11: Yes, of course, yan ay in partnership pa rin with the DFA. Kung ang tanong na lamang ay in partnership kung ito'y sinasagawa ba ngayon pa lamang o sa regular na basis, yes, regular program natin to pagpapauwi ng mga OFWs na nasa stranded. Kaya't siya ay of course isang kaso ng na-stranded na anak ng naging na-abandoned at infancy during infancy. Kasama niya yung ating social worker. Siya ay naging under the care of a family village in Dubai. Tapos binigyan ng kukulang koordinasyon sa ating migrant workers office. Para siya ay pag-uwi naman, tinurn over na natin sa Department of Social Welfare and Development.
0: Mm-hmm. Naka-uwi na pala itong bata June 9.
11: That's right. That's right. Sinamahan ng ating social worker doon.
0: All right. Now, that's one good news. That's very good news. Pero bago kita bitawan, Sek, alam kong busy ka ngayon. Marami kang schedule today. Pero patuloy pa rin kasi yung girian sa pagitan ng US at ng Iran sa Middle East. At itong Strait of Hormuz mukhang sinara na, well, according to Iran, sabi na sarado. Pero sinasabi ng US, hindi sarado ang Strait of Hormuz. Ang pinaka-importanting tanong dito, kamusta po yung mga Filipino seafarers natin na hanggang ngayon naipit pa rin dyan sa Strait of Hormuz? Although alam ko meron na po tayo mga, meron na nailabas na mga Filipino seafarers at natulungan ng DMW na Filipino seafarers na makalabas sa Strait of Hormuz. Pero meron pa rin tayong naiwan sa loob, Secretary.
11: Yes, 3,400 ang nakalabas na. However, there are around 3,000 who still remain. So we continue to monitor their situation. Kahapon nakapulong ko lamang virtually yung mga post natin, mga labor attache natin sa apektadong lugar sa Gulf States. Yung meron tayong pagkakaroon ng assurances na patuloy naman ang normal na buhay sa mga apektadong bansa, at nais nating ipahiwatig na handa naman tayo. Since mula pa nung nagsimula itong sigalot na ito, in partnership with the DFA, kung maalala nyo, tayo inatasan ng ating Pangulo na magkaroon ng coordination with DFA para tulungan yung mga kababayan natin sa abroad. Ngayon, meron tayong nakahandang financial assistance. Patuloy yung ating financial assistance na binibigay on the ground. Mga 18,000 ang nakinabang sa financial assistance na binibigay natin sa mga OFWs na hindi nauwi pero apektado ang trabaho. Ngayon, doon sa nauwi ay 10,500 na yung napauwi natin. Sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na bigyan ng tulong yung mga kahit gustong umuwi at yung mga hindi umuuwi. Hindi pa uuwi, pero apektado yung trabaho.
0: Alright. With that, Secretary, maraming salamat po sa oras pinagkaloob nyo. Not unless meron pa po kayong mahalagang mensahe, impormasyon na gustong ibahagi sa ating mga kababayan. Go ahead po, Secretary.
11: Yes, sa ating mga kababayan, patuloy lang po ang ating serbisyo sa inyo. Manalig po kayo na patuloy tayong magbibigay ng serbisyo at ganap ng proteksyon para sa inyo. Dumulog lang po kayo, 1348 hotline that is shared by the OWA. But of course, we also want to provide information through the Facebook pages ng ating mga migrant workers offices. Dumulog lang po kayo. Lahat po ng migrant workers office natin, 43 all around the world, have their respective Facebook pages kung saan pwede kayong dumulog ng inyong mga concerns. Meron ding contact number doon. But the shared hotline with OWA is 1348. And 632 kung nasa labas ng bansa. Dadagdagan lang ng 632-1348. Maraming salamat, Kari, sa pagkakataon ito.
0: Maraming salamat din po ang ating butihing kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Cacdac. At sa pamamagitan po niya, tayo po magpipinid na ng edisyong ito ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng Global na Tayo team, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Ang tabayanan ng mga susunod natin programa sa Radyo Pilipinas World Service ang ating English Service Platform Program, Dateline Malacanang, kasama si Leo Magpayo. Maraming salamat po. Have a safe day.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
12: saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
13: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Sa Article 1 ng Articles of Impeachment, ang aligasyon ng confidential funds. Ayon kay Ridon, ilalahad nila ang mga PSA report na siyang magpapatunay kung totoo ba ang mga ganitong pangalan. Maaalalang lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos, Belky Sikuya at iba pang mga pangalan na kumuha o tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Ang naturang mga pangalan ay lumitaw sa congressional inquiry mula sa acknowledgement receipts upang suportahan ang confidential funds ng OVP at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: National Bureau of Investigation o NBI binubuo na ang listahan ng mga ipapasubpena para sa investigasyon sa mga anomalya ng 2019 SEA Games. May ulat si Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas Report.
5: Inaayos na ng National Bureau of Investigation ang listahan ng mga ipapasabpida o ipapatawag sa kanilang opisina para sa investigasyon hinggil sa 2019 SEA Games. Hindi na naman pinangalanan ng NBI sino-sino ang mga ipapatawag para sa investigasyon, pero kabilang sa mag-iimbestiga ang Public Corruption Bureau, Financial Investigation Unit at Special Action Unit. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matiba.
6: Coming up with the list para sunod-sunod na kung sino ipapatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero na sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau, kasama natin mag-iimbestiga rito ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit ang mag-iimbestiga nito.
5: Ayon naman kay Matibag, kabilang sa mga iimbestigahan ng NBI ang nasa higit 2 bilyong pisong pondo ng gobyerno na ipinasok sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Isa umano ito sa foundation o non-government organization na binuo para sa SEA Games. Dahil pera umano ng gobyerno at ng taong bayan ang ginastos dito, kailangan pa rin itong isailalim sa liquidation at audit. Kabilang din sa sisilipin sa audit ay ang mga ibinayad sa opisyal, mga biniling uniforme at mga pagkain sa mga atleta, partikular na ang kontrobersyal na kikyam o chicken longganisa. Uungkatin din ang natanggap na donasyon gaya ng sports equipment at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tatlong miyembro ng House of Representatives sa ilalim sa preliminary investigation ng Ombudsman dahil sa conflict of interest. Si Quincy Kahilig sa balita.
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Tatlong kongresista na kontraktor o kontraktor ang papasok sa preliminary investigation ng Ombudsman. Ito ang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang press briefing ngayong Biyernes ang hapon bilang bahagi ng paggulong na may investigasyon ng Ombudsman laban sa mga opisyal na nasasangkot umano sa mga katiwalian. Ayon kay Remulla, sa ilalim sa preliminary investigation sina Congresswoman Maria Cristina Angeles, Congressman Dong Gonzalez at Congressman Edwin Garjona. Tapos na kasi ang fact-finding kung saan nakakita ng sapat at matibay na ebidensya laban sa tatlong kongresista na sangkot umano sa conflict of interest sa ilalim ng Republic Act 1319. Ito'y paggamit nila ng kapangyarihan para makakuha ng proyekto sa gobyerno para sa personal na interest, bagay na hindi pinapayagan sa ilalim ng ating batas. Anya, ang preliminary investigation ay bahagi ng mga paghahanda para sa pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Court at pagtitiyak na rin muli na ginagawa lahat ng ombudsman para mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian. Bagamat may mga nababagalan sa proseso, anya kailangan kasing dumaan sa tamang proseso para matiyak na malakas ang kanilang isasampang kaso at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating panghuling balita, Manila LGU, inatasan ng mga barangay upang wag bigyan ng barangay certification ng mga Badyao community sa lungsod na namamalimos at dumadag sa Manila kapag Bermans. May ulat si DK Sarate.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inatasan ng pamahalaan ng Sundang Maynila ang mga barangay chairman sa lungsod na huwag bigyan ng barangay certification ng mga Badyao community na madalas na namamalimos at dumadagsa sa Maynila kapag Bermans. Sa interview ng Manila City Press Club kay Manila Department of Social Welfare Director Jay De La Puente, sinabi niya na lumalakas ang loob ng mga kapatid natin Badyao na magpakalat-kalat at mamalimos sa Maynila dahil meron silang certification mula sa ilang barangay chairman. May pagkakadaon din kasi aniyang napipilitan na i-release sa mga DSWD ang mga na-rescue na Badyao matapos magpakita ang mga ito ng barangay certification. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon,
10: makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Usapang budget natin.
21: Eto na
20: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Oras sa Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo, Budget Peeps, welcome po sa ating 100.

0: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. At habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, dahil ito po ay sumasa ilalim sa maintenance at technical upgrades, nasa FM band naman tayo via DWFT 104.3 The Capital.
1: Yun o, mas pinalawak, no? Sa bayan din po tayo napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa IB pages tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM, at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran.
0: Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
1: At tama ka dyan, no? Budget tips, ngayong Hulyo po ay pinagdiriwang natin ang National Disaster Resilience Month, at sa bawat bagyo po, lindol, pagputok ng bulkan o iba pang mga kalamidad, mahalaga po na tandaan po yung kahandaan ay nagsisimula po bago pa man dumating ang sakuna.
0: Tama, no? Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng disaster preparedness, ang mga hakbang na dapat gawin before, during, after ng kalamidad, at kung paano nagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino.
1: At mamaya lamang ay makakasama natin si Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo. Narito na po ang ating Budget News.
2: Usapang budget natin. Budget News.
1: 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ang isang pulong kasama po ang kanyang gabinete upang talakayin po ang panukalang national budget para po sa fiscal year 2027 na ipinresenta po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon. Layunin po ng panukalang budget na ipagpatuloy po ang pagsusulong ng mga adikain ng PBBM administration gaya po ng paglagaw ng ekonomiya, paglikha ng mas maraming oportunidad para po sa mga Pilipino, at pagtiyak po na ang pondo ng pamahalaan ay mapupunta po sa mga programa at proyektong may tunay na pakinabang po sa taong bayan. Kasunod po ng pulong, isinasapinal na po ng DBM ang mga dokumento ng panukalang budget, kabilang po ang mga kalakip na detalye at iba pang kaugnay na dokumento bilang paghahanda po sa pagsusumitin nito sa Kongreso. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert De Leon, nananatiling nakatuon po ang DBM sa paghahanda po ng isang budget na tapat, responsable at nakabatay po sa maayos na pamamahala ng pondo ng bayan, upang matiyak po na ang bawat pisong ipinagkakatiwala ng sambayan ng Pilipino ay nagagamit ng tama at nagdudulot ng pangmatagalang resulta para po sa isang matatag na bagong Pilipinas.
0: Sa iba pa pong mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Attorney Maria Francesca M. Del Rosario sa kanyang keynote address sa PhilSec Summit 2026 noong unang araw ng Hulyo na ang tunay na epektibong digital governance ay nasusukat sa kung paano nito napapabuti ang sistema ng pamahalaan at ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Ibinahagi po ni Yusek Del Rosario sa mga dumalo mula sa public at private sector kung paano patuloy na pinalalakas ng DBM ang Public Financial Management or PFM sa pamamagitan po ng paglipat mula sa mga hiwa-hiwalay na sistema tungo sa isang ligtas, mas konektado at citizen-centered na digital ecosystem. Tinalakay rin niya ang mga pangunahing digital PFM platforms ng DBM na sumusuporta sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang ang Budget and Treasury Management System or BTMS at ang bagong lungsad na Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics or DBM Compass. Sa pamamagitan ng mga platform na ito, mas napapalakas po ang transparency, data security at accountability sa pamamahala ng pondo ng bayan. Sa ilalim ng pamumuno ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy na makikipagtulungan ang DBM sa mga key stakeholders sa pagbuo ng isang digitally empowered at fiscally disciplined na public financial management system tungo po sa isang future-ready at resilient na bagong Pilipinas.
1: 17 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa natin mga balita, nakibahagi po ang Department of Budget

0: and Management sa Budget Literacy Seminar Series na inorganisa po ng Congressional Policy and Budget Research Development o CPBRD at ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Upang padaliin po ang pag-unawa sa national budget at palawakin ang kaalaman ng mas maraming Pilipino tungkol po sa proseso ng pamamahala ng budget. Nagsama-sama po sa seminar ang mga mambabatas, congressional staff, media practitioners at mga kinatawan po ng civil society organizations upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa budget process ng bansa at paigtingin po ang pakikibahagi sa pagsusulong ng transparency at accountability. Bilang bahagi po ng seminar series, nagsilbing resource person si Assistant Secretary Dante B. Chavez sa session tungkol po sa budget preparation. Habang tinalakay naman ni Director Maria Cecilia Narido ang budget execution and implementation. Sa huling bahagi po ng seminar noong ika-8 ng Hulyo, pinangunahan po ni Philippine Open Government Partnership Director Glenn Miranda at Richard Vargas ng Media Affairs and Community Relations Office ang pagtalakay po tungkol sa budget transparency and public communication. Binigyan din nila ang makahalagang po ng malinaw, madaling maunawaan at mas accessible na pagpapaliwanag po ng impormasyon tungkol po sa national budget. Sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng mga technical na konsepto sa paraang mas simple at madaling maintindihan, nakatulong po ang seminar na mas mapalawak ang pag-unawa ng mga kalahok sa kung paano pinaplano, inilalaan at ginagamit ang pondo ng bayan.
1: Budget Peeps, balitang DBM Regions naman tayo, no? Formal nang inilunsad ng Department of Budget and Management Regional Office 8 ang Project BISIG o Bridging Institutions and Stakeholders for Inclusive Governance. Ito ay isang capacity development initiative na naglalayong palakasin ang public financial management at isulong ang mas bukas, may pananagutan at inklusibong pamamahala sa mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas. Sa unang bahagi po ng programa, nagsagawa ang DBM 8 ng reorientation at coaching sa paggamit ng Enhanced Public Financial Management Assessment Tool o PFMAT upang patulungan ang mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagsusumiti po ng kanilang Public Financial Management Assessment Report at Public Financial Management Improvement Plan. Layunin po nitong mapalakas ang kakayahan ng mga LGU sa mas mahusay na pagpaplano, pamamahala at paggamit ng pondo para sa kapakinabangan ng kanilang mga komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin po ni DBM 8 Regional Director Imelda Laceras ang kahalagahan ng matatag na public financial management system sa paghahatid ng kalidad na serbisyo publiko. Tiniyak din niya ang patuloy na adhikain ng DBM sa pagtitiyak na walang LGU ang may iwan sa inisyatibang ito. Dinaluhan ang dalawang araw na aktibidad ng mga kinatawan mula sa 18 na LGUs. Kasama po dito ang mga kawani mula sa DBM at Philippine Open Government Partnership Project Management Office or PHOGPPMO na nagbahagi ng technical na kaalaman at nagsagawa ng hands-on coaching upang matulungan ang mga dumalo sa pagsasagawa ng PFM assessment at pagbuo ng kanilang mga improvement plan. Sa pamamagitan po ng Project BISIG, patuloy po na isinusulong ng DBM ang mas matibay na public financial management, mas mahusay na serbisyo publiko at mas bukas at responsableng pamamahala para sa bawat Pilipino.
0: At yan po ang kabuuan ng tampok na balita sa ating budget news.
1: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Ako po si Jessie Carpio, taga Sondre Mercedes. Para po sa akin, malaking tulong na po talaga kasi as a solo parent po ngayon, malaking tulong po tagabuan yung matatanggap ko po na binibigay ng walang gutom. Isang sakong bigas, isang tray na itlog, at saka manok, gulay, bongo, asin. Paramihan po mong gulay.
8: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
6: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, bago tayo magpatuloy, no, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
0: Hello po sa lahat po ng mga nanonood. Siyempre, ibati portion na naman.
1: Ayan na naman.
0: Happy birthday po kay Ivan at kay Ina Boom ayan kahapon. At maraming salamat sa pakain kahapon.
1: Wow, ba't di ko bang invite? Ako ang dami kong babatiin ngayon, ha? Si Ate Raveline Orpiada, yung ating utility sa ating office. Salamat kasi pinadala mo yung camera kasi yun. Kung wala tayong gamit ngayon. Kano, dahil nga tayo ay work from home, pero salamat sa iyo ate. Mm. Ayun.
0: At alam nyo ba, ito, bigla sa Meguin, no? Budget peeps, dumaran po kasi sa masusing proseso ang bawat programa at proyekto na mga yan siya ng gobyerno. Halimbawa na lang sa Office of Civil Defense, mga ganun. At syempre sa lahat po ng mga ahensya bago po ito maging bahagi ng panukalang budget para po sa susunod na taon. At hindi unlimited ang budget.
1: Hindi
0: diba?
1: Nga, no? Kaya naman ngayon sa Ask, sasagutin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon mismo ang katanungang paano nga ba pinipili ng gobyerno kung ano ang uunahin at bibigyan ng pondo.
0: Episode 3 na po tayo sa ating masterclass sa pagtalakay po sa ating national budget. Tara! Let's ask!
1: Alamin kay Sec. Kim!

0: Hello, Budget Peeps! Welcome sa panibagong episode ng ASK, Alamin kay Sekip, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. Noong nakaraang episode, napag-usapan natin ang tungkol sa budget goal at budget priorities framework. Ito ang mga gabay na sinusunod ng mga ahensya sa paghahanda ng kanilang mga panukalang budget. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang susunod na hakbang. Kapag natapos ng ihanda ng mga ahensya ang kanilang mga budget proposals, isinusumitin na nila ito sa Department of Budget and Management o DBM. Pero tandaan ninyo, hindi ibig sabihin na dahil nagsumitin na ang isang ahensya, automatic nang maaaprubahan ang lahat ng hinihingi nilang budget. Sa katunayan, dito pa lang nag-uumpisa ang masusing pagsusuri. Pagkatapos matanggap ng DBM ang panukalang budget, nagsasagawa tayo ng ating tinatawag na Technical Budget Hearings o TBA. Sa madaling salita, parang panel interview ito ng bawat budget proposal. Hindi sapat na sabihin lang na ahensya na kailangan namin ng pondo. Kailangan nilang ipakita kung bakit nila ito kailangan, paano nila ito ipatutupad, at higit sa lahat, paano makikinabang ang taong bayan. Dito nagkakaroon ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ng DBM at ng mga ahensya. Sinusuri namin ang kanilang mga programa, proyekto at mga target na resulta upang matiyak na ang bawat hinihinging piso ay may malinaw na layunin at tunay na pakinabang. Isa sa mga pangunahing sinusuri sa technical budget hearings ay ang mga Tier 2 budget proposal. Ano nga ulit ang Tier 2? Ito ang mga panukala para sa bagong programa o proyekto o kaya naman ay pagpapalawak at pagpapahusay ng mga umiiral ng programa. At dahil limitado lamang ang pondo ng gobyerno, hindi maaaring pondohan ang lahat ng mga gandang ideya. Kaya naman, kailangan nating unahin ang mga panukalang may pinakamalaking maitutulong sa ating bansa. Pero paano natin ito ginagawa? Sa DBM, may limang pangunahing tanong kami gustong masagot. Una, priority ba ito ng gobyerno? Tinitingnan natin kung naaayon ang proposal sa mga prioridad ng administrasyon at sa mga national development plan. Ikalawa, handa ba itong ipatupad? May kumpletong plano na ba para dito? May kinakailangang mga permit, feasibility studies at iba pang mga requirements? O nasa konsepto pa lamang? Ikatlo, kaya ba talagang ipatupad ito ng ahensya? Sinusuri natin ang kanilang tinatawag na absorptive capacity o ang kanilang kakayahang gamitin ng mahusay ang pondong ating ibibigay. Tinitingnan natin ang kanilang mga naging performance, budget utilization, at implementasyon ng mga programa sa mga nakaraang taon. Dahil kung hirap na silang gamitin ang dati nilang budget, kailangan muna nating tiyakin na handa silang pamahalaan ang mas malalaking proyekto. Ika-apat, kaya ba itong pondohan ng ating gobyerno? Hindi kasi unlimited ang budget ng pamahalaan. Kailangang balansehin ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor habang pinananatiling matatag ang ating pananalapi at ekonomiya. Ang pinakahuli, ito ba ang may pinakamalaking benepisyo para sa mga Pilipino? Dahil sa huli, ang prioridad natin ay ang mga programang makapagpapabuti ng buhay ng mas maraming mamamayan at makapagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko. Kaya naman, kung may magtatanong sa inyo kung paano natin tinitiyak na hindi basta-basta naaaprubahan ang budget ng ating ahensya, ito ang sagot. Dumadaan ito sa masusing pagsusuri, mahigpit na mga tanong, at iba't ibang antas ng pagre-review. Dahil sa DBM, tungkulin nating tiyakin na ang bawat pisong gagastusin ng gobyerno ay nagagamit ng responsable at para sa kapakinabangan ng bawat Pilipino. Pero hindi pa rito nagtatapos ang ating proseso. Matapos ang technical budget hearings, ang mga napagkasunduan at rekomendasyon ay isinasama sa panukalang budget ng bawat ahensya. Pagkatapos nito, sasa ilalim naman ang mga ito sa pagsusuri ng tinatawag na Executive Review Board o ERB. Ano naman ang papel ng ERB? Paano nito binubuo ang magiging National Expenditure Program na isusumite ng Pangulo sa Kongreso? Yan ang aalamin natin sa susunod na episode. Muli, ako si Secretary Kim De Leon ng Department of Budget and Management. Ito ang ASK. Alamin kay Sec Kim kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito. Dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. Hanggang sa muli at hanggang sa susunod, Budget Tips.
1: Nato ngayon po ninyo ang alamin kay Sec Kim kaugnay po sa prioridad ng national budget. Abangan po ninyo ang iba pang interesting topics tungkol po sa pondo ng bayan straight from the DBM Budget Chief. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, kung may nais po kayong malaman tungkol po sa national budget, i-comment lang po inyong tanong. Baka ito na po ang sasagutin ni Sec Kim.
2: Daray no, para po sa mga bago lang nakatutok, pansamantalang hindi tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil tayo ay napapakinggan sa pansamantala po tayo napapakinggan sa FM band via DWFT 104.3 The Capital.
1: Yes, salamat po dahil sumasailalim po sila sa maintenance at technical upgrades. No? Mm-hmm. Sa Pre-TV naman po, napapanood po tayo sa TV Plus, Channel 3 po tayo at habang Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng GMA for the Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph maging sa regional networks at sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, usapang budget natin page ng DBM at syempre po sa page po ni Undersecretary Gades Hope Libiran.
2: Tama ka dyan, Eric, no? Kaya samantala, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget tips.
1: Oras na para sa ating Budget Matters.
3: Usapang budget natin. Budget Matters.
2: Eric, no, sabi nga natin kanina, usapang disaster preparedness tayo ngayon. Ako, napaka-timely ng ating topic ngayong hapon.
1: Tama ka dyan. At para talakayin yan, sabi nga natin kanina din, kasama natin live na live po dito sa studio, Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang hapon sa iyo, Sir Junie. Kumusta po kayo at welcome po dito sa usapang budget
2: natin. Good afternoon po, Sir Junie.
4: Magandang hapon, Eric. Magandang umaga or hapon, hapaw. At sa ating po mga listeners at
2: Ayun.
1: Okay, sorry, na. Ulitin daw po natin. Magandang hapon.
5: Eric, magandang hapon pa. Magandang hapon sa ating mga manonood at sa katagapakinig.
1: Masensya po, medyo kinakabahan po kasi ngayon lang ulit kami nagkaroon ng guest sa live studio.
2: Tapos
1: no?
2: Spokesperson pa ng civil defense, si Sir Junie pa.
1: Lagi, pag bipindot ko lang dito, sanay lang ako.
2: Kaming dalawang
1: host lang. Ngayon, tatlo tayo ngayon. Siguro, Sir Junie, simulan na po natin. No? Pero bago po tayo magsimula, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung ginagawa po ninyo sa Disaster Preparedness Service. At syempre po, na nasa ilalim po ito ng Office of Civil Defense. Ano-ano po yung mga katuwang din po ninyong mga ahensya?
5: Okay, yung Disaster Preparedness Service, no, this is one of the several services sa Office of Civil Defense. Yung mga services kasi sa OCD, lalo sa Central Office, ay nakahati-hati ito according to the thematic area ng Disaster Risk Reduction and Management. Mm. So, yung apat kasi na yun, di ba? Prevention and Mitigation, merong preparedness. So, nandun kami sa Disaster Preparedness. And then, meron pang Disaster Response, di ba? And Disaster Recovery and Rehabilitation. Dito sa Disaster Preparedness, ito yung kumbaga bago ang mga kalamidad, di ba? Ito yung mga paghandang ginagawa natin. Di ba? Kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay mga exercise o mga simulation, yung mga drills, di ba? Yung mga NSAID na narinig natin, no? Earthquake drills,
2: tama.
5: Yung mga ganyan. So, lahat itong mga paghanda nandito under the Disaster Preparedness Service. Kasama dyan yung mga advocacies or kung ano yung mga ginugunita and observance like na yung National Disaster Resilience Month for July. So, lahat yun nasa Disaster Preparedness Service. Ang dito naman sa mga ahensyang kasama natin, no, sa buong ang OCD kasi, no, Office of Civil Defense, kami ang executive arm ng National DRRM Council, di ba? Yung NDRRMC, ito ay halos ilan na 45 agencies na. Diba? So kasama siyempre ang DBM,
1: lawak,
5: diba? Oo, kasama ang DBM, kasama ang iba't iba pang mga ahensya, pati yung ating pribadong sektor at saka mga civil society organizations. Mm. So yun yung mga kakasama natin ng mga ahensya and then kasama din sa Disaster Preparedness Service yung koordinasyon natin sa mga private sector. Mm. So medyo madaming-daming ahensya ang kasama natin dito.
2: Ayun. So Sir Junie, no, napaka timely talaga ngayon kasi ngayon nga sunod-sunod naman po yung mga sakuna natin, bagyo, lindol, volcanic eruptions po. Tsaka ngayon nga pong Hulyo ay pinagdiriwang po natin ang National Disaster Resilience Month. Ano po yung tema ng pagdiriwang na ito? Tsaka bakit po Hulyo ang napiling buwan para sa pagdiriwang na ito?
5: Okay, for this year, no, ang tema ng ating National Disaster Resilience Month o NDRM, ito yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Diba? Hulyo, nagsimula ito Hulyo kasi diba, usually yung June and July yun na yung start na yun ng mga tigbagyuhan season na, diba? Parang
2: yes,
5: that's how it started, diba? Ang ito namang NDRM at saka itong tema naman natin ngayon, ang sinasabi kasi natin, no, napakahalaga nung paghahanda, diba?
2: Totoo
5: pagpaplano
2: lang,
5: at saka lahat ng mga, kung ano man pwedeng gawin. Pero hindi sapat kasi na naghahanda at nagpaplano lang, 'di ba? Dapat talaga kumikilos tayo, 'di ba? Tapos sabi nga ni Pangulong BBM, 'di ba? Nasabi ni Pangulo, ang paghahanda dapat kasama na 'to sa araw-araw natin na pamumuhay, 'di ba? So yung pagkilos din natin, tuloy-tuloy din talaga ito,
2: opo,
5: no? Hanggang sa eventually, no? Kapag ka kumikilos at naghahanda kasi tayo, mas napapanatag din tayo. 'Di ba kasi
2: opo,
5: alam mo kung anong gagawin, alam mo kung anong mga pinaghahandaan mo, 'di ba?
2: Tas sabi nga po nila ligtas ang may alam.
5: Tama, tama.
1: So ito po Sir Junior, no, sabi po ng PAGASA mula May 8 daw po hanggang May 9 hanggang 17 may 17 tropical cyclones daw po na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility, no, mula Mayo hanggang Oktubre po ngayong taon. Paano po ba naghahanda ang Office of Civil Defense upang mapalakas po alimbawa yung paghahanda, lalong-lalo na po para po mas maipaalam po sa ating, sa mga komunidad po bago pa man dumating yung kalamidad?
5: Kasama dun sa paghahanda ng Office of Civil Defense, unang-una syempre ang ating mga ginagawa sa disaster preparedness service, no, kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay itong mga advocacy ng mga impormasyon na ipinapaalam natin, no. Napakahalaga ng binanggit mo, no, kung paano ito nakakarating dun sa mga komunidad, di ba? So ang Office of Civil Defense, meron din kaming mga regional offices, no. And then sa regional offices, di ba, I was mentioning sa NDRRMC may 45 member agencies, no,
2: yes,
5: lahat
2: po 'yung
5: kasama natin. And then pagdating naman dun sa regional offices, ang OCD naman din ang chairperson din ng Regional DRRM Council. Ang dami ulit ng mga agencies doon sa kanya-kanyang rehiyon. Tapos direkta rin kausap ng mga RDRRMC natin, yung mga provincial na DRRM councils naman. Diba? And then alam naman natin, no, from the provincial, meron ulit munisipyo at syudad. So may mga DRRM councils yun. Hanggang sa barangay.
2: Barangay level.
5: Diba? Meron tayong mga barangay DRRM committees. Diba? So through that structure, no, so kumbaga, pinapaalam natin lahat ng mga dapat gawin sa mga paghahanda, no. Pagdating naman dito sa mga bagyo, ito nga, diba, bagyo, ang sinasabi ng PAGASA, may 17 na maaaring pumasok, diba? Lalo ngayon ang dapat tandaan ng mga kababayan natin. Ang sabi ng PAGASA, mas kumonte, pero mas malakas.
1: Opo.
5: Dahil sa El Nino. Di ba? Naranasan pa lang natin yung El Nino, ay yung itong super typhoon, di ba? Mas malalakas daw. Hindi man sa atin tumama, habagat naman ang Hinila dahil malakas siya, di ba? So yung mga paghanda natin dito, unang-una talaga dapat ipinapaalam natin ang mga itong impormasyon na ito sa ating mga kababayan, di ba? And then, kung maririnig nyo ngayon, lagi ng naka-preposition, diba? Kasama kasi yun sa ginagawa natin. Ang utos ng Pangulo ay maagap, akma, at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So, lahat yung naka-preposition year in, year out, diba? Food and non-food items, mga pagkain, mga hygiene kits, mga shelter kits man yan. Naka-preposition na. Ibig sabihin, nandun na yan dun sa iba't ibang lugar. Diba? So, kasama yan sa mga paghanda, no? Tapos ang napakahalaga yung mga katulad ng itong ginagawa natin noon, maipaalam sa ating mga kababayan itong mga impormasyon, napakahalaga.
1: Siyempre, sabi nga po natin, no, hindi naman po kalamidad nga yan, so hindi natin talaga alam na
2: kung ito kailan.
1: Na, ito na siya. Ito, mas matindi ang mangyayari talaga ngayon. Kahit nga po ba sabihin na ito malakas to, di ba usual, lumilihis pa yung bagyo. So talagang dapat mas naintindihan ng mga kababayan natin na anumang oras naman dapat ay handa tayo.
5: Tama, tama. Na kumbaga kasama talaga sa araw-araw na pamumuhay, eh. Na dapat conscious tayo lagi doon kung handa tayo.
2: Ayun, Sir Juni. Kamakailan naman po, Sir Juni, ay muli po nating nasaksihan ang pag-alboroto po ng Mount Canlaon tsaka Mount Mayon po na nagdulot po ng paglikas tsaka iba pang epekto sa mga apektadong komunidad. paano po naiiba yung paghahanda ng OCD dito po sa volcanic eruptions?
5: Yung Office of Civil Defense naman, no, and again, as I mentioned earlier, no, as a coordinating body, mm-hmm. so kasama namin yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, no, kung pagtugon man ito. Ang kaibahan nung sa bulkan at mm-hmm. saka sa mga bagyo, no, mm-hmm. unang-una, syempre, ibang hazard ito, mm-hmm. diba? May ashfall, diba? Meron itong lahar, lava flow, diba? And then lahar flow. Mm-hmm. So, medyo ibang kakaibang paghanda siya. Pangalawa, usually itong like sa Mayon, sa Canlaon, mahaba ang evacuation ito sa, di ba, matagalang
2: evacuation challenge. Alam mo po, Sir Junie, ako po ay taga-Albay. Mm. Kaya, pero hindi naman po kami epektado okay. ng activity ng Mayon.
5: Okay.
2: Ang tagal niya sumasabog. So, super okay. tagal po talaga, no, pag sumasabog po ang
5: diba?
2: Nag-Alboroto po ang...
5: Correct. Pareho pala tayong Bicolano.
2: Ay,
5: so, I'm from Masbate. So, the last time na, diba, the last time na pumutok ang bulkang Mayon, 6 na buwan.
2: Opo.
5: Kumbaga, nasa evacuation center. So, kakaibang challenge yun, diba?
2: Opo.
5: Yung bagyo, magpre-preemptive evacuation ka, mm. and then after a few days, or pwede sabihin na, balilinggo lang yun, mm. pwede nang bumalik sa mga kabahayan, diba? Mm. Ang bulkan matagal. Diba? Like ngayon, ang Mayon yata ay parang nasa ilan na? 192 days na ang binibilang.
2: So, diba, yung tagal na nga po, diba? Sir.
5: So, parang lumagpas na sa 6 months yata, di ba?
2: Opo.
5: So, yun yung isang kakaibang challenge doon. Kaya, yung mga sa camp coordination and camp management cluster natin, led by DSWD, with OCD, and all the other agencies, no, DOH. So, yun yung kailangan paghandaan doon, di ba? Itong pangmatagalan na evacuation ng ating mga kababayan na nasa permanent danger zone.
2: Mm-hmm.
5: So, isa yun, ano, kakaiba. Pangalawa, syempre, yung mga ashfall, di ba? So,
2: malawak din po ang
5: correct, malawak din 'yon, 'di ba? Depende sa hangin kung mm-hmm. saan 'yon makakarating. Mm-hmm. So, ikakaibang ano din 'yon, paghahanda, 'di ba? Kasi okay. ang kailangan doon syempre yung mga mask, 'di ba? Mm-hmm. May mga alternative din doon, 'di ba? Yung mga bimpo na ginagamit kasi hindi naman lahat at nakakaroon ng mask, something like that. So magkakaiba siya, no? Respiratory syempre, napakahalaga mm-hmm. no, kung DOH naman ito. 'Di ba yung mga illnesses related to that, 'di ba? Kasi mm. so medyo magkakaiba sila nga ng klase ng paghanda.
1: Meron po kayong tinatawag Sir Junie na Project Dina, no? So paano po mas nakakatulong ito na mas mapalawak po yung kamalayan po at kahandaan po ng public po sa mga kalamidad?
5: Yung Project Dina kasi ito yung dati na ito yung mga IEC, yung mga video materials kasi ito, no? Mm. Na mapapanood mo kung ano yung mga klase ng mga hazards like lindolman mm. ito, bagyo, sa bulkan, di ba? At saka sa mga storm surge, yung mga ganun, di ba? Tapos makikita mo doon kung paano maghahanda, di ba? Ngayon, meron kaming pinakabago. Ito yung Panatag Pilipinas Advocacy Campaign.
1: Mm.
5: Ito, ang ginawa kasi natin, gusto natin na mas maging simple, maging relatable and accessible lalo na ngayon nung may panahon na syempre nung social media.
2: Yes,
5: diba? So ito yung mga Panatag Pilipinas campaign. Ang ating ambassador dito ay si Ding Dong Dantes.
1: Ay, diba? Kanina commercial kanina.
2: Oo,
5: yun yun, yun 'di ba? Yung kanina, 'di ba? Maiikli lang siya tapos itinuturo doon.
2: Pero simplified
5: kung
2: ano, po no,
5: simplified
2: sir.
5: Siya, mm-hmm. oh, kasi simplified we wanted version. It to be simple and relatable. Mm. Normally kasi 'di ba, parang medyo lalo ang Pilipino, 'di ba? Parang natatakot or medyo
2: kung natataranta ba?
5: Oo, di ba? So this one we wanted to simple and relatable, di ba? Na pwede mo siyang isama sa pang-araw-araw mong pamumuhay, di ba? Na susugan mo lang kung ano yung mga sinasabi doon. Pwede tayong makapag-alala.
1: Actually, sir, effective siya kasi pag kino-commercial dyan, nakikita namin, meron pa siyang multiple choice na pinapakita. So, parang ikaw din, pag pinanood mo, pinakinggan mo, uy, ano nga ba talaga? So, ikaw mismo sasagot ka. Correct. Pag sumagot ka ng mali, sasagutin din naman yung host yung ito pala ang tama.
5: Kung ano yung tama,
1: mali pala,
5: diba?
1: Yung iniisip ko.
5: Oo, tapos ginawa siya, nilagyan ng mga illustration, di ba? Kung ano yung
2: paano gagawin.
1: Tsunami, mga ganun mga topics.
5: Ngayon, ang sunod namin doon, lalagyan pa namin na siya nung mga sign language para naman sa mga kababayan natin.
2: Yes.
5: Mga,
2: maganda diba? Po yan.
5: Oo, mm-hmm. yung mga differently abled persons. So, idadagdag natin yan.
1: So, parang compulsory po yata ito, no? Tama ba? Kasi every week nakikita
2: every
1: natin
2: week
1: siya.
2: Po, every week po, pinapalabas
1: every commercial namin, may ganun.
2: Kay Ding Dong.
5: Oo, kumbaga, pinapalawak talaga natin na sana mas maabot sa mga kababayan natin, no? Sa mga kabataan man ito. Or at all ages, no, na mapanood ito. Ngayon, napapanood na rin yung Panatag Pilipinas sa mga sinehan.
2: Ayun.
5: Di ba? Sa mga sinihan, and then napapanood na rin siya sa mga terminals.
2: Airport, sir.
5: Sa airports, ayun, yes. Airport. Napapanood na rin siya. Sa mga siya. Seaports, nandun na siya, di ba? So plus, of course, sa social media.
1: Siguro para mas maintindihan ng mga kababayan natin, pwede ba nang masample natin para ang ano, yung tinatalakay ni Sir
2: Junie. Yung kay Sir Ding Dong.
1: Okay. Let's roll VTR.
6: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Part pala yun ng Panatag Advocacy.
5: Oo, Panatag Pilipinas Advocacy.
1: Shoutout daw po sir, meron po nanonood from Masbate, Bicol.
2: Ay wow, si, may fan si sir.
1: Brasier Ognapul, ayan, from Masbate, Bicol daw.
5: Ayan, si Richard yan yung aming
1: ayun!
5: Municipal DRRM Officer sa Mobo, kung saan tagaroon ako.
1: Hello po sir Richard.
2: Good afternoon po sir Richard. Ayun sir Junie, no, ngayon nga pong tag-ulan at panahon naman ng mga bagyo nga. Ano-ano po ba yung pinakamahalagang paghahandang dapat gawin po ng ating mga kababayan? Specifically po, bawat pamilya, before, during, and after ng isang kalamidad, mayroon po ba kayong mga paalala po na dapat laging tandaan ng publiko?
5: Sa ating mga kababayan, ano, ang una natin laging sinasabi, yun nga, panatag ag may alam, ligtas ang may alam, di ba? So sa impormasyon na yun, unang-una, dapat alam natin kung anong klaseng bantang panganib ang meron dun sa lugar natin.
1: Mm.
5: Ang DOST FIVOX, merong na-develop sa website, no, pwedeng puntahan, Hazard Hunter PH.
1: Mm.
5: Yung Hazard Hunter PH, pagka kung Google man ito, ito-type mo siya, you'll be directed to hazardhunter.georisk.gov.ph.
1: Mm.
5: May mapa doon. Sa mapang yun, pwede mong hanapin yung tuktok ng bahay mo. Bubong mismo ng bahay mo.
1: Mm.
5: Pag dinouble click mo siya, lalabas yung hazard assessment mismo. Di ba? So, o kung lugar man ito, kung opisina natin, so makikita mo mismo, doon lalabas yung hazard assessment, gaano kakalayo kung may fault system.
1: Mm.
5: Gaano kakalayo sa bulkan, di ba? Gaano kataas kung babahain yung lugar mo.
1: Bukod po ba ito sa geohazard map or parang katulad din siya?
5: Iba pa, no? Iba pa yung although dito kasi naka-incorporate yung mga geohazard na mga maps, di ba? Pero dito sa platform na Hazard Hunter PH, incorporated na lahat doon.
1: Ah,
5: di ba? Kaya pagka yung lugar doon na double-click mo siya, lalabas
1: kung halimbawa sa baha, sa baha, baha prone ba, yes, flood prone ba yung area nyo, mga ganun. Okay.
5: So malalaman mo mismo yon. So pag alam mo yung impormasyon na yon, alam mo rin kung anong uunahin mo na paghahanda.
1: Mm-hmm.
5: Diba? Kasi maaaring kunyari, kung ang inisip natin ay gastos na, okay, ano ba dapat ang i-prioritize ko?
1: Mm-hmm.
5: So kung napakalapit mo sa fault system,
1: mm-hmm,
5: dapat handa ka sa lindol. Diba? Mm-hmm. Kung binabaha ka, dapat handa ka kung anong gagawin mo kapag may baha, di ba? So yung ganung unang-una impormasyon na yon na makuha ng ating mga kababayan. Meron din ang DOST Pag-asa ng app, yung panahon na app, di ba? Pwede rin nilang tingnan doon.
1: Ayun, lagi kong tinitingnan.
5: Oh, di ba? Meron din ang
1: sa office po lagi nakabukas sa akin yung DOST Pag-asa. Hindi ko alam kung addict lang ako sa ano or gusto ko laging
2: kasi sir, binabantayan niya yung
5: bagyo.
1: Sinisisip po nila ako pag pumapasok yung bagyo.
2: Oo, kasi dapat hindi makapasok sa bar. Hindi ko daw
5: diba? So yung mga ganun paghahanda talaga, di ba, na dapat alam natin. Ang UP Resilience Institute, meron din yung UP NOAA.
1: UP NOAA.
5: Diba? So makikita mo rin doon yung mga pagbaha. So itong mga impormasyon na to, kung mga available na ito sa cellphone mismo natin, makukuha natin.
1: Mm-hmm.
5: Diba? So yun yung pinakauna. And then pangalawa, syempre, ano na yung paghahanda at pagkilos na dapat mong gawin sa pamilya, di ba? Kung ito man ay pagdating na dun sa maghahanda ka na, kung may go-bag kang kailangan, di ba? Napag-usapan ng mga miyembro ng pamilya, di ba? Ng tatay at nanay, napag-usapan paano magkikita-kita, kung sakaling may lindol o kung ano man. So lahat po yun dapat pinag-uusapan ng pamilya.
1: Nakakatawa lang Sir Junior, no? Kasi kung dati halimbawa parang halimbawa pag may mga gandot pong mga darating na mga kalamidad, ang pinaka na ready lang halimbawa yung mga agencies lang or ito ganyan, tayo yung magsasabi sa mga tao. Ngayon parang sinasabi natin na parang bilang transparency, eto pwede niyo nang tignan, parang kayo mismo pwede niyo tignan kung meron bang hazard sa lugar ninyo. Katulad nung binabahagi natin sa kababayan natin, halimbawa segue na rin sa ano ng DBM na meron tayong mga transparency portal na makikita kung nasaan yung binadjetan, kung ano yung binadjetan ng gobyerno, kung ano yung ginagawa talaga ng gobyerno at kung may ginagawa ba. So, kumbaga, mahalaga na halahat din alamin ng mga tao din ay merong participation. Citizens participation lagi tama, para tama sa ating mga ginagawa.
5: Tama, di ba laging bagay dito ng ating Pangulo, no? Whole of society yeah approach.
1: Whole of so, government, whole of whole government,
5: whole of society, whole of nation. Kasi hindi pwedeng tayo lang sa gobyerno. Kasi kung tutusin, hindi lang naman talaga kaya ng gobyerno lang, di ba?
2: Opo, dapat actually lahat ng Pilipino dapat meron ding ano, initiative na alamin kung ano yung mga nangyayari sa ating gobyerno, di ba? Or ano yung mga ginagawa ng gobyerno.
1: Bago ka magtanong, shoutout daw, Achi and Alais from Masbate, mula po kay Alay Bolon at
2: daming fans ni
1: LB Drihe is watching.
5: Mga kasama ko yan dati kasi galing ako ng Provincial DRRM office ng Masbate. So mga kasamahan ko po ito sa PDRRM ng Masbate.
2: Ayun, maraming ano ah supporters si Sir Junie. Hello rin po diyan sa mga friends ko sa Masbate, sa DA. Ayun, sir. Ang ikinonek ko lang. Ayun, Sir Junie, no, totoo po ba na ang unang 72 hours or unang tatlong araw pagkatapos po ng isang kalamidad ang pinakamahalaga? Bakit po ito madalas na binibigyang diin din ng mga disaster experts?
5: Yung first 72 hours, di ba, parang yan yung golden hour na sinasabi, di ba?
2: Opo.
5: Napakahalaga niya kasi, halimbawa, di ba, kayang hindi kumain, kayang nung ganung katagal, no? Tapos kung halimbawa, itong mga, kunyari, biktima ng, lalo na yung lindol, di ba? Ginagamit
2: yes,
5: natin yan ngayon, yung 72 hours, di ba? Or, kasama din dyan kasi, no, na dapat kaya nating mag-survive ng 72 hours, di ba? Pag lindol ang pinag-usapan, halimbawa, yung the big one for the West Valley Fault dito sa Metro Manila, Greater Metro Manila area,
2: apo,
5: kasi kasama si Region 3, Region 4A, Calabarzon. Maaring hindi ka agad makarating ang mga responders natin. Di ba? Kaya kung paghanda ito, dapat tayo, no, bilang pamilya, no, handa rin tayo. Na, kaya yung GOBAG, sinasabi natin, pwedeng nakahanda ka ng 72 hours. Di ba? Yung ganun din. Ganun din yung mga responders. No? Na dapat, kung baga yun yung binabantayan, naalala nyo yung mga lindol, di ba? Na dapat makarating na doon kung ito ba ay rescue pa or retrieval na. Di ba? Na ginagawa natin. So, napakahanlaga yun kasi kung baga yung ang hinahabol natin doon ay may ligtas pa ng mga kababayan natin. So kaya na napag-usapan niya. Yung dito nga sa mga lindol, no, itong West Valley Fault na movement, no, ginawa na rin nga yan, ginagamit na yan ng NCR.
2: Apo.
5: And then ginagaya na rin at ginagamit na rin ng ibang mga LGUs, no, yung yo-yo kung tawagin, na parang dapat masanay tayo na parang you're on your own on the first 72 hours na kaya nating mag-survive sa ganun. Kung yan may pagkain, tubig, mga first aid na panlunas, di ba? Na kung kaya nating gawin yon, di ba? At hindi kailangan magastos yan.
2: Hindi diba? Magastos.
5: Kayang paghandaan yan. Marami tayong pwedeng pagkuna ng impormasyon. Mari tayong humingi ng tulong sa mga DRRM offices natin. Ayan, kunyari mga kababayan ko sa MOBO, di pwedeng humingi sa MDRRM kanya Richard ng mga impormasyon. Ginagawa yon, di ba? Sa mga PDR, hanggang sa pataas na mga level at saka sa mga different DRRM workers natin.
1: Nako, parang gusto ko pang mas habaan kaso wala na tayong oras, sir, no. Sa pagtatapos po siyempre ng ating panayam sa inyo, no. Ano po ba ang mensahe ng Office of Civil Defense sa bawat Pilipino na nakikinig, nanonood upang maisabuhay po yung kultura po ng kahandaan at katatagan po sa harap po siyempre ng mga sakuna po na dumarating po sa ating buhay?
5: Ayun, sa paalala po sa ating mga kababayan, no. Well, unang-una po, ano, napakahalaga yung paghahanda, di ba? Lahat po nung mga kalamidad, pwede nating maiwasan kung tayo ay naghahanda. Diba? At yung paghahanda po, dapat sinasabayan yun ng pagkilos. Diba? Hanggang sa masanay na tayo na itong pagkilos na to ay kasama na sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Diba? Napakahalaga po na pangalagaan natin yung ating kaligtasan. Diba? Lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga pinagtatrabahoan natin, kung tayo naman po ay magiging ligtas, ay mga magiging walang kwenta po lahat ng yon, di ba? So napakahalaga po yung ating mga kaligtasan. Tayo naman, no, siyempre sa hanay ng mga government agencies, no, ay nakahanda naman para tugunan itong ating mga kababayan, ano. So yun yung dapat nating alalahanin lagi, yung paghanda at pagkilos para tayo po ay maging panatag.
1: Siguro sa mga kababayan natin na nakikinig, no, seryosohin na lang po natin, limbawa pag may mga gathering, sa halimbawa may event na earthquake drill sa mga opisina po, sa eskwelahan, so hindi po ito dapat ginagawang katatawanan dahil po kumbaga kaya nga drill, iniisip natin na dapat pag dumating yung araw na to, handang-handa na tayo.
5: Tama po.
1: Sir, baka po may mga gusto pa kayong i-shout out or bago po tayo magtapos.
5: Well, siyempre ako on my part, no, sa ngalan ng aming Civil Defense Administrator, no, si Undersecretary Harold N. Cabreros, at saka sa NDRRMC chairperson din namin, no, na Secretary Gilberto Chidoro Jr., no. Siyempre nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin, ano, at sa lahat ng ehensyang kasama natin dito sa mga ginagawa nating paghanda at pagtugon at pagresponde, ano. At saka at yun nga, sa ating mga kababayan, maraming salamat sa pakikipag-cooperate ninyo sa ginagawa natin.
1: Oh, Office of Civil Defense Spokesperson Sir Juni Castillo, maraming salamat,
2: maraming
1: po.
2: Salamat po.
1: Busy po kayo pero nakarating pa kayo dito sa studio.
5: Maraming salamat, Eric.
2: Our pleasure Lendenbaum. Po, Sir Juni.
1: Wala na talaga tayong oras. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po, kung nakinig po kayo ay may natutunan po kayo ng bagong mga kaalaman at syempre po bilang paghahanda po sa mga sakuna at kalamidad sa pamamagitan po ng Office of Civil Defense.
2: Ayun, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas, na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget nating page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
1: Antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mas mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong Friday Favorite Habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanap buhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa.
12: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carter. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Bibi Sara.
7: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Philippine National Police at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Colonel Alan Rayco. Larigado Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, naging produktibo, pinalalim na relasyon ng dalawang bansa at mas maraming oportunidad, iniuwi ng Pangulo para sa mga Pilipino. Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang mas matatag na edukasyon at proteksyon sa mga Pilipinong seafarer sa kanyang pangunguna sa pagtatapos ng mahigit 300 kadete sa saligirang class of 2026 ng PMMA. Mga ahensya ng pamahalaan, mariing kinundi na ang kontrobersyal na AI video ng isang Chinese state-run media outlet na nagpapakita ng racist at mapanirang paglalarawan laban sa mga Pilipino. Cabinet Secretary Benhur Abalos, personal na nakiramay at nag-abot ng tulong sa pamilya ng nasuming motorcycle taxi rider dahil sa pananaksak ng kanyang pasahero sa Caloocan City. At sinong international singer at dating miyembro ng boy band na One Direction ang nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa kanyang concert?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang produktibong resulta ng kanyang working visit sa Singapore, kung saan pinatatagpang ugnayan ng Pilipinas sa Singapore at mga negosyante.
3: Binigyang diin ng Pangulo sa kanyang mga pulong na ang Pilipinas ay magandang destinasyon para sa pamumuhunan dahil sa lumalagong digital economy, mga mahusay na manggagawang Pilipino at tuloy-tuloy na reforma para magpatibay ang tiwala ng mga investor. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: Balik bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 3 araw na working visit sa Singapore. Tinawag ni Pangulong Marcos na produktibo ang kanyang pagbisita kasunod ang pakikipagpulong kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong at mga pinakamalalaking negosyante sa rehiyon. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Singapore sa harap ng mga nararamdamang global shock tulad ng tensyon sa Middle East.
5: We discussed advancing cooperation in trade and investment, navigating the growth and use of artificial intelligence as it affects various primary industries, education, the environment, healthcare, and people-to-people exchanges.
4: Tiniyak ni Pangulong Marcos at Prime Minister Wong ang pangako na gawing mas matatag at nagkakaisa ang ASEAN. Pilipinas ang tumatayong host ng ASEAN ngayong taon. Ililipat ang chairship sa Singapore pagdating ng 2027. Ibinida ni Pangulong Marcos sa mga kumpanya ang pagpapabilis ng Pilipinas sa pagtatayo ng mga infrastruktura na tutugon sa digital transformation at mas malawak na access sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
5: The discussions focused on deepening cooperation in digital technology, telecommunications, data centers, AI, and healthcare, key sectors that will enhance the country's innovation ecosystem, improve essential services, and support long-term inclusive economic growth.
4: Ipinagmalaki ng presidente ang bansa bilang strategic investment destination, suportado ng lumalagong digital economy, skilled na mga manggagawa, at mga reformang humihikayat ng mas mataas na halaga ng pamumuhunan na nakasentro sa teknolohiya.
5: Singtel reaffirmed its long-term commitment to the country and through the expansion of NCS Philippines and the continued development of ST Telemedia Global Data Centers facilities. ABC Impact reaffirmed its support for AC Health's nationwide expansion, which is expected to improve access to quality healthcare services while creating thousands of jobs for Filipinos.
4: Inilahad din ni Pangulong Marcos ang mga investment opportunities sa bansa kasunod ang pagtungtong ng bansa bilang upper middle income country, refleksyon na may seguridad, matatag at transparent ang Pilipinas na kinakailangan para lumago ang mga negosyo.
5: I showcased our modernized finance and investment infrastructure programs, including the Luzon Economic Corridor, alongside the new Public-Private Partnership Code and Green Lanes for Strategic Investments, which are measured explicitly designed to fast-track proposals and approvals to eliminate regulatory bottlenecks.
4: Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang gobyerno ng Singapore sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas. Sumasalamin anya ito sa tumitibay pang relasyon ng dalawang bansa at pagpapakita sa bahagi ng Pilipinas sa kahandaan itong maging katuwang sa kaunlaran sa rehiyon. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang graduates ng Philippine Merchant Marine Academy sa Ligiran Class of 2026 bilang pagkilala sa kanilang kahandaang magsilbi sa bayan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Gampanan ang tungkulin ng may kahusayan, mamuno ng may pagpapakumbaba, at maglingkod ng may integridad. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagsipagtapos sa Saligirang Class of 2026 ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa San Felipe, Zambales, kung saan nasa 327 cadets ang nagsipagtapos. Ayon sa Pangulo, pinatunayan ng mga bagong seafarer na hindi kailanman tumitigil ang mundo sa pagtuturo ng mahalagang aral kahit matapos tahakin ang napakaraming paglalakbay. Kasabay niya ng pagbibigay diin na magiging kabahagi sila ng nirerespetong Filipino Marines na kinikilala sa buong mundo dahil sa kanilang husay at galing.
7: You are respected because you consistently show competence, professionalism, dedication. More importantly, you have earned the trust of the international community. But this reputation is not permanent. It must be earned by every generation.
6: Binigyang diin din ng presidente na batid niya na maraming seafarers pa rin ang nahaharap sa panganib, lalo na sa pagdaan sa mga lugar na apektado ng gulo sa Middle East. Pero ginagawaan niya ng pamahalaan ang lahat para matiyak ang tulong sa mga apektadong seafarer.
7: But the government's duty does not end with standards and employability. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
6: Patuloy din anyang tinutugunan ng pamahalaan na mapalakas ang maritime education sa bansa at maiangat ang certification standards para sa mga Filipino seafarer. Kasunod yan ang pagkakalagay sa alanganin ng libu-libong seafarers matapos bigong maabot ng Pilipinas ang standards ng European Maritime Safety Agency o EMSA itong mga nakaraang taon.
7: We could not allow the future of our Filipino seafarers to be placed in such a situation. And that is why your government acted immediately. We strengthened maritime education and training, improved certification systems, upgraded facilities and equipment, and worked closely with our international partners to ensure that Philippine standards continue to meet global expectations. Through these efforts, we will continue to safeguard the global employability of Filipino seafarers. At the same time, we will uphold the highest international standards in our maritime education, training, and certification system.
6: Nanguna sa Saligirang Class of 2026 ang tubong Camarines Sur na si Midshipman First Class Mark Owen Trilles. Bagaman hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, lalo tatlong beses niyang sinubukang makapasok sa PMMA, mas pinili niyang magpatuloy.
8: But looking back, those moments were never really about quitting. They reminded us that it is normal to feel tired, but we must never stop moving forward. Above all, I give back all the glory and honor to our Almighty God.
6: Ang Saligirang ay mula sa salitang Cebuano na salig, na ang ibig sabihin ay tiwala, at hirang na nangangahulugan na pinili o itinadhana. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
3: Umani ng pagkondena ang AI-generated video ng Chinese state-run media outlet kung saan ipinakita ang isang unggoy na nakabarong Tagalog at salakot. Pinakanta, binigyan ng script at saka binomba ng tubig. Malinawaan nila itong pambabastos sa lahing Pilipino. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Formal lang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa isang Chinese state-run media outlet na China Daily. Ayon sa DFA, hindi

0: Jay Tariela, ang pagtawag ng Chinese state-run media outlets sa mga Pilipino bilang stupid monkey.
1: There's no excuse or justifiable reason para sa People's Republic of China na gumawa ng isang racist video. Kailangan hindi natin sila bigyan ng puwang or excuse to justify na ginawa namin to kasi hindi kami natutuwa sa 2016 Arbitral Award.
0: Anya, lahat ng lumalabas sa naturang media outlet ay aprobado at ipinakakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. Dagdag pa niya, ipinapakita rin ng video na ang Pilipino ay isang mababang uri ng tao at dinidiktahan lamang ng mas malalakas na bansa kung saan ito ay paraan umano ng China para pahinain ang mensahe ng bansa sa pagdiriwang ng 10th year commemoration ng 2016 Arbitral Award.
1: Sa ating society ngayon, at this modern age, wala nang puwang ang racism para maliitin ang kahit na sinong lahi dito sa mundo. Mas ginalit nila ang mga Pilipino. Again, awakening the sense of patriotism of any country, not just Filipinos, is very dangerous, no? Because it will unite us. And for so many, for the past 3 years, that's what we really wanted to have. To awaken the sense of patriotism of the Filipino people, for us to be united as a nation and to stand up for our rights.
0: Matatanda ang marami ng insidente ng pag-water cannon ng mga Chinese Coast Guard kung saan ito rin ang ipinakita sa video. Ito anya isang malinaw na depiksyon ng racist behavior at lantarang pambabastos sa mga Pilipino.
1: Ganun silang ka-racist, no? Winawater cannon nila ang monkey, tapos pinuportray nila na stupid monkey. So that only shows how racist the Chinese Communist Party is, no? I'm not referring to the Chinese people, but to the Chinese Communist Party. Sila ang mga racist dito.
0: Samantala, pinuri naman ng ilang grupo ang mabilis at matapang na pagkondena ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa AI-generated video na nang insulto sa mga Pilipino patungkol sa 2016 arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Suportado rin ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang panawagang dapat natutulan ng bawat Pilipino ang paglapastangan sa dangal ng sambayanan at maling ihalin tulad tayo sa isang unggoy. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, huwag hayaang yurakan ang dignidad ng mga Pilipino, kabilang nasa usapin ng soberanya ng Pilipinas, habang patuloy ang pananahimik ng Chinese Embassy. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Kinondena ni Senate President Sherwin Gatchalian ang umani racist na video ng isang China-based media outlet sa mga Pilipino kaugnay ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat gawing dahilan ang kalayaan sa pamahayag para mang-insulto o yurakan ng dignidad ng sinuman. Nanawagan din ng Senate President sa lahat ng panig na pairalin ang maayos na pag-uusap. At hinikayat ang media at iba pang institusyon na maging responsable sa kanilang mga inilalathala. Binigyang diin din niya na ang hindi pagkakasundo ng mga bansa ay dapat magbunga ng makabuluhang talakayan at hindi ng diskriminasyon o pangungutya. Kasabay nito, sinabi ni Gatchalian na may malaking pananagutan ng media sa pagtataguyod ng katotohanan, paggalang at sibilisadong talakayan. At marin niyang kinundena ang anumang pang-aabuso at pangutya sa dignidad ng mga Pilipino. Pinalaga ng mga kongresista ang racist remarks ng China Daily, isang Chinese state-run media outlet sa inilabas itong AI-generated na video kung saan inilarawan ng mga Pilipino bilang unggoy. Sabi ni Representative Laila De Lima, pwedeng magpakalat ng propaganda, AI-generated videos at kasinungalingan ng China, pero hindi nila mabubura ang katotohanan ng atin ng West Philippine Sea sa ilalim ng konstitusyon at pandaigdigang batas. Kinundena rin ni ACT Teachers Party Representative Antonio Tinio ang racist remarks at sinabing ang video ay hindi nagpapakita ng katatagan, pero kahinaan at moral bankruptcy ng propaganda machinery ng China. Dagdag pa ni Tinio, sablay ang paninindigan ng mga ito sa walang basehang pag-aangkin sa West Philippine Sea. Sabi naman ng Akbayan Party List, kung tutol sa kanilang pag-aangkin maging ang international law at community sa AI-generated videos, maling kasaysayan at pang-insulto na lamang sila kakapit na nagpapakita ng desperasyon.
3: Ilayo ang mga kabataan.

0: Sa karahasan, may kaugnayan sa baril at palakasin ang mga programa laban sa bullying. Ilan lang ito sa layunin ng Child Safety Against Gun Violence Act na isinusulong sa Kamara kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City noong nakaraang buwan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Mag-iisang buwan na matapos ang insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga menor de edad. Pero higit sa pagkasawi, malalim na sugat ang iniwan nito sa mga pamilyang naulila. At habang nagsasagawa ang Department of Education ng mga safety drill at active shooter simulations para maihanda ang mga estudyante sa mga emergency, nananatiling tanong kung paano maiiwasan ang mga ganitong insidente ng karahasan. Ito ang layunin ng House Bill No. 10058 o ang Child Safety Against Gun Violence Act na inihain ni Naakbayan Party List Representative Chel Jokno. Ilan sa mga pangunahing layunin ng panukala ang pag-iwas sa pagkakasangkot ng mga bata sa gun violence, pagpapanagot sa mga magulang o legal guardians, at paglikha ng mas ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Una, gagawing gun-free zones ang lahat ng mga paaralan kasama ang 100-meter radius sa paligid nito. Ibig sabihin, ipagbabawal ang pagdadala ng baril sa mga nasasakupang lugar. Ipagbabawal din sa mga menor de edad ang pagmamay-ari o paghawak ng baril at mga bala nito. Maging sa mga shooting range, hindi na rin papayagang mag-ensayo o pumasok ang mga edad 21 pababa. Pangalawa, para sa mga magulang o legal guardians na may baril sa bahay, mandatory na ang pagtatago nito sa ilalim ng panukala sa isang matibay na gun safe at dapat din ay hindi ito loaded. Dapat ay hiwalay din ang imbakan ng mga bala. Kapag napatunayang nagpabaya ang magulang, legal guardian o kahit mga opisyal ng paaralan sa pagtugon sa mga banta ng karahasan, maaari silang managot sa ilalim ng panukalang batas. Pangatlo, hindi lamang seguridad ang tinututukan ng panukala. Layon din itong palakasin maging ang mental health support para sa mga mag-aaral. Isinusulong din ng panukala ang pagtatalaga ng mga school safety officer at pagbuo ng mga school safety committee sa bawat paaralan. Palalakasin din ang mga anti-bullying program at daragdagan ng mga guidance counselor para mas maagang matukoy ang mga posibleng banta ng karahasan at matulungan ang mga mag-aaral na dumaraan sa mga emosyonal na suliranin. Binigyang diin ni Jokno na nararapat lamang na maging ligtas sa mga paaralan para sa mga mag-aaral, guro at mga pamilya. Anya, dapat maging lugar ito ng pagkatuto at pagkakataon at hindi ng takot at pagdadalamhati. Sheila Natividad, para sa bayan.
0: Nagsagawa ng simulation exercise ang Ilocos Norte National High School contra shooting incidents para matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng mga estudyante at guro sa loob ng mga paaralan. Pinangunahan ito ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at Schools Division Office ng Lawag City, Emergency Response Teams at iba pa. Sa pamagitan ng aktibidad na ito, masusukat ang kahandaan ng eskwelahan sa sandaling may mangyaring shooting incidents at iba pang security-related threats. Dito, ituturo ang wastong proseso sa emergency response sa pamagitan ng realistic at coordinated simulation para sa ligtas at resilient learning environment ng mga bata. Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagpapabilis sa paghatid ng mga serbisyo sa pamagitan ng DENR Express. Sa ilalim niyan, hindi na kailangang magtungo ng mga aplikante sa mga regional office para sa permit at iba pang dokumento. Ibinida rin ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang ilang programa tulad ng water filtration and water refilling stations sa mga island barangay na layuning pag-aani ng buhay ng mga mamamayan kabilang rehabilitasyon ng Manila Bay at mga linear park na itinayo sa river easement sa Pampanga at Mataan. Dagdag pa ng kalihim, patuloy na isinusulong ng kagawaran ang mga proyektong naglalayong mas pagandahin ang kapaligiran at kalidad ng buhay ng mga Pilipino, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Tuloy-tuloy po tayong magpapabilis ng ating mga proseso. Kailangan maging conscious po kami na itong mga proseso namin ay pagka natapos natin ng mabilis, mapabilis po natin, makakaroon ng mga trabaho, makatulong po kami sa ekonomiya at sa taong bayan in general.
0: Samantala, apat na landslide dam ang nadiskubre sa boundary ng dalawang barangay Saglan at Malapatan sa Rangani. Kasunod ito ng isinagawang aerial assessment ng lokal na pamahalaan ng Glan matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
3: Social media post ni Glan Sarangani Vice Mayor Victor James Yap Jr. Makikita ang video na isinasagawang aerial assessment sa mga namuong landslide dam o artificial dam sa Barangay Mudan matapos ang naganap na magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ang naturang video ay nakuha gamit ang drone ng Philippine National Police Sarangani Mobile Force Company sa iba't ibang bahagi ng nasabing barangay. Dito na diskubre ang apat na landslide dam sa boundary ng Barangay Mudan at sa Pumasla na sakop naman ng bayan ng Malapatan. Malaking tulong ang hakbang na ito upang matukoy ang solusyon kung paano papahupain ang naipong tubig nang hindi na ilalagay sa panganib ang mga residente sa naturang barangay, maging sa mga karatig lugar. Dahil dito, napagpasyahan na hindi ligtas na magsagawa ng blasting.
4: Sana na mag-istorya na negative ta sa blasting sa karon kay pinakalas option na ginatuto kay delikado kayo ang blasting.
3: Manumanong paghukay ang isasagawa upang mapababa ang tubig sa mga nabuong artificial dam sa Sarangani. Napagkasunduan ito sa pagpupulong ng mga ahensya ng gobyerno at pamahalaang panlalawigan upang dahan-dahang maibsan ang pagbaha. Kasabay nito, magpapatupad ang provincial government ng Sarangani ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad, kung saan makakatanggap ng 460 pesos kada araw sa loob ng 20 araw ang mga tutulang sa paghuhukay.
4: Mapadala punta sa LGU. Hindubanan sa personal ni Mayor na mo makagawad o pangkaon konsumo ninyo dito sa area. No, tambal, tanan, kits ninyo sa emergency kit ninyo, tanan, ipadala na muna dito sa area.
3: Uunahing bawasan ang tubig sa pinakamababang bahagi ng landslide dam bago lumipat sa ibang apektadong lugar. Pagkatapos nito, muling magsasagawa ng survey ang LGU upang matiyak na wala nang natitirang landslide dam. Inaasahang tatagal ng ilang linggo ang operasyon, kaya nananawagan ang LGU ng pakikipagtulungan sa mga residente.
4: Antos na sa Tagamay, relocation ng sudata, sa ata magstay, hantod nga di na mo mahurot ni kuhag tanan ng mga dam. Kay delikado yun.
3: Inaasahan na ngayong araw ay makakabuo na ng grupo ang lokal na pamahalaan upang masimulan ang pagpapatupad ng naturang operasyon. Mula sa BTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
0: Nagpapatuloy ang pagbubuga ng abo mula sa bagong lava flow sa southwestern flank ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX, nanatiling nakataas ang alert level 3 sa bulkan habang patuloy ding binabantayan ang pagtaas ng sulfur dioxide emission nito. Posibleng makaranas ng mahinang ashfall ang mga komunidad sa timog at silangang bahagi ng bulkan dahil sa weak winds. Ang mga naririnig namang ugong mula sa bulkan ay dulot ng mas madalas na strombolian activity o maliliit na pagsabog bunsod ng paggalaw ng gas-rich magma. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga residenteng malapit sa bulkan na maging handa sa anumang oras at maging updated sa kalagayan ng bulkan para mapanatili ang kanilang kaligtasan.
1: Weather ang sasalubong sa atin ngayong weekend. Mahina ang habagat at nasa hilagang Luzon lamang ito umiiral. Ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi naman papasok at hindi makaapekto sa bansa. Hindi rin ito pinalalakas ang habagat. Bukas sa Luzon, makararanas po tayo ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa Ilocos Provinces, Abra, Batanes at Babuyan Islands dulot ng mahinang habagat. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ang good weather condition. May posibilidad na lamang ng localized thunderstorms o yung tinatawag natin panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Lunes. At para sa ating weekend weather, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ng yan.
0: At abangan, mga ahensya ng pamahalaan. Puspusan pa rin ang pag-aanda para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: At dating miyembro ng One Direction na si Louis Tomlinson magbabalik sa Pilipinas sa October para sa kanyang World Tour concert. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Philippine National Police at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Colonel Alan Rayco. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
7: Dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
8: Paera versus people. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court. Hindi po required na yung biktima mag-execute ang affidavit upang yung akusado po pwedeng ma-found guilty. Hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabata.

0: Iniiyak ng Pangulongan ng Senado na matututukan pa rin nila ang mahalagang panukalang batas tulad ng national budget kahit nagpapatuloy ang impeachment trial. Samantala, hindi pa masasabi ng impeachment court kung mapapaaga ang pagtatapos ng paglilitis. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Maaga pa upang sabihing mapapaagang matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-withdraw ng prosekusyon sa ilang witness nito. Itong binigyan din ng impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Dala ng binawi ng prosecution panel ang anim nitong witness para sa Article 4 o alleged grave threats. Kaya si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang natitirang witness para sa nasabing articles of impeachment.
2: Yung nasave natin na ilang araw can be used for other witnesses, for other articles, or other matters that the court will consider. Katulad na lamang ng oral arguments sa pina issuance.
1: Sa ilalim ng pre-trial order, naglaan ang prosekusyon ng 11 trial dates para sa Article 4 o umano'y pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady, at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Sa unang 4 na araw ng paglilitis, 2 witness ang hiniharap ng prosekusyon, habang sa ika-6 na araw ay tinalakay ang subpoena sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte. Samantala, paalala ni Tongol, maaring mapatawa ng contempt ang sinumang lalabag sa mga alituntunin ng impeachment court. Maaring hilingin ang sinumang center judge sa presiding officer na ideklarang in contempt ang isang witness, abogado o sinumang nakakagulo sa loob ng impeachment court.
2: May namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no? Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
1: Ipiniliwanag naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ay tinalagang isang presiding officer sa impeachment trial para may pagpatuloy ng Senado ang iba pang mahalagang gawain habang isinasagawa ang paglilitis. Anya, kailangan ding tutukan ng Senado ang 2027 proposed national budget, 50 LEDAC priority measures, at ilang nakabimbing imbestigasyon kabilang ang flood control, Tacloban shooting at El Nino. Binigyan din ni Gatchalian na mahalagang maipasang national budget bago matapos ang taon. Iginit din niya na hindi itinatakda ng konstitusyon na dapat abogado magsilbing presiding officer. At ang naging batay ng Senado sa desisyon ay ang dami ng mga gawain na kailangang tapusin. Bernard Ferret para sa Bayan.
0: Nilinaw ng prosecution panel na hindi nabubura ng unmodified opinion ng Commission on Audit ang alegasyon ng katiwalian o maling paggamit ng pondo ng bayan laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Hinamon ng panel prosecutors ang defense team ni Vice President Sara Duterte na patunayan sa taong bayan na naggamit ng pangalawang pangulo ng tama ang pondo ng bayan. Sa kabila ito na lumabas ang unmodified opinion ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Tinutukoy na unmodified opinion ang pagiging maayos na pagkakapresenta ng financial statement ng isang ahensya. Pero hindi ito nangangahulugang wala ng audit findings o pananagutan sa mga partikular na transaksyon.
4: Maraming mga opisina sa buong burokrasya na nakakakuha ng unmodified opinion but at the same time, meron pong hinaharap ng mga notices of disallowance, finality of decision po ng COA proper. So, great na meron pong unmodified opinion pero tuloy pa rin po na may pinapasoling 448 million personal sa atin pong pangalawang pangulo.
3: Inaasahang tatalakay ng Article 1 Articles of Impeachment na Confidential Fund sa Miyerkules kapag natapos na ang pagtalakay sa Article 4 na threat sa Martes. Kabilang sa mga ilalakad na ebidensya ay ang liquidation findings sa Commission on Audit sa umano'y confidential funds misuse ni Vice President Duterte. Matatanda ang naglabas ng notice of disallowance ng COA nitong Marso kung saan umabot sa 448 million pesos ang kabuuang halagang kailangang isauli ni Vice President Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga dapat isauli ang tatlong cash advance na tig 125 million pesos para sa confidential expenses noong 2023 na may kabuuang halaga na 375 million pesos at 73 million pesos disallowance noong 2022.
5: Pera ng taong bayan ito. Kailangan
4: patunayan kung ito ba'y nagamit sa tama.
3: Susuriin din sa paglilitis ang acknowledgement receipts na may pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, Coco Villamin at Irene Tan. Inaasahang ipipresenta ang PSA reports sa mga nasabing pangalan. Posible rin ipatawag ang dati umanong aide at bagman ng pangalawang pangulo na si Ramil Madriaga. Matatanda ang sinabi ni Madriaga sa clarificatory hearing ng House Committee on Justice na ginastos umano ang 125 million pesos confidential funds ng OVP sa loob lamang na 18 oras. 31 days ang nakalaang araw para sa Article 1 ng impeachment trial. Kung sakaling sapat na ang bigat na ebidensya patungkol sa maling paggamit ng confidential funds, ayon sa prosecution, maaari nang i-waive o mabawasan ang mga testigo. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Samantala, magde-deploy ang MMDA ng nasa 1,500 mga traffic enforcers sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ay bahagi ng paghanda para sa nakatakdang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inangulat ni J.M. Thompson.
5: Magsasagawa ng walkthrough ngayong Sabado ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapaghandaan ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong darating na July 27. Makikipagtulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga ahensyang mangunguna gaya ng Secretary General ng Mataas at Mababang Kapulungan para mapanatili ang kaayusan.
6: Hintayin na lang po natin yung mga announcement, lalo-lalo na yung sa counterflow, yung bubuksan natin zipper lane at yung exclusive po na lane para po doon sa a-attend sa SONA.
5: Mahigpit ding susundin ng MMDA ang mga patakaran ng Malacanang upang magkaroon ng maayos at ligtas na SONA. Nasa 1,500 na traffic enforcer ang ide-deploy ng ahensya sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. Inaasahan kasing sisikip ang daloy ng trapiko sa ilang lugar na malapit sa batasang pambansa complex sa Quezon City dahil sa pansamantalang pagbabago sa kalsada para magbigay ng daan sa ilang bahagi ng SONA. Hindi naman magsususpend ng coding dahil nakikita ito ng MMDA na magpapasikip lamang ng daloy ng trapiko. Samantala, inaasahang may mga realista sa araw na iyon, kaya't nakabantay rin ang Mobile Command Center kung saan titiyakin ng mga law enforcement agency gaya ng Philippine National Police o PNP na maayos ang kanilang komunikasyon sa mga inaasahang magrarally. May street guideline din ang PNP sa mga realista at ngayon ay tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagkomunikasyon kung hanggang saan lamang pwedeng magrally.
6: Lagi naman po natin silang nire-remind yung mga realista na to maintain po yung peace and order. Alam naman natin na karapatan nila na magpahayag. Pero ito pong karapatan na ito ay may limitasyon. Lalong-lalo na po kung nakaka-apekto sa karapatan naman ng ibang tao.
5: J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Walang balak ang ina ng pinatay na motorcycle rider sa Caloocan City na patawarin ng suspect na kumitil sa buhay ng kanyang anak. Bagamat ipinagpapasa Diyos ang nangyari, hiling pa rin nila ang hustisya. Samantala, ang pambansang pulisya ay giniit na ligtas pa rin ang bansa sa kabilang magkakasunod na insidente ng pagpatay sa 2 motorcycle rider habang namamasada. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
7: Nagdadalamhati ang pamilya ng motorcycle taxi rider na si Fabian Norberte Jr. na pinatay ng kanyang pasahero nitong nakaraang araw sa Caloocan City. Sa kanyang pagkamatay, naulila nito ang kanyang 3 gulang na anak na may kapansanan. Ang ina ng 43 taong gulang na motorcycle rider walang tigil sa kaiiyak. Ang hinagpis ng pamilya, ramdam hanggang labas ng kanilang bahay.
8: Lahat ng paggastos, siya yung sumusuporta. Paano na yung pag-aaral ng anak niya na may kapansanan? Kami, matanda na kami, siya yung inaasahan namin na ganyan, siya yung maglilibing sa amin, siya yung mag-ano sa amin.
7: Breadwinner daw ng pamilya ang biktima.
8: Tatanggapin ko pang nagkasakit ng grabe yung anak ko eh. Kasakit na sana siya. Huwag lang naman na siya lang yung kikitil sa buhay ng anak ko.
7: Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Fabian.
8: Pagdusahan niya din yun. Kung anong nangyari sa anak ko, nabagay kahit 10 beses pa siyang mamatay, hindi na may babalik yung buhay ng anak ko.
9: Kaya kung may Diyos naman tayo, bahala ng Panginoon.
7: Madaling araw nitong Martes nang mangyari ang insidente. Ibababa niya lang sana ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Caloocan. Pero imbes na pera ang iabot, saksak ang ipinambayad ng kanyang pasahero. Nakuruha ng motorcycle rider na tinamaan sa tagiliran nito. Agad namang naaresto ang suspect. Si Fabian, ang ikalawang motorcycle rider na pinatay ng kanilang pasahero sa loob ng isang linggo. Kaya tanong ng publiko, ligtas pa ba ang bansa? Gayong sabi ng Philippine National Police, patuloy ang pagbaba ng crime rate sa bansa.
10: Mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous period. Pero this is small consolation, naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen.
7: Sa bawat biyahe kabuhayan ang hiling nila, hindi kamatayan. Ngunit sa isang iglap, ilang pamilya ang naulila. Mga pangarap na naputol. Ang tanong nila, bakit? Bakit kailangan patayin ang isang ama na ang tanging hiling lang ay may taguyod ang kanyang pamilya? Ang magkakasunod na insidente nagdulot na rin ng takot sa ilang patuloy na bumibiyahe para mabuhay. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
0: Sa kaugnay na balita, nag-abot na ng pagkiramay at pinansyal na tulong ang pamahalaan alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga naulilang pamilya ng nasawing motorcycle taxi rider matapos itong saksakin ng kanyang pasahero. Umaasa naman ang mga naiwang kaanak ng biktima na makukuha nila ang hustisya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Iniisip ko lang yung sumisikaw siyang saklulo. Sabi na, sabi niya para rinig ko sa ano. Kaya ang sakit sa kaluban na hindi namin siya naipagtanggol.
11: Labis-labis ang pagdadalamhati ni Carmelina Norberte, ang ina ng nasawing motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, walang habas na pinagsasaksak si Fabio ng pasaherong kanyang isinakay. Si Fabio ay isang single dad na nag-aalaga sa kanyang tatlong taong gulang na anak na may autism spectrum disorder. Kwento ng ina, bawat biyahe ni Fabio ay may isang layunin. Maipon ang kanyang kita para sa therapy at kinabukasan ng kanyang anak. Pero bigla na lamang naputol ang pangarap na yon dahil sa malagim na krimen.
8: Kung narinig mo ako na, agamag-alala sa anak mo, pagtutulong-tulungan namin yan. Igapang namin kahit mahirap.
11: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pagpapaabot ng personal na pakikiramay at pinansyal na tulong sa naulilang pamilya ni Fabio. Malaking ginhawa ito, ani Carmelina, dahil magagamit nila ang natanggap na tulong sa pag-aaruga sa naiwang anak ni Fabio. Tiniyak din ng pamahalaan na hindi nila pababayaan ang bata at patuloy itong susuportahan.
12: Importante yung kinabukasan ng bata. That's why kinausap ko yung mga matanda na yung nanay niya. Siguro magtutulong ka ng pamilya, but what is important yung bukas? How to make sure that itong batang ito ay lumaki na andun pa rin yung kalinga yung patutulong. So we made sure yung kinabukasan ng bata.
11: Pero higit sa anumang tulong, hustisya pa rin ang hiling ng pamilya para kay Fabio. Habang naiwan ang isang munting anak na hindi na muling mayayakap ng kanyang ama, umaasa silang mananagot ang salarin para wala ng iba pang pamilyang dumaan sa kaparehong trahedya. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Sinimulan na ng Commission on Elections ang pagpapatupad ng gun ban period para sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
13: Formal lang sinimula ng Commission on Elections sa Cotabato City maging sa ibang parte pa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang kick-off ng election period para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Pinangunahan ang aktibidad ni Acting City Election Officer Attorney Muammar A. Guyo kasama si Cotabato City Police Office Director Police Colonel Jibin M. Bongkayaw at Marine Battalion Landing Team 6 Commanding Officer Lieutenant Colonel Brian Eribal.
14: Mabawan ang carrying and burying bearing of firearms, no, outside of residence and in any public places. Pinagbabawal din ang pag-engage ng security personnel sa mga oras na ito.
13: Dumalo rin ang mga kinatawan ng Philippine National Police, Philippine Marine Corps at Philippine Coast Guard upang ipakita ang pagkakaisa ng mga ahensya sa pagtitiyak ng isang ligtas, papayapa at maayos sa kapani-paniwalang halalan sa rehiyon. Ipinaalala ng COMELEC ang mahigpit na pagpapatupad ng gun ban.
14: During this period, no, suspended ang mga permit to carry sa mga oras ito, except no, pwede kang magdala kapag mayroon kang certificate of authority galing sa COMELEC.
13: Nagtayo ng mga checkpoints sa mga lalawigan at bayan sa buong BARM bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga panuntunan sa panahon ng halalan. Sa pangunguna naman ng mga Bangsamoro and Electoral Field Offices, katuwang ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines. Mula July 16 hanggang September 29, ipagbabawal na sa ilalim ng election period kabilang ang pagdadala, pagbit-bit o paghahatid ng baril at iba pang nakamamatay na sandata nang walang pahintulot ng COMELEC. Ipinagbawal din ang paggamit ng mga security personnel o bodyguard ng mga kandidato nang walang pahintulot ng komisyon, pagbabago ng mga presinto, paglilipat ng mga kawanin ng gobyerno nang walang paunang pag-aproba ng COMELEC, pagbubuo ng mga reaksyon o strike forces at pagsususpende sa mga halal na opisyal nang walang pahintulot ng komisyon.
14: Yes, no, from July 16 until September 29, no, ito yung gun ban period, no. Inaasahan natin, no, na mapanitirin ang seguridad para pagkaroon tayo ng peaceful and orderly election dito sa first Bangsamoro Parliamentary election sa September.
13: Inihikayat naman ng COMELEC ang publiko na sumunod sa batas ng halalan upang matiyak ang ligtas at mapayapang eleksyon sa Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
0: Humingi ng palugit para makapagsumite ng counter-affidavit si dismissed Senate Sergeant-at-Arms Mau Plasca para sa kasong obstruction of justice, habang pinili naman ni Senator Robin Padilla na hindi na magsumite ng kanya. Kaugnay ito ng umano'y pagtulong nila sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senate compound noong Mayo. Yan ang ulat ni Gavillegas.
15: Humiling ng dagdag na palugit sa Office of the Ombudsman si dismissed Senate Sergeant-at-Arms Police Major General Mau Aplasca sa paghahain ng kanyang counter-affidavit para sa kasong obstruction of justice dahil sa di umano'y pagtulong nito na makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mayroon lamang hanggang Huwebes, July 23, si Aplasca para magsumite ng kanyang kontrasalaysay. Napigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig, ngunit pinili ni Senator Robin Hood Padilla na huwag magsumite ng kanyang counter affidavit.
16: They're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it. I don't know if he's being given any legal advice. We will decide. The resolution will be done without this counter-affidavit. Choice niya eh.
15: Miyerkules na naghain ng kanyang counter-affidavit si Senator Alan Peter Cayetano bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Itinanggi naman ni Remulla ang mga aligasyon na tinatarget umano ng Ombudsman ang mga miyembro na Senate Minority na sampahan ng kaso.
16: No such thing. Remember, the people in jail now, or many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is. Lahat naman tinatamaan dito eh. Wala namang sinisino to eh.
15: Samantala, naghain naman ang Department of Migrant Workers na motion for reconsideration para sa indictment ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng pagbili ng property ng OWA na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Ito ay matapos ibasura ng Ombudsman ang kasong plunder, malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ng DMW laban kay Ignacio. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, Nais nilang ipareview sa ombudsman ang aspeto ng pagbebenta sa seller 12 araw bago ang pagpirma ng deed of absolute sale.
17: Una-una namin papakita yung cheque. Yung cheque muna that was issued on a particular date, which is August 30th, 2024. Tapos, kung titignan natin na ang petsa, itong cheque na to in particular is worth 680,170,000, yung isa 735,000, dalawang cheque, ang total niyan yung 1.4 billion nga. Both issued on August 30th, pero kung titignan natin, yung petsa nung deed of sale was around September 12th, 2024. Ayan. September 12, 2024, yung deed of sale. So may undue advantage given napaka-special naman ng seller para bayaran na siya o isuhan ng cheque.
15: Hihingi rin ang DMW sa ombudsman na muling pag-aralan ang di umano'y non-existence ng 51 condominium units na nagkakahalaga ng 97 million pesos na kasama sa sale and purchase price. Ayon sa kalihim, dehado ang pamahalaan sa naging transaksyon at kinu-question rin ng kagawaran ang paggiba sa mga nasabing condominium units.
17: Balang araw, hahanapan din kami ni Admin PY ng COA yung nasaan na yung condominium units. So ayaw namin kami ang mapagbintangan dito at ngayon pa lamang pinapasuri na namin sa ombudsman. Imbis na sisihin kami, sisihin ako kung bakit ko naidulog, hindi ito naidulog at hindi ako nag-file ng motion for reconsideration sa ombudsman.
15: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Sinibak sa pwesto ang hepe at 3 pulis ng San Rafael Municipal Police Station matapos ireklamo ng isang negosyante sa Baliwag, Bulacan. Lumalabas kasi sa investigasyon na kaso ito ng mistaken identity dahil napagkamalan lang ang negosyante na target ng kanilang operasyon. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
7: Pasado alas 12 ng tanghali nitong July 16 nang mahagip sa CCTV ang paglabas mula sa restaurant ng negosyanteng ito sa Barangay Tangos, Baliwag, Bulacan. Patungo sana ang lalaki sa kanyang sasakyan nang biglang palibutan siya ng mga kalalakihan. Hindi rinig sa video ang pag-uusap pero malinaw na tila nagkakaroon ng pagtatalo. Maya-maya pa, makikitang pilit na isinasakay ang lalaking may dalang payong sa isang sedan na sasakyan. Ang mga lalaki sa video, mga pulis pala.
18: This is a actual police operation, but the police operation is not following the correct procedure na pag-aresto. Not following the police operational procedure. And so, they are now in hot water.
7: Base sa reklamo ng biktima, nilapitan siya ng 4 na lalaking nagpakilalang pulis at pilit na pinasasakay sa isang pulang sasakyan. Wala umanong naipakitang warrant of arrest o anumang dokumento ang grupo, kaya tumanggi siyang sumama. Rumesponde ang ilang empleyado sa establishmento, kaya hindi siya naisakay ng sasakyan. Lumalabas sa investigasyon na kaso ito ng mistaken identity. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr., sinibak na sa pwesto ang 3 pulis ng San Rafael Municipal Police Station na sangkot sa operasyon. Kasama rin sa sinibak ang hepe mismo ng San Rafael Municipal Police Station dahil sa issue ng command responsibility.
18: They'd been relieved of their post. They were assigned to regional holding unit and facing administrative and criminal cases, including the concerned head of office or the chief of police o yung mga official na nagsusupervise sa kanila for human responsibility.
7: Nasa pangangalaga na ng personal holding and accounting unit ang mga pulis.
18: Well, pagka mag-ooperate ka, you should be correct and or clear of your target, meaning yung subject nyo ng i-operate is alam na alam nyo at pinag-aralan nyo and therefore merong kakulangan yun sa intelligence work. And sumunod yun is coordination. Bakit hindi coordinated ito sa Baliwag or other police station?
7: Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lasigues, para sa bayan.
0: Back back-to-back champion ng Region 9 sa isinagawang national finals ng Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge 2026 ng DSWD sa Quezon City. Kung saan personal ding dumalo si First Lady Liza Araneta Barco. Sinungulat ni Elijah Canla.
19: Nagpasiklaban ang 12 rehiyon sa ginanap na national finals ng Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge 2026 sa Quezon City Mai Center ngayong Biyernes. Pinangunahan ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Walang Gutom Program na naglalayong isulong ang mga pagkaing masustansya, abot kaya at patok para sa panlasang Pilipino.
20: Pero hindi rin sapat na may pagkain lang sa hapag. Mahalaga rin na alam natin kung paano maghanda ng pagkaing masarap, masustansya at akma sa pangangailangan ng bawat membro ng pamilya.
19: Pinuri rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang determinasyon at kakayahan ng mga benepisyaryo na aniyay buhay na patunay ng mga matagumpay na programa ng pamahalaan.
20: Ipinakita nyo na ang bawat benepisyaryo ng Walang Gutong Program ay may kakayanang umangat kapag ang tamang suporta ay natatanggap.
19: Dumalo rin sa Cook-Off Challenge si First Lady Liza Araneta Marcos upang personal na saksihan ang mga inihandang putahe ng mga regional champions na hango sa panuntunan ng pinggang Pinoy. Ito ang ikalawang season ng taunang kompetisyon na kung saan sa huli muling itinanghal ang Region 9 na sina June Ray Flores at Ariel Balucan bilang kampiyon sa kanilang entry na Monggut Marang sa Gata with Tusaba Corn. Matatandaang mula rin sa Region 9 ang nagwagi noong nakaraang taon na si Elenita Montaño para sa kanyang tanyag na recipe ng sinigang na tinapa. Nakiisa rin sa pagtitipon si Quezon City Mayor Joy Belmonte.
21: Ang pinakamasarap na pagkain, hindi natin natatagpuan sa pinakamahal o pinakasosyal na restaurant. Para sa marami sa atin, the most delicious meals come from the home.
19: Dagdag pa ng alkalde, hangad niya na mas marami pang pamilya at mga nanay ang mahikayat ng programa tungo sa mas malusog na komunidad. Bukod sa mga cash prizes at certificate, ang lahat ng mga nagwaging kalahok ay makatatanggap din ng karagdagang Sustainable Livelihood Program o SLP grants mula sa DSWD upang matulungan silang magkaroon ng tuloy-tuloy na kabuhayan. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Aktres at politician na si Aiko Melendez ibinahagi ang update tungkol sa kanyang thyroid condition matapos itong sumailalim sa thyroid scan at biopsy. Samantala, singer-songwriter na si Louis Tomlinson balik Pinas para sa kanyang world tour sa October. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
22: Muling magbabalik sa Pilipinas ang singer-songwriter na si Louis Tomlinson. Gaganapin ang kanyang How Did We Get Here world tour sa October 17 sa Araneta Coliseum, Quezon City. Pangalawang beses na niyang magko-concert sa bansa bilang solo artist, kaya agad na ipinatuwa ito ng kanyang mga tagahanga. Magsisimula sa 2,500 pesos ang ticket, habang 9,750 naman ang patron seats. Magbubukas ang ticket selling sa July 30. Unang mag-concert si Louis sa Pilipinas noong 2022, bago maging solo artist, naging miyembro siya ng One Direction. Ilan sa kanyang mga sikat na kanta ang Just Hold On, Bigger Than Me, at Written All Over Your Face.
23: Thank you, I'll see you again.
22: Sumailalim sa thyroid biopsy ang aktres at politiko na si Aiko Melendez. Ayon sa mga post niya sa kanyang Facebook account, kasabay nito hinikayat niya ang lahat na pakinggan ang kanilang katawan at huwag kalilimutang magpa-check up ng regular. Ibinahagi rin ni Aiko na matagal na siyang may thyroid condition. Inamin niya ring itinigil niya ang pag-inom ng kanyang gamot noon. Isang pagkakamaling ayaw na niyang mangyari sa iba. Sumailalim din siya sa thyroid scan at lumabas naman na benign o hindi cancerous ang kanyang mga thyroid nodules. Gayunman, hinihintay pa rin niya ang resulta ng biopsy para makasiguro. Nagpahayag si Aiko ng pasasalamat sa isang Facebook post. Aniya, "To everyone who has been praying for me, checking in on me, and sending messages of encouragement, thank you from the bottom of my heart. Your prayers and kindness truly mean so much to me." Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
23: Thank you. I'll see you again.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. At yan pong may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang sa Lunes, happy weekend po. Ako si Diane Carrer, ang inyong pamansang TV para sa Bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
4: Anytime, anywhere.
3: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
27: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
25: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
28: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
25: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
29: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
30: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
31: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
25: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
32: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Jama'a Mubarak sa ating mga kababayang Muslim na itinayo na naman ang kanilang Friday prayer ngayong araw. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas. At tayo po ay sa kasalukuyan napapakinggan sa 104.3 The Capital. At masasamahan nyo ako hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Sasamahan tayo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters mula naman sa iba't ibang panig ng ating bansa upang ihatid ang mga balita. Anyways, kumusta? Kumusta ang inyong Friday? It's again a whole week. We survived the whole week na naman. At alam mo yon yung with the question in mind na paano kaya natin yung nagawa, di ba? Paano kaya natin yung nagawa na naitawid na naman natin yung buong week? Well, that's because of our perseverance, that because of our consistency. Kumbaga, hindi tayo tumitigil na talagang tuloy-tuloy na nagtatrabaho o kaya ay ginagampanan kung ano man yung dapat ang gampanin natin, kung ano man yung dapat natin gawin. Napaka-importante yan. Anyways, Jama Mubarak again. Saan po kayo, saan niya na naman po tinayo ang inyong Friday prayer on a Friday night or on a Friday afternoon. Ako kanina dun tayo sa ano, Green Hills kanina. Dun tayo nag-Friday, no? Kasi importante na ano. And then, a quick lunch lang before going back here sa office. Siyempre. Maraming salamat dun sa nagpa-lunch kanina. Talagang kakaiba ang lunch kanina. Oo. Anyways, it's always good to ano, to have a conversation after a good meal, di ba? Oh, with the friends and the families na talagang alam mo yun, just to keep in touch from each other. Napaka-importante 'yon. Anyways, kumusta? Mamaya ay kahapon na nakibalita tayo kay Attorney John Rex Laojanco mula sa COMELEC. Tuloy na ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Bangsamoro Parliamentary Elections 2026. That's on September 14. Yung mga inaabangan or iba't ibang mga groups, ha? Iba't ibang mga grupo na talagang naghahanda na. Either you'll be, kasi madami yan eh. Oo, madami yan. Either you'll be on the candidates, you'll be on the supporters, or you'll be on the voters, di ba? Yan na naman yun eh. Oo, ay yung palimad na laman doon sa mga observers, no? Observers. Sana, no? Sana may magawa tayong programa with regards on the how it could be understood. Actually, isa na ito sa effort natin dito sa Salam Radio na napag-uusapan natin as always yung paparating na Bangsamoro parliamentary elections. That is because that is our own contribution. So we open also our platform para sa mga tumatakbo, oo, na malaman ang inyong mga ang inyong reasons for running, ang inyong kandidatura, ang inyong plataforma de gobyerno, para malaman natin kung paano nga ba kayo makakatulong. And so as yung mga capacity niyo, di ba? Yung are you able to lead, your ability to lead and your experiences. Nako, ang dami mga kababayan natin na gusto talaga malaman kung ano nga ba ang pwedeng ma-contribute ninyo sa Bangsamoro parliamentary elections. But anyways, Ang importante diyan, no? Ang importante diyan, ika nga, ay yung ating mga kababayan na magboboto, no? Yung ating mga kababayan na boboto this coming September 14, 2026. Alam natin marami na din mga organizations, ha, na talagang nagbibigay contributing to the Bangsamoro people so that they were able to understand this coming Bangsamoro parliamentary elections. Not only doon sa mga side ng boboto, but also on those who will be observing. So, andyan yung tatakbo, andyan yung mga susuporta, andyan yung mga boboto, and andyan din yung mag-observe. So, those are the various, no? The various people who are awaiting come 2026 Bangsamoro parliamentary elections.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Okay, eto na ang ating mga headlines sa pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Pamilya ng nasawing motorcycle rider sa Fabio Norberto Jr. makakaasa ng tulong mula sa Marcos administration ayon kay Secretary Benhur Abalos. Young Entrepreneurs Agriculture Cooperative sa Pangasinan pinalakas ng dairy carabao farming. Paglagda sa kasunduan ukol sa donasyon para sa dalawang aluminum boat at ng PCG Operations Headquarters pinangunahan ni Governor Hoover. Higit sa 6.9 na milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo na samsam ng mga otoridad sa magkasanib na operasyon sa Pagadian City. Online delivery sector nakilahok sa opisyal na paglunsad ng 4 na taong road safety action plan sa Northern Mindanao. Pinangunahan ng DOH Center for Health Development Region 10 at ng World Health Organization. Motorcycle taxi na Move It, kinundina ang pagpatay sa rider partner. Tiniyak ang patuloy na suporta sa pamilya. DAR Secretary Conrado Estrella III binangunahan ang paglagda sa deed of donation, pagbasbas at pagpapasinaya ng bagong perimeter fence ng Pangasinan 2nd PMFC sa Tayug, Pangasinan. At syempre mamaya po, meron tayong makakausap dito sa ating programa. Mamaya coming from the BARMM, one of our officials, if not our minister. Mamaya makakausap natin siya para magbigay ng update patungkol sa iba't ibang programa na ginaganap ngayon sa Bangsamoro. Uy, oo nga pala, medyo, alam mo yun, medyo mainit-init na naman, no? Kanina yung weather, no? Pero kaya nga okay eh. Friday somehow it's not that traffic na because

0: So, syempre, mamaya-maya ay hihahatid na namin sa inyo mga balita. Napakaabangan nyo dito sa ating programang Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, ready na. Una sa ating mga balita, pamilya na sa motorcycle driver or motorcycle rider na si Fabio Norberte Jr. makakaasa ng tulong mula sa Marcos Administration ayon kay Secretary Benhur Abalos. Para sa detalye mula Malacanang, alamin natin kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Raquel.
3: Personal na binisita ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang bural ng motorcycle rider na si Fabio Norberte Jr. upang ipaabot ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nauunlad pamilya nito. Sa kanyang pagbisita, nakiramay si Abalos sa mga mahal sa buhay ng biktima at sinigurong hindi sila pababayaan ang pamahalaan sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Nagpaabot ang ganihin ng tulong sa pamilya at nakipag-usap sa mga kaanak ng nasawi upang alamin ang kanilang agarang pangangailangan. Binigyan din ni Abalos na dapat managot ang responsable sa pagkamatay ni Norberte. Makaasahan niya ang pamilya na paiirali ng gobyerno ang hustisya. Ko dito, nangako si Abalos na personal na suporta para sa anak ng biktima na mayroong espesyal na pangangailangan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula Malacanang, maraming salamat Raquel Bayan. Samantala, tumanggap naman tayo ng kaugnay ng balitan yan, no? Yung kanina, motorcycle taxi na Move It, kinundi na ang pagpatay sa rider partner, tiniyak ang patuloy na suporta sa pamilya. Live na ihatid sa atin ang detalye, AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: AJ.
4: Yes, Norge, nagpayag nga ng marugbod na pakikiramay ang kumpanyang motorcycle taxi ng Move It Philippines sa pamilya ng rider partner nila na si Fabio Norberte Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa kanilang pamilya habang sinusulong ang hustisya para sa biktima. Sa isang statement, sinabi nga ng Move It na labis na nilang ikinalulungkot ang pagpanaw ni Fabio at taos puso sila nakikiramay, Norge, sa kanilang pamilya at ang mga mahal sa buhay at ang buong Move It rider community. Ani ni Move It General Manager Wayne Jacinto ay nakikiramay sa pamilya. Ayon pa kay Jacinto, nagpabot na ang Move It ng paunang financial assistance sa pamilya ni Norberte habang kasalukuyang inaasikaso ang pagpoproseso ng mga insurance benefits na maaari nilang matanggap at patuloy rin ani ang nakikipag-ugnayan ng kumpanya sa pamilya upang matiyak na mabigay ang iba pa nilang maaaring kailanganin. Maaaring ding kinundinan ng Move It ang karasang ikinasawi ng kanilang rider partner na ito at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police para nga sa pagbibigay ng impormasyon at mga records na maaaring makatulong sa investigasyon at pag-uusig sa kaso. Handa rin ani ang Move It na magbigay ng legal assistance sa pamilya Norberte sa pagpapatuloy ng kaso. Norge, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. 7:21 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balitaan. Online delivery sector nakilahok sa opisyal na paglunsad ng 4 na taong Road Safety Action Plan sa Northern Mindanao, pinangunahan ng DOH Center for Health Development Region 10 at ng World Health Organization. Mula Mindanao sa Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
5: Akibong nagkilahok ang online delivery sector ng rehiyong Northern Mindanao, kumatawa ng ilang delivery riders sa opisyal na paglulunsad ng Northern Mindanao Road Safety Action Plan o NMRSAP 2026-2030, ginanap sa lungsod ng Cagayan de Oro nitong nakaraang araw ng Martes, pinangunahan ng DOH Center for Health Development Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Director Dr. Sulpicio Henry Legazpi Jr. sa pagkikipagkolaborasyon sa World Health Organization at the Policy Center sa layuning muling pagtibayin ang commitment sa pagtuon sa pagpapababa ng road traffic deaths kahanay sa 8 priority health outcomes ng kagawaran na kaangla sa strategic pillars ng road safety. Dinaluhan ang paglulunsad ng mga partner agency at stakeholders mula iba't ibang sektor kabilang na ang delivery platforms, kabahagi ng whole of community approach bukod sa whole of government approach. Binigyang diin ni RD Legazpi napapanahon itong paglunsad ng Road Safety Action Plan upang pagtugmain o isama ito sa naitatag na ng mga serbisyong pangkalusugan para lalong maging madali maintindihan ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng road safety. Ayon naman kay Attorney Camille Alcaraz ng The Policy Center, simula pa lang itong paglulunsad, ang tunay na pagkilos ay nasa hinaharap, ang nakaatang na kolaborasyon, implementasyon at tuloy-tuloy na commitment na kinakailangan para makaligtas ng buhay sa mga lansangan o kalsada. Ayon naman kay Dr. Yu Lee Park, Health System Advisor ng World Health Organization, ang rehiyon ay lumalago bilang center ng kalakal, agrikultura at turismo, subalit hindi dapat kapalit ng buhay ng tao ang pag-unlad. Ang action plan na ito ay magbibigay ng malinaw na daan, magbibigay gabay ng ligtas na sistema, ang mga pagkakamalian niya ay hindi dapat humantong sa kamatayan o seryosong pinsala. Ang mga inisyatibang ito ay kabahagi ng programang Universal Health Care ng pamahalaan alinsunod sa Universal Health Care Act. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, sa Mindanao pa rin, sa may Sambuang Kasibugay naman, higit sa 6.9 na milyong halaga ng puslit na sigarilyo na samsam ng mga otoridad sa magkasanib na operasyon sa Pagadian City. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lesti.
6: Mr. Nords, nasamsam ng mga otoridad ang higit sa 6.9 milyong pisong halaga na mga puslit na sigarilyo sa ikinasang anti-smuggling operation sa Barangay Boricay sa lungsod ng Pagadian. Na-recover na mga tauhan ng Pagadian City Police Station kasama ang Bureau of Customs, Philippine Army at iba pang katuwang na ahensya sa pagkatupad ng batas ang 40 master cases o kahon at 240 rim ng hindi dokumentadong sigarilyo na iniwan sa isang bakanting lote. Ang mga nakuhang kontrabando ay kinabibilangan ng iba't ibang brand o tatak ng sigarilyo at agad inimbentaryo sa harap ng mga kinatawan ng Bureau of Customs o BOC at mga lokal na opisyal bago inilagay sa kustodiya ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Kasalukuyang nagsasagawa ng karagdagang investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng mga kontrabando at malaman din na ang mga individual na responsable sa pag-iwan ng mga kargamento. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Yeah, maraming salamat, Leslie. Samantala, Young Entrepreneurs Agriculture Cooperative sa Pangasinan, pinalalakas ang dairy carabao farming. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Mildred.
7: Nagsagawa ang DA Philippine Carabao Center sa Don Mariano Marcos Memorial State University ng 4 na pagsasanay para sa mga miyembro ng Alcala Young Entrepreneurs Agriculture Cooperative sa Barangay Gualsik, Alcala, Pangasinan. Layunin nitong palakasin ang kaalaman ng mga kabataan sa dairy carabao production at hikayatin silang magkaroon ng matatag na kabuhayan sa agrikultura. Tinatag ang kooperatiba noong December 1, 2025 sa pangungunan ni na Chairperson Jomel Calliejo, Consultant Emerald Gudaran at Barangay Captain Jomar Calliejo. May nakahanda na itong dairy carabaos, calves at silage bilang pagkain ng mga alagang hayop. Kabilang sa pagsasanay ang social preparation, carabao development program orientation at buffalo production and management. Tinuruan din ng mga kalahok ng tamang paggawa ng silage, hand milking, paghahanda ng urea molasses mineral blocks, mastitis testing at wastong pangangalaga, pagpaparami at pagpoproseso ng gatas. Ayon kay Municipal Agriculturist Jesus Reconzal, nagsisilbing bagong modelo ng youth empowerment sa agrikultura ang kooperatiba. Buo rin ang suporta ni Alcala Mayor Attorney Manuel Collado na nagsabing mahalaga ang mga praktikal na pagsasanay upang mabigyan ng sapat na kasanayan at pangmatagalang kabuhayan ng kabataan kabilang ang out-of-school youth sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Yeah, maraming salamat, Mildred. 7:27 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. DAR Secretary Conrado Estrella III pinaunahan ng paglagda sa deed of donation, pagbasbas at pagpapasinaya ng bagong perimeter fence ng Pangasinan 2nd PMFC sa Tayug, Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acquar.
8: Radyo Pilipinas. Maituturing na isang mahalagang yugto sa pagpapaigting ng seguridad at kahandaan ng kapulisan ang naitala matapos pangunahan ni Dar Secretary Conrado Estrella III ang paglagda sa deed of donation, kasunod ang pagbasbas at formal na pagpapasinaya ng bagong perimeter fence ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa Tayug, Pangasinan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard Q. Agrade, ang first commander ng Pangasinan 2nd PMFC, matagumpay na nakumpleto ang konstruksyon ng 11 talampakang taas at 96 metrong haba ng perimeter fence ng kampo. Ang proyekto ay nagsilbing katuparan ng inisyatiba ng pamunuan upang mapalitan ang dating nasirang bakod at higit na mapalakas ang seguridad, kaligtasan at operational readiness ng unit. Naging posible ang pagsasakatuparan ng proyekto sa tulong ng sponsorship ni Dar Secretary Conrado Estrella III at sa pakikipagtulungan ni na Santa Maria Mayor Julius Ramos at Umingan Mayor Chris Oberta Deo Lanes na nagbigay ng mahalagang suporta sa pagpapatupad na nasabing infrastruktura. Malaki rin ang naitulong ng mga nalikom na pondo mula sa sinagawang fun run na may temang Run with the Force, Stride for the Cause na nilunsad ng Company Advisory Group for Police Transformation and Development o CAGPTD. Ang aktibidad ay nagpakita ng malawak na suporta ng komunidad at iba't ibang sektor para sa pagpapatupad ng pasilidad ng kapulisan. Ayon sa pamunuan ng Pangasinan 2nd PMFC, ang bagong perimeter fence ay hindi lamang isang physical na infrastruktura, kundi simbolo rin ng matatag na pagkakaisa at pagtutulungan ng Philippine National Police, mga pinuno ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad sa pagsusulong ng pampublikong kaligtasan, kapayapaan at nation building alinsunod sa adhikain ng bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
0: Maraming salamat, Grace Acquar, sa matala. Paglagda, hindi ba yun? Yun, okay. Paglagda sa kasunduan ukol sa donasyon para sa dalawang aluminum boat at ng PCG Operations Headquarters, pinangunahan ni Governor Hoover. Para sa detalye, nagbabalik, Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lesti.
6: Senors, pinamunahan ni Sibugay Governor Dulce Anki Hoover kasama si Commodore Rigard Marfe, Commandant ng Coast Guard District Southwestern Mindanao, ang paglagda ng deed of donation para sa dalawang aluminum boat na nagkakalaga ng 5 milyong piso. Nilagdaan din ang deed of use of rock para sa bagong gawang provincial slipway na nagkakalaga ng 20 milyong piso bilang bagong operasyon sa headquarters ng Philippine Coast Guard o PCG sa Zamboanga Sibugay Station. Dumalo rin sa naturang okasyon sina Vice Governor Richard Oligario, Captain Carlos de la Rosa, Commander ng Coast Guard Station Zamboanga Sibugay, Police Captain Aaron Blanco ng Criminal Investigation and Detection Group at mga kinatawan ng mga katuwang na ahensya mula sa pamahalaang nasyonal at lokal. Ang mga estatikong pamumunang ito ay sa kadaliang pagkikilos at infrastruktura ay nagbibigay ng lakas sa mga tauhan ng PCG upang protektahan ang mga katuligan para sa kaligtasan at katatagan ng Zamboanga Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
0: Maraming salamat, Lesti. 7:30 in the evening, magbibigay-daan muna tayo sa ilang mahalagang paalala. Magbabalik po sa Alam Radio.
1: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Pagulang mo, asag. Panatag ang may alam.
10: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag
11: ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Ako si Lenny Burgas Rojas, taga Catanduanes, Barangay San Jose Street, Banawang. Bali, natulungan po ako ng SLP sa halagang 20,000 pesos. Malaking pasasalamat po ito dahil dagdag na po ito sa aking pangkabuhayan, dadagdag po sa aming tindahan para lumago po, para makatungkol na rin po kukunin yung pang-araw-araw na gastusin ang aking anak sa pag-aaral para makatulong po. Maraming salamat po sa bumubuo po ng SLP, ng Bicol Region, at ganun din po sa ating Pangulong si Ferdinand Marcos. Maraming salamat po sa programang ito.
15: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
13: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:36 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Bagamat patuloy na kinakaharap ng rehiyon ng mataas na stunting rate o ang pagkabansot, higit pang pinaigting ng Ministry of Health ang pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon. Kabilang na dito ang pangangalaga sa unang 1,000 araw ng buhay ng bata, pagbibigyan ng bitamina sa prenatal services, pagsusulo ng breastfeeding, school-based feeding initiatives at pagsasanay sa mahigit 2,600 nutrition workers sa Bangsamoro. Kaya naman, ngayong Nutrition Month, minarapat natin makapanayam ang Ministry of Health sa pamamagitan ni Minister Dr. Kadir Jojo Sinulinding para malaman natin ano ba itong mga programa nila. Makakasama natin sa via Zoom si Minister Kadir Jojo Sinulinding Jr. Minister, magandang gabi.
16: Magandang gabi kasamang Nords. Assalamu alaikum sa lahat po ng ating mga listeners.
0: Yeah, maraming maraming salamat as always sa pagbibigay ng oras sa ating programa. Minister, ito ha. Paano po natin mahihikayat ang bawat pamilya na gawing bahagi na araw-araw ng pamumuhay yung wastong nutrisyon? At hindi lang yung tuwing nutrition month na parang ganito, darating ang nutrition month at okay, sige, maggumawa tayo ng programa para lang, kumbaga, parang compliance.
16: Totoo yan kasamang Norge, dapat isa puso, isa diwa at isa loob ang importansya ng nutrisyon sa bawat pamilyang Pilipino. Alam po natin, malaki po ang epekto ng tamang nutrisyon sa kalusugan at sa katalinuhan ng isang bata. At yun po ang dahilan kung bakit pinapaigting natin ang kampanya para sa wastong nutrisyon, lalong-lalo na sa unang 1,000 araw ng kanyang buhay sa ating mga sanggol hanggang siya po'y umabot ng 2 taong gulang. Tama po yung nasabi mo kanina kasamang Norge, nagsisimula po itong ating campaign for the first 1,000 days while the mother is still pregnant. Pagsimula po yan sa kanyang pagbubuntis, kailangan makumpleto yung ating prenatal checkup na kung saan doon po ibabahagi sa nanay ang mga bitamina na kailangan niya para sa kanyang binubuong sanggol sa sinapupunan. And after that kasamang Norge, of course, after delivery, yan po yung tinatawag nating exclusive breastfeeding na kung saan wala pong iinumin at ititake ang bata maliban sa gatas ng ina. Eksklusibo po, maski tubig, hindi pwede. Dapat yung gatas lang po na nagmumula sa kanyang nanay. At pagkalipas ng 6 na buwan, magsisimula po yung complementary feeding. Magdahan-dahan na po tayong mag-introduce ng mga solid foods sa kanya upang magsimulan na ang pagtuklas at introduction ng mga pagkain, iba't ibang pagkain na kaya ng lunukin at kainin ng ating sanggol. And of course, during those period, kasama pa rin yung ating mga ibang services na kailangan ma-receive ng bata tulad po ng vaccination, yung lahat po ng bakuna dapat po makamatanggap ng ating sanggol.
0: Mm-hmm.
16: And then kasama na rin po dyan dahan-dahan yung tinatawag natin na pagbibigay ng mga importanteng vitamins na alam po natin na importante sa buhay ng isang bata.
0: Sir, with those mentioned na nabanggit nyo kanina, kasi parang it's complicated if you would think of it eh. Pero paano po natin matitiyak na consistent ito and sustainable na para sa ating mga sanggol so as to the parent?
16: Sa totoo lang kasamang Lord, isang napakalaking paghamon po ito sa ating mga nanay. Kasi for example, exclusive breastfeeding. Alam po natin, libre yung gatas ng ina. Pero bakit po marami pa rin sa ating mga nanay ang mas gusto nilang bumili ng mga dilata at dibote na mga gatas? Samantalang, ikumpara mo yung dalawa, yung isa po, ready-made, perfect ang timpla, perfect ang temperatura, perfect ang lasa, punong-puno ng sustansya, punong-puno ng antibiotiko na pang-protection ng bata. Pero bakit bumibili pa rin tayo ng dilata? So ang kasagutan dito is pwede kasing nahihirapan ng nanay because of their working condition. Kaya
0: ayun,
16: siguro
0: okay,
16: malayo yung pinagtatrabahoan, okay, hindi madala yung bata.
0: Oo.
16: Kaya mas minabuti niyang bumili ng gatas para masupplement yung pangangailangan ng kanyang anak habang siya ay wala sa bahay. Pero yan po ay salungat kasamang Norge eh, doon sa tinatawag nating mother baby friendly hospital at saka yung exclusive breastfeeding natin. Kaya minabuti po ng ating pamahalaan na mas palawigin po yung ating maternity leave.
0: Okay.
16: Na po ngayon. Kung hindi yung nagkakamali, 120 days na, 4 na buwan.
0: Mm-hmm.
16: Para lang po matugunan itong tinatawag nating pagtataguyod ng eksklusibong pagpapasuso sa ating mga sanggol.
0: Minister, nabanggit mo, no? You always dinidiinan mo yung exclusive na exclusive na breastfeeding. Ano po pala mayayari in case na halimbawa mix and match? Kumbaga, no, parang okay, dito tapos dahil wala siya bottle fed tapos dadating na naman papasuso na naman yung bata. Meron bang ano, is it dangerous? Not dangerous naman, no? Pero ano ba yung mga resulta?
16: Is it ambiguous?
0: Oh.
16: Okay. Unang-una kasamang Nords, sa mga lugar na medyo mahirap ang malinis na tubig, ang pinagkukunan ng malinis na tubig, o kaya ang sanitation ay kulang, o kaya even yung pag-prepare ng tamang pinakuluang tubig ay problema. Kaya nga po hinihikayat natin ang lahat ng ating kababayan na alam po natin sa kabila ng kahirapan is itong tinatawag nating proper sanitation and access to clean water. Itong clean water po ay ginagamit panglinis ng mga biberon sa mga nagpapadudo ng dibote o kaya yung mga gamit na ginagamit ng sanggol. Pag hindi po tayo assured ang cleanliness ng ating kapaligiran, especially itong pinagkukunan ng tubig, ay mas mabutihin po natin na exclusive breastfeeding na lang.
0: Yun.
16: Kasi ang kailangan mo lang dyan, hugasan mo lang yung dodo, and then introduce mo sa baby, and biola, meron ka ng fresh, masarap, masustansya, at saka, anong tawag dyan, unlimited yung gatas.
0: Ayan.
16: So, yun po yung kadahilanan kasamang Nords na gusto po nating maiwasan yung contamination nitong pag-prepare ng mga milk formula para maiwasan po yung tinatawag nating waterborne diseases na common sa mga hindi masyadong magandang sanitation ng mga communities at wala masyadong access sa clean and potable water.
0: Minister, paano natin mas palalawakin ang awareness drive na ito at matitiyak na maraming mga bata, lalo pat mga nanay ang makikinabang sa programang ito?
16: Sa totoo lang kasamang Nords, dito po sa atin sa Bangsamoro region, tayo po ang may pinakamataas na rate ng exclusive breastfeeding.
0: Okay.
16: About 70%.
0: Tama naman.
16: Pero
0: 70%, that's big numbers.
16: Pero sa atin kasamang Nords, considering na we are the poorest region, mas masaya ako kung lahat po ay nagbe-breastfeed na exclusively.
0: Ah, so target pa rin natin is 100% dapat. Kahit 100%, na kumbaga may capacity ka.
16: Yes, kasi unang-una po, maliban sa kung may pera tayong pambili o wala, maliban sa ito po ay ini-encourage ng Islam.
0: Yes, of course.
16: Ang pangalawa po talaga dito, it promotes bonding between the mother and the child. Napapansin mo itong mga bata, kung saan sila lumaki, mas doon panatag ang kanilang loob. Kaya sa mga busy na mga mothers at sa mga parents, ang bata po ay mas malapit kay yaya. At ayaw nating ma-experience yan sa ating pamilyang Bangsamoro dahil we have all the chance to be with our children, lalong-lalo na during the nurturing years, yung first 1,000 days na yan, na kung saan kailangan tayo ng sanggol. Maliban sa source of nutrition, ito din po ang source ng tinatawag nating affection between the mother and the child. Yung pagde-develop ng bonding between mother and child.
0: Ayan. Minister, may tanong nandito. Bakit kung mataas ang breastfeeding rate, kung saan mataas ang breastfeeding rate, pero bakit mataas din yung rate ng pagkabansot? May ganun ba sa atin?
16: Okay. Kung ito baka sasabihin natin ako kasamang Nords. Pareho tayo.
0: Tama.
16: Okay. Ang pagkabansot po ay epekto ng malnutrisyon or chronic na kakulangan sa pagkain sa unang 1,000 taon.
0: Ayun.
16: Yung exclusive, 1,000 araw, hindi pala taon, sorry.
0: Okay.
16: Yung exclusive breastfeeding is the first 6 months.
0: Ah, I see.
16: So, after 6 months, mayroon pa rin chance na, especially pag nag-start na siya kumain ng solid foods at hindi adequate ang binibigay nating pagkain sa kanya, lalong-lalo na kung kulang tayo sa mga pinagkukunan ng pagkain, puro na lang noodles,
0: puro na lang
16: mga instant.
0: Naku, oo.
16: Doon po nagsisimula yung malnutrition kasi, na naging dahilan ng stunting.
0: Tama naman kasi alam nyo, that's reality. No? I mean, not only in barn but also in our some regions, they find it more accessible and easy. Yung noodles na lang papakain. Which, di ba, ang laking ano nun, ang laking problema no when it comes to maintaining. Eh, kaso that's reality. Yun yung kaya eh. Anyway, because it's Nutrition Month, Minister, ano po ang baka pwede ma-share niyo po sa amin? Ano ang mga activities na ginawa ng Ministry of Health dyan sa BARMM?
16: Mula sa ating tema na pagkaing sapat para sa lahat, suportahan natin ang Philippine Plan of Action for Nutrition, and here naman sa atin is kalikasan at kalusugan ating pangalagaan. So makikita mo dito kasamang Nurse yung relationship between our environment at yung ating kalusugan. Alam po natin, pag inabuso natin si inang kalikasan, ay babawi din pa yun at re-rest back sa atin sa pamamagitan ng kontaminadong mga tubig na ating naiinom kasi tayo po ang gumagawa ng ganitong klaseng abuses sa natural environment natin. So our water becomes contaminated because of our indiscriminate disposal of human solid waste as well as improper yung tinatawag nating disposal ng kung ano-ano pang mga waste, hindi lamang galing sa tao kundi galing sa pabrika, galing sa ating mga kusina, sa ating mga basurahan. So lahat po yung kasamang Nurse will have eventually a deleterious effect sa ating environment that will also have an indirect bad effect sa ating kalusugan.
0: Ayan.
16: Kaya pinagsama po natin yung kalikasan at kalusugan para po maintindihan ng ating mga mamamayan ang kaimportansya ng pangangalaga sa ating natural environment upang hindi po maabuso at makontaminate yung ating sources of essential and vital source of clean water, clean food, and even clean air.
0: Ayan, parang KKK, kalusugan, kalinisan. At ayun, ano nga yung isang key? Ayan, okay. Ayan, anyways, just lately, Minister, nakita ko that meron po kayong post with regards the first in BARMM. Hindi ko lang hawak yung cellphone ko. I was supposed to ask you that eh. Ano po yun, if you don't mind? It's the first in barn.
16: Ayan po yung ipinasa nating batas na Bangsamoro Autonomy Act Number 83, otherwise known as the Bangsamoro Nutrition Commission Act of 2025.
0: Ayan. So, why is it kauna-unahan? Oo.
16: Oh, kasi isa yan siya sa mga unang, sa akin na level kasamang Nurse, isa yan sa mga unang batas na naipasa po as a private member bill. Halos magkasabay kami ng labor
0: private
16: code ng Bangsamoro.
0: Okay.
16: Noong 2025 at sa akin po ay isang napakalaking tagumpay dahil matagal po nating isinusulong yan, matagal po nating dinepensahan sa plenaryo, sa mga committee meetings, and even sa mga public consultation. At ito po ay bunga ng lahat ng mga inputs ng ating mga kasamahan sa plenaryo, kasamahan sa komunidad during public hearings na kung saan inincorporate natin ang lahat ng kanilang mga wishes, mga recommendations, pati amendments para mabuo po ang isang napakagandang batas na may kinalaman at may kabuluhan sa nutrisyon.
0: Wow.
16: Ito po yung Bangsamoro Nutrition Commission.
0: Wow, it's something to remember. Hopefully, matandaan ng ating mga kababayan dyan sa BARMM. Ano, we know that election is coming and from months from now, talagang we'll be having our new seats of parliament. But important is what you have embedded and yung naiwan mo na legasiya minister sa Ministry of Health. Kumbaga, eh, talagang ang liderato ng BARM ay hindi nagkamali na kayo po ang ikaw ang tumayong Ministry of Minister ng Ministry of Health. And with that, ano pa po ang baka po, may bago po tayong DOH Secretary. Baka po may pagbati kayo o kaya mensahe para sa kanya.
16: Binabati ko po ang ating bagong kalihim ng kalusugan dito po sa Department of Health, si Dr. Puhalte. Isa po siyang tanyag at kilalang surgeon at alam po natin na nasa mabuting kamay at pangangalaga ang buong organization. Makakaasa po yung ating kalihim na buo po ang suporta ng Bangsamoro Autonomous Region sa kanyang pamamahala at panunungkulan at kung ano po ang mga bagay na kailangan niyang malaman at kailangan niyang makamit sa tulong po natin ay handa po tayong maglingkod at tumulong at makaisa sa kanyang pamamahala.
0: And okay, thank you very much our minister ng Ministry of Health at suki na natin dito sa ating programa, Dr. Kadil Jojo Sinalunding Jr. Maraming salamat po. Assalamualaikum.
16: Maraming salamat kasamang Nor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyo lahat.
1: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Maraming salamat Dr. Jojo Sinalinding, our Minister ng Ministry of Health sa BARMM. 7:54 in the evening. Before tayo magtuloy-tuloy, ito po ang azan para sa Aisha prayer ngayong gabi. Narito po.

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:57 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano sa reklamong obstruction of justice na tanggap na ng ombudsman. Senator Robin Padilla hindi nagsumite ng kanyang depensa. Alamin natin ang detalye mula kay Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Quincy.
3: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na tanggap na nito ang counter affidavit ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya. Ito ang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang press briefing ngayong Biyernes, bagamat hindi niya idinitalye ang nilalaman ng isinumiting counter affidavit. Matatanda ang sinampahan ng reklamong obstruction of justice sina dating Senate President Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Taugnay nga yan ang nangyaring pagtakas si Senador Ronald Bato de la Rosa sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo. Ayon pa kay Ombudsman Remulla, pinili ni Senador Robin Padilla na hindi magsumite ng counter affidavit, samantalang si Aplasca naman ay humiling ng extension hanggang sa susunod na linggo para sa kanyang pagsusumite ng tugon. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
4: But surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman. Man's order, that's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of his of the persons who are charged with the investigation.
3: Inaasahang maglalabas ng resolusyon ang ombudsman matapos matanggap ang counter affidavit ni Aplasca. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Quincy. Samantala, visa-free entry para sa mga Pilipinong pupunta sa Taiwan and extend hanggang sa susunod na taon. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
5: Magandang balita nga para sa mga nais bumisita o bumiyahe pa Taiwan dahil libre pa rin ang visa para sa mga Pilipino at Philippine passport holders na pupunta sa Taiwan hanggang sa July 31, 2027. Ito ay matapos i-extend ng Taiwan ang visa-free entry para sa mga Pilipino ng isa pang taon. Ang maaaring namang makakuha nito ay mga Pinoy na bibisita sa Taiwan na hindi lalagpas sa 14 na araw. Magsisimula ang extension sa August 1, 2026. Ayon naman sa Taiwan, ang desisyon na i-extend ang visa-free entry ay dahil din sa desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas na magbigay ng 14 days visa-free entry sa mga Taiwanese nationals. Nagsimula ito noong July 1 at magtatagal naman hanggang June 30, 2026 ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa. Samantala, pasaherong biktima umano ng rape ng TNVS driver lumapit sa Lawyers for Commuter Safety and Protection. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: DK. Lumapit ang isang teenager na babae sa Lawyers for Commuter Safety Protection upang idemanda ang isang TNVS driver na di umano'y hinalay siya sa sakyan. Ang TNVS driver ay accredited ng isang transport network company. Nangyari ang rape ayon sa complainant noong May 8, 2026 sa Quezon City. Ang driver ay sinuspindi lamang ng TNC at nagsumbong matapos magsumbong itong biktima sa nasabing kumpanya. Ayon sa LCSP, tapat na ba ang parusa ng suspension sa isang akusasyong rape? Depensa naman ng driver ay hindi daw nangyari ang paratang sa kanya. Siya daw ay niyaya ng pasahero. Pero ayon sa nasabing grupo, malinaw ang salaysay ng biktima kung paano siya hinalay ng TNVS driver. Wala naman daw relasyon ang pasahero sa driver para hiyain siya at doon pa lamang sila nagkita noong nag-book ang pasahero at ayon sa grupo na para nga playing victim pa si manong driver. Kaagad naman pinagbigay alam ng LCSP sa LTFRB ang pasahero at idudulog din nila ito sa LTO at nagsampa rin ng demanda ng rape sa Quezon City Prosecutor's Office. Naniniwala ang LCSP na marangal ang hanap buhay bilang TNVS driver pero dapat din tingnan ang ganitong sumbong para mapatunayan kung may mapatunayang pananagutan na driver ay makulong ito at mapatawan din ng penalty ang TNC kung mapatunayang may kapabayan ito sa pag-accredited sa mga ganitong klaseng driver. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Zarate. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Yan na din ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Again, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi ng ating mga kaakibat, our engineers Rose Ann Erno, Joy Timidan, and Matet Sigovia. At pati na rin ating mga producers, Ais Adan, at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudang, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po ang vloggers para sa bagong vloggers ng bagong Pilipinas. At 803, magandang gabi.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
14: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Time check 8:08 yan ng gabi po, no? July 17, 2026, Biyernes po ng gabi, mga kababayan. At magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod sa vlogs ng Bagong Pilipinas, Papa Tricks TV, na mapapanood niyo po sa aking YouTube. Meron din po akong YouTube, Papa Tricks TV, at sa ating Facebook, One Shot TV, mga kababayan. At syempre, ito pong Radyo ng Pilipinas ay mapapanood din po sa lahat ng social media platforms, sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Napapanood din po sa free TV sa mga merong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at sa Afford the Box Channels 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong AM band. Taos puso po nagpapasalamat tayo sa pamunuan po ng Presidential Communications Office o PCO na si nais ko lamang po maisingit, mga kababayan, nagkamali lang ano dito lang. Nais ko lamang po samantala ito, pagkakataon na ito, mga kababayan, bago natin simulan itong aking topic, no, sa ngayong araw na ito. Nais ko lamang po magbigay ng isang pakikiramay po sa ating kaibigan na kaninang umaga lang po pumano po ang ating kaibigan na isa po siya sa kilalang vlogger, na kaibigan natin si Mima Alicia, na isa po siya sa mga talagang sumusuporta po sa administrasyon, na talagang solid supporter, volunteer vlogger, na talagang loyalista, talagang nag-vlog po siya, isang content creator na nag-vlog po sa administrasyon, na kung saan, mga kababayan, nakilala rin po kasi itong si Mima Alicia, mga kababayan, sa kanyang pagsuporta po dito sa West Philippine Sea. Bata pa po ito si Mima Alicia, 24 pa na po, mga kababayan, siya po ay nabaril po, no? At wala pa pong formal na mga ulat kung ano po yung pinaka naging final investigation po. Yun lang po. Kaninang umaga lang po siya po ay nabaril po ng riding tandem po na pero hindi po natin alam yung ibang po. Pero syempre po, isang pakikiramay lang po sa isang Mima Alicia, na isang magaling na vlogger. Yun lang po, mga kababayan, at puntahan na natin itong topic natin ngayon, no? Ngayong araw na to sa Bagong Pilipinas, mga kababayan, syempre may mga maganda balita tayo dito ngayon, na kung saan ngayong araw na to, Biyernes, na ako po ngayon ang naka-assign. So sa ngalan po ng aking mga kasama, vlogger ng bayan, at syempre si Stephen Lee. Ayan, mga kaibigan natin yan. From Tuesday and Friday po kami. So, ito na, mga kababayan, magbibigay po tayo ng isang magandang balita ngayon, no? Itong programa po ng ating First Lady, no? Na magugulat kayo, mga kababayan, kasi sa programa po ni First Lady, meron po tayong magandang ibibigay na balita sa inyo, mga kababayan, dahil nga po bukod po sa mga Love for All na programa na flagship po ni First Lady, ito naman po tayo ngayon. Dito po tayo sa Paranaque, mga kababayan. Dahil dito po sa Paranaque, meron po isang inisyatibo ngayon na flagship dito. Ito po yung libreng bigas para sa 35,000 pamilyang taga-Paranaque, no? Ito, basahin lang natin, mga kababayan. Ito po kasing flagship program niya po, mga kababayan. Itong 35,000 po, no, na mga pamilya ang nakatanggap, no, nakatanggap dito sa na to. Basahin lang natin, mga kababayan. Patuloy ang pag-abot ng tulong sa ng pamahalaan sa pangunguna ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pamamagitan ng programang Mula sa Puso sa Pamilya Caravan, no? Ito po yung isa kanyang programa na kung saan yung mga bigas po, no, na ipinamimigay dito. Ang sabi po dito, no, nasa 35,000 po na mahirap na vulnerable na pamilya sa Paranaque City ang nakatanggap ng 10 kilong libreng bigas upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin.

fund, no? Alam mo kagandaan dito mga kababayan, itong binasa ko na to na itong programa po ni First Lady, no? Kasi alam naman natin, ano ba yung mga nakikilala natin mga programa na ginagawa po ng ating First Lady, yung po yung kanyang Love for All, di ba? Nabanggit ko po kanina mga kababayan. Eh, kung yun naman po ay para sa mga gamot, di ba? Mga laboratory, mga healthcare, di ba? Ito naman po, itong kanyang pangalawang programa na to na talagang nakakatuwa mga kababayan, kasi ito ay para po sa mga pamimigay po ng bigas, no? At ang programa na to mga kababayan, eh bukod sa marami po tayo natutulungan mga Pilipino, no? Eh yung mga magsasaka po ay natutulungan din. Bakit to? Kasi sinabi ko kasi dito mga kababayan, ito pala ng mga pinamimigay ng bigas, ito ay binibili rin po sa mga magsasaka. Kung maalala niyo po yung mga programa po ni PBBM, yung mga sa Antique, no, yung nangyari po ng tag dito yung farmers machinery, di ba, na ipinamigay, no, at yung mga programa na to, eh eto ngayon mga kababayan, eh nagagamit ngayon dahil sinisipag ang ating mga magsasaka. At itong mga magsasaka ngayon natin, eh wala naman nung silang problema na ngayon sa pag-ani, dahil sa pag-ani nila mga kababayan, eh eto binibili ng gobyerno. At eto ngayon ang pinamimigay ngayon dito sa programa po ng ating First Lady na mula sa puso para sa pamilya. Napakagandang ano to na programa mga kababayan. At syempre, no, sa mga nanonood po ngayon, no, sa ito ha, sa mga programa po ni ng ating First Lady, eh marami pa pong mga lugar na pupuntahan nito. Hindi naman po isang beses lang to, no. Ang sabi nga dito pangalawang distribution na to sa Paranaque. So may mga susunod pa na mga programa na pupuntahan niyan kung saang lugar. Pero ang mahalaga dito mga kababayan, dahil sa mga programang to, eh marami po talagang natutulungan ang ating gobyerno. At itong patunay mga kababayan na ito si First Lady pa lang po ito mga kababayan sa kanyang programa na dalawang flagship program. Actually marami pa pong ibang mga programa bukod dito, pero syempre ito yung maganda ngayon na programa na nakikita natin na marami ang talagang natutulungan. Kasi imagine mga kababayan, 35,000 na pamilyang taga Paranaque mga kababayan, di ba? So napaka ano to, napaka tawag dito, gandang programa po. At sana po suportahan natin, mapalakas pa po ito, no, itong programa na to, lalo na po yung Love for All, di ba? Kasi mga healthcare ano yun, mga tulong po sa mga gamot, di ba, mga tanga libreng gamutan, di ba? Marami pong naibibigay na tulong ngayon itong Love for All. At ito naman programa na to, eh maganda rin po to, no? So dumako tayo mga kababayan, no, bukod dito sa tawag dito programa po ni First Lady, eh syempre itong pag-uusapan ngayon natin, no, eh matindi to mga kababayan itong topic natin ngayon, kasi po medyo konektado rin po ito, no, dito sa ating kaibigan, no, na nabanggit ko po kanina, no, na si Mima Alicia. Dahil kilala po kasi si Mima Alicia mga kababayan na isang bata na ano, no, na talagang nakita rin natin, no, sa mga vlogs niya na ipinaglalaban niya rin yung West Philippine Sea, no? At naging boss din siya diyan. At may mga napapanood pa natin dati na ano, may mga vlogs pa siya dati mga kababayan na meron din siyang mga talagang bumubos din tong bata na to. Nakakalungkot dahil mukha ng kabataan din siya, na talagang makikita niyo talaga yung dedikasyon ng batang to. Pero siyempre nakakalungkot po, di ba? Pero ito po konektado po kasi mga kababayan, dahil ito pong topic ngayon natin ay patungkol po dito sa paglalabas po, no, ng tawag dito AI na naging usap-usapan ngayon sa social media ngayon, at talagang kontrobersya po ito, no. Ano po ba itong issue na ito mga kababayan? Ito basahin lang natin mga kababayan, no. Yung issue pong ito ay tungkol po ito sa isang AI generated video na inilabas ng China, no. Itong ng China Daily, isang state-run media outlet ng China. Ang video ay inilabas noong July 10, 2026, kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo po ng 2016

0: Orbital Award tungkol sa West Philippine Sea. Ano po ang pinapakita sa video? Ang pinapakita po dito sa video, mga kababayan, is yung pong ano, yung AI ho na unggoy, no? Yung tawag dito, nakasuot ng barong, nakasuot ng barong at salakot. Malinaw na tumutukoy sa isang Pilipino, 'di ba? May mga kamay na kumakatawan umano sa United States at Japan na nagsasabi o kumukontrol sa unggoy kung ano ang dapat nitong gawin o kantahin, no? So dito pa po, mga kababayan, ito yung kasi ang itsura ko kasi nito, mga kababayan, sa bagay hindi kasi natin pwedeng i-play. Makikita niyo naman po 'yan na ano, no, yung photo, no, nasa ano natin. Paki ano nga lang po yung ano, yung photo po nito. Yan. Yung itsura po nung photo. Yan. Para sa kaalaman po ng lahat. Yung photo po, yung photo ng monkey. Yan, yan. Ayan. Yan po yung ano, yung photo na naging controversy po, mga kababayan, no? At dito po, no, ano po ba ito? Ano po ba yung ibig sabihin niyan kung bakit naging controversy yan? Kasi yan po, kasi nakasuot po kasi siya ng barong, 'di ba? Nakasalakot, malinaw na ito, tumutukoy sa isang Pilipino, 'di ba? Tapos may kamay na kumakatawan umano sa United States at Japan na nagsasabi o kumukontrol ng unggoy kung ano ang dapat nitong gawin o kantahin. Hawak ng unggoy ang papel na may nakasulat na South China Sea Arbitration Award. Oh, tapos sa huli, itinapon ang unggoy sa dagat, binomba ng water cannon ng isang barko. Yan, di ba? Isipin nyo ito, mga kababayan. Di ba para bang pangiinsulto ito? So, para bang isipin nyo ito, mga kababayan, na makakita ka ng ganyang video. So, anong gusto nilang palabasin? Di po ba? Sa atin naman po, mga kababayan, yung mga ganitong hindi na natin mayalis yan. Alam naman natin, social media, maraming mga ganito, mga fake news, maraming mga pangbubuli, di ba? Na nakikita natin kasi uso na po yung mga AI ngayon, no? Kaya ito, naging kontrobersya kasi alam naman na natin itong issue ngayon sa West Philippines, mga kababayan. So ano pa po ang sinabi dito, no? Ano po ang naging action ng gobyerno natin? Ayon po dito, mga kababayan, ang sinabi po dito, itong official ng mga Pilipinas nagsasabi, ang sabi po nila sa mga official po, sabi raw po dito, racist dahil inihambing ang mga Pilipino sa unggoy. Dehumanizing dahil inilalarawan ang mga Pilipino bilang mas mababa o hindi ganap na tao. Propaganda na layong maliitin ang tagumpay ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award at posisyon nito sa West Philippine Sea. Ano ang sinasabi ni Gilbert Chodoro, mga kababayan? Ito, medyo nakapagsalita rin si Gilbert Chodoro dito at ito po ang kanya naging pahayag, mga kababayan. Ang sabi niya, contemptible propaganda. Isang halimbawa ng rasismo at pagpapakalat ng galit. Anya, ipinapakita lamang nito na hindi umano kayang ipagtanggol ng China ang kanilang claim sa West Philippine Sea. Gamit ang batas at ebidensya, kaya nauwi sa propaganda at personal na pang-iinsulto. Ano naman ang naging aksyon ng Pilipinas, mga kababayan? Ano naman po yung naging sinabi ng mga ilan diyan na kuwalo pa naging opinion ng iba? Dahil syempre ano, dapat dito ay maaksyonan ho to, no? Ang sabi ho dito, kinundin na ang video, no? Sinabing ito ay offensive, distressing at unacceptable. Hiniling na alisin ang naturang video mula sa social media. Yan, kasi ano ang connection nito kasi sa arbitral award nung nakaraan, mga kababayan? Kasi itinaming po talaga nila, mga kababayan, etong paglalabas ng video na to dahil po sa nagarap na award. Sabi po dito, sa madaling noong 2016 po kasi nagpasya ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ang malawak na 9 dash line claim ng China sa South China Sea. Tinanggap ng Pilipinas ang ruling na ito, ngunit patuloy itong tinanggihan ng China. Ang AI video ay nilabas sa panahon ng paggunita sa 10th anibersaryo ng naturang desisyon. Sa madaling sabi, mga kababayan, ang kontrobersya ay hindi lamang tungkol sa isang video. Ito ay naging issue dahil ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy ay itinuturing na ng pamahalaan ng Pilipinas bilang isang racist at dehumanizing sa na propaganda na may kaugnayan sa iduan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Ayan po, mga kababayan. So, hindi, sa akin, mga kababayan, ako naman, eh, syempre, pang-insulto yan, no? Kung mapapansin nyo naman po, mga kababayan, yung video kasi, hindi lang natin open replay, kaya po ito na lang yung inano natin. Makikita nyo naman po talaga, very obvious naman po yan. Pero syempre, daanin pa rin po natin sa malumanay na pakikipag-usap po dyan na kung saan. Sinabi naman po ng gobyerno natin na nag-request po sila na ipatanggal. Tanggalin na lang. Ewan po natin kung ano hanggang saan makakarating ito. Pero syempre, importante, nagsasalita rin tayo. Nagsasabi rin po tayo ng ating karapatan dahil nga pang-insulto nga po ito. No? Alam naman po natin na itong ipinaglalaban natin dyan sa West Philippines, yung mga kababayan, talagang naninindigan tayo dyan, lalo na po ang ating mahal na Pangulo. Talagang makikita nyo naman na talagang bumuboses siya dito, mga kababayan. Kaya salamat po sa mga tao talaga na sumusuporta dito sa laban natin sa West Philippine Sea. At dito, mga kababayan, no, bago tayo pumunta mamaya sa ating isa pang topic, no, nais ko lamang po, no, anyan-yan yung mga ano diyan, mga kababayan natin, na tuwing Friday po, may mga programa na po tayo ngayon tuwing Friday at kasama po natin dito si Stephen Lee. Pero bago dyan, mga kababayan, magbe-break muna po ako. At sa last topic natin, no, saglit lang po kasi tayo ngayon, mga kababayan. So abangan nyo po ang sunod na topic natin mamaya at babalik po ako.
1: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
2: Kaalamang ASEAN.
1: Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th siglo, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman, pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Ako si Nilda Hilbaliga, taga Lucena City. Ako ay benepisyary ng TUPAD. At ito ay nakatulong sa akin, pandagdag sa pang-araw-araw na gastos at nakabili ng gamit ng mga bata. Maraming salamat nga pala sa KBBM sa paglunsad nitong TUPAD program at nakatulong ito sa amin.
8: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
6: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Vloggers ng Bagong Pilipinas!
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas!
0: Time check 8:31 gabi, no, mga kababayan. Ito pa rin tayo, mga kababayan, ang inyong lingkod, Papatrix TV. At ito sa pagpapatuloy po ng ating programa. At ito na naman po ang ating isa na naman po sa napakagandang programa ng ating Pangulo na si PBBM. Dahil po dito, no, basahin ko lang po, no. At syempre, bago natin basahin, syempre, i-play muna natin itong video, mga kababayan, itong programa po, na itong pamimigay po ng sa Tarlac po, 70,000 na pamilya sa Tarlac, may bagong pag-asa. Salamat sa 4PH ni PBBM.
9: 7,000 housing units sa ilalim ng expanded pampansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nalalapit ng i-turnover sa Tarlac City. Binisita ni Vice Secretario Sir Ramon Aliling kasama ni Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta at Pag-ibig Fund Deputy CEO Alex Aguilar ang Kaya Homes Tarlac. Ang Kaya Homes ay isang subdivision development sa Barangay Armenia Tarlac kung saan 7,000 na pamilya ang maaaring maniraan sa oras na ganap na itong matapos.
10: It's a dream come true. Napakasaya ko na mayroong swak sa budget ko. Iba talaga yung nangangarap ka na ay sana pa may sarili akong bahay. Gawa mo kasi lahat ng gusto mo sa bahay mo, makapagpahinga ka ng maayos, na hindi ka nahihiya sa kamag-anak mo. Diba, iba talaga yung feeling na na may sarili kang bahay.
11: Masaya kasi at sa ganitong edad, meron ka ng sariling bahay. Makakuha ka na ng very affordable na bahay sa kahit na, kunwari, maliit lang yung sahod mo, kaysa yung mag-rent ka. Kasi yung sarili mo, doon din mapupunta yung ano. So, ganda na yung may sarili kang bahay. Maraming salamat kay Pangulong BBM kasi ay bahagi na proyekto. Saya, kasi sa wakas, may sarili ng bahay.
0: Ayan, mga kababayan, ang patunay na talagang ito pong 4PH po ni PBBM, no, na talagang marami po talagang natutulungan. At syempre, ito po yung balita ngayon, mga kababayan, no, umabot po ng 7,000 na pamilya sa Tarlac ang unti-unti nang nagkakaroon ng disente, ligtas at abot kayang tahanan sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o 4PH ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, no. Hindi lang po ito simpleng proyekto ng pabahay, no. Ito ay pagkakataon para sa mga pamilyang matagal nang nangangarap magkaroon ng sariling bahay, isang lugar kung saan ligtas ang kanilang mga anak at may maayos na kinabukasan. Ayan. Kapag may sariling tahanan po ang isang pamilya, mas nagiging matatag ang kanilang buhay at mas lumalakas ang pag-asa para sa susunod na henerasyon. Ipinapakita po kasi dito mga kababayan ang programang ito na kapag nagtutulungan ang pamahalaan at mga lokal na pamahalaan, mas maraming Pilipino po ang naabot ng tunay na serbisyo. Patuloy po nating suportahan ang programang nagbibigay ng konkretong benepisyo sa ating mga kababayan. Ayan. So, napakagandang programa ito mga kababayan. Actually, sa mga programa po, no, sa mga flagship program po ni PBBM, isa po ito sa mga talagang maraming natutulungan. Actually, sa kaalaman ng lahat mga kababayan, ang First Lady, no, kanina, yung kaninang topic natin, di ba? Kung makikita nyo naman na talagang may mga tulong sa mga kababayan natin, makikita nyo po talaga yung pagsuporta sa mga kababayan natin, mga nagagawa po ng Pamilya Marcos, ng ate, syempre, ni First Lady, at saka ni PBBM, di po ba? Eh, ito naman, ano po ba? Para sa inyong kaalaman lang, no, mga kababayan, ano-ano po ba ito mga kilala mga flagship program po ng ating Pangulo. Ito mga pabansang pabayan niya po. Lalo na po yung ano niya, yung kanyang kadiwa na kung saan ibinalik po ni PBBM itong kadiwa. Mga kababayan, na alam naman natin, no, itong programa ng kadiwa, mga kababayan, na talaga ibinalik niya na. Siguro, marahil sa iba, hindi ko kasi nila alam ano ang kahalagaan itong mga programa po ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga itong pambansang pabayan niya na itong mga kababayan, ilan lang po sa mga kasama natin, mga content creator na talagang na i-vlog din ito kasi nga syempre kailangan naman talaga natin na meron tayong kada programa po ng ating mahal na Pangulo, meron tayong mga proof, no, na mga napapatunayan na mga videos katulad doon ito na naipapakita natin na may mga naiapapaabot na tulong sa mga kababayan natin. Kaya mahalaga po talaga na kami po mga content creator, no, lalo na sa mga programa po namin, sa mga channel namin, na i-vlog namin ito. At ito yung pagkakataon mga kababayan na nandito kami sa Radyo Pilipinas at marami po nakakanood, napapanood po sa buong Pilipinas to, no, at lalo na po sa TV, di ba, sa mga radyo. Ito po pagbibigay namin ng balita sa inyo sa mga ganitong programa. Ito po ang patunay na kung maraming mga fake news dyan, fake news peddlers na talagang pinapasinungalingan itong mga programa na to, pero dito nyo makikita, dito lang po sa Radyo Pilipinas mga kababayan, ang mga programa ng gobyerno na talagang totoo, no? Kasi ito mga kababayan, no, may ano ko lang, no, sa mga programa po kasi ng ating Pangulo, marami po talaga mga programa ang Pangulo na hindi lang po talaga na ilalabas, no, na actually kagandahan nga nito dahil meron po tayong Radyo Pilipinas na talagang ibinabalita po lahat po ng programa ng ating mahal na Pangulo. Sa mga ibang mainstream media naman, siguro may mga ilan-ilan din po. Pero siyempre, ano po ba ang mga hot topic lagi po ngayon? Diba? Siyempre yung mga, alam niyo naman po mga kababayan, sa mga krimen, yung mga yan, yung mga awayang politika, yan ho yung mga kadalasan o talagang nai-highlight so lagi sa social media, sa mga mainstream media. Pero yung mga ganitong mga programa, siyempre may mga kagandahan pa rin ito, may good thing pa rin ito mga kababayan, may mga ilang mga programa pa rin na talagang nailalabas sa mga ganitong nagagawa po ng ating Pangulo. Dahil sabi ko nga mga kababayan, itong pabahe pa rin na ito, hindi natin alam na may mga taong totoong mga kababayan natin na nagpapatotoo na nakikinabango sila at na natutulungan ng programang ito. Tulad po kanina nung nabanggit natin yung kay First Lady, itong Mula sa Puso para sa pamilya, no, 'di ba? Ang dami po natulungan nito, 'di ba? Tapos ito ngayon, na talagang meron naman pang ating pangulo itong kanyang programang 4PH, 'di ba? At siyempre, marami pa pong programa ang gobyerno natin na dapat talagang malaman ng ating mga kababayan, 'di ba? At ito mga kababayan, bago tayo ano, no, meron tayong pag-uusapan ngayon, no. Speaking of, no, pagtulong, siyempre, dito po tayo sa ating seguridad, no, dahil nga po ang ating chief PNP ngayon, si PNP Chief General Jose Melencio Nartates, mga kababayan, maidagdag ko lamang po, no, kasi doon po sa issue, naging issue po ito doon sa taxi, ano, sa isang tricycle, itong nangyaring pagsaksak po, no, na kung saan trending ho ngayon, no, doon sa rider po ng mga kababayan. Ito po, meron pong pahayag po ang ating Chief PNP, no, ang sabi po dito, no, nagbigay ng pahayag po pat ang PNP, no, patungkol po sa mga insidenteng kinasasangkutan ng motorcycle taxi rider, no. Ang sabi po dito, mga kababayan, ayon sa PNP, naaresto na ang mga suspek dahil sa mabilis na aksyon ng mga pulis at sisiguraduhin mananagot ang mga responsable ayon sa batas. Makikipagtulungan din ang PNP sa mga ride-hailing company, LGU at iba pang sektor upang mapalakas ang seguridad ng mga rider, pasahero at publiko. Hinihikayat din ang lahat na maging mapagmatsyag at agad at magsumbong sa kahinahinalang aktibidad sa 911 o pinakamalapit na istasyon ng pulisya, no. So salamat naman po sa ating PNP dahil nga ito, dito nyo po makikita, mga kababayan, ang patunay na ang PNP po talagang umaaksyon, no. Kasi marami po kasi nagsasabi, sabi ng iba, hindi po natin maalis ganyan po talaga sa social media, no. Marami pong mga haters na alam naman natin, mga kababayan, na hindi natin maialis na merong kumukundi na sa gobyerno. Sa gobyerno, meron din talagang tao rin na talagang sumusuporta, no. Pero ganun pa man, mga kababayan, siyempre kung paiirali natin yung magpatuloy itong mga fake news na to, siyempre meron dapat ganito mga programa katulad natin, mga content creator, mga vloggers na nagbibigay ng mga information na katulad nito. Isipin niyo, mga kababayan, itong ginagawa ng PNP ngayon, napakahalaga nito na malaman ng sambayan ng Pilipino na itong mga to ina-actionan agad at siyempre hindi madugo. Pero kung totoo lang, in fairness sa dating wag na natin pag-usapan yung mga dating nakaraan, yung mga nakaraan, pero ang mahalaga po ngayon is as in hindi siya madugo itong war on drugs saka itong pagsugpo sa kriminalidad. Kasi mahalaga po talaga na umiral po yung batas natin, no? At yung pagpapanagot, kailangan may mga due process po talaga na nangyayari. Katulad po nito, ito pong pagkakahuli po ngayon, isa na naman pong successful na accomplishment po ng ating mga kapulisan. Actually, marami po kasi mga kababayan ngayon na lumalabas sa social media na talagang hindi na natin may alis na yung mga ganitong pambabas sa gobyerno, talamak din kasi ano yan, kumbaga mga trolls, 'di ba, na naglalabasan. Pero siyempre, importante pa rin, mga kababayan, na ano natin to, na madibang natin yung mga ganito. At salamat naman po sa ating Chief PNP dahil yung pagpapaigting niya po dito sa police visibility, isa pa yan, mga kababayan, ano po, para sa inyong kaalaman po, no, kung bakit hindi, actually taliwas po sa sinasabi kasi nila, mga kababayan, na yung kriminalidad daw, grabe, kasi ang lumalabas kasi sa social media ngayon, grabe na yung ano ngayon, yung mga barilan daw ngayon, grabe na daw po yung mga ano ngayon, yung mga patayan na sinasabi nila. Pero mga kababayan, kung magpa-fact-check ko tayo, alamin natin mabuti, kung sa mga accomplishment lang, marami po ang accomplishment pang ang ating kapulisan. Actually, nasa almost 1,500 plus, no, ang mga death na records po, kumpara noong nakaraan, mas mababa po ngayon sa loob po ng panunungkulan ni PBBM, no. Dahil po yan sa police visibility, sa mga operation po ng PNP, mga kababayan. Kasi ang discarded po kasi ngayon ng ating Chief PNP kung bakit nagustuhan ko itong programa niya, itong mga ginagawa niyang programa, itong mga kanyang direktiba, mga kababayan. Itong police visibility po kasi, mga kababayan, na kung saan pinapakalat niya po sa mga sa bawat establishmento. 24 hours po yan yung mga duties ng mga yan, may gabi pang gabi. hapon. Kaya kung makikita nyo sa mga kababayan natin yan, lalo na nandito sa Metro Manila, mga kababayan, makikita nyo naman po sa mga lugar ninyo, sa mga restaurant or sa mga mall, nagkalat po yan. At ang kagandaan pa, mga kababayan, maibigay ko na rin yung paglalagay ng mga police desk, help desk po sa mga schools. Yan, isa pa po yan, mga kababayan. Dahil, alam nyo kung bakit? Kasi alam naman natin kamakailan na po yung nangyaring insidente po dyan sa Tacloban. So, eto nga po, no, itong ginawa po ng PNP ngayon is talagang mas pinalakas pa po ang police operation, no? Dahil sa police operation na ito, mga kababayan, 24 hours police operation, meron po sa gabi, meron sa umaga at hapon, no? Na hindi naman po ibig sabihin nito na wala nang tulugan. May mga naka-duty po yan, mga kababayan. Pinalakas po yung mga police operation tulad ng mga ano, ng mga checkpoint, di ba? Yung mga Oplan Sita, Oplan Galugad, di ba? Yan po. Kaya kung titignan po natin, marami pong mga accomplishment po yan. Kung titignan nyo lang po sa Philippine National page, no? Makikita nyo po yan. At binablog din po natin yan. Kasama po ng aking mga vlogger din po, no? Itong mga police operation po ng ating kapulisan na dapat ninyo rin pong malaman na ito sa mga programa po na ginagawa po ng PNP, hindi lang po basta pagsugpo sa kriminalidad, eh may mga programa rin po ang PNP na nakakatulong din po sa mga kababayan natin, tulad po ng mga yun po yung pag gagabay nila sa mga schools ngayon, itong paglalagay nila ng ano, no, ng PNP ano, help desk, mga kababayan, na kung saan eh, para hindi na sila mahirapan, yung mga kababayan natin, yung mga nasa schools, pag may mga katalungan sila, may mga help desk na rin po na pwede nilang puntahan, yung mga, para hindi lang nila kailangan pumunta sa mga substation, kasi naglalagay na po ang PNP ngayon ng help desk sa mga schools, 'di ba? Meron na po yan ilalagay. Buong Pilipinas po yan, mga kababayan, na buong Pilipinas may mga help desk na. At sa mga help desk na yan, ano po ba yung mga ano diyan, mga pwedeng gawin, isangguni ng mga estudyante diyan? Syempre, yung halimbawa pag may mga nabully na nangyayari or may nakita silang ano, at least mas malapit na, no? At syempre, iwas na rin, pang-iwas na rin to sa mga masamang tao na talagang alam naman natin sa mga nangyari doon sa Tacloban. At least ito, pag may mga police visibility na nandyan, maganda to para at least maiwasan, no? At ang kagandahan pa dito, yung mga programa po ng PNP, yung pagbibigay ng mga advice, di ba? Yung paalala, mga awareness sa mga estudyante. May mga programa na rin po na ginagawa ang ating kapulisan dyan, no? Isang napakagandang programa po na ginagawa po ng ating PNP ngayon. At actually, kamakailala po, na-vlog din po natin yan. Itong announcement po ni PNP, yung pong patungkol po dito sa mga help desk na to, na kung saan, mga kababayan, buong Pilipinas na po, sa kautosan po ng ating kapulisan, gusto niya maging safe po ang mga kabataan ngayon, no? At syempre, importante na rin po yung mga itinuturo ng ano natin, ng ating mga kapulisan. At speaking of PNP chief, mga kababayan, nais ko lang din pasalamatan, no, ang ating chief PNP, dahil nga po doon sa isang kaibigan ho natin, no, bago tayo magtapos, mga kababayan, doon sa isang kaibigan ho natin na nabaril ho, nagsabi na po ang ating PNP chief na hindi ho nila lulubayan ito at talaga iimbestigahan ho nila mabuti. At ganoon din po sa ating director, NBI director Matibag, na kung saan nasabi niya rin na talagang aaksyonan kagad nila to, no? So ayan po, mga kababayan, no? At mag-break ulit po, ulit tayo, mga kababayan. Break lang po ulit tayo at babalik tayo mamaya.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
13: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Farmers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, our fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Radio Publico
16: Serbisyo.
17: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital,
18: ang boses ng Pangulo,
17: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
19: Pagkawala sa iba't ibang bahagi ng bansa,
17: Radio Pilipinas, Radio Publico, sa 104.3 The Capital.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
21: Killer Joe, go! Holding her so tight.
20: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, time check po, 8:53. Ayan, ata ilang minuto na lang po, magtatapos na rin po tayo mga kababayan. At ito, ihahabol lang natin itong ating balita ngayon. No? Patungkol po nga po dito sa na-i-vlog din na rin po natin itong mga kababayan. Ito po sa PRA, no? At magbibigay lang tayo. Isa pa po sa mga maganda pong balita ngayon mga kababayan, yung programa po ng PRA, ito po yung ano, no? Yung sa pagdiriwang po ng ika-50 na anibersaryo ng Philippine Reclamation Authority o PRA, isang makabuluang regalo ang kanilang inihatid po sa mga mamamayan po ng Cavite, libreng serbisyong medical, dental at optical para sa mga estudyante, magulang, guro at mga kababayan lalo na sa ating mga mangingisda, no? Ang sabi po dito, nagsimula ang programa sa Amaya Elementary School sa Tansa, Cavite, kung saan dandang residente ang nabigyan ng libreng konsultasyon, pagpapabunot at paglilinis ng ngipin at pagsusuri ng sa mata. Higit pa rito, tumugon din ang PRA sa panawagan ng mga guro na mabigyan ng optical care ang mga batang nahihirapang magbasa upang mas mapabuti ang kanilang pagkatuto at pagkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Tinataya pong 300 katao bawat araw ang nakikinabang sa programang ito na magpapatuloy tuwing Sabado at Linggo hanggang Hulyo 19 po, no? Sa iba't ibang paaralan at komunidad po dyan po sa Cavite. Patunay ito na ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa mga proyektong pang-infrastruktura kundi sa malasakit na direktang nararamdaman ng bawat Pilipino. Kapag ang kalusugan ng mamamayan ang inuna, mas matatag ang pamilya, mas maayos ng ang edukasyon at mas maliwanag ang kinabukasan ng ating bansa. No, actually mga kababayan, itong programa po ng PRA, itong mga kababayan, nagpunta kami dito sa na-i-vlog ko po to, napuntahan ko po to ng mga kababayan. Actually, laking pasasalamat po ng mga kababayan natin yan dito sa Cavite, no? Dahil po ang PRA, nagulat sila na may mga ganitong programa rin pala, no? Na actually, sa nung mga na-interview ko kasi mga kababayan, yung mga pamilya doon na kung saan may mga nagpabunot, meron din po yung nagpaano ng mata, no? Libre kasi libre rin po yung ano, yung konsultasyon, lalo na kung halimbawa pagkonsulta ka, merong alba mahina ano ng mata mo, meron po silang libreng ano doon, libreng salamin, at syempre meron din may mga ano pabunot, 'di ba? Tapos yung mga ano, pap smear, meron din po doon mga kawain. Kompleto po, no? Na-i-vlog natin yan. Nakakagulat lang ho kasi syempre, ano ba pagkakala natin pag sinabing PRA, yung Philippine Reclamation Authority, di ba? Naalam naman natin kung ano lang po yung mga ano. Pero meron din pa po palang mga ganitong programa ang PRA, no? Kaya po natin ay dagdag lang itong balita na itong mga kababayan. Kasi gusto lang natin pong ipatid na sa bawat ahensya ng gobyerno, no, na kung saan dahil sa utos po ng ating pangulo na dapat nararamdaman po ng sambayan ng Pilipino ang gobyerno, tulad po nitong mga bawat ahensya, Department of Health, yan, yung mga agriculture, di ba, katulad po nitong PRA, na kung saan hindi natin in-expect na may mga programa pa palang ganito na talagang ginagawa para makatulong po. Bukod po sa kanila mga ginagawa dyan sa Cavite, may mga tulong na ginagawa ang PRA, na napakagandang malaman din po ninyo to na ang gobyerno po ng ating mahal na Pangulo ay talagang umaaksyon na talagang dahil po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, lahat po sila nagiging aktibo at talagang makikita nyo at unti-unti mong pinaparamdam mo sa inyo ang serbisyo na gusto ng ating mahal na Pangulo. Kaya ko, dahil po ang ating Pangulo, alam naman natin na talagang sobrang sipag yan mga kababayan, na talagang nakikita naman natin na taliwas sa mga mga bashing na natatanggap po ng administrasyon, ilan lang po yan mga kababayan. Kabi po mga vloggers ng Bagong Pilipinas, ito po, naghahatid po kami sa inyo ng mga ganitong balita na dapat malaman ho ninyo, dahil nga ho, itong mga programa na to ay talagang maraming ginagawa po ang gobyerno, at talagang ito yung mga programa na talagang sinusuyod ho namin to sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Kaya salamat po sa PRA, no? At siyempre sa ating chairman yan, no? Chairman Lopez, no? At siyempre sa kay Sir Chua, no? At siyempre nga pala mga kababayan, bago tayo magtapos, no? Eh, nais ko lamang po pasalamatan ng ating mga kasamahan, no? Actually, may Tuesday, Friday po, no? Salamat nga pala sa ating kaibigan si Stephen Lee, no? Dahil di po siya nakapunta at busy, no? At siyempre sa ating kaibigan vlogger ng bayan, no? Si Melan, no? Salamat, salamat sa inyo, guys. At hanggang dito na lang po, no? Muli, ito po ang inyong lingkod, Papatrix D. At siyempre, batiin ko lang ang aking kapatid dyan, Gladys, yan, at saka si Alan, ang kaibigan ko dyan, ang aking nanay, at siyempre, ang aking asawa. At siyempre, supportan nyo pa ang ating channel, Papatrix TV, at One Shot TV sa Facebook. At siyempre, pasalamatan ko rin po ang RP, nandito po, mga staff po dito. Salamat, salamat po sa inyo. At siyempre, nako, napalaban tayo. First time ko maging host ng ano dito, no? Kaya salamat, salamat. Bawi tayo, bawi sa susunod, mga kababayan. Thank you so much. Salamat, salamat po sa inyong lahat.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
22: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: radio.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Lefarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa

0: Para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service,
0: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
4: Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora.
3: Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isang edisyon ng Bridges on Air, ang programang nabuo sa kolaborasyon ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Kami po ang inyong mga lingkod sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.
7: At sa ngalan naman po ng Commission on Filipinos Overseas, ako po si Aris Gutierrez.
6: At tayo kasalukuyang napapanood via our Facebook page, ang opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. Napakasimple po niyan. Hanapin nyo lamang din po bilang palatandaan itong logo na umaandar sa aking likuran para madali nyo pong mahanap ang ating himpilan. At syempre hindi lamang dito sa Radyo Pilipinas World Service ine-ere sa Facebook ang Bridges on Air, maging sa opisyal na Facebook page din ng CFO. Nandyan ang episode natin ng Bridges on Air. Meron din tayong mga re-uploads at replays. O actually, hindi na rin re-uploads at replays pala. No? Kasabayan din nating umeere sa ating YouTube channel, ang Bridges on Air. Pakisearch lamang po sa YouTube, Radyo Pilipinas World Service. Same pa rin po, hanapin ang logo na nasa likuran ko. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating Evox PBS Receiver App, ang ating radio application dito sa Presidential Broadcast Service. Pakihanap lang din po ang ating logo para live na live nyo pong mapakinggan itong Bridges on Air. Kahit saan, no, kahit on the go ay mapapakinggan nyo. Basta may data, pwede dyan sa Evox PBS Receiver App. At hindi natin pwedeng kalimutan lalo ang kolaborasyon ng Radyo Pilipinas World Service at ng United States Agency for Global Media para sa ating broadcast sa shortwave radio. Ang programang Bridges on Air ay umeere, no, sa shortwave radio Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan. Kaya dun sa mga medyo nalilito, i-convert nyo na lamang po, no? Dun sa oras kung nasan kayo. Lalong-lalo na sa ating target audiences, no? Ang ating non-resident Filipinos. So, Sir Ares, ayan, panibagong, isang panibagong edisyon. Oo. Medyo lumaktaw lang tayo, no? Ng...
7: Panibagong edisyon, panibagong buwan.
6: Oh, kaya nga, saktong-sakto, no? May... kumbaga, isa itong panimulang episode, no? Ngayong buwan ng Hulyo. Yung last episode kasi natin ng Bridges, no, ay naka-focus pa, no, doon sa Diaspora Summit. Mm. So, ngayon ay fresh na fresh tayo, no? Medyo napahingalan tayo ng isang Sabado.
7: Oo,
6: pero
7: dahil kayo ay... nagpunta ng Quezon Memorial Circus.
6: Kaya nga, napakalayo ng pinuntahan ng team, no? Quezon Memorial Circus. Ayan, pag-ininaw po, no? Hindi kami masyadong lumayo-layo.
7: Ano
6: dito
7: bang ginawa
6: lang
7: nyo doon?
6: Kumain. Kumain. At syempre na masyadong, kasi ang daming museum pala, oh, no? Sa...
7: Anong napasok ng museum doon?
6: Yung, syempre, yung shrine ni Quezon. Oh. Nandyan. Yung bahay modernismo. Nandiyan din yan. Tapos yung, syempre, yung Presidential Car Museum. Doon kami din nagtungo, no? Gulat na gulat pa kami. Parang mayroong mga ilang pangulo na pare-parehas lang pala ang brand ng kotse, no? Na kanilang...
7: Alam mo ba yung yan, eh? Mga kotse na yan? Dati yan sa Fort Santiago.
6: Mm.
7: Open air. Kaya ang tagal ng project yan. Parang umabot ng 20 years yan bago yan nabuo.
6: Tagal pala.
7: Ang tagal kasi tulad na lang sa ano, ewan ko kung nabago na, no? Kasi nagkaroon ako ng involvement din sa project na yan.
6: Mm.
7: Yung kay President Pinoy, kay Noynoy Aquino, hindi nila mabitawan yung ginamit yung presidential car.
6: Ah!
7: Kasi bago pa yun.
6: Ayun lang.
7: Kasi si President Noynoy, unlike yung ibang mga naging pangulo, ang gamit ng mga past presidents, nakita mo doon, puro mga limousine.
6: Mm-mm.
7: Si President Pinoy, SUV.
6: Ah.
7: Ang kotse niya eh. Hindi pareho ng mga engranding kotse doon.
6: Mm-mm. Parang sa pagkakaalala ko, parang wala nga doon.
7: Wala,
6: hanggang
7: wala
6: kay
7: pa.
6: Ano lang eh. Hanggang...
7: Si Mac Arthur lang ang hindi presidente na may sasakyan doon.
6: Kaya nga, yun, hindi pa natin nakikita yung kay Pinoy. Oh. Hanggang kay former President Arroyo pa lang ang nandun. Hopefully.
7: Magandang mapasyalan din ng mga tagapakinig natin yung museum na yun. At yung isang binanggit mo, yung modernismo, alam mo ba na yun ang original na bahay Ninoy Aquino at Cory Aquino.
6: Ooh.
7: At inilipat doon. Sa Time Street yun, dito sa Quezon City.
6: Mm-mm.
7: Bungalow yun eh. Doon, nung namatay si Senator Ninoy Aquino, doon siya binurol.
6: Mm-mm.
7: At maraming naganap na mga historical events doon sa bahay na yun. At nung magpapagawa na ng sariling bahay si Ninoy Aquino, dahil siya nagmana ng bahay.
6: Mm-mm.
7: Imbis na ipag-iba yung bahay.
6: Mm-mm.
7: Binigay sa Quezon Memorial Circle Foundation para tayuan ng Democracy Museum. Pero nung nagbago na naman yung administration sa City Hall,
6: mm-mm,
7: ginawang bahay modernismo.
6: Kaya pala may iba-ibang mga era doon, nung nakita namin, akala namin eh para kami nag-travel through time dun sa bahay modernismo. At bukod po doon, syempre yung inilipat din, no? Parang naglipatan lang ng mga
7: bahay.
6: Yung mga bahay doon, yung rest house ni Quezon.
7: Oo, nandun din.
6: Ang ano ko talaga doon, yung pinaka naalala ko yung spiral na nagdan. Parang medyo nahilo ako doon. Parang delikadong mahulog doon. Sa kalima-lima lang ang pwede sa taas. Kasi yung ibang parte noon, yun pa rin yung talagang ginamit. Dun, nung una yun binuo. Kaya syempre, alam naman natin, pag tumatagal kasi, medyo nagiging brittle. So, nag-iingat sila. Kaya lima-lima lang, per batch lang, ang pwedeng umakyat sa taas.
7: Baka bigla mong masamahan si President Quezon at doon ka na may...
6: tama. Sabi nga, baka dumiretso sa baba. Yun ang ano doon. Kaya, ingat-ingat.
7: Maraming pumupunta ng Quezon Memorial Circle. Pero hindi nila masyadong napapasyalan yung mga museo dyan.
6: Kaya nga, more on ano lang eh, larmierda lang sa...
7: At walang bayad yun ha, yung Presidential Car Museum. Pwede, papasok ka doon libre, walang sinisingil doon.
6: Kaya nga, no, kung yung mga ganong puntahan, walang bayad, bakit hindi pa puntahan?
7: Oo nga eh, kung nagbabayad, nakakapagbayad ka ng 100 to 300 para makapasok sa isang theme park, ito libre, ang dami ka pang matututunan.
6: Mm-mm, totoo. At syempre, kung medyo nagugutom, edi kapag habang binabaybay yung mga museum, nandun lang yung mga kainan para dun sa mga medyo mga foodie dyan, natuto ka na, nabusog ka pa.
7: May isa pa palang museum dyan, yung tinatawag namin noon na QCX, Quezon City Experience Museum. History naman ng Quezon City ang naka-feature doon.
6: Mm-mm. Kaya talagang ano no, sasabihin natin, syudad-syudad lang dito sa Kamaynilaan, pero sa totoo lang, ang daming mga museum diyan, ang daming pwedeng pasyalan bukod sa mga mall. Hindi lang mga mall ang pwedeng puntahan, may matututunan din dito kasi merong misconception kasi 'di ba sa pag nasa syudad, laging maingay, pollution. Pero may mga nakatago dyan na, kumbaga, pwedeng matuto, pwedeng makapag-relax. Eh, nagulat nga din ako. Kasi first time, ayan, sa 7 taon ko nandito sa bureau.
7: Kitang-kita pa man din dito.
6: Doon pa lang ako. Unang best ko pa lang pumunta sa QC Memorial Circle. At nakita ko pa doon yung ang dami nilang ano eh, kumbaga avenue for recreation doon. Nakita ko meron pala doon yung mga
7: gym equipment.
6: Kaya nga sabi ko, pwede palang mag-exercise dito bago pumasok.
7: Actually dati maraming taga dito, PIA, PNA, PBS, pupunta dyan. Meron silang ano, exercise group noon na, no, mga nauna pa.
6: Kaya nga, kaya madaming ano eh, talagang pinopromote na, no? Madaming pwedeng gawin pala dyan sa QC Memorial Circle. At yun, ayan, nakapagbahagi, nakapag-share na naman ng mga lamyerda natin dito sa Bridges on...
7: Pinapaliwanag lang naman natin yung bakit hindi tayo naka-air.
6: Pero madami na tayong nasabi. Marami na tayo na i-share. And speaking of sharing, syempre ay... itong dalawang bahagi ng ating programa. Kasi sa unang bahagi ng ating programa, meron tayo ulit makakasama na CFO correspondent na magdi-discuss nitong tinatawag na kumustahan. At dun sa ikalawang bahagi naman, may makakasama tayo na Cebuana, Filipino-American filmmaker at musician na bahagi po ng isang grupo na tinatawag na Kulintang Dialect. Ayan, na marami tayong matututunan dun sa ating panauhin na yon. Pero hindi na natin masyadong pahabain ang ating introduction dahil kasama na natin ang ating CFO community correspondent sa araw na ito, sa edisyong ito ng Bridges on Air. Walang iba kundi ang Emigrant Services Officer 2 mula sa CFO Migrant Integration and Education Division. Walang iba kundi si Sir Joshua Dave Garcia. Sir Joshua, welcome po sa Bridges on Air.
8: Magandang araw po, Ms. Steph and Sir Iris. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayon, magandang araw po sa inyong lahat.
6: Magandang araw din sa'yo. Siguro, hindi namin masyadong patatagalin. Ano ba itong kumustahan? Ano ba yung mga nangyari dyan? At ano ba ang direktang impact nito no sa ating non-resident Filipinos? Nasa inyo na po ang pagkakataon.
8: So, besides ho, sa mga programa natin na tumutulong sa paghahanda sa mga migranteng Pilipino sa kanilang pag-alis, isa rin po sa mga programa namin ay yung Kumustahan Series na sabi niyo nga po. So ito pong Kumustahan Series ay isang initiative ng CFO na naglalayong magbigay ng venue for Filipinos overseas or yung mga NRFs, non-resident Filipinos, to reconnect, magbahagi ng kanilang mga karanasan at makatanggap ng mga napapanong impormasyon at suporta. So ito pong programa na ito ay nagsimula bilang para sa mga au pair sa Europa. So dahil po sa naging positibong epekto nito, pinalawak namin ang programa para rin sa mga kabataang migrante. Meron na rin po tayong kumustahan para sa kanila. At ngayon, for marriage migrants, recognizing that they also face unique challenges and as they adjust to life in another country. Ayan. So just this year lang po, matagumpay naming na isagawa ang mga kumustahan para sa mga Filipino marriage migrants sa South Korea, China. Pinakahuli po ay noong June 30 lang kung saan nagsagawa kami ng kumustahan para sa mga Filipino marriage migrants sa Taiwan naman. So sa naturang programa po, tinalakay namin ang kahalagahan ng pananatiling may sapat na kaalaman konektado sa komunidad dito sa Pilipinas at pagiging matatag sa kabila ng mga hamon ng pamumuhay sa ibang bansa. Pinaliwanag din po namin ang mga legal na proteksyon laban sa human trafficking, kabilang ang mga panganib ng mail order spouse schemes, mapanlinlang na recruitment, illegal recruitment, at iba pang uri ng pagsasamantala. So napag-usapan din po namin yung kahalagahan din ng mental and emotional well-being nila doon. Ayan. So yung mga nag-participate po, hinikayat namin sila na maging open, maging bukas sa pag-share o pagbabahagi ng kanilang mga pinagdaraanan.
7: Pero Joshua, yung participants ba ng kumustahan, yan ba yung mga kinounsel nyo sa PIDOS?
8: Yes po, tama po yan sir. So ito po mga ito ay yung mga...
7: So ito ay follow-up?
8: Mm-mm. So ito po ay mga... Yung mga participants po ay mga dumaan sa guidance and counseling program ng CFO na ngayon ay doon na naninirahan. Yeah.
6: Mm-mm. Napanggit nyo kanina no yung kumbaga inyo din na kinukonsidera yung sa mental health ng
8: yes,
6: ating mga NRFs po no. So meron bang meron ba kayong mga kasama dito sa kumustahan ng mga mental health professionals tulad na lamang po ng mga psychologists, mga psychiatrists na mga eksperto po na direktang makakatulong sa ating NRFs?
8: Yes po, meron po tayong mga kasama. Actually po, mga nag-facilitate po nito is mga counselors po. So sila po mga licensed counselors. Ayan. So sila po ang mga kasama natin sa pag-facilitate nitong kumustahan with NRFs sa Taiwan.
7: Joshua, doon sa framework nung ginagawa ninyong counseling, lalo na doon sa mga marriage migrants, ano yung mga basic na tinatalakay ninyo doon?
8: So dito po, sa guidance and counseling, sa ganyan po, tinatalakay natin yung mga possible na challenges na kanilang kaharapin doon habang naninirahan sa ibang bansa. Challenges so tulad sa pag-migrate, sa migration, sa intermarriage. Ayan, and binibigyan din po namin sila ng lugar or venue na pwede nilang i-discuss or express yung kanilang mga concerns no sa kanilang pagsasama o sitwasyon doon ngayon. And dinidiscuss rin po natin dito yung mga possible na panganib. Ayan, and yung mga possible po na pwede nilang hinga ng tulong kung sakali kailangan nila doon sa ibang bansa.
7: Pero ang ano ba diyan yung tinatalakay niyo ba diyan yung parang yung mga differences sa kultura ng mapapangasawa nila?
8: Yes po, that's kasali po yun sa mga challenges, cultural differences. Yes po.
6: Matanong ko lamang po, no, without giving too much specifics due to, syempre, privacy din, no, ng mga nakilahok dyan sa kumustahan. Ano po yung mga karaniwang concerns na idinudulog po ng mga participants sa CFO?
8: So, actually, tama po yun. Isa po yun sa mga dinudulog nila is yung cultural differences talaga. So, yung hindi po sila familiar dun sa lugar, unang-una, sa mga tao at sa kanilang kultura. So, pangalawa is yung language barrier.
6: Mm-mm.
8: Yan.
7: Mm-mm.
8: And susunod is yung adjustment in general sa buhay doon.
6: Mm-mm.
7: Alam mo kaya ako natanong yan kasi meron akong kamag-anak nun. Hindi pa niya alam noon na ako yung nasa CFO. Tapos nabanggit niya na nakapag-attend siya ng PIDOS dyan sa anong guidance counseling dyan sa CFO. At pinaglaban niya talaga na magkaroon siya ng sarili niyang bank account. Dahil yun daw ang natutunan niya sa inyo.
8: Tama po. Mm-mm. So tinuturuan, actually tama po yun. Tinuturuan po namin sila na maging self-sufficient, no? Huwag nakadepende, no, sa kanilang partner lamang, kundi magkaroon sila ng kapasidad na suporta ng kanilang sarili doon sa ibang bansa.
6: Mm-mm.
8: So tama po 'yun.
6: Matanong ko lamang po, no, kasi kanina nabanggit niyo na na nagsagawa na kayo ng kumustahan sa several countries within East Asia. So, ano pa po, no, for the rest of the year ay saan-saang bansa target ng CFO na pumunta, no? Kasi 'di ba parang may sinusulong na maglalagay kayo ng mga parang mga representatives to address ng yung concerns ng ating Filipino diaspora.
8: Yes po. So sa ngayon po, pinag-aaralan po namin kung saan pong mga bansa pa ang pagdadausan natin ng kamustahan. So baka magbase tayo sa dami, no, ng mga NRFs doon sa bansa na yun. So abangan po natin kung saan.
6: Mm-mm. And hopefully, may announce natin dito sa Bridges on Air o kahit sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas kung kailan yung mga susunod and yung specific dates para talagang markado na sa kalendaryo ng ating mga NRFs. Ayun, may katanungan pa po.
7: Pero Dave, yung ano, di ba, yung mga nag-participate doon, sinabi mo nga kanina, ito ay parang follow up doon sa guidance counseling session nila nung bago sila umalis, di ba? So ano ba ang napansin niyo na meron bang nakatulong ba yung ginagawa ninyong guidance counseling sa sitwasyon nila?
8: Yan, maganda po actually yung mga kanilang feedback or na-share na experiences doon kung saan nagamit nila yung mga natutunan nila doon sa seminar kahit po 1.5-2 hours lang po yung inattendan nila. Nakakatuwa kong makita na nagagamit nila, na-apply, no? At yun po yung patunay na hindi lang po sa kanilang pag-alis natatapos yung suporta, no, yung serbisyo ng CFO, kundi patuloy po kahit sila po ay doon na naninirahan, kahit saang panig man po ng mundo.
6: Mm-mm. Siguro, medyo puputulin na natin, no, si Sir Joshua dahil we're running out of material time. Tulad ng ating nabanggit kanina, no, ay i-announce natin, no, yung mga next dates for kumustahan ay surely i-announce natin dito sa Radyo Pilipinas World Service bilang isa ang ating himpilan sa mga katuwang ng CFO pagdating sa information dissemination. So, Sir Joshua, maraming salamat po. We hope na hindi ito ang una at